0: Mesir.
1: Apa?
0: Nag-isip araw wiri na caps. Bull caps. Celebration.
1: Nag-issue na po ng statement yung kinakasama ni Kent. At ano na ho ito, dumaan na po sa paunang proseso po ng investigasyon, considering nga po na siya ho muna yung person of interest, ay isa sa mga person of interest.
0: Yes, sir. But talaunan po, sir, she was already cooperative. Probably, sir, she was just shock, baka po nabigla pa.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga po, nakita niyo yung pagbaril ko eh.
1: Hmm. Opo, yun ho bang ginamit na barrel na identify na? True and true ho ba ito? O naiwan po yung slug?
0: There was one bullet sir na nag-true and true.
1: Mm-hmm.
0: Samantala yung hindi po siya lumabas.
1: Mm-hmm.
0: But initially sir, based dun sa bullet na or slug na na-recover, it was found out to be a caliber
1: 45 po. Caliber 45. Ngayon, ano ang nawala? Ano ang ninakaw sa bahay?
0: Sir, according sa surviving victim natin, sir, meron pong cash na more or less 50,000 pesos.
1: Mm-hmm.
0: Tapos meron din laptop, sir. Tapos sir, bagpak po sir, containing wallets, ATM cards, and cash amounting to 25,000. So more or less nasa 75,000 po sir yung cash. Tapos yung isang binocular po ang nawala din.
1: Alright. Yun ho bang lugar nung nangyari po ito? Gabi ho ito, di ho ba, no? After dinner nga. Yung mga kapitbahay ho ba, may mga narinig, nakita, nakuha ba ng statement?
0: Sir, so far, medyo timing kasi yung
1: lugar,
0: yung area.
1: Oo.
0: So, though, we have been exerting our best efforts to produce some eyewitness kahit lang doon sa mga neighboring nila.
1: Okay.
0: But as of now, sir, wala pa pong nakikipag cooperate sa atin doon.
1: Opo.
0: Kasi nga, sir, parang kanya-kanya kasi lang kuwan doon, sir. Parang
1: opo.
0: Kanya-kanya sila.
1: Opo. Ilang taon na ba dyan sa Sibulan daw ito si Kent?
0: Since 1975 yata sir.
1: Oh, talaga.
0: Hindi po siya permanente pa.
1: Oo.
0: Balik po siya.
1: Oo. Opo. Sir, meron ho bang recent na ipinaglalaban si Kent dyan o mga environmentalist sa lugar na maaari pong mga pinag-aaralan niya ng mga lugar po na posibleng dine-develop, ninuman po, at nagiging sagabal po halimbawa itong si Kent sa negosyo ho na may kaugnayan sa kalikasan?
0: So, par sir, medyo, yung incident po medyo malayo po sa ganun na kuwan po, sir. But okay. Although he was very active as sa marine biodiversity or biology sa Apo Island dito. But nevertheless, sir, yung nakikita namin ditong angulo is far from data mga bagay na yan, sir. But although, sir, we are not closing any possibilities.
1: Okay. Pero meron diyang issues ng environment sa Apo Island.
0: Wala naman po sir.
1: Alright.
0: Talagang lang siya sa mga ganun po sa okay. Because marine biologist po siya.
1: Opo. Meron na ho bang kinatawan ng US Embassy na dumating dyan sa inyong presinto, sa inyong pong pulisya?
0: Wala pa po sir, but there were already initial coordination sir.
1: Okay.
0: Through phone po, sir.
1: Opo. May balita na ho ba kung saan nililibing itong si Kent? O siya ba ay dyan na ho? O dadalhin

0: sa Estados Unidos?
1: Well, hindi pa po na finalize nung legal wife niya po.
0: Mm-hmm. Opo. Legal wife po? Nasa Amerika po bang kanya legal wife?
1: Nasa Amerika po.
0: Alright, sir. Sige. So, sir, how soon do we expect po itong arrest na gagawin po na inyong police? Ng inyong mga tauhan?
1: Sir, we are exhausting our best effort, sir. And, konting kwan na, sir. Konting panahon na, sir. Because we want also to be sure na yung mauli natin ay yun po talaga, sir, ang gumawa po, sir. As long as the evidence will point to them,
0: opo.
1: Then that's the time that we are very much sure.
0: Opo.
1: As we are going to file it to the fiscal's office.
0: Opo. Sige po. At muli ko kaming tatawag, Colonel, para po sa kakulang follow-up interview. Salamat, Colonel, po sa inyo pong paliwanag sa aming programa. Salamat, sir.
1: Yes, sir. Maraming salamat po, sir.
0: Mga kapatid, yan po naman si Police Colonel Timar Jomio Alam, ang direktor mismo ng Negros Oriental Police.
2: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all.
3: Baby! Gusto ko ng hipon! Ay! Ano yan? Parang ang lutong naman.
4: Ito, Chacha, oh. Sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
3: Mmm! Satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede akong mag-tempura. Easy to get in supermarket.
4: Teka, Cha, for sharing yan, ha?
3: Baby, nasolo ko na.
4: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
5: Bigla ang gasto.
6: Bagong plano?
7: Fish travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang! May support na naman here!
10: Sang lang?
11: Personal loan.
12: Jewelry. Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
15: Bus loan.
16: Sa Cebuana.
17: Good ka!
18: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
19: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka!
20: True FM.
21: Mga kapatid, 16 minutes, makalipas po ang alas 9 ng umaga. Pero ang oras muna, mga kapatid, hatid sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their Facebook page at maging sa website, mga kapatid, ha, para makita nyo po ang mga nagagandahang golden diamonds ng Mayet de la Rosa. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com. Sa Facebook po, meron silang live selling everyday po yan, mga kapatid. Ang kanilang Facebook, Mayet de la Rosa. At open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Ang hirap naman biruin itong si Ma'am Mayet at si Sir Richard de la Rosa. Nagjo-joke lang naman kami dito ni na Erwin at ni na Seth na gusto nila ng spaghetti at barbecue. Tapos agad-agad nagtatanong saan daw yung address. Pag-uusapan po at pagpupulungan ng mga kapatid natin dito kung kailan po nila gusto ang spaghetti at ang inyo pong barbecue. But maraming salamat po and thank you so much for tuning in. Magandang umaga pa rin po sa mga nakatutok po sa atin ngayon, ha, sa radyo pa rin at sa 1PH. Meron pa po tayo makakausap. Hindi pa po tayo tapos dito sa ating mga talakayan o sa mga paboritong topic ay impeachment. Impeachment po muli ang ating pag-uusapan. Meron pong isang post mula po sa isang dean ng San Beda Graduate School of Law ang nakita natin online at meron siya sinasabi. Ito po yung kanyang observation tungkol sa proseso na ang tawag nga daw po ay inquisitorial kung saan yung sistema na ito ay ang judge mismo ang may buong control dito po sa nangyayaring mga proceedings. Doon po sa binabanggit niya na civil law system na ang proseso nga daw po ay inquisitorial. Mamaya paliwanag po natin yan sa kanya. Antayin po natin, tama, si Manong Ted Filon. Pero nasa linya na, antayin ba natin? Antayin po muna natin si Manong Ted. Pero bagong lahat, bati muna tayo ng good morning. Tita Tess de los Reyes, happy 50th birthday po sa inyo, mga kapatid. Pero siguro, bigay tayo ng brief, no, na konting info lang. Dito nga sa sinasabi ni Father Rani Aquino, ang dean nga po ng San Beda Grad. School of Law. Binabanggit niya po dito sa kanyang post na may isang sistema kung saan nga judge ang may control sa buong proceedings. Yung judge ang magde-decide kung sino-sino yung witnesses na dapat pakinggan at kung ano-ano din yung mga ebidensya na dapat pong ipakita at masuri. At saktong-sakto naman, itong pasok ng aking partner, nandito na siya at nakapasok na rin po sa linya si Dean, Father Ranny Aquino. Father, good morning po.
5: Hi, good morning. Good morning.
0: Good morning and bless us, Father, for we have sinned.
5: Hi, Ted. Long time no hear.
0: Yes. Ito po si Chacha sa mga unang katanungan.
21: Yes po. Father, bilang isang legal scholar po at bihasa din sa mga ganitong klase ng bagay, ano po muna yung overall assessment po ninyo sa una, naging takbo ng impeachment trial? Para po sa inyo ba, naging fair at maayos yung proceedings overall dito po sa 5 days na impeachment natin?
5: Kung fairness ang pinag-uusapan, talagang fair. At tumahanga ako sa pag-preside ni Senator Chis Escudero. Ang problema ko lang, mantakin nyo, no? We are on the second week of the trial and so far only 2 witnesses have testified. In other words, the proceedings are unduly protracted, very long. No?
21: So ano po ba ito? Masyadong mahaba po ang tingin ninyo?
5: Yes, and also the style of the conduct of the trials. That is the reason that yung post ko, I was proposing the adoption of, number one, the method that was used in the impeachment of President Bill Clinton in the United States.
21: Mm.
5: Kasi ang nangyayari ngayon, ang paglilitis ay parang paglilitis sa isang hukuman. Ay hindi naman yan ang nakalahad sa atin sa Ligang Batas. The impeachment is an exercise of political accountability. So we are not trying to prove that a crime was committed. What we want to see is proof that one of the highest officials of the land ay hindi nakarapat-dapat na manungkulan or kung dapat sibakin na sa kanyang pwesto. So iba ang pakay ng impeachment trial sa paglilitis sa isang krimen.
21: Okay. Ang sabi niyo po, Father Ranny, na hanga naman kayo sa naging pag-preside nitong si Senator Chis Escudero, but on the other hand, you were also saying na medyo mabagal yung takbo nito pong impeachment. At ang suggestion niyo nga po, gayahin yung naging style noon sa impeachment nitong si U.S. President o dating U.S. President Bill Clinton. Pero Father, sa ngayon po ba as a presiding chair, wala po ba yun sa powers ni Chis? Kung meron man mga irrelevant matters na race, kung po pwedeng patigilin niya yung iba po sa nandoon sa impeachment trial?
5: Well, yes. That's one thing. Pinagbibigyan niya kasi he wants to remain fair and he wants to appear to be fair. Pero ang problema doon, ang ginagamit nilang method ay yung method sa regular court proceedings.
21: Mm-hmm.
5: Both the chair and the counsel on both sides are using the methods familiar in court proceedings, and I don't think that's correct. So I think the Senate as a whole should vote or should decide to adopt an alternative procedure for the presentation of evidence, presentation and reception of evidence. Kaya rin sinabi ni Senator Gatchalian kahapon, no? His calculation is that this trial would take over 100 days. So there's really an urgent need to change the rules, no?
0: Father Dean, is that viable now or practical considering we are going to change the rules ika nga during the game, no? Kasi ano ho di ba suppletory nga dito yung rules of court, kaya po ganito ang nangyayari. Eh ngayon po yata, do you think it's still feasible?
5: I think it's still possible, Ted, because there's going to be no unfairness naman on the part of the parties. Except that, number one, they should be very strict about the number of witnesses they should listen to. And number two, questions of senators should be sent to the presiding officer at siya yung magtatanong. Kasi, number one, sometimes you're dealing with senators who are posturing. Number two, sometimes senators do not know how to ask questions in proper form. Kaya nalilito yung testigo, paulit-ulit yung tanong, paulit-ulit yung sagot. And number three, adapt. the inquisitorial system, it's not going to work in unfairness to any party, except that it will give the presiding officer more control.
0: Well, Father, no, yan nga po ngayon suggestion at tignan natin, ano po, sana nga kung mapag-iisipan po nila yan. Pero ngayon that we have this set up, we have these rules, ano po ang inyong maari pang isa pang kaisipan para mas bumilis-bilis po sila?
5: You know that what I'm afraid of is when we reach the articles of impeachment having to do with bank statements, COA reports, and the presentation of financial documents, talagang page by page yan. And unless they devise a system by which these things can be expedited, this will be a long, drawn-out, and boring proceeding. Kaya, I think that the parties, together with the senators as an impeachment court, should decide on how best to facilitate the presentation of evidence. I have, for example, no, Ted, yung nangyari kahapon, sinabi ni Lorena Kapunan that two of their witnesses would no longer be presented because yung evidence na dapat ibigay nila has already been covered. Ganun sana. So, find out from the witnesses, what are you going to testify on? Kung the matter you are going to testify on has already been covered, don't present the witness anymore.
0: Yun nga po nga dapat, ano ho, at baka nga kagabi, nahimasmasan sila doon. Pero sa punto po, Father Dean, na with all due respect sa presiding officer, hindi ho ba sa panahong ito talagang yung fairness na gusto mong ipakita, eh hindi mo naman, you cannot please everyone, kasi obviously naman, pwede mo naman sabihin talaga ang katotohanan na may mga, una, yung klaro po na ipinagtatanggol yung nasasakdal. Klaro, di ba? I mean, hindi ho natin siguro po maitatago na yon, at dito, ang presiding officer cannot really, you know, please everyone. Dapat talaga manaig po yung kanyang power to control the proceedings in the sense po sa punto ng dapat yung relevant lang at material na pinag-uusapan at yung mga out of order, i-rule ka agad na out of order.
5: That's a defect, Ted, of this style that we adopted na pinapayagan ang bawat senator na magtanong. But if we would have adopted the rules of the U.S. Senate, all questions of senators are sent to the presiding officer at siya yung magtatanong. This eliminates senators who are posturing, senators who are asking impertinent questions, senators who are asking tendentious questions. So I really favor the adoption of the method used by the U.S. Senate. All senators' questions should be sent to the presiding officer. Siyang magtanong.
0: Okay. So, can you again educate us, Father Dean? Doon ho ba sa Clinton trial na ito, yun ho bang, yung po bang direct examination, cross-examination, gaano po kahaba at gaano ho ba, ano ang rules na kanilang ginamit?
5: There were hardly any direct and cross-examinations, Ted. In fact, if you watch the video clippings, most of it was arguments of evidence by the lawyers. And here's another thing I'd like to point out, no? Kasi haharapin natin ngayon ang mga bank statements. In fact, that's the oral argument today. Under the rules of procedure of the U.S. Senate on impeachment, pwedeng bumuo ang Senado ng commission made up of senators themselves who will receive the documentary evidence page by page. Sila ang magsisiyat page by page. At yung summary, siyang i-discuss sa Court of Impeachment. Hindi yung page by page na pinapresenta, pinapa-verify, kasi talagang matatagalan ang trial ito. Kung ganun.
0: Opo, lalo na nga itong Article 2 na pinaka-controversial.
5: Yes.
0: Yes. Opo, okay. So, Father Dean, mamaya po ang oral arguments tungkol dito po sa BIR records and bank records, pati yung AMLAC records. Kayo ho, ano po ang inyong pag-aaral o kaisipan doon po sa bank secrecy law na maaari pong i-invoke na naman po ng defense para po doon sa opening po ng bank accounts ng Vice Presidente?
5: The general principle of law is that impeachment proceedings constitute the great exception to all secrecy proceedings. Because in impeachment proceedings, you're dealing with public interest and the fitness of a public officer for office. So you cannot hide behind bank secrecy laws and privacy laws when the country is determining the fitness of the second highest official of the land to continue holding public office.
0: But there is a
5: That is a general principle of law.
0: Yes, but there is a complication in this issue, Father Din, considering daw na itong prosecution gusto hong pabuksan na rin pati bank records ng mga kumpanya na umano'y pag-aari ng Vice Presidente, including yung sa kanyang asawa. Kumbaga po, ang sinasabi dito, hindi lang ganun kasimple kasi malawak ang hinihingi ng prosecution. Do you have any suggestion how do we abbreviate matters?
5: Exactly, as I was telling, if the Senate constitutes a commission of senators that will examine the relevance of the evidence being used, that can abbreviate proceedings. Ted, I'm sorry, I have to board my plane now, no?
0: Okay. You're going home to Cagayan? Opo.
5: Yeah, I'm going home to Cagayan, yeah.
0: Sige po, safe flight, Father, ha? Safe flight po. And thank you sa inyo pong panahon.
5: Yes, okay, thank you.
0: Thank you. Masakay na po ng aeroplano si Father Dean, baby girl. Sorry, ha?
6: Pwede pala yun.
0: Hindi ko pa siya natanong tungkol doon sa kanyang kaisipan dito sa... So far, ay... argumento po no ng defense na itong mga ibinabatikos nyo, binupukol nyo mga aligasyon sa aming kliyente ay pang RTC, pang MTC lamang, pang revised penal code lamang. Alright? Hindi ko siya natanong doon kasi nga may flight na po si Father Dean. Pero sa akin lang ha, parang medyo you cannot change horses in the middle of the stream, no? May kasabihan na ganun.
6: Oo. You cannot change
0: horses
6: in the middle of a stream. So when can you change them?
0: Afterward.
6: After the stream.
0: After na ito, kasi changing the rules of the game. Yun ang kanyang sinasabi dito. Kumbaga, from the very beginning, mali na ang rules natin, kaya tayo humantong dito. Yun ang kanyang prinsipyo, yun ang kanyang kaisipan.
6: Mali yung sistema na ginagamit nila.
0: Kasi nga, rules of court eh.
6: Yes.
0: Kaya dito po sa objection, rules of
6: lang.
0: Court ang ang pinapangalandakan ng magkabilang panig, hindi po ba? Kaya nga, para tayo nasa trial court. Ganon, objection sustained, etc.
6: Ang bagay.
0: Oo, ang binabanggit niya, pwede ho naman ito ma-simplify na kung sakasakali, pati nga po yung pakikilahok ng mga honorable senators natin doon daw sa Estados Unidos para wala pong grandstanding at medyo nasasala yung mga tanong.
6: Oo.
0: At hindi na i-insulto yung mga senador.
6: Oo.
0: Kapag nabigyan ng tanong na wala namang relevance,
6: hindi
0: na tinatanong.
6: At ang magtatanong daw yung presiding
0: officer.
6: Uy, parang okay yun. Mabilis yun kung ganun.
0: Eh, paano pag-epal ko?
6: Ayun nga ang problema. Kung gusto nilang pumapel, mahirap yun.
0: Eh, paano na ang future plans ko pag ganyan?
6: Yun ang mahirap.
0: Maka-apektuhan.
6: Eh, hindi naman siguro yun ang goal nila. Hindi ba ang goal natin dito? Accountability. Huwag natin masyadong habaan. Kasi marami pa kayong gagawing trabaho. May budget hearing pa kayo.
0: May gusto kong patunayan.
6: Yun ang mahirap doon. Hindi ka na makakapagbigay ng Bible verse pag gano'n na nangyari. Alam nga naman, papasa mo yun sa presiding chair na bago ka magtanong, may Bible verse ka muna isasama dun sa tanong. Kasakaya tanong, mahirap yun. Oo. Pero maganda yung suggestion niya.
0: Pero yun nga, no? I don't think that will happen now.
6: Hindi nila kayang gawin kaya para rin sa kapakanan natin na bumilis-bilis. Kahit di naman sobrang bilis, yung saktong pace lang po, kumbaga.
0: Kung totally babaguhin mo yung rules, you have to have another publication there. Ha? Medyo mahaba-haba yun. Pero siguro nga, maganda ito kasi ngayon natututo tayo.
6: Yes.
0: Right? Para in the future. Pero sabi nga niya, today, ngayon, maaari na hong gawin, halimbawa, yung ginawa po nila Atty. Kapunan. Sila na nagkusa. At muli, babalikan ko yung kay Matibag kanina na napag-usapan na natin, di po ba? Alright, so baka pwede rin nga, pag-aralan po ninyo, yan pa ba'y makakatulong sa inyo? O lalo pong magpapahaba at magbibigay ng bala sa defense? Pag-isipan po ninyo, ha? Kila Atty. Tolosa, sa mga nasa prosecution. Pag-isipan niyo mabuti, ha? Think about it. yambang pagsalang ni Matibag will help you boost your case? Ano ba ba ang gusto niya, ang maitutulong niya? O yaan ay magbibigay ng bala sa prosecution? Sa anong parte, sa anong aspeto? Di babalik na naman ang sisi sa ikaw kasi NBI, may kinikilingan kayo sa investigasyon nyo. Ano, investigahan nyo lang lagi ay si Marcos, yung banta sa kanila. Yung kay VP Sara, hindi. Inaapin nyo si VP Sara eh. Hindi kayo patas. Ikaw NBI, ha? Sunod-sunuran ka lang kay Marcos. Yun at yun po ang lalabas dito na naman. So binibigyan mo ng bala ang depensa. Hindi ba? Eh kung wala ka ng NBI sa Lunes, mag-focus ka na doon sa main meat. Move on na tayo. Wala nang issue ng NBI. Wala nang issue ng under yan sa office of the... under sa DOJ, under sa office. Wala nang ganun mabuungkat, di ba? Think about it, right? Pag-isipan nyo mabuti, ha? Matatalino po kayong tao. Yan ba ay makakatulong pa sa inyo o bibigyan nyo ng panibagong bala ang depensa para palabasin na inaapi nyo ang nasasakdal?
7: Think about it!
0: Ngayon, eto na.
6: O, sige.
0: So, break muna tayo.
6: Ah, break tayo? Nabiti na naman sila doon.
0: Kasi kung pupuntahan ko itong article, babasahin ko po ito. Ha? Kasi nga sabi nga ni Father Dean, kapag humantong na tayo dito, page by page yan, por Diyos, por Santo. Kahit na markahan na yung mga ebidensyang yan, eh meron pong panibagong mga papel yan, por Diyos, por Santo. Ah? Annex... A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, B. Por Diyos, por Santo. Mga dokumento ng bangko. Doon pa lang po. Pag-klari lang po. The prosecution. Diyos ko po. Panginoon Diyos, tabangi kami. Kaluuyi kami.
6: Anong ibig sabihin? Ha? Baka magwawaray-waray dito. Kailangan yung Tagalog at English lang. Ha? Yung naiintindihan lang ng lahat. Ano mawaray-waray ka? Okay. Mag-break na tayo. Kasi hinihingal na ako eh.
0: Oo.
6: Oo. Hindi kasi tamang pace yung ginagawa ko. Magbabalik ko mga kapatid ang True FM.
8: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe.
10: Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground.
11: At Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
12: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
8: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
13: Narito ang True News Update. Inilabas muli sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Yan ay para dalhin naman siya sa nakatakdang pagbinig sa Sandigan Bayan ngayong araw. Inaresto si Marcoleta bunsod ng 75 million peso campaign donations na kanyang hindi idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN maging sa Commission on Elections o COMELEC. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
8: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
14: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe.
13: Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground.
11: At Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
12: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
15: Bigla ang gasto.
16: Bagong plano? Travel!
7: May bagong negosyo.
15: Buti na lang, may Cebuan na lang here.
7: Isang lang.
16: Personal loan.
17: Jewelry. Negosyo loan.
7: OFW.
20: At motor loan.
7: Basta loan.
22: Sa Cebuana.
15: Good ka!
18: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
19: Everyday panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka!
23: True FM.
0: Baby girl, batiin ko lang sa aking mahal na mahal. I miss you, Uncle at Auntie.
6: Hi, Uncle.
0: Si Uncle Alonso Ancheta. Mm. Uncle Dunsing, good morning. At kay Auntie Belle Ancheta. Yan ang aking mga auntie at uncle na pag wala pang 100 yung mga yan.
6: Naku naman, salamat 90 naman.
0: 90 plus pa lang.
6: Batang bata pa.
0: Uncle, good morning po. Dalawin po namin kayo. Ha?
6: Anong sikreto ni Uncle?
0: Belle, ha? Ngayon, nag-walking-walking.
6: Totoo yan. Pampalakas ng puso.
0: Good morning. Good morning po and thank you for watching. Sila pinagkalooban ko ng Signal TV.
6: Kaya good morning watch po. Hope to meet you soon.
0: Sa 1PH at ang kanyang mga caregivers, ano po, sa inyong lahat, thank you sa inyong pag-aalaga kay Uncle at kay Auntie. Alright, ngayon mga kapatid, nasa ating pong linyang ating mobile journal.
24: 2FM, live report.
0: Girl.
6: Kasama nga po natin si Amy at Tienz, ang ating mojo, live sa Senado, sa mangyayari pa rin pong impeachment trial mamaya mga kapatid. Amy, anong update dyan? Amy? Nagkakaproblema po tayo sa ating linya, sa ating mobile journal na si Amy Atienza. As early as now, sino kaya ang mga senador na nakita niya na dyan sa Senado para po sa mangyayari na ika-anim, kung hindi tayo nagkakamali, tama, ika-anim na araw po nitong impeachment trial ni VP Sara Duterte. Amy, good morning! Amy? Amy CD? Wala pa rin si Amy, partner. Pumasok na ba sila, Amy? Gusto lang natin malaman kung anong latest update po
25: dyan. Hindi na ito normal.
6: Amy, good morning. Are you there? Balikan na lang po natin mamaya itong si Amy Atienza. Partner, wala pa si Amy. Nagkakaproblema sa line. So, gusto mo bang balikan yung napag-usapan ganina nung bago tayo mag-break?
0: Si Amy nakakatakot, ha?
6: Amy Atienza, ba't ka naman matatakot kay Amy? Mahusay na bata yan.
0: Ay, nakakatakot yung signal na napuputo.
6: Yun na nga. Nakakatakot talaga pag nawawala ng internet connection.
0: Yun ang dread.
6: Minsan natatakot na rin ako dyan kay Amy.
0: Oo, tsaka Atienza. Nakakatakot pag ano ha.
26: Yun ang dread.
6: Ikaw talaga. O, alam mo, pwede kang ano, pwede kang kunin na consultant, both from the prosecution or baka yung defense. Open ka ba?
0: Balikan natin mga kapatid, ano po, si Mobile Journal Amy Atienza.
24: 2FM, live report.
0: Amy!
6: Amy!
27: Yes, good morning, Ted. Siya, para nga sa ika-anim na araw no, ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no, inaasahan natin na magkakaroon no, ng oral arguments between the prosecution and the defense para nga doon sa pagpapatawag ng mga tax records, bank records, at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte maging ng asawa niya si Attorney Man Scarpio. Ang nakikita kasi natin dito no, ay kinakailangan at essential ang mga dokumentong ito para nga sa pagpresenta rin ng prosecution doon sa dalawa pang article of impeachment ni Vice President Sara Duterte pertaining to the unexplained wealth at confidential funds ni VP Sara. Pero balikan lang din natin no, yung nangyari nga kahapon dito mismo sa trial. Naging mahaba yung cross-examination na ginawa ng depensa pagdating dito kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotto, kung saan talagang sinupunto dito no, kung ano nga ba yung naging proseso din ng investigasyon mismo ng NBI pagdating doon sa grave threats na ibinigay ni VP Sara laban nga kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martina Romualdez. Pero ang tinutumbok naman dito ng prosecution ay talagang hindi naman daw, wala naman daw epekto yung mga nasasabi rin na typographical errors doon sa pagbabanta mismo ni VP Sara laban niya sa gobyerno. Kaya nakita ito ng prosecution no, na sufficient na para nga hindi na ipatawag din si Attorney Zulayka Lopez at si Captain Belinda Bello para pa rin sa nasabing article of impeachment sa grave threats and destabilization. So inaabangan na lang din natin no ay ang possible na pagtetestigo din ni NBI Director Melvin Matibag, yan ay sa July 20 sa Monday at susunod na siguro niyan no pag wala nang witness na nais ipatawag at ipresenta itong prosecution ay magpapatuloy na sila sa susunod na article of impeachment na nais nilang talakayin. which is yung Article 1 doon nga sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte.
0: Ito lang, ano, just to remind you, sa aming interview kay Attorney Tolosa, meron silang surprise witness, no, na ihaharap. And inamin niya sa amin, meron silang isang psychiatrist na pwedeng ipatawag. Kasi nga, para sarhan tong artikulong ito, they have to establish that the Vice President betrayed public trust. No, sa anong kaparaanan? Hindi nga kasi maituturing na high crime yung grave threats at inciting to sedition as you know, as manifested by the defense. So yun yata yung kanilang huli dito, kaya malamang yan ang ating na dapat abangan. Paki mamaya kapag nag-press con sila, tanungin mo sila kaya. Kung kailan na ba yung sinasabi nila na psychiatrist para doon sa assessment sa state of mind ng nasasakdal?
27: Yes, Ted, kung makikita din naman kasi natin, no, yung pre-trial order nga na nilabas bago magkaroon nitong impeachment trial, no. Ayan, nakita natin na meron pa doon ilan sa mga sa lista ng prosecution na possible witness yung sa psychiatrist nga. Bukod pa dyan, may nabasa rin tayo, no, doon sa pre-trial order na sinasabi nga possible din na mag-summon sila or mag-subpoena ng isa sa mga miyembro ng pamilya na nakatanggap nga ng threat ni VP Sara. Yan siguro ay para din makita mismo yung epekto, no, ng grave threat. Pero tatanungin natin at alamin din natin, no, kung ano na nga ba yung magiging plano nitong prosecution moving forward, kung makikita rin natin yung ilan dun sa mga personalities, no, na nakapaloob nga sa pre-trial order.
0: Thank you. So salamat na marami sa iyong update, at mamaya haba-habaan mo ang iyong pasensya kasi matinding bakbakan ito doon sa oral arguments concerning the bank records at ilang pang dokumento. Salamat, Aini. I'm sorry, Aini.
27: Sa Mobile Journal, Amy Atienza po para sa Ted Pailon, DJ Chacha sa 105.9 True FM.
0: True FM.
1: Dito tayo sa totoo.
0: Alright, ganito. Ito ho muna, ha. Kayo po'y iniimbitahan para po sa panibago po namang automotive adventure sa UAAGI on the move ngayong July. Magtungo po sa UAAGI on the move leg 2 ngayon pong July 16, that's tomorrow, hanggang July 19 sa SM Mega Mall Fashion Hall ground floor. Tuklasin po ang 6 na automotive brands ng UAAGI Auto Group sa isang venue, yung Bike, Cherry, Photon Jetour, Link & Co. at maging ang Radar. I-explore ang ilang vehicles on display, mag-test drive, ipa-appraise ang inyong mga auto ngayon para sa trade-in, at mag-uwi ng exclusive merchandise at samantalahin ang ilang pang mga event-only offers. O diba, isama ang buong family at puntahan ng UAAGI on the move leg 2 sa SM Mall, Mega Mall Fashion Hall, hanggang July 19 po ito. So, kita-kits.
6: Okay yan, na trade-in. Oo, kumbaga kung gusto mo na mag-hybrid, pwede mo pa-trade-in yung kotse mo ngayon. Diba?
0: Pwede ba ako mag-trade-in ng senador?
6: Hindi pwede. Kotse lang. Usapang kotse lang to. Okay to, ha?
0: I-trade-in ko si Nery Colmenares.
6: Oo, sa isa. Ilan? Sino ba mga gusto mo i-trade-in? Kaninong mas na gusto mo i-trade-in?
0: Ha? Lakas ng tawa nito, oh. Laki ng buka ng bibig. 940!
6: Dami kasi pagpipili. Hirap mamili, no?
0: Yan ang threat. Yan ang mga kailangan nating senador, di ba? Sana.
6: Agree.
0: 9:47 in the morning, hatid po sa atin ng Boss Mastery Coffee.
2: Kuminista po ako.
0: Boss Mastery Coffee, kapeng mangustin sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southstar Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangustin, sarap. Thank you, Boss Max. Salamat ka marami. Alright, mukhang kakapusin ako sa oras dito, no? Sa haba nitong article to na ito, pero ang balita ko, girl, hindi naman natin may tatanggi din. Yung dalawang testigong yon ng prosecution, dumaan yon sa mock trial, ha? Sa law school, ginagawa din yan. Meron yan practice. Hindi yan yung on the spot, hindi.
6: Okay.
0: Kasi allowed naman lahat yan, eh. Even sa regular court hearings. Meron yan.
6: May practice, kumbaga.
0: Yung mga tanong, kung ano ito. anong at kung anong aasahan mo doon sa sa defense. Kaya nga itong si Lotok nagrarattle eh. 'Di ba? Nararattle siya, right? May mga pagkakataon na rattled na siya. Napakasimple naman ang katanungan. That's beyond my pay grade, Your Honor. Oh. Diba? Ano po? Hindi. Basic. Anyway.
6: Baka yung pagod din kasi haba
0: so,
6: eh.
0: Sigurado po yan, ngayong weekend na ito, si Ginoong Matibag ay magkakaroon ng testing, ng practice.
6: Mm-hmm.
0: Pero uulitin po natin, ha? Mm-hmm. Pag-isipan niyo humuna talaga kung kailangan siya. Otherwise, magsasayang lang ho kayo ng resources at oras. And again, yung bibigyan niyo po ng bala na naman ang depensa. Puntahan natin to mamaya po. Ha? Ano ho ba ang ating aasahan sa botohan? Ito ho yun. Hindi ko natutong. Bukas na ho tayo magtutuloy-tuloy sa mga articles na ito. Pero mamaya, ikaw nga kanina, ito ay preview ng botohan sa bandang dulo po ng impeachment trial na ito.
1: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
2: Pilipino.
23: True FM.
0: Pero ang balita ko, mukhang ano girl, mukhang nahihirapan silang humanap ng psychiatrist na may lakas loob na umupo sa witness stand.
6: Seryoso? Bakit? Talaga?
0: Yeah.
6: Oh.
16: Bakit?
6: Wow. That is surprising. Sa dami. Nang pupwede at mga talaga ng mga credible.
0: Alam mo ako kay psychiatrist at ibabash ka ng todo-todo. Ayan. Baka palagay ko maapektuhan pati yung karir mo.
6: Pwede ba akong manawagan sa kumbaga, mga psychiatrist or psychologist? Para pumatapos sa ito, may ginawa ba o wala? Fit pa ba? O hindi? Baka naman po pwedeng maimbitahan po kayo at may pumayag na dito.
0: Saan?
6: Kasi kung ikaw ang senator judge or halimbawa ay defense, at akong psychiatrist, paano ba magiging tanong? Wala po kayong dapat ikatakot. Lalo pa kung nasa panig kayo ng katotohanan.
0: Mahirap yata kapag ang tanong is...
6: You just answer yes or no. That's it. Is she fit or not? Is she in the right state of her mind or not?
0: Pwede ba nating tanungin itong mga nasa prosecution? Pwede ba ako magtanong? Kagalang-galang na punong takapamahala sa mahal nating saksi. Nasa saan? Nakasulot ba dito? Na maaring maalis sa pwesto ang Vice Presidente nang dahil sa psychological incapacity?
6: Karet, may I answer, Your Honor? May I explain? Unang-una sa lahat, ako po ay isang psychiatrist. I do not understand.
0: Hindi naman ikaw tinatanong ko. Tinatanong kay prosecution eh.
6: Akala ko yung
0: witness
6: eh.
0: Mamaya na. Ito muna. Naku, 9:53 na.
6: Naku, bilis naman ang oras.
0: Ito lang po ah. Sige, okay. Very crucial po ito, no? Yung boto. Kasi may komplikasyon eh sa gustong hingiin ng prosecution. Kapag sobrang dami po at komplikado, baka din maging komplikado. Hindi ganun kasimple po yung sinasabi ng attorney tungkol kanina, di ba? Ang dami po kasi nilang hinihingi. At yung taon na babalikan. Alright. Pero dito ho, mga kapatid, in case po humantong sa botohan, ang... Ngayon, malamang ang present ay 21. Alright? Kailan ba mababawasan yan?
6: Hindi naman. Grabe naman kayo. Ito naman. Ayun, para naman gusto
0: hindi
6: naman
0: ako nagtatanong.
6: Hindi naman. Hindi na yung mababawasan.
0: Ang nagtatanong dyan, si Kanato.
6: Oo, Kanato. May alam ka bang di namin alam?
2: Kumunista po ako.
0: Sinong Nato? Oh, hindi pa ako nagbasa. Nato. Hindi mo Nato kilala mo.
6: Kumunista sino bang Nato binabanggit mo? Marami akong Nato
0: may,
6: na kilala.
0: May kilala akong Nato eh. Yung mason dun sa aming lugar.
6: Sige.
0: Habang nakikinig sa atin yan eh.
6: Lagi.
0: Oo.
6: Sige.
0: Habang nagpapalitada.
6: Sige.
0: Anyway, asa na ba ako? Okay. 21 ang present.
6: Yes.
0: Alright.
6: Naku, as of now.
0: Hindi tayo makapag-winner nito.
6: Ituloy mo muna. Mabilis lang. Tumbukin mo. Tapusin mo ang iyong sentence.
0: 21. Oh. Okay. Ilan ang majority ng 21?
6: Ilan ba sa ngayon?
0: Ayan ka na.
6: 8 ang minority.
0: Hindi, ngayon, 8 minority.
6: Oh, 8 minority ngayon. Hindi na natin binilang yung iba pa. 8 sa ngayon.
0: Alright. So, ilan ang majority ngayon?
6: 11.
0: 13.
6: 13, sorry. 13.
0: Sila nga eh.
6: Oo, 13.
0: May dalawa nga na bumaliktad eh.
6: Oo. 13,
0: diba?
6: 13.
0: Oo, na yung dalawa, eh ngayon, nagbabangong puri. Okay. So, 13.
6: What a term, ha? 13, okay. 13.
0: 8, 13.
6: Yes, yes, yes.
0: Tama?
6: Okay. Mr. Chair. Sure na tayo sa number.
0: 11 lang ang kailangan mong boto dito.
6: Ayun, dun ako nalito.
0: 11 lang para sa approval sa hinihingi ng prosecution.
6: BIR and 11. Okay.
0: Yung 8 ngayon, most likely po, most likely itong 8 ito, solid ito.
6: Sure na yan?
0: No ang boto nito. Hindi sa pinangungunahan natin, ha?
6: Talaga?
0: Opo, hindi sa pinangungunahan natin. Yan po ang sinasabi noong po namang kasama ko, ha? Noong isang araw.
6: Sino?
0: Ha? Yung nagwe-welding.
6: Ano ba bang alam kasi na
0: informasyon yun? Dumaan ako sa construction site.
6: Welding na yan.
0: Itong sapantahan niya.
6: Sure ball yung 8.
0: 8, no.
6: Walang tataliko dyan.
0: Wala, no.
6: Talaga?
0: No, ito, 8.
6: Okay, sige, okay. Malalaman natin.
3: Wala.
0: Naman. Okay. Yung 13, 11 lang ang kailangan mo.
6: Okay, okay.
0: Yung 13, magkakaalaman tayo. Sino magno-no dito?
6: No. Mm-hmm. Kapanapanabik sa isa na namang edisyon ng The Bloodbath.
0: Okay.
3: Napuka!
0: Alright. Pag nanalo dito ang no,
6: Alam na kung anong pupuntahan ng impeachment na ito.
0: Hindi.
6: Ay, hindi pa?
0: Oo.
6: Pag natalo ang no, ano?
0: Malamang yung mga may future plans, matutuloy na ang future.
6: Okay. Dito natin mapapatunayan. Sige.
0: Malamang yung mga okay.
6: Sure na daw yung 8.
0: Meron tayong winner.
6: Sige. 9:56. Aabot pa ba yung ating winner?
0: Ayan,
6: o maka-update tayo?
0: Kakasabi ko sa'yo eh.
6: Ayun yun. Kasi naman, kapanapanabik na mo kasi yung mga sinasabi mo eh.
3: Kung ako,
6: so, dapat tutukan okay niyo po yan ha mga kapatid. Kung baga, pre-look ito ng posibleng maging botohan.
0: Sige. Alright. So mga kapatid, yung pong ating winner pala kahapon, yung ating nakapanayam kahapon, taga-Siargao, meron pa kami sa yung surprise. And we say thank you kay Happy Teacher, right? Happy Teacher. Tama. Thank you po. Bukas po yan. Definitely, ang ating pong pagtugon pa rin sa mga pangangailangan po ng ating mga kapatid. Nagbabaksak po. Minsan 10,000, 15,000. Lord, amen. Thank you po. At may mga taong ganun po ang kalooban. Tumutulong ng hindi humihingi ng pagkilala. All right. So, it's now time to say goodbye mga kapatid kasi nga po meron po tayong perfect morning.
6: Yes.
0: Ayaw natin sila mag-overtime din para po naman kay Idol Lord.
6: Yes,
0: but we will catch you tomorrow and para po sa ating pagpapaliwanag sa mga isyong pambayan.
6: Maraming salamat mga kapatid. Finally, last day na ng impeachment. Makaka-Netflix kami ni partner bukas. Sayang ang subscription. Abangan niyo po susunod ng perfect mornings with Ma'am Cheryl Costin dito sa 105.9 True FM. Ako na maglilipat, abangan niyo pa po ang iba pang mga importante at napakagandang mga programa. Dito po yan sa True FM. Maraming salamat mga kapatid. Happy Midweek Wednesday. Kami po'y magbabalik bukas. Dito pa rin po yan sa tambalang Ted Filon at DJ Chacha sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Bye-bye. Frontline Express, mamaya 10:30. Bye-bye, everyone. Yes, Binoy, kampay pa.
2: Komunista po ako ah.

0: nalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
1: Programa ito ay hatid sa inyo ng MX3. Sa MX3, dito ako bilib.

0: Ngunit ang kapsula po nito ay vegetable capsule. In fact, halal certified pa nga ito. Nagtataglay po ito ng alpha, beta at gamma mangosteen na nakita na maganda po ito for inflammation. Ganon din pagiging antioxidant nito so that it can protect our body and boost our immune system. Sa box po nito ay makikita ninyo na it is cholesterol-free. So nababagay ito sa mga taong may maintenance medication. In fact, maganda po itong iniinom without meals. So before meals, makatutulong kagad ang MX3 sa inyong kalusugan. Dahil may clinical trial po na nag-undergo ang MX3. At nakita po rito that it helps avoid knee pains in that study. Muli, this is Dr. Edwin Bien para sa Perfect Mornings. And watch out for our next episode.
1: Yung kahalagahan na bilang Filipino chef, ipamahagi natin yung nalalaman nating Filipino cuisine para ma-happy rin sila dito na matikman nila araw-araw, nandito lang tayo sa restaurant natin Filipino food. Mayong adlaw sa inyong tanan, ako si Vicente Ramil Buyet de Loterio, proud Ilunggo chef dito sa Auckland, New Zealand. Ito ang aking MX3 story.
2: Chef, alam namin busy ka sa trabaho. Halos araw-araw kung mapasok ka, nasa kusina ka, parang dinadala po ninyo ulit yung mga Pilipino pag namimiss nila yung mga pagkain natin. Pero paano po kayo natutulungan ng MX3 pagdating po sa trabaho?
1: Malaking tulong yung MX3 sa akin sa klima dito. Kasi mainit na ulan, umahangin, mainit sa loob ng kusina. Pagdating sa labas, malamig. Kaya malaking tulong yung MX3 para sa aking kalusugan.
2: That's nice. Chef, in Jeremiah 29:11, ito hong verse na ito, paano ho ba ito nangungusap sa buhay ninyo?
1: Alam ko yung plano ko, may plano rin yung God sa akin na hopefully ibigay niya sa akin yung plano ko for the future sa pamilya ko.
2: Ano ho bang plano ninyo para sa pamilya ko ninyo?
1: Kaya maging successful sila sa buhay nila, kaya mga anak ko, maayos yung buhay, hindi magkakasakit.
2: Yeah. That's good. Thank you very much, Chef.
1: Thank you, Miss Dinos. Mag-glance na tayo. MX3, ang global supplement para sa global Pinoy.
3: MX3. Dito ako believe. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153.
0: Good morning. Muli, Dr. Edwin Bien. Marami pong variant ang MX3 product. Bukod doon sa ating MX3 Plain na 500 mg, mayroon pong paborito na kung tawagin ay MX3 Plus. Bukod sa taglay nitong Alpha, Beta at Gamma Mangosteen, mayroon din po itong L-carnitine at coenzyme Q10. Now, para saan nga ba ang mga ito? Ang L-carnitine po ay tumutulong para sa mas maganda at mabilis nating metabolismo by helping block yung sobra-sobrang carbohydrates in our diet. Ang coenzyme Q10 naman po ay nakita nila na napakagandang pampalakas ng ating muscles, ganun na rin ng ating puso. Iniinom po ito before meals, kaya bagay na bagay ito sa mga gustong manatili ang figura ng kanilang katawan at gustong lumakas ang kanilang mga puso. Muli, this is Dr. Edwin Bien para sa Perfect Mornings. And watch out for our next episode.
4: Before coming to New Zealand, we were praying hard kung ano ba talaga yung plans ni Lord. Came across this Bible verse, which is Jeremiah 29:11. With that verse, parang doon kami nakapag-decide, okay Lord, ikaw na pong bahala sa
5: akin. Kia ora! I am Daryl Kakbay, 44-year-old quantity surveyor from Auckland, New Zealand. And this is my MXP story.
6: Oh, Daryl, good day. What aspect of your job has inspired you to be at your best, lalo dito? How did MX3 help you cope up with this kind of work?
4: I have to balance everything from the sports that I do with the stress sa work and also the time that I have to spend with my family. Kailangan mo nang may tutulong sa'yo in terms of yung mga supplements like MX3, and malaki talaga yung difference.
6: I heard you're a hypertensive at 40. before.
4: Yes.
6: So how does it help you? MX checkups tool.
4: Apart from the maintenance meds that I take, syempre yung MX3, may mga benefits siya na binibigay sa akin. It's natural.
6: Actually, here in New Zealand, yung food nyo is very healthy.
4: Yes.
6: And I think it helps a lot. And yung lifestyle mo din, that you're into sports.
4: Yeah. Maganda talaga yung
6: effects sa'yo.
4: Sa akin.
6: Good. Thank you so much,
4: Thank you for having me. MX3, ang global supplement para sa global Pinoy.
3: MX3. Dito ako, believe. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
7: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
8: Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground. At
3: MX3, dito ako believe. Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9. True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
8: Narito ang True News Update. Pinagbigyan ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP ang hiling ng Ateneo de Manila University na ma-extend hanggang July 24 ang pagsusumite nila ng official findings sa team building incident sa Tipaculao, Aurora. Sa nasabing insidente, nalunod ang dalawang Ateneo Blue Eagle student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon naman sa UAAP, nananatili ang lahat ng sanctions laban sa Ateneo, kabilang na ang pag-ban ng kanilang coaching staff sa anumang activities ng UAAP. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
3: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa iyo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
7: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
8: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground. At
3: MX3, dito ako believe.

0: Perfect mornings, mga kapatid! Kumusta po kayo? Nag-aabang na rin ba kayo ng pananghalian? Ang sarap pong kumain, no? Lalo na kapag lutong bahay. Kadalasan yan ang namimiss natin. Sa sobrang bilis ng takbo ng buhay, lagi tayong nagmamadali. Lagi na lang kung ano na lang ang mabili natin na mabilis, yun na lang ang ating kinakain. Iba pa rin talaga ang lutong bahay. Pero hinay-hinay lang ha, alam naman natin na ang sobrang pagkain, lalo na ng matataba, mamamantika, ayan, masama po yan sa ating katawan. Healthy day po tayo ngayong araw sa Perfect Morning. Wellness Wednesday po tayo, katuwang ang MX3. Ako po si Cheryl Cosim at kami po ay napapanood nyo sa 1PH, sa Signal po yan, at sa Satellite, Channel 1 po kami. Mapapanood nyo rin po kami sa Signal Play app at napapakinggan nyo na rin kami. Hello, shout out sa mga nakikinig, bumabiyahe na nakatutok po sa 105.9 True FM. At syempre, present din po kami sa Facebook at YouTube ng 1PH at sa True FM FB page. At syempre, sa aking FB page, please do follow us on Facebook, Cheryl Cosim FB page, para updated po kayo sa aming health and wellness episodes, mga kapatid. At simula nung Lunes, naka-livestream na rin po kami sa FB page ng True FM. At sabi ko nga po, ay mapapakinggan nyo rin kami sa 105.9 True FM. O ngayong araw, Wellness Wednesday nga po tayo, katuwang ang MX3 bilang parte ng kanilang spiritual at health and wellness advocacy. Kaya hindi mawawala, syempre, ang ating ipamimigay na gift card para po sa inyo. Tatlong maswerteng viewers ang mananalo niyan. At ang tangin niyo pong gagawin, tumutok lamang po kayo sa ating programa. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang sakit na hepatitis. Opo, HEPA ang ating pag-uusapan. At sagutin lamang po ang ating question of the day, ang ating health check question of the day, para magkaroon po kayo ng pagkakataon na manalo po ng gift card mula sa MX3. Post po kayo ang aming tanong. Paano mo pinapanatiling healthy ang inyong atay? Paano nyo pinapanatiling healthy ang inyong atay? Sagot na po kayo. I-post nyo po ang inyong mga sagot sa ating FB page, Cheryl Cosim FB page. Mamaya, babasahin natin yan. Baka rin may mga health concern kayo, may mga katanungan kayo ukol sa atay. I-post nyo lamang din po yan at mamaya po ay ipapasagot natin yan sa ating expert. Ngayong umaga, pag-usapan nga po natin ang kalusugan ng ating atay at kung paano nauuwi ang pagpapabaya rito sa sakit na liver cirrhosis. Alam niyo po, maraming function ang atay natin, ano? At isa po ito sa pinakamahalaga, or ito nga ang pinakamahalagang itinuturing na isa sa pinakamahalagang organ sa ating katawan. Dahil alam niyo ba, may higit po 500 itong ginagampanang tungkulin. Yes, 500 po mahigit ang function po nito sa ating katawan. Ganoon siya kahalaga. Isa po dito yung pagfilter ng toxins, ano po, at iba pang nakakasamang substances mula po sa ating dugo. Nariyan yung paggawa rin ng bile na tumutulong nga sa pagtunaw ng taba at pagsipsip ng ilang bitamina. Okay, pangalawa yan sa ating may share na function. Nandyan din ang isang function niya na pagproseso ng nutrients mula po sa pagkain at pag-convert ng mga ito bilang enerhiya at imbakan. At nandoon din, syempre, yung pag-regulate din po ng ating blood sugar sa pamamagitan ng pag-iimbak at pagpapalabas ng glucose kung kailangan po ng ating katawan. Paggawa rin ng mahahalagang proteins, mga kapatid, tulad ng albumin at mga clotting factors na kailangan upang hindi tuloy-tuloy ang pagdurugo. At nandyan din yung pag-iimbak po ng vitamins at minerals gaya ng vitamins A, D, E, K, B12, iron, at copper. Kasama po yan. Nariyan din. Hindi ko naman iisa-isahin yung mahigit 500 na ito, pero ito yung mga mahahalagang function na dapat maging aware po tayo. Kasama din po ang pagtulong sa paglaban sa infeksyon bilang bahagi po ng ating immune system. At nariyan din yung pag-metabolize po ng mga gamot at alcohol upang maalis yung mga ito po sa ating katawan. So talagang napakahalaga po na talagang dapat napapanatili po natin yung healthy function po ng ating atay. At yan po ang gusto nating tutukan. Kaya mga kapatid, sali po kayo sa ating discussion. Kamusta ba ang inyong atay? Paano nyo pinananatiling healthy nga po ito? Para po pag-usapan yan, of course, makakasama po natin ang ating resident doctor. Ang ate, the doctor is in! Ayan, na hindi po natin maiilis, alam niyo naman, ang dami ng ating mga lansangan, di ba? Napaka-traffic po talaga ngayon. Well, he's in! Kasama na po natin ang ating integrative medicine specialist. Ayan, walang iba, of course. Hinga muna, hinga. Ayan, punas-punas ng kaunti, ng pawis. Ayan, napagod. Nagmadali po si Doc. Kasama na po natin ang ating doctor. Ayan, kaunti na lang. Ayan, fresh na ulit siya. Doc Edwin Bien. Hi, Doc Bien. Hinga.
1: Hello there.
0: Hi, Doc Bien.
1: Perfect morning.
0: Ayan po. Saan ka ba na traffic?
1: Everywhere
0: ngayon.
1: Actually,
0: kahapon pa yan. Grabe pa yan. But it's okay. Ayan, sinimulan nga natin, Doc, na ayan, marami nang nakadiscover sa atin, ha, na ganoon karami ang function ng ating atay. Mahigit 500. At syempre, yung pinakamahalagang function po niya ay yung pag-filter ng toxin sa ating katawan. Okay, Doc, kanina na-discuss ko na rin kasi, nadaanan ko na yung iba't ibang function po ng ating atay. Paano ba ang nangyayari sa katawan kung hindi maka-function ng maigi kasi yung ating liver?
1: Shut down. Yun ang pinakamabigat doon. Actually, before coming here, ang dami kong ka-text na all the way from Pampanga, may cirrhosis, may liver mass. Napakarami na nating nakikita ngayon dito. At kamukha nga nasabi mo, one of the most, I think, important function ng atay, yung pag-filter. Yung pag-filter na hindi naman natin masyadong binibigyan ng pansin. Tayo, basta maisubo na lang, makain na lang, party-party, happy-happy.
0: Totoo rin naman.
1: Hindi natin naisip na nahihirapan ng atay.
0: Okay. Paan tayo? Doon tayo. I'm not sure if you have photos to show. Go ahead, Doc. Simulan natin, ayun nga, doon sa function, tapos ano yung nangyayari, and also ano yung mga sitwasyon na maaaring ma-damage ang ating liver. Okay, we always say na dahil sa pagkain, pero siguro mas detalyado.
1: Yes.
0: Kung paano nadadamage po yung ating liver. Go ahead, Doc. Yeah.
1: And the way that I can do that is if you will allow me, Pakita ko a few pictures.
0: Yes,
1: no,
0: go
1: direct,
0: ahead po.
1: Pakita nga natin mga picture na kaunti. Para lang may idea po tayo paano natin sinisira ang ating atay.
0: Ayan.
1: Hindi lamang po dahil sa mga infeksyon, no, gaya ng mga hepatitis, pero alam po ninyo, yung atay po kasi natin, although may kakayanan po siya na mag-regenerate, meron ding hangganan po yun. At kung titingnan natin, from the left, ay normal yung atay natin at nakita naman natin po yan sa palengke kapag tayo ay namimili. Pero sa bandang kanan, tumitigas po yan. At yung pagtigas po niya, talagang akala mo ito ay, how would you call it? Hollow black katigas.
0: Oh.
1: Pwede mo ngang iba to at pwede mong tuktokin. So, thank you very
0: Pangit
1: much.
0: Pangit ng... nung cirrhosis, kung nakikita nyo po, sabi nga ni Doc, di ba, pag pumupunta tayo mga kapatid sa palengke, di ba, talagang makikita natin pag bumibili tayo ng atay, yung bagong katay na baka ba, Doc? Baka or...
1: Sa lahat, actually, kahit na.
0: O kahit na yung, di ba, liver ng manok, makikita natin pag fresh yan, ayun, si Carmi. Kita natin yung kanyang curly hair. Ayun. Ay mamula-mula talaga pag nakikita, 'di ba natin? Saka talagang pag-fresh. Pero yung pinakita ni Doc kanina na photo, ayan, balik natin direct, ay yung talagang ayun, 'di ba? Naninigas na, tuyot na. Maputla na, iba na yung kulay.
1: Matigas na.
0: Oo.
1: At marami po tayong mararamdaman kasakibat ng pagtigas na yan. Mm. So, dun sa picture number 2, Miss Cheryl, gusto ko ipakita yung babantayan nila. Ano yung pwede nilang makita kung nagpe-fail ang liver nila? Tingnan nga po natin yung next, no? So, nakita nyo rito, bukod doon sa pagtigas na yon na hindi naman nakikita ng pasyente mismo, kundi ng doktor po na papacheck up sa kanya, yung paninilaw. Pero hindi lahat po naninilaw ang balat eh. Yung iba naninilaw yung mata lamang. Yung iba, yung ihi lamang po nila. May iba po na nakikita natin na unti-unting lumalaki ang kanilang tiyan. At kung lumaki na yung tiyan, pwede meron silang maramdaman, pwede rin mawala silang mararamdaman. Pwedeng yung pagtutubig sa kanilang paa ang kanilang makikita. Mayroong changes din po sa kanilang balat. Tingnan natin yung next picture, Adire. Yung susunod po dito, yung kamay. Ipakita natin yung picture ng kamay. Tingnan nyo, oh. Para bang nilubog sa tubig ng matagal yung kamay, nanguluntoy. It's a sign na pwedeng may dehydration. It's a sign na pwedeng hindi dehydration pero naiipon yung tubig sa kanilang kasukasuan, sa kanilang braso, sa kanilang paa. And, pwede, direct, ipakita natin yung susunod dito. Ito, common to. Nangangamot sila ng nangangamot dahil, ito po, mayroong skin problems na lumalabas. Sabi ko kanina, pwede silang manilaw, pero pwede silang magkaroon ng rashes. Ang tawag namin dun sa mga rashes na ito ay liver rashes. Ayan o, tinampunin nyo. All over the body po yan. At dahil dyan, senyales na hindi na ilalabas ng atay yung mga toksin sa kanilang katawan. Now, yung kuko. Kahit yung kuko, mayroon pong changes. Tingnan po natin ito direct yung next. Yung kuko na normally ay pinkish-pinkish, makikita nyo, maputla yung kuko. Maputla. At pag diniinan po namin, eto, tanggalin na natin direct at tingnan natin ang ide-demo ko po. Very simple. Gusto nyong malaman kung dumadaloy yung dugo sa kanilang mga daliri. Eto yung kuko ko po. Didiinan nyo lang po ng malakas yan. Normally, pag binitawan ko po after about 30 seconds to 45 seconds, dapat bumabalik yung kulay pink. Siyempre, pag diniinan mo, puputi. Pero pag binitawan ko, babalik yung kulay pink. Sa mga may liver case, pag diniinan po ninyo, namuti. Kahit bitawan po ninyo, puti pa rin.
0: Puti pa rin.
1: Puti pa rin.
0: Ko tuloy.
1: Naku, yan, yan. Hindi maganda yun.
0: Hindi bumabalik naman sa pink.
1: Ay, ikaw. Ay, oo. Pinkish ka naman sa lahat ng
0: mga. Takot eh, oo. Pero yun.
1: Yan. Oh. Okay. Mm. So, ngayon, mayroon tayong mga konti na picture sa balat na pang doktor po, pero maganda na rin maunawaan nila.
0: Mm-hmm.
1: Pwede ko ba? Ipakita pa rin.
0: Go ahead, Doc.
1: Ito, yung ating next picture, Doc. Ay, direct. Akala mo ay buntis. Uh-huh. Ay, mga lalaki nagpupuntahan sa akin parang mga 6 months pregnant. Malalaki ang talagang tiyan nila dahil napupuno ng tubig.
0: Ayan o. Oh.
1: Oo, napupuno ng tubig. Ang ginagawa dyan, tinutusok yan para lumabas ang tubig. Kung hindi, hindi sila makakahinga.
0: Bakit?
1: Ang liver, pag nag-i-inflame, gets water.
0: Oh,
1: oo, nag-water accumulation siya. Tapos, imbis na ipalabas sa pag-ihi, iniipon niya sa loob.
0: Oh.
1: Hanggang na mamagana pati yung paa. Yeah.
0: Kaya may pamamanas.
1: Manas.
0: Oo, pag napapansin manas mo.
1: Oo.
0: Alright, go ahead
1: to. And last picture natin sa mga gusto nating bantayan. I do not know kung nakuha ito ni Direk. Mayroon kami tinatawag na spider.
0: Ayan.
1: Ayan. Ayan. Ayan. Kukuha ka ng flashlight.
0: Oo.
1: Pahihigayin mo yung pasyente. No, baka sakali, mayroon po kayong mga mahal sa buhay na manginginom. Diinan po ninyo kapag nakita ninyo yung gitna nitong parang cobweb ng gagamba.
0: Mm-hmm.
1: Pag diniinan po ninyo yan, ang tawag yan spider. Nawawala yung pula. Pag binitawan nyo yung daliri nyo, bumalik yung pula, spider web kung tawagin namin, ay, senyales yan na congestion o barado na yung atay.
0: So, ito yung mga pinakita natin, Doc, kanina. Mm-hmm. Yun yung mga physical manifestation.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung mapapansin, paglaki ng tiyan.
1: Opo,
0: ito yung pamamanas.
1: Spider, paninilaw.
0: Oo, paninilaw, napapansin. Oo, kaya pag nakikita, pati yung sa mata, tinitignan kung naninilaw. So ito, paano ba, bakit na uuwi? Hindi naman yan basta na lang cirrhosis ka na.
1: Hindi naman.
0: Diba?
1: Hindi
0: may
1: naman.
0: Mga stages kasi yan eh.
1: May stages
0: oo,
1: yan.
0: Sa mga paunang stage ba, may manifestation na, physical manifestation, or parang ito, iba, ito rin eh, iba, katulad ng mga ibang gamot, ay mga ibang sakit na sa early stage, walang physical
1: wala.
0: Manifestations.
1: Minsan taon nga eh. Nakalulungkot isipin na, limbawa, maninilaw ng konti ang ihi mo.
0: Mm.
1: So, after a while, mawawala yung paninilaw. Oo. So, isipin mo, baliwala lang.
0: Kulang lang ako sa tubig.
1: Oo, baka eh. Oo. So, after about a year, makakaramdam ka parang, hindi naman masakit ang tiyan mo, pero parang laging
0: bloated.
1: Sabi sa amin, bloated.
0: Oo.
1: Sa probinsya, tawag namin ng butog.
0: Butog.
1: Butog. Eh, gano'n din ba sa inyo?
0: Butog.
1: Butog. No, yung pagtinambol mo,
0: oo,
1: parang makakaramdam na tambol siya talaga. Oo. Yan. Tapos hindi na nawawala yun. And then may indigestion ka na.
0: Oo.
1: Ayan. That is a sign that your liver is already having difficulty filtering.
0: Kaya huwag niyo pong ipagsawalang bahala.
1: Oo.
0: Kasi sabi niyo nga, minsan taon na bago taon. Talaga yung mababother ka at magpapatingin. Pag nagpatingin ka, ay
1: oo.
0: Ano na, nasa end, sa liver cirrhosis,
1: cirrhosis
0: ka na.
1: Na. Actually, may mga pasyente ako, di pupunta kasama yung asawa nila. Lalaki yung may karamdaman. Yung misis na sabihin sa akin, wala naman yan, Dok, last month eh. Ngayong buwan lang na yan lumabas eh.
0: Mm-hmm.
1: Gusto kong i-emphasize sa kanila, hindi po biglaan yan, ma'am.
0: Yeah.
1: Buwan o taon na po yan na naaabuso yung atay.
0: Nakaka-recover pa ba ang may liver cirrhosis? Or this is really the end stage?
1: Ayokong magsabi na terminal
0: ang
1: cirrhosis, no? May mga kailangan kaming i-monitor sa pasyente at kapag nakita naman namin na yung certain parameters, gaya ng enzymes, gaya ng ultrasound, MRI or CT scan, na nakakakita kami ng shrinkage, improvement ng blood, eh, kumbaga, hindi naman biglaan kagad yung kanilang pagpanaw.
0: Mm-hmm. Kasi, di ba mga kapatid, nakita nyo naman yung itsura kanina ng cirrhosis, parang natuyot, di ba? Parang naging, yung, ano, yung mga prune na, ano,
1: oo.
0: Yung dried prunes na kinakain po natin, di ba?
1: Tuyot talaga.
0: Oo.
1: At saka ito,
0: nasisip si parang gumaganon talaga eh.
1: Nakita ko ha,
0: ayan, oh.
1: May manas, pero chicken legs.
0: Ha? Ano yung itsura nun?
1: Nawawala yung muscle doon sa binti.
0: Oh.
1: So, parang chicken legs.
0: Oh, oh.
1: Pati yung hita, nawawala yung muscle. So, ang laki ng tiyan, parang buntis. Pero pag nakatayo, akala mo talaga parang pato. Walang muscle yung legs. Pero yung paa, yung talampakan at saka yung sakong, may tubig.
0: Paano, usually, ano yung test na mga ginagawa po, Dok? Para ma-check kung healthy ang liver or not, or may pag lalo na kung may mga manifestation na.
1: Ito sa early, maganda itong gawin. May test ako na gusto ko ipakita na picture direct. Pakita nga natin. Simpleng-simple lang muna. Dugo. Ayan,
0: okay.
1: Pakita natin. Liver function test. Ano yung liver function test po? Yung simple, SGPT, SGOT. Ang normal value niyan, 0 to 40. So, may makikita ka na 80, 200, eh, mga senyales yan na yung kanilang mga selula ng atay nagpuputukan. Kaya tumataas yung SGOT, SGPT. Kukuha rin kami ng CBC. Ibig sabihin, mahalaga sa amin yung hemoglobin hematocrit o yung pula ng dugo. Eh, yung atay kasi tagagawa ng pula ng dugo eh. Pag hindi na siya gumagawa, ay babagsak yan. Anemic yung pasyente, maputla. So, ayan, pangalawa. Next, titingnan naman namin yung blood ammonia level. BUN yun, BUN. Eh, medyo nag-worry kami dyan. Pag tumataas yung ammonia, umaakyat yan sa utak. Ito yung pasyente na confused. Pag kinausap mo, wala na sa huwisyo. May mga ganun po ah. Ayan. And, tsaka lang po kami mag-CT scan, at tsaka mag-MRI. Tapos, depende po sa kakayanan ng katawan ng pasyente kung pwedeng i-biopsy o hindi. Yan.
0: Okay. Ayaw natin umabot, mga kapatid, na tumama sa atin ang cirrhosis, liver cirrhosis. So, base doon sa ating discussion, more of lifestyle talaga. Namamana ba to?
1: Hindi naman.
0: More of lifestyle talaga.
1: Lifestyle
0: kung paano
1: talaga.
0: Mo talaga pinangangalagaan ang iyong sarili, ano yung pang-araw-araw na kinakain natin. So, ano yung mga nakaka-damage ng ating liver? Kasi, yun nga, yung main function niya, mga kapatid, is to filter yung mga toxin po. sa ating katawan dahil sa ating ini-intake. Okay. Ito, sinasabi nila, kadalasan ang may problema pag sinabing may liver cirrhosis, naku, manginginom yan. Siguro, ano, so ano ba, paano nadadamage ng ating lifestyle or yung ating food intake or whatever intake, liquid or ano, yung ating liver po. Go ahead, Doc.
1: May mga nagsasabi sa akin, hindi naman ako pwedeng magkasakit sa atay, Doc. Beer lang ako eh. Hindi naman ako mahilig sa hard eh.
0: Hmm.
1: Alam niyo po sa atay, wala siyang kaalam-alam whether it's beer or hard. Ang kinocompute ng atay doon, yung percentage ng alcohol na pumapasok sa kanya. How much? How frequent?
0: Mm-hmm.
1: Kung madalas, edi hindi na siya nagkakaroon ng repair mechanism. Pero kung madalas at nakakaubos kayo ng kalahating kaha ng beer, eh sobra na yan. Mm-hmm. Makikita po ninyo marami nagkakasirosis because of that.
0: Mm-hmm.
1: Number two would be the food that we eat. No? Kung tayo talaga ay mahilig doon sa mga tusok-tusok.
0: Mm-mm.
1: Yung estudyante ako, mahilig din ako dun eh.
0: Ay,
1: sa recto.
0: Oo. Sino ba naman ang hindi talaga kumain yan? Lahat naman tayo, di ba? Ako, nung grade school eh, hihintay mo yung bell eh. Kasi hindi ka palalabasin ng gate ng eskwelahan eh. Di ba? Pag hindi pa nagbell, takbuhan na yan. Sa malamig,
1: fishbowl. Wala ka rin
0: kundo
1: noon.
0: Tricycle, ang service ko noon.
1: Tapos
0: tatawagin na ako. Naalala ko tuloy. I don't know, sana doon sa taga Santa Monica, Hagonoy, Bulacan kami si Chito.
1: Yan
0: ang aming service kila. Naalala ko ba siya? Halika na. Ang tagal-tagal mo dyan. Sandali, bibili muna ako ng mga kung ano-ano doon. Mangga, diba?
1: Mangga na may bago. Alam mo yung ice crumble?
0: Yes, of course.
1: Ang sarap nun.
0: Nadagdagan mo pa ng ano, ng kulay milk pink powder.
1: Tsaka yung kulay pink.
0: Diba? Ang sarap. May iba-ibang flavor, strawberry and chocolate.
1: Ito
0: naman yun nung araw eh.
1: Ice cream.
0: May syrup pa yan. Tapos yung milk powder. Mayroon pa ba yung brand na yun na gatas? Yung Klim. Sabi nila, diba?
1: Binaliktad yung milk.
0: Binaliktad yung milk. Klim, diba? Na brand yun. Papowderan yun, tapos kukutsarahin mo, maliit na ganun.
1: Mga
0: pinagmumula ng ano.
1: Mga nanay, huwag nyo na pong hayaan na inyong mga anak ay gagaya kay Miss Yeng. O kaya ganun din sa akin. Kasi common yun, magkaka-hepatitis A.
0: Hmm.
1: Hindi mo naman alam kung may pinanghuhugasan sa ilalim ng kariton si Mano. Ayan.
0: Sorry, sisingit ko lang. Marami pa rin naman ngayon nag-fishbowl. We're not saying na hindi sila. Buti na nga lang ngayon, nung araw, hindi naman natin naisip yan. Tutusok ka, di ba? Mag-uunahan kayo dun sa tostado na. Ngayon, may tatlong bote yan. Isang matamis, suka, or combination,
1: maanghang.
0: Susuksok mo.
1: Kakainin
0: mo yung isa. Susuksok mo ulit. Ang dami nyo lahat. Iba-ibang laway na yung nadon. Hindi ko naisip yun nung bata.
1: May mas patindi dyan.
0: Na
1: nangyayari sa akin, di ginagawa mo yan. Tinusok mo na. Nalalaglag yung isa sa loob.
0: Kukunin mo.
1: Susong titin.
0: Sayang yun eh. Diba? 5 centavos.
1: Kailangan mailabas ko yun eh. Kasi may kagat na yun.
0: Or 10 centavos yun eh. Diba? Bibigay ka ng 5-10. Ayaw mong magpatalo kay Manong. Diba? Hindi naman niya papalitan yun. But now naman, nagbibigay na sila ng mga, diba? Pag bumili ka na, naka-plastic cup. Lalagay doon yung binili mo.
1: May suka na.
0: Saka mo, lalagyan ngayon, bubuhusan. Hindi na kayo nagsashare sa isang malaking gano'n na lahat kayo ay bumudot-dot dun sa ano, diba?
1: Pero,
0: sinasaw-saw lahat.
1: Bantayan mo yung cup. Pag alis mo, itatapon yung suka. Tapos ibabalik dun sa lalagyan.
0: Hindi na! Bitbitin mo na yung cup.
1: Bitbit mo.
0: Ibalik. Oo. Ayun.
1: Ayan.
0: So yan, HEPA A, sabi
1: HEPA
0: niyo muna.
1: But, we can also get HEPA B.
0: Okay.
1: Sa mga pagkain. Ganun din, tusok-tusok din. Pero ang tinutusok natin yung IUD. Yung bituka. May bituka ng manok. Bituka ng baboy.
0: Isaw.
1: Pwede rin po
0: natin. Masarap.
1: Yan.
0: Malinamnam.
1: So, may progression po yun.
0: HEPA A, HEPA B.
1: Pwedeng yung HEPA B ay mauwi sa cirrhosis. 3 to 5 years eh.
0: So, dapat namomonitor.
1: Opo.
0: Pero nakakahawa ang HEPA A and HEPA B.
1: Both, yes.
0: Oo. So, pwede, hindi ka mahahawa ng cirrhosis, pero pwede kang mahawa sa HEPA A, HEPA B, na maaaring maging dahilan ng cirrhosis.
1: Yes. Yes, maraming ganun. In fact, yung mga nakikita ko nga, hindi mo akalain dahil hindi manginginom, bakit sila magkakaroon. And yet, yung mga magulang naman nila, negative daw sa hepatitis B, tapos sila, positive hepa B. Ang problema, yung atay nga, lumalaki. So, common yun.
0: So, Doc, yung hepa A is different from hepa B. Hindi yes. naman, ang hepa A naman, hindi naman nagiging hepa B.
1: Hindi that's naman.
0: That's different.
1: Tsaka self-limiting in a matter of 1-2 months, pwede-pwede ka na gumaling. Ang problema, hepa B eh. Pwede kang mag 6 months, hindi ka pa rin magaling, tapos hindi mo alam, nag-progress na. So, binibilang namin yung virus nun.
0: At ano yan, ha? Very strict. Pag sa mga dating sa mga OFWs natin, di ba? Pag may mga medical, pag hepa B, pag nakita
1: negative
0: may
1: na.
0: Ano ka, hindi ka na makaka-alis.
1: Pero ganoon na rin dapat sa mga careful. Restaurant at hotel, ha? Lalo na kung food handler ka, dapat eh, minomonitor yon ng mga restaurant, ng mga hotels. Kapag nag-positive, eh, hindi po sila pwede doon sa food handling, sa ibang part na ng hotel.
0: Dapat pinapacheck din pala yung mga chef, saka yung mga sa mga ano,
1: yung sa kitchen.
0: Yung sa mga kitchen. Yeah. So, sa lahat ng ano, ganun dapat ka-strict pagdating sa nag-handle po ng food.
1: Opo.
0: Parang malilimitahan lang kayo, hindi lang kayo na sana doon ilagay sa area kasi pwedeng mahawa. Sa paanong paraan ba pwede kang mahawa?
1: Well,
0: nakakahawa.
1: Marami eh, dahil ito ay ano, body fluids na pwedeng mahawa. So, halimbawa, natalsikan mo ng laway, at yung laway na yun na napunta doon sa tao, then pwede siyang mahawa.
0: Ayan, mga kapatid ha, ingat po tayo. Eto, mas pag-usapan pa natin before we go on break. Dito muna tayo sa Totoo Ba, Doc? Para sa mga mahilig sa maalat na pagkain at sa alat na kupo, magsilbing paalala po ang mga sinabi ni Doc Bien sa atin, ha? Ayun nga, dagdagan pa natin ang kanyang paalala sa ating segment na Totoo Ba, Doc? Eto, totoo ba, Doc Bien? Kapag walang sintomas, healthy ang atay?
1: Hindi po. Kasi maaaring nagsisimula pa lamang ang problema nung atay. Ang sintomas ay pwedeng lumabas after 2 or 3 months pa.
0: Totoo ba, Doc? Kapag may problema sa atay, umiwas na sa protein intake?
1: Hindi naman din po, dahil may mga masusustansyang protina ang source natin, gaya ng mga gulay, gaya ng itlog. So, hindi lahat ng protina ay kailangang iwasan.
0: Totoo ba, Doc? Mas delikado para sa atay ang uminom ng beer kaysa wine?
1: Actually, kamukha ng sinabi ko, hindi totoo yan dahil sa atay wala siyang pakialam anumang tatak ng iyong inumin.
0: Alcohol is alcohol.
1: Alcohol is alcohol, kahit na yung panlinis ng kamay.
0: So, paano po natin pananatiling healthy ang ating atay, Doc? Ano din yung pinaka-main na dapat iniiwasan natin na pagkain?
1: Okay.
0: Kasi ako, nandun ako sa kanina, nasabi natin, maaalat yung mga mahilig sa pizzeria. Diba? Hindi lang naman natin pinupuntera dito yung bisyong pag-inom.
1: Ay, hindi lang.
0: Ganda? Okay. Hindi lang. Ano yung mga pagkain na mahihirapan mag-function ng ating atay?
1: Mayroon akong konting picture na pwede nating ipakita. Ito yung ating tips para makaiwas po sa liver cirrhosis. Direk ipakita lang natin po, no? Ito ay naka-outline na po para sa inyo. Unang-una, ayan. Kailangan po, follow a liver-friendly diet. Ibig sabihin, the more natural yung ating kinakain, the more galing sa palengke, at less galing sa lata o sa kahon, the healthier it could be. So, yung mga mahilig po sa mga instant-instant, iiwasan po natin yon. Of course, sabi nga dito, avoid alcohol kahit na anumang uri ng alcohol yan. Next po, kailangan pag magpapatest po tayo ng dugo, isama na natin yung hepatitis test. Alam ko may dagdag na gastos yon, pero mabuti na rin malaman po ninyo. Tapos, kung may mga gamot kayong iniinom, hindi bara-bara, inom lang kayo ng ilom, kailangan imomonitor po ng doktor yan kung kailangan ihinto na. Kasi may tinatawag kaming hepatitis, chemical hepatitis. Alam niyo po ba yung mga nagiinom ng gamot sa tuberculosis? Kapag lumampas ng 1 taon ang inom nila ay pwedeng nagda-damage na yung atay nila. So, chemical hepatitis yon. Next, kailangan po may bakuna kontra hepatitis. Lalong-lalo na yung mga nanay out there, ha? Baka mamaya manganganak po kayo, gusto ninyo pabakunahan na rin ang inyong sarili para yung anak po ninyo ay iwas sa hepatitis. At pati yung mga sanggol ngayon, nababakunahan na rin po sila against hepatitis B. Ayan. Kung tayo ay makakapag-ehersisyo ng regular, mas maganda para sa ating atay. Iinom tayo ng maraming tubig, lalong-lalo na yung masustansyang mga likido galing sa prutas. Iwasan po natin ang mga toxins. Yung toxins, yung mga kolorete yon. Yung kolorete ni Miss Yeng, yung pupunta siya sa sinihan, may orderin siyang popcorn, palalagyangan niya ng kulay orange na marami yung popcorn niya. Kolorete yon, hindi totoong keso yon.
2: Oh, so iwasan.
1: Oo. Yun lamang po, iwasan natin ang maraming kemikal sa ating pagkain.
2: Oh, mga kapatid, marami na tayong natutunan. Baka po may karagdagang kayong tanong or concern, maaari nyo pong i-post yan sa Cheryl Cosim FB page. Also, sagutin nyo rin po ang ating health check question of the day at magkaroon ng pagkakataon na manalo ng gift pack mula po sa MX3. Paano mo pinapanatiling healthy ang iyong atay? Paano mo pinananatiling healthy ang iyong atay? Abay, post nyo na po yan sa Cheryl Cosim FB page. Mamaya, babasahin po namin yan ni Doc Bien isa-isa at pipili tayo ng tatlong magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Huwag po kayong bibitaw. Wellness Wednesday po tayo dito sa Perfect Mornings.

0: We late much?
1: Teka, bracelet? Ano ba tong kalukawang to?
2: Basahin mo kung ano yung nakaukit.
1: Oo, nabasa ko. May pa I love you ka pa. Sige na, ito. Hindi ko kailangan yan.
2: Caitlin.
1: Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Pumayag na nga ako maging magkaibigan tayo tapos aabusuhin mo naman.
0: Para sa mga eksenang naranasan mo na o baka maranasan mo pa lang. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9. Nakakapagpapakot sa balita, kwento, servisyo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19 and on TrueNetwork.ph. Laging True sa'yo, kapatid!

0: Actually po, ay nagbabalik dito sa Perfect Mornings Wellness Wednesday po tayo. Katuwang natin ang MX3. Ang ating pinag-uusapan, liver cirrhosis. At ang ating question, ayan, of the day, ay kung paano nyo po pananatilihing o pinapanatiling healthy ang inyong atay. Ayan. So, sagot na po kayo at babasahin na natin yung mga messages. Itong last question natin na kung mare-reverse yung pag na-diagnose ng liver cirrhosis. Kanina, Doc, natanong ko na yan eh. Hindi sa lahat ng, most of the time, hindi na yan mare-reverse, diba? Sabi mo nga.
1: I would pwede agree, mag-improve. Yes. Mag-improve.
0: Or matagala, ay mapahaba.
1: Mapahaba. Pero naniniwala kasi akong sa Diyos walang imposible.
0: Yeah.
1: Alam nyo, ang kagandahan kasi ng atay, parang buntot ng lizard eh.
0: Hmm.
1: Ano ba lizard yung Tagalog nun?
0: Butiki.
1: Butiki. Di ba pag pinutol mo yung buntot na buntot, sinubok ako magputol dati ng bata ako. Salbahe rin ako eh. Tinitingnan ko kung mabubuo.
0: Kung humahaba ulit.
1: Pero hindi naman biglaan. Oo. Pero in a way, humahaba pa din. Oo. Ganun din ang atay eh. Bigyan mo ng pagkakataong makapagpahinga. Some portions may recover, not the whole atay, but that portion na nag-recover can function normally.
0: Mm-hmm. Kasi pag nag-liver cirrhosis ka, ang pinakagamutan na ay transplant.
1: One is transplant kung may kakayanan. Kung may kakayanan.
0: Hindi biro ang halaga.
1: At saan ka kukuha ng atay?
0: Mm-mm.
1: Yun.
0: Diba? Yung sabi nila, parang pwede naman, pwede ba yun? Totoo, yun nga ba ang paraan na pag may donor, kasi magre-recover naman yan. Sabi mo nga eh, lalaki ulit.
1: Lalaki ulit, dun sa donor.
0: Dun sa donor. Ngayon,
1: yung recipient, pwedeng hindi lumaki uli, pero at least magkakaroon siya ng functioning na atay.
0: Uh-huh.
1: Pero, there's more. Parang kidney rin. Mayroon din yung compatibility.
0: Oh, ayun. Kailangan hahanap ka ng
1: compatible
0: kayo. Mm-hmm. And then also, nandoon din kasi yung risk, di ba? Parang ang sabi nyo nga, yung kidney na, nandoon yung pwedeng i-reject. Akala mo okay, after a year, hindi mo alam. Mm-hmm. At saka meron na yata yung lifetime na talagang pangangalagaan mo, pati yung gamot.
1: Mayroong gamot na sa kabutihang palad ang WHO was able to or DOH was able to get from WHO ng antiviral binibigyan ng libre. Meron akong pasyente na
0: sa mga
1: sa isang government hospital at tenofovir generic naman ito na binibigyan ng libre bagamat napakamahal nitong gamot na ito.
0: Mm,
1: so yeah. Salamat that may nagbibigay ng libre sa atin. Sa government.
0: O, punta na natin yung ating mga netizens, Doc.
1: Ang haba.
0: At baka may mga nagtatanong. At
1: mga manginginom siguro.
0: Kaya to. Sige, go ahead, Doc.
1: Ito, yung napakahaba sa akin muna. Naka-all caps si Jester Gonzalez. Perfect morning. Iwas alak sigarilyo. Maalat sa pagkain, mamantika, mataba na pagkain. At syempre, diet para maalagaan ang atay. May kaibigan ako na namatay sa liver cancer. Nakakaawa siya kasi namatay siyang isang dilawan. Nagka-trauma ako, kaya doble ingat na sa katawan. Ayun.
0: Mm-hmm. Si Grace Kumapo, balanced diet ang ginagawa ko. Usually, mayaman siyempre sa fiber at iniiwasan ko ang pagkain ng sobrang tamis, sobrang alat at mamantika. Araw-araw din ako nag-i-exercise para maiwasan ang sobrang timbang at hindi umiinom ng alak.
1: Si Sylvia Ambos, perfect morning, Ma'am Cheryl and Doc. Kumakain po ako ng masustansyang pagkain tapos hindi po ako umiinom. Hindi din mahilig sa mga fatty food.
0: Hopia Argueles, 3 liters ng tubig a day, pag maintain ko, good for health. It's really 2 to 3 liters of water ang recommended po talaga.
1: Si Lynn Rose Aguilar, kumakain po ako ng mga healthy food gaya ng mga gulay, prutas at iwas sa mga pagkain na mamantika at alak po.
0: Si Queenie Gawat, mapapanatili kung malusog ang aking atay sa pamamagitan ng pagkain ng masustansyang pagkain, pag-inom ng sapat na tubig, regular na ehersisyo, pag-iwas sa labis na alak, paninigarilyo, pag-inom lang namang ng gamot ayon sa payo ng doktor. Mahalaga rin ang sapat na pahinga at regular na pagpapasuri upang manatiling malusog ang aking atay.
1: Kenji, mas marami ang prutas at gulay at maraming tubig. Iniiwasan ko ang maaalat, mamantika at matatamis sa pagkain at may sapat na tulog para makarecover ang atay.
0: Si Rodeline Lopez, perfect morning. Sinaalagaan ko ang aking atay sa pamamagitan ng hindi kumakain ng sobrang mamantika, matataba, maaalat na pagkain, more on gulay po at puta. Samahan ng MX3, perfect na yan, makakatulong sa ating kalusugan.
1: Si Romel Maluto, pinapanatili kong healthy ang aking atay sa pamamagitan ng pagkain ng gulay at isda. Umiiwas po ako sa mga masasamang bisya tulad po ng pag-inom ng alak at sigarilyo.
0: Ayan po, pasensya na po't kapos na po kami sa oras. Oo, madami pa eh. But thank you. Marami pong salamat mga kapatid sa inyo pong pakikisa, kagaya si Julia, Christine, si Paul,
1: Villena,
0: and si Dekada. Tama ba?
1: Dami pa. Dekada Design Works.
0: Oo. And nabasa kahit man lang yung names lahat. Saka si Ramel Maluto. Thank you. At ang ating winners po ng gift pack mula sa MX3. Congratulations po, Julia, Christine, Paul Villena, and Queenie Gawat. Kayo ang ating winners today, July 15, sweldo day. Ayan. Sweldo pala ngayon eh. Ayan po, congratulations. Mariyari lamang pong i-send nyo po sa amin, mag-DM po kayo sa amin. I-PM nyo ang date ng inyong pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad nyo pong matanggap ang inyong mga napanalunang gift pack. Dok, ayan pala, no? Talagang napakahalaga po pala talaga ng ating atay. Kaya mahalaga rin ang pagpili sa masustansyang pagkain at mga healthy habits. Kasama dyan ang pagkain ng prutas at gulay na mayaman sa antioxidants. Dahil nga, nakakatulong po ang mga ito sa pagprotekta sa mga cells laban sa oxidative stress. Kaya mga kapatid, ang pag-aalaga po sa atay, hindi lamang kapag may sakit na ha, simulan sa natin ito sa malusog na pamumuhay. Balanced diet, regular exercise, sapat na tulog, pag-iwas sa produktong sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Ayan, pagpili. Ayan, pagpili po ng mga produktong sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. At doon tayo sa all natural, di ba Doc? Doon tayo sa all natural. Gaya po ng MX3 bilang bahagi ng isang healthy lifestyle.
1: Pero paalala lang, Miss Cheryl, ang MX3 po, hindi yan gamot. Yan ay isinasabay sa inyong gamot. Dahil napakaganda rin naman ang makukuha nating benepisyo, ito may hawak-hawak akong sample ng ating MX3. Tumutulong po yung alpha, beta at gamma nutrient na nilalaman ng MX3 para po makaiwas sa pamamaga ng ating atay. Ayan. Siyempre, maganda rin tayo ay samahan ng healthy diet at siyempre ng lifestyle.
0: Kaya mga kapatid, doon na po tayo sa all natural. Sabi nga ni Doc, hindi po ito gamot, pero mahalagang meron po tayong katuwang ano po, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, pagkakaroon ng healthy lifestyle. And we want all natural. Gusto nating umiwas sa mga synthetic, diba? Na mga, lalo na kung supplements. Diba? Doon tayo sa all natural. Sa MX3, dito ako believe. Oh, mga kapatid, salamat po sa pagsama nyo sa amin. Mapapanood nyo po kami ulit sa itong ating episode ngayong araw sa weekend, alas 5 ng umaga sa 1PH. Yes, ang Perfect Mornings po, 7 days a week sa 1PH. At yun nga sabi ko, Doc, simula nung Lunes, tayo'y napapakinggan na rin sa 105.9 True FM. Oo. Nasa 1PH na, nasa socials pa, nasa radyo pa.
1: Nasa 105.9.
0: Oo, diba?
1: Nakikinig ako doon.
0: Oo, dapat lang.
1: Naririnig kita doon.
0: Ayan. So, ayan, mga kapatid ha. O, bukas naman po, araw na tayo ng Webes. Mm-hmm. Ang katuwang po natin, Public Service Day po tayo. Mm-hmm. Philippine Charity Sweepstakes Office. May mga gusto po ba kayong idulog? Maaari nyo pong idulog na po yan ngayon pa lamang. Ano po? At maaari po namin kayong ilapit sa PCSO. Pag-usapan po natin yung mga pwedeng mga mahingi po natin ng tulong mula sa PCSO. Pag-usapan natin yung mga ginawa rin nilang mga relief efforts na mga tinulungan po mga kababayan natin sa Mindanao na biktima po ng sakuna. Dahil ang PCSO hindi umuurong sa pagtulong. So bukas PCSO Day dito po sa Perfect Mornings, mga kapatid. At huwag po kayong bibitaw dahil after nito, susunod na ang Sana Lord.
1: Ooh.
0: 11 o'clock. Ayan. O mga kapatid, ano man po ang pinagdadaanan nyo ngayon, may panibagong araw ng pagharap bukas. Ako po si Cheryl Cosim.
1: Ito naman po si Dr. Edwin Bien.
0: Tandaan, lagi nyo kaming kasama dito sa Perfect mornings!

0: Narito na ang radio drama ng buhay sa paglalahad ni Lord De Vera. Sana Lord sa True FM sa 105.9. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe.
1: Rice Energy Pop Grape. Sarap mag Rice Energy Pop in great flavor. At Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground.

0: ang lubako. Gusto ko lang kasi makasigurado.
1: Diyan ka lang, wag ka nang mawawala. Baka lang,
2: True,
1: FM. Mga plano, pababa na ako sa aeroplano. Pahinga lang, tas balik trabaho na uli. Di problema kung maganda pago.

0: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng
1: MX3. Dito ako believe.
2: Rice Energy Pop Grapes. Sarap mag-Rice Energy Pop in great flavor. At Bet88.
3: This is D-Rope. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit fadcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. At MX3, dito ako believe.
5: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Minnie Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol, and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat ng bagay na hinahanap ko. Concealer, punda, groceries, polong puti, polong pink, technicolor, watercolor, furniture, upuan ng baby, upuan ng family, packing tape, masking tape, nipple tape, halos lahat! Kaya I love you talaga, Isetan!
8: Visit Isetan Department Store and Supermarket in Carriedo, Cubao, Recto, and Santa Mesa.
7: Halos lahat, Isetan!
0: Shop na sa Isetan!
9: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
10: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Be future ready. Be STI.
11: Ang oras, 11:14.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
2: Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 peso deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
12: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
13: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
12: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at padcore.ph.
0: Narito na ang radio drama ng buhay sa paglalahad ni Lord De Vera. Sana Lord sa True FM sa 105.9.
14: Alright, 11:15 ang ating oras, mga kapatid.
15: Welcome po sa isa na mga edisyon ng paborito ng radio drama program sa buong sanlibutan, ang programang Sana Lord. At again, thank you kay Manong Ted Sailon sa kanyang iniiwang pamana araw-araw. Ang pamana ng periodiko.
14: Ayan, alright.
15: Simula na po natin ating kwento sa ating bagong schedule, mga kapatid. Sa mga di pa rin po nakakalam, 11 na po ang simula ng ating programa araw-araw. At ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mga ama. Madalas nalalaman lang natin ang gustong mangyari ng mga tatay kapag matagal nang wala sila. Tulad ng hirit na kung sa ating mga kabataang tenga ay tila kabalintunaan. Ang hirit na, anak, kaya kita pinapalo ay dahil mahal kita. Siyempre, hindi na uso yung mga pamapalo-palo ngayon, ano?
16: Mm-hmm. True.
15: Kaya ang mabait ng bata ngayon.
16: Exactly, diba? Your honor.
15: Mm-hmm. Pero noon, hindi mo intindihan, mahal niya ako, ba't niya ako pinapalo? eh nasunog ko lang naman yung bahay namin. Parang ganun, di ba? Stream na yun. Ang hindi mo alam, may punto pala yung pinararamdam niya sa'yo. Yan ang isang pananaw o makalumang pananaw ng pagdidisiplina. No?
17: Gusto ko kasi maalaman mo na mahal kita.
15: Yan. Ito mo yung anak niyan. Naging artista. At nagsabing,
18: saging lang may puso!
15: Yan.
18: Saging lang may puso!
15: Si Erwin Ocaña talaga. Kailan nga ba tamang magparusa? At kailan hindi dapat? Kailan ito mali? Kailan dapat bigyan ng kalayaan na magpasya ang anak? At hanggang saan maaring makialam ang magulang? Mga kapatid, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang mag-ama na ang ugnayan, sabihin natin, ay hindi mo matatawag na masaya. Pero lahat pala ito ay may punto. Lahat papunta sa iisang pakay lamang. At yan po ang ating malalaman sa kwentong sinulat ni Didit Tanhuacio Marasigan. Ngayong Miyerkules, mga kapatid, ang 15 ng buwan ng Hulyo. Ito na po ang sabi ni Itay.
19: Saan kayo galing na magkapatid?
20: Sinundo ko po si Kuya Rene.
19: Galing na po ako sa kaklase ko. May hinaram ako libro at... Masete na ng gabi. Alam niyong ayokong nasa labas pa kayo ng bahay pagdating ng 6:00. Kung ano-anong krimen na nangyayari sa paligid kapag dumidilim na. Gusto ko masiguro na ligtas kayo palagi.
20: Pero Tay, hindi po ako manghihiram ng libro. Hindi ko matatapos ang assignment ko para bukas.
19: Mas sasagot ka pa? Pumasok kayong dalawa. Tanggapin niyo inyong parusa.
21: Teban, tama na yan.
19: Huwag kang makialam, Alona. Iwan mo kami ng mga bata.
21: Eh, pero malaki na sila. Ang dapat idaanin mo sa pagpapaliwanag ang lahat dahil nakakaunawa na sila. Eh, Teban, ang sa akin lang naman eh.
19: Ang sabi ko, lumabas ka muna. Hayaan mo ako magdisiplina sa dalawang batang ito. Ayoko na mauuli to, ha?
20: Opo, Tatay.
19: At ikaw? Ikaw ang matanda. Ikaw pang sinundo ng kapatid mo? Ha? Ano ka? Matulad kayo sa mga kabataan na papariwara bago matapos ng pag-aaral. Naiintindihan nyo? At ikaw, sa susunod, hindi lang pa

0: kailangan mo to, kuya. Pati tuloy ako napalo.
1: Sumusobra na si nanay. Wala naman tayong ginagawa masama eh.
0: Eh kasi nga, sinabi na dapat alas 6 ng gabi nasa bahay na eh. Ikaw itong nagpaiwan pa sa school. Kung di ako inutusan ni nanay na sunduin ka, hindi ako madadamay. Kakainis ka, kuya!
1: Paano nga, hindi ko lupapas eh. Pauwi naman na ako talaga eh.
0: Kahit na, makulit ka kasi.
1: Paano naman tayo na paano kaya... Ipamahimik ka lang! Ay, lang!
0: Pero ikaw lang naman yung hindi umuwi agad! Dapat ikaw lang yung pinalo eh! Hindi pa din ako!
2: Janelle, tama na yan, anak. Tama na. Maka marinig ka ng tatay mo eh, lalo ko mapagalitan.
0: Nanay, bakit hindi niyo sinabi kay tatay na pinasundo mo sa akin si kuya?
2: Sinubukan ko magpaliwanag, anak. Hindi siya nakinig sa akin.
0: Sakit-sakit na palo ko eh!
2: Tama na, tama na. Hayaan mo. Paglamig ng ulo ng tatay niyo, paliliwanagan ko at ikaw naman, Roniel.
1: Kaya papasok na sa kwarto ko!
2: Roniel!
1: Hindi na kami dapat pinalo ni tatay! Sobra na! Paisip na kami, ano? Alam ko naman ang tama at mali!
3: Kaya pala tahimik ka mula kanina.
1: Nainis kasi ako. Kahit naman anong higpit niyo sa amin, pinagbubuti ang pag-aaral ko ah. Tapos ilang minuto na ako nahuli sa alas 6 na curfew namin sa bahay, nakatihim na ako ng palo.
3: Sobra talaga yung ginawa sa inyo ni Janelle. Pero, tatay mo pa rin siya, Roniel. Siguro, gusto lang niyang magpahalaga ka sa binibigay niyang curfew.
1: Binibigay? Sumusunod naman ako, Bessie ah. Kahapon lang ako pumalpa kasi idol ko talaga si Coco. Hindi ko pwede palagpasin makalong sa cellphone na markada ko.
3: Pati yata sa akin, galit ka na rin.
4: Ay, naku, hindi naman. Kaya lang, mahirap maintindihan kasi si tatay. Masyado siyang stricto. Masyado masungit. Pati oras na nga ng pagising namin, nakanumero na rin. Pati pwede namin panoorin sa TV. Alam mo yun, may oras din. Minsan nga, nanonood na ako ng TV series ng idol ko.
3: Si Coco ulit.
1: Oo. Pinatay ba naman ng TV? Kasi raw, oras na nang tulog. Nagsisimula ako alay, Sherry. Yun na naman ang gusto kong panoorin sa gabi. Tapos, pagkatapos nun, talaga matutulog na ako. Imagine, parang may hater sa bahay namin.
3: Eh, sundin mo na lang kasi siya. Siya pa rin nagpapaaral sa inyo ni Janelle. Naniniwala pa rin ako, Roniel, na bilang magulang natin, kailangan sunusunod natin sila hanggat hindi pa natin kaya maging independent.
5: Bilisan mo, Roniel! Umakit ka na sa bakod!
1: Eh, baka makita ako ng guard ng school!
5: Wala pang guard! Bilisan mo! Sumampa ka na sa bakod!
1: Oo, oh, sige, look out ka! Sasampa na ako!
5: Oo, oh, bilisan mo! Wala pang hit for shooting ni Coco Martin!
1: Una, una, una! Abutin mong magwa!
5: Bigat kasi niya!
2: Ana! Ito, ito, ito!
5: Di ko talaga pwede yung palagpasin na shooting ni Coco! Kailangan makita ko siya ng personal at marikitan!
6: Sabado naman ngayon, dito ako sa junk shop at si Janelle, doon sa karinderya.
1: Oo, sige po.
6: Timbangin mo na yan dalang plastic ng mga bata at nang mabayaran ko na sila.
1: Oo po, tatay.
6: Bilis-bilis ang mong kilos.
1: Oo po.
6: Sayang ang oras. At itong mga bata, nagugutom na mga yan. Pang-almusal pa nilang napulot nila mga basyong plastic bottles.

0: Bibigyan kami ngayon, pero bakit pa siya talaga eh? Hindi pa siya lumilipat sa tanya. Ayan, paano ko aalis?
1: Ay, pasensya na, Rustom. Tagal mo naghintay. Hintay ko pa kasi na lumipat si tatay sa talyer. Kaya nung umalis na siya, nagbilin ako sa katiwala na siya muna magbantay sa junk shop. At pag ako'y susumbok kay tatay, dahil babalik naman agad ako. O ano, turuan mo ako magbilyar ha. Gusto kong maging kasing husay ni Efren Bata.
2: Bakit hindi mo sinabi sa akin ang mga kalokohang ginagawa ni Ron?
3: Hindi ko lang din alaman, Teban. Talagang sasabihin ko naman kasi sa'yo.
2: Talagang sinusubukan ako ng pangalan natin, ha? Pwes, hindi niya magugustuhan ang gagawin ko.
3: Teban, sandali! Kausap!

0: Hindi ka napapasok. Hihinto ka na sa pag-aaral.
1: Pero tatay, dalawang buwan na lang tapos ko na ang grade 11.
0: Paano ka matatapos? Puro cutting class ang ginagawa mo. At kung hindi ako pinatawag ng teacher mo, hindi ko malalamang madalas kang tumakas ng klase para lang manood ng shooting ng serye ni Coco Martin.
1: Kaya ko pa naman humabot sa klase, tatay, at...
0: At sa akala mo, pababalikin pa kita sa pag-aaral?
2: Teban, masisira ang pag-aaral ni Roniel.
0: Siya ang sumira sa pag-aaral niya. Kaya bilang parusa, isang taon siyang hinto. At dito lang siya sa bahay. Gagawin ko siyang katulong at makakalabas lang siya kung ako ang kasama niya.
3: Hinihinto sa pag-aaral si Roniel?
4: Oo, Ate Bessie. Kaya mag-isa na lang akong pumapasok ngayon.
3: Kawawa naman si Roniel.
4: At bawal siyang lumabas. Pwede naman kapag si tatay ang kasama.
3: Grabe namang parusa yan.
4: Isang taon siyang hihinto. Kaya hanggang sa susunod na pasukan, hindi pa rin siya mag-aaral.
3: Sobra naman.
4: Naawa nga rin ako kay kuya eh, pero...
3: Siya kasi, hindi rin naman kasi siya nakinig sa akin eh.
4: Sayang. At pakisabi kay Rustom, bawal din siyang pumunta sa amin, galit na galit sa kanyang tatay.
5: Oo, Janelle, makakarating.
3: Pero, kung ako ba ang pupunta sa inyo, pwede ko kayang makausap ang kuya mo?
4: Naku, hindi ko alam. Kung gusto mo, sinanay mo nang kausapin mo.
6: Grabe namang tatay ito. Nanood lang ng shooting yung anak. Masama man na ba yun?
7: Komunista po ako.
6: Mga kapatid, kanya-kanyang uri ng disiplina, kanya-kanyang uri ng anak, kanya-kanyang uri ng ama. Ang tanong ay kung magtutugma ba ang parusa doon sa kasalanan. Kanya-kanyang pamantayan. Pero mga kapatid, ano kaya ang mangyayari kapag nagpatuloy pa ang paghihigpit na yan? At paano kung wala nang shooting na maabutan si Renel dahil puro AI, may AI daw sa mga kasena? Yun ang sabi mga pahayagan. Kontrobersyal, mga kapatid. Mas kontrobersyal na usapan.
3: Hindi na ito normal.
6: Pagdidisiplina ng mga magulang. Nako, mga kapatid, welcome, welcome po sa isa na namang edisyon ng paborito niyong radio drama program sa buong sanlibutan, ang programang Sana Lord.
8: Maraming salamat po.
6: Salamat po kay Dr. Edwin Lian ng MX3.
8: Thank you, sir. Thank you so much.
6: Thank you, Doc. Kirahin ko ito mamaya. May X3 kaya si Doc. Parelax lamang daw. Hindi mo lang S3 o S2 kasi meron ka namang MX3. Dr. Edwin Lian at ang kanyang pilota na si Radley Hamir, mga kapatid. Ako naman po ang inyong lingkod, Lourdes Vera. At welcome po sa isa namang edisyon ng paborito niyong radio drama program ngayon at kailanman ang programang Sana Lord.
9: Sana po'y
6: swabe ang inyong umaga, sana'y maswabe ang inyong pananghalian. At sa mga di pa nakakaalam, bago na po ang simula ng ating programa, alas 11 na po.
9: Imagination niya lang
6: yan. Hanggang alas 12 ng tanghali.
9: Yes.
6: Pag hindi niya nasimulan, pag nalagpasan niyo, nakaligtaan, nakatulugan, ano-ano man na ginagawa. Kung ano-ano naman. Katulad po, ng Gerald Rojas, maaari pong balikan sa YouTube ang ating mga radio drama, ang ating mga 105.92 FM
9: wow naman
6: na account sa YouTube. Kami rin po ay napapanood sa Facebook Live Broadcast, sa Signal TV, Channel 19, at Signal 1PH Channel 1. Mga kapatid, 11:30 ang ating oras. Kami po yung mambibitin lang muna at sana'y nandyan ka pa. Magbabalik po ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang paalala.
10: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
11: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
10: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
12: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. we offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.

0: Robin, Angela, palit kayo ng pwesto.
1: Ganun po?
0: Yan. Oh, palit naman ang pose.
1: Okay,
0: palit emotion. Nice. Oh, now, palit kayo ng drink.
2: Matagal namin nagpalit direct
3: to Rice Energy Pop in great flavor.
4: Ang bagong fruity surprise na sakto ang fries.
5: Fresh to rice. Yum to rice. And big to rice. Set up my Rice Energy Pop.
6: Set up my Rice Energy Pop.
7: Sarap mag-Rice Energy Pop Grape! Ang bagong Fruity Grape Surprise na sakto ang price! 17 pesos SRP lang! Bili na sa inyong supermarket, groceries, convenience, and sari-sari stores!
8: Level up your experience with Bet88 Sports! Enjoy competitive odds and lots of free bets! Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Tagcore.ph.
10: Yung masaya, yung masaya, yung masaya.
11: Sana yung masaya ang lahat.
12: Malina naman, malina, malina naman.
11: Ang panig gaman ng lipunan. Hangad namin para sa iyo ay kaligayahan.
13: Trek!
11: At sa oras po na 11:30, mga kapatid, nagbabalik po ang programang Sana.
14: Sino po ang tinatawag natin ang
11: Romano? Kwento, Your Honors. Napabarkada itong si Runil. Natutong magkating klases. At mga tuwira ng baluktot tuwing napapagalitan.
15: Bola muna bago droga.
11: Hanggang sa napuno na itong si Teban. At nako, masyado namang extreme yata ito. Dahil nahuli siya ng kanyang ama na hindi pumapasok sa klase para manood ng shooting. Teban, paano pag naging artista naman itong anak mo? Diba? Nganga ka ngayon? Hindi. Itong si Teban, para turuan ng leksyon ng kanyang anak. Eh, sabihin natin medyo extreme ang kanyang mga methods. Alam mo bang, gusto na ipahinto sa pag-aaral ang kanyang panganay. Naku.
16: Lolo, mayroon.
11: Aray? Hindi lalo na pariwara yung bata. Nga ba? Tingnan natin. Malalaman po natin sa pagpapatuloy ng kwentong sinulat ng Didi Tanwak, Yomara Siga, na pinamagatang Sabi ni Itay.
17: Nakaupo ka na naman dyan. Hindi matatapos ang pagtitimbang ng mga bote at bakal kung hindi ka kikilos.
18: Mupunang naman po ako sandali. Masakit pa sa likod ko. Kanina pa ako nakayukat ng titimbang.
17: Ayoko na nagre-reklamo. Pinag-aaral kita, nagbulak-bul ka. Mas madali sana mag-aral, pero nagloko ko eh. Kaya ngayon, dito ka sa junk shop. Magtrabaho ka para maranasan mo kung gaano kahirap ang maghanap buhay.
18: Hmm? Dito ka sa junk shop para maranasan mo kung gaano kahirap maghanap buhay? Lagi na lang ako sinusumbatan. Pinag-uusahan na nga ako sinusumbatan po. Nakakainis na talaga.
17: Pabulong-bulong ka pa riyan. Kahit anong gawin mo, Roniel, hindi na mababagong pasya ko. Babalik ka lang sa pag-aaral pagkatapos ng isang taon.
19: Roniel, bakit gising ka pa? Pag nakita ka ng tatay mong nakamukmuk dito sa tabi ng bintana eh, baka...
17: Mapagalitan na naman ako! Kaya mapalo!
18: Bakit pa ba siya pang naging tatay ko?
19: Roniel, mahal ka ng tatay mo. Nahigpit siya, totoo yun. Pero, ang lahat ng yun eh, kinagawa niya para hindi kayo mapahamak. Para lumaki kayong may pagpapahalaga sa mga pagsisikap namin.
18: Sisikap? Hindi totoo yan, Nay! Kula nagmamahal sa amin! Si tatay wala na may pinadarama sa amin kundi puro kalumitan! Ang higpit-higpit niya! Na hindi ako magkaroon ng kalayaan na makipagkaibigan sa gusto ko kaibigan!
19: Eh, saan ka ba din na lang sinasabi mong gusto mong kaibigan?
18: Ha? Ano yun, Nay?
19: Hindi ba napahamak ka? Nasira ang pag-aaral mo? Napabayaan mong tunay na mahalaga sa buhay mo?
18: Hindi ko naman sinasadya yun. Sobra lang talaga ang pag-aaral ko kay Coco Martin. Kaya para makapanood ng shooting, tumatakas ako ng klase ko. Pero yung pagbibilyar na, hindi ko naman...
19: Nagkamali ka. Kailangang maunawaan mo na ganun kabigat ang naging pagkakamali mo.
18: Pero... Dapat pinahinto ko tatay sa pag-aaral ko, nai. Darating na enroll din dapat grade 12 na ako. Dapat graduating na ako sa high school. Eh, bakit niya ako pinaydo sa pag-aaral? O, diba? Ano ko bang search sa future namin? Bakit ngayon siya mismo tumisira sa future ko? Ano ba yun? Lama ba yun? Sa isang pagkakamali ko, pinatigil niya ako sa pag-aaral. Malapit si tatay, nai. Hindi niya ako mahal. Hindi niya ako mahal, nai.
13: Bessie, kung alis ba ako rito, matutulungan mo ko?
20: Roniel, paano nga alis? Saan ka pupunta?
13: Eh, paano na ayoko na ng ganito?
20: Hindi kita maintindihan.
13: Ang trato kasi sa akin ni tatay, kapareho sa kanyang mga katulong. Pero masakit, mas mahigpit siya sa akin. Mga katulong niya rito sa jamshack, nakakalabas na mag-isa. Samantala ako, hindi pwede. Palagi siya nakabantay, palagi siya nakamasid sa akin.
20: Siguro, kailangan mo lang patunayan na pwede ka pa niya mapagkatiwalaan ulit.
13: Patunayan? Ayoko na! Alis na ako! Isang gabi, Bessie, lalayas ako at sisiguraduhin ko hindi na nila ako mahanap.
21: Napansin kong napapadalas ang pakikipag-usap ni Roniel kay Bessie. Baka naman, nagliligawan ng dalawang yon.
22: Ito namang taong ito. Magkaibigan lang sila. Ayaw mo ba nun? Disenteng babae ang kaibigan ng anak natin.
21: Disente ba yung siya pang babae ang dalaw ng dalaw kay Roniel?
22: Sana, Teban. Huwag mo na ipagkait sa anak nating patuloy siyang makapagkaibigan kay Bessie. Hindi madali ang parusang ibinigay mo sa anak natin. Bigyan mo siya ng kaunting kalayaan na may pagkakataong patuloy na makipagkaibigan kahit kay Bessie lang.
13: Pag lumabas ako ng bahay namin to, hindi na ako babalik. Pati na talaga ako uwi. Ayokong bigyan ka ng sama ng loob, nai, pero sa ganitong paraan, papapatunayan ko kay tatay na kaya ko na mabuhay na malayo sa kanyang kalupitan.
20: Hindi ko po talaga alam, tatay, nanay.
22: Diyos ko, Evan, hanapin mo si Roniel.
21: Bakit ko siya hanapin? Kung totoong naglayas siya, siya rin dapat ang kusang bumalik dito.
22: Pero nagdamdam ng gusto si Roniel, kaya siya umalis.
21: Lalo lamang niyang pinabigat ang kasalanan niya.
20: Pero paano po kung hindi naman naglayas si kuya? Paano kung may kumidnap sa kanya?
21: Sino kay kidnap sa kuya mo? Ang pagkawala niyang ito, isa lamang sa mga mali niyang desisyon. Naglayas si Roniel. Natitiyak ko na naglayas siya.
23: Wala si Roniel sa kanila.
20: Oo, Mang Migs. Iyak nang iyak kanina si Janelle. Nawawala raw yung kuya niya. At naniniwala si Mang Teba na naglayas si Roniel.
23: Si Roniel? Naglayas? Kung ganun, saan kaya pumunta yung batang yun?
20: Naiisip ko po yung kabarkada ni Roniel eh. Baka may alam sila. Baka tinulungan nila si Roniel na takasan si Mang Teban.
23: Tinanong mo na ba si Rostom?
20: Hindi pa nga po eh.
23: Ay.
20: Pero naalala ko, kinulit nila minsan si Janelle. Mayroong pilit na pinabibigay si Rostom kay Roniel pero tumanggi si Janelle. Baka kasi siya mapagalitan at madamay sa parusa kay Roniel.
23: Naalala ko. Movie poster lang yun ang paborito nilang action star eh.
20: Ganun po ba?
23: Oo! Alam mo naman sa paglilinis ko nitong eskwelahan, lahat napapansin ko, nadidinig at nakikita ko. Pero close ka rin kay Roniel. Baka naman nagkukunwari ka lang na walang alam, ha?
20: Wala po talaga akong alam ng mix. Sana nga, nagpaalaman lang siya kung saan siya pupunta. Pero totoo po, wala rin akong idea kung nasan siya ngayon.
24: Isalansan mo na rito ang mga banyera. Pagkatapos, balikan mo ang naiwan mo pa sa bangka.
25: Opo, Manong Loling.
24: Oh my God, Dara! Baka tumawag ang banyera ng isda. Pag narumihan yan, baka walang bumili.
22: Roniel? Anak, ikaw ba yan?
13: Hindi ko nga kayo kailala.
24: Teka, tama. Roniel na ang pangalan ng batang to. Sino ka ba?
22: Ako ang nanay niya. Ikaw nga, anak. Roniel!
0: dumating na balita sa akin. Narito kasi na bote.
24: Abay, teka, hindi ko pinilit na magtrabaho dito yung binata mo, ha? Tabi-tabi na muna kayo. Daanan na nag-deliver yung kinatatayuan nyo. Dito kayo mag-usap sa tabi at iuutos ko muna sa ibang pagbubuhat ng mga banyera.
0: Ay, salamat. Salamat sa inyo.
24: Anak mo ba talaga ang batang yan?
0: Oo. At matagal ko na siyang hinahanap. Roniel, sumama ka na sa akin pauwi, anak.
1: Si tatay po, siya pinaparurusada naman niya, walay.
0: Akong mahala, anak. Hindi ako papayag na. Parusahan ka na naman niya.
1: Sir, hirap na hirap na kasi ako, pero hindi ko po nahirap na mas mahirap pala ang mapalayo sa inyo. Sorry po sa nagkakas.
0: Uuwi na tayo.
24: Tama, iuwi mo na ang batang yan. Abay, nagpipilit maging kargador dito. Pero napansin ko nga hindi sanay sa hirap ng buhay. Kaya pala, ilang araw po nang napapansin bigla na lang umiiyak mag-isa.
0: Salamat sa inyo. Hindi ko na siya papayagang umalis pang muli. Anak, ipangako mo sa akin. Hindi mo na uulitin to. Halos mamatay ako sa pag-aalala sa'yo. Akala ko hindi na kita ulit makikita.
1: Opo na, ipangako. Hindi na kita bibigyan ng sumahan na loob. Hindi na po talaga.
0: Esteban! Tignan mo kung sino kasama ko umuwi!
2: Anay! Anay! Ito na, upo po kayo! Sinisita ko parating kayo ni Kuya! Kuya Ranyel! Anong araw ako umiiyak mula nung umalis ka, Kuya! Lagi kaming malungkot ni Nanay!
0: Esteban! Titignan mo na lang ba si Ranyel? Hindi ka ba natutuwa? Narito na siya muli!
3: Tatay! Sinundo mo ba siya? O pinilit mong isama pa uwi?
0: Importante pa bang sagutin ko ang mga tanong mo? Hindi ba mas mahalagang narito na siyang muli? Hindi ba pwedeng kahit ilang sandali ng buhay mo, ipadumo mo sa kanyang ikaw ang kanyang ama? Isang amang nagmamahal at hindi amang kinatatakutan niya dahil sa iyong kahimpitan!
4: Tay, gusto niyo raw ako makausap?
3: Tapos ka na kumain?
4: Opo.
3: Ayoko na mauulit yung ginawa mo.
4: Opo, hindi na po.
3: Malinaw na ba yung pinag-usapan natin kanina?
4: Opo. Babalik po ako sa pag-aaral, pero pagkatapos ng huling klase ko, diretso ako uwi at hindi na babarkada.
3: Mabuti at nagkakaintindihan na tayo.
4: Hindi na rin po ako maglalayas. Hindi ko nabibigyan na sama na loob si nanay.
3: Nakita mo kung gaano kahirap ang mabuhay na malayo sa amin?
4: Opo. Di ko makakalimutan mga gabi natutulog ako na karton na higaan at pagbumusa ulan. Kasama ako nababasa ng mga banyera na isda. Di ko makalimutan na para makakain po ako 10 mabibigat na banyera na isda at sipod siyang kailangan kong buhatin mula bangka patungong fish port.
3: Mabuti. Naintindihan mo na ang totoong buhay. Sige na, iwan mo na ako. Tatapusin ko lang ang paglilista ng mga kailangan sa talyer at junk shop. Kung alam mo lang anak, halos magdugo ang puso ko na maglayas ka. Pero bilang ama, kailangan manatili akong matatag at hindi ko pwedeng ipakita sa'yo na nasasaktan ako at umiiyak. Sana sa pagkakataong ito, magpakatino ka na. Ayusin mo ng pag-aaral mo dahil yun lamang ang hangarin ko para sa'yo.
0: Salamat, Evan. Salamat at kinausap mo ng masensinan si Roniel.
3: Alam.
0: Ang mga luha sa iyong mata.
3: Mahal ko si Roniel. Mahal ko silang pareho ni Janelle. Alam ng Diyos na tanging kapakanan nila ang mahalaga sa akin. At ayoko ng isa man sa kanila ay mapahamak o kaya ay mapariwaraan landas.
11: Nagloko, nagtampo, naglayas. Nagkargador sa nabotas, naiyak. Si Ronel ay naranasang magbanat ng buto sa fish port. at itong si Catherine Cristobal ay hindi man lang inaya na umuwi. Kumain kung kailan lang may perang pambayad sa karinderya, matulog sa basang sahig, sa higaan na karton, walang kumot, walang unan, ganon-ganon. Pero walang nanay na matitiis sa makita ang kanyang anak sa ganong sitwasyon.
5: Wala!
11: Kaya si Aling Alona ay agad siyang isinama, "Anak, umuwi ka na." At nang nagharap sila ng kanyang ama, itong si Ronel, malamig. At tila parang bato pa rin ang ipinakitang damdamin ng ama. Kailangan niyang ipakita na istrikto ito. At tinuturuan lamang siya ng leksyon. Kahit sa loob ay nadudurog na ang kanyang tatay, Teban, sa maraming pira-pirasong mga bubog. May panandali ang kapayapaan sa mag-ama. Ang tanong, paano pag naulit na naman ang away nila? Kapag may shooting ulit sa R10 at hindi sa Fishport? Nako, mga kapatid. Yan po ang ating malalaman kung magtatanda na ba itong si Ronel. O, muling sisiklo na naman ang kanilang bangayan. Sa oras po na 11:48, mga kapatid, kami po muna yung mambibitin at sana'y nakatuto ka pa rin sa pagbabalik ng Sana Lord.

0: mga kabatid ang pinakikinggan po ninyong kwento ay mula po sa panulat ni Judith Tanhuacio Marasigan sa direksyon ni Eric Galvez. Ang awitin naman po ay mula sa Apo Hiking Society. Yung talagang hanggang langit na linya, talagang ramdam mo yung inaabot niya talaga yung taas. Eh. The late great Danny Javier. Si Janelle, mga kapatid, ay binoboseson po ni Cindy May Basen, si Kel Manuel, ang gumaganap na Bessie, at Akiba. Si Vincent Gutierrez, ang tatay Teban, habang si Alan Moya ang gumaganap na Roniel. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagtutok at ilang mga pagbati po ang ating gagawin muna bago natin puntahan ang huling bahagi ng ating kwentuhan. Yo! Kay John Mark Burgos, magandang umaga po kay Boots Espanola, Alma Aranilio, makasaysayan Mia Polis, mga kapatid. Wilms Reyes, araw-araw nakatutok siya. Thank you sa yung kind words, Wilms Reyes. Kenneth Asibar, magandang umaga. Ryan Peña Alcazar, happy birthday. Uy, si Ian Curtis ng Joy Division. At Mr. Ocaña, pa-ceremony ka naman daw dyan para mismo na. Habang hinahanap ni Mr. Ocaña ang awiting ceremony. Pero malamang mas new order na yun, no? Hindi yung Joy Division na. In terms of recording. Okay, Tess and June Detona ng Zambales. Ha? Nakatutok habang nagsasampay. Sana po makakatuyo na raw this time. Annalisa Mascardo, shout out po sa lahat ng mananahi ng SFG Garments. Fogs Morta mula San Isidro, Oas, Albay. Leon Ebonia ng Naik Cavite, nagtatahi daw siya habang nakatutok. Ani Omania Solator, hello from New York. Ha? Ani Solator. Maria Decheca Sakop, kahit nilipat nyo ang oras, pwede lang kami nakasuporta. Mahal ka namin, Maria Decheca Sakop.
1: Maraming Nico salamat Pabales.
0: Magandang umaga, Nico.
1: Yung masaya.
0: At of course, sa lahat taga RB Hortaleza Comembo Branch. Hello po sa inyo, Alex Fuentes ng Bacolod. Alright. Habang binabasa natin ang huling bahagi ng ating tempo, ay pinapatugtog ni Erwin Pumanya yung ceremony. Kaya lang para kay Ryan Peña Alcazar. Sinabi dati ng political philosopher na si Niccolo Machiavelli, "It is better to be loved, it is better to be feared than loved." Oo. In short, mas maigi pa raw na katakutan kesa mahalin. Ano kaya ang lohika ng pananaw na yun? Ano't ano pa man, ganyan ang ginagawa ni Teban sa kanyang mga anak. Ayaw niyang ipakita sa mga ito ang klase ng paglalambing o yung pag-aaruga na kapareho ng pinapakita ng sananay. Dahil kung may good cup, bad cup routine, mukhang ang bad cup dito si Tatay Teban. Dahil gusto niyang manatiling may takot sa kanya ang mga anak. At naniniwala siyang higit sa pagmamahal, takot daw ang totoong magbibigay sa kanila ng disiplina at katatagan sa pagharap sa mga totoong hamon sa buhay. Pero may batayan ba ang sinasabing ito ng kanyang itay? Mga kapatid, ito na po ang huling bahagi ng kwentong sinulat ni Didi Tanhuacio Marasigan. Salamat po sa pagtutok ninyo. Ito na po mga kapatid, ang sabi ni itay.
2: Oh, masante, Granil. Kung kamanda ni lumakas, baka madulas ka. Matatapos ko lamang bang ba? Mang Migs, narito pa rin kayo sa school.
3: Oo naman.
2: Saan mo kayo ng janitor dito? Ikaw, mabuti at nakabanta ka sa pag-aaral.
4: Oo nga po eh. Kinuusap ako ng masinsina ni tatay.
2: Bukan ulit mag-o-over, di ba?
4: Hindi na po.
2: Kalimutan mo na yung artistang hinahangaan mo. Kaya ka na mapahamak eh. Kapupunta mo sa shooting nila.
4: Hinahangaan ko pa rin po ang paboritong artista, pero dadayo na lang po ako siguro sa shooting. Oo, sa show na naroon siya kapag may libreng oras.
2: Ay,
4: upo, hindi ko na po ulitin mag-cutting classes para lang makita ko siya.
2: Yan ang tama, Ronyel.
4: Kakaedad na rin po ako. Tama na yung isang taon na nahinto ko sa pag-aaral.
2: Okay lang yan. Ang mahalaga, bumawi ka na ngayon, pinag-aaral ka na ulit ng tatay mo.
5: Pangalawang atake na niya sa puso. At sabi ng doktor, hindi nila sigurado na kakayanin pa niya.
6: Naiintindihan na kita. Tumapan ka para makita mo ang mga pagsisikap namin ni Janelle.
7: At kahit nagkasakit ka, pilit naming binukay ang junk shop. Pero yung tayer, hindi na maasikaso ni Kuya.
6: Dahil nag-aaral na ako, Tay. Yung junk shop lang ang kinaya ko asikasuhin, pero kahit ano pa mangyari, hindi po namin isasara ang negosyo yung ibinuhay mo sa amin.
8: Janelle. Ronyel.
7: Nandito po kami. Kasama namin si Nana.
5: Teban. Pakiusap. Lumaban ka. Huwag kang sumuko.
8: Hindi ko na kaya.
5: Hindi. Huwag mong sabihin.
8: Ronyel. Anak. Mahal kita. Mahal ko kayo ni Janelle.
6: Ay! Kaya ko lang narinig yan sa'yo.
7: Mahal ka rin namin. Ang pagdidisiplina niyo sa amin, naiintindi na niyo po namin.
6: Huwag mo kayo susuko tayo.
8: Ano na?
5: Eman, hawak kong kamay mo. Magpahinga ka muna. Magbabantay kami sa'yo.
7: Anong ibig sabihin nun, Ronyel? Janelle! Kami kita po si tatay.
6: Wala na siya ang gawin.
7: Hindi!
5: Malapit mo tayong paninglapitan para sa pagbabagamot niya,
7: ate Eva!
6: Ay! Wala na po si tatay!
7: Hindi namin kalilimutan ang mga bilin niya sa amin ni Kuya.
6: Dahil kahit po wala na kayo, huwag po kayo mag-aalala. Alam ko na po ang dapat kong gawin. Huwag po kayo mimigusay. Tatapusin namin ni Janelle ang pag-aaral. At hindi namin po mami

0: Congratulations, Raniel!
1: Salamat, Bessie! Ay, salamat dumating ka sa araw ng graduation ko, ha?
2: Eh, ba't hindi ka magpasalamat sa akin? Ako yata ang sumundo kay Ate Bessie sa bahay nila.
1: Siyempre, salamat din sa makulit na Janelle.
2: Makita mo, kuya, kahit makulit ako, natulungan pa rin kita, ha?
1: Ay na, Janelle, salamat po dahil pinasaya mo ang graduation ko.
0: Sa wakas, next enrollment college ka na rin tulad namin ni Janelle.
1: Oo nga pala, bago tayo umuwi. Daan muna tayo sa sementeryo.
2: Sementeryo?
1: Ayun. Papakita ko kay tatay ang diploma ko. Tay, graduate na ako ng senior high school. So, susunod na enrollment. College na ako. Alam mo tay, kahit wala ako na. Di namin nakakalimutan ang mga bilin mo. Sana, masaya ka pa rin. Dahil yung dati namin takot sa'yo ni Janelle, nawala na eh. Nang sabihin mong mahal mo kami, naintindihan na namin yung pag-iigpit mo. Pagmamahal din yun eh.
2: Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi namin pababayaan si nanay. Magpapatuloy ang junkshop at talyer. Yung mga tauhan mo, hindi sila mawawalan ng trabaho. Ngayon, naiintindihan na namin ang pagdidisiplina mo. Ang pagpapahalaga mo sa oras.
1: At lahat na itinuro mo, tay. At mga prinsipyong pinaninindigan. Siya rin naming susundin kahit wala ka na.
3: Isa na namang kwento ng buhay ang hinimay ni Lord De Vela. Sana Lord. Sa True FM sa 105.9. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at on

0: daan-daan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on-air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Susunod na ang One Balita Pilipinas sa 105.9 True FM.
1: Mga pagbabanta. Pero sabi ng prosecution,
2: okay, the defense is entitled to their own conception of things. They're entitled to their own imagination.
1: Kinuwestiyon naman ni Attorney Binluan kung paanong naging biktima ng grave threat sina PBBM, gayong hindi naman sila nagreklamo. Pero giit ni Lotto, hindi kailangan ng reklamo at sapat naman ang mga ebidensya.
3: So without any personal correspondences with them, you came to that conclusion?
4: The evidence is clear, sir.
3: According to you.
5: Oh, objection, Your Honor. I move that the defense counsel, with all due respect, be admonished from stating those unprofessional remarks.
1: Binigyang din ng prosekusyon ang sinabi ng Supreme Court na hindi kailangang may matakot bago sabihin pagbabanta ang isang pahayag. Sa panggigisa ng depensa kay Lotto, naungkat pa ang grades ni VP Sara sa law school.
3: Are you aware that the Vice President is a lawyer?
4: I heard it in the news, sir.
3: Oh, she has a higher grade than most of the lawyers here. But are you aware that she also worked as a court attorney?
5: Relevance, Your Honor. Relevance. Objection relevant.
6: Respondent, kindly avoid those
3: statements,
6: given that there are a lot of lawyers here and you don't know what their grades are.
1: Binatikos naman ng prosekusyon ang mga diskarte ng depensa, lalong-lalo na ang pagpuntirya sa typographical errors sa mga dokumento.
7: Yan na ba yung best nyo? Parang galingan nyo pa na onte. Nagbabago yung fact na mayroong nagbanta, mayroong pagbabanta, at mayroon pong pinagbantaan.
4: Your Honor, the existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists, does not alter the fact that the Vice President uttered those statements, committed the crime of grave threats, and inciting the sedition.
1: Nanindigan naman si VP Sara na hindi suportado ng ebidensya ang reklamo laban sa kanya. Hindi raw magiging totoo ang isang kwento kahit paulit-ulit itong sabihin. Dapat daw nakabase ang impeachment proceeding hindi lang sa espekulasyon o gawa-gawang salaysay. Kagabi, natapos na ang pagsalang kay Lotto sa witness stand. Nagdesisyon din ang prosecution na wag nang iharap si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez.
8: We find it totally unnecessary, redundant, and a surplusage to still present Attorney Zulaika Lopez and as well Captain Belinda.
9: We don't bluff. This is not a bluffing game.
1: Mga kapatid, Mobile Journal, Amy Atchanza po, hatid ang mukha ng balita.
10: Pinag-aaralan umano ng defense team ni Vice President Sara Duterte na gawing testigo sa impeachment trial ang OVP Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Kaugnay niyan, live na magbabalita si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles.
11: Dahil wala pang desisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung gagawing testigo ang OVP Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Pero malaki raw ang responsibilidad. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
12: It's always that possibility, although ayokong pangunahan kasi sa ngayon, the reason why hindi namin sa nilista is hindi naman, sa tingin namin, ginagawa namin yung pre-trial brief is hindi naman integral yung magiging testimony. So as far as I can say now pa lang, no? As far as I'm concerned for now, but wala kaming decision kung gagawin namin siyang witness or hindi.
11: Kasunod yan ng pag-withdraw ng prosecution na iharap sa impeachment court ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Ayon sa kampo ni VP Sara, hindi umano nila inasahan ang hakbang na ito ng prosecution, pero naiintindihan nila ang rason ng kabilang panig na baka maging redundant o repetitive ang magiging testimonyo ni Lopez, pati ni House Legislative Security Bureau Executive

0: Sa director, Captain Belin Dabelio. Dagdag pa ni Poa, may posibilidad din umanong hindi rin sila magpresenta ng ilang witness kapag oras na nilang magpresenta ng mga testigo. Dito rin pumasok ang tugon ni Poa na may posibilidad na iharap si Lopez. Bagaman hindi kasi nililista si Lopez bilang testigo ng depensa, mayroon umanong reserve witnesses para sa Department of Education o DepEd at Office of the Vice President o OVP. Samantala, Cheryl, handa na rin ang depensa sa oral arguments mamayang alas 2 ng hapon. Naghahanda na rin sila sa posibleng pagharap ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa Lunes. Cheryl, bagaman hindi na tumayo bilang testigo si Attorney Zulaika Lopez para sa Article 4 of Impeachment ni Vice President Sara Duterte para sa umunoy grave threats at inciting to sedition, posible pa rin tumayo si Lopez sa Senate Impeachment Court dahil kasama siya sa mga inilistang testigo para sa Article 1 ng impeachment ni VP Sara para naman sa umunoy maling paggamit ng intelligence at confidential funds. Cheryl.
1: Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Para mas mapag-usapan pa natin ang pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kasama natin muli dating Senate President Franklin Grillon. Magandang tanghali po sa iyo, Sen.
2: Good to have you again. Magandang hapon po. Good afternoon.
1: Salamat po sa oras muli, Sen. At,
2: yes, good friend.
1: Ayun po. Ito nga po, 5 araw na ang impeachment trial. Ano po? At nakita na natin yung mga unang testigo, mga ruling ng korte, mga argumento ng magkabilang panig. Sa pangkalahatang pagtingin po ninyo, nasa tamang direksyon ba yung pag-handle ng Senado bilang impeachment court?
2: Tama naman. Ngunit siguro pwede pang pagbigyan ang taong bayan dahilan sa masyado pong technical. Ako nanonood, hindi ko masyadong nakukuha. After a few hours, I lose interest. E lalo na po yung mga ating mga pangkaraniwang kababayan na ibig malaman kung ano talagang katotohanan. Medyo siguro, ako, suggestion naman, basta kakaalam sila kay sa akin, baka naman pwedeng tawagin ng impeachment court itong magkabilang panig. At sabihin na, oy, hindi po trial sa husgado ito.
1: Criminal trial, opo.
2: Oho, hindi po pagbibitis ng criminal case ito. Po, pwede ba mag-stipulate tayo? Sabihin natin kung anong ating papagkasunduan kung ano, at kung ano na lang ang itatanong, eh hindi natin makapagkasunduan. Halimbawa, Cheryl, yun pong video, dalawang araw yata ang pinamarkahan ng mga ebidensya at pinapakita na talaga ito ang video. Ngunit yan namang video na yan, ilang daang libong Pilipino, ilang milyon na nakakita niyan. Yung mga paraan na ginawa ay talagang sa husgado yun. Para po on record at masigurado na iyan po ay hindi napalitan na video. Ngunit sa akin lang, iyan naman po, ito po ay hindi, ulitin ko lang. Hindi po judicial proceeding ito. Ang importante lang na ang katotohanan ang siyang makita ng taong bayan. Yun pong video, just halimbawa, yun naman siguro nililideny, at pati yung si Vice President Sara, hindi naman nililideny itong video nito eh. But ang haba-haba ng proseso, sinunod na parang husgado, para po mailagay sa record itong video nito. So, aking pong pakiusap, maybe sa impeachment court, patawag itong dalawang partido at sabihin, pwede ba? Bilis-bilisan naman natin at magkasundo na tayo kung aling ang mga dokumento at ebidensya na hindi na kailangan i-prove through a direct examination para po mapabilis ang konti. Yan na po. Otherwise, expected po itong sana po mapabilis ang konti, but ako naman yung proseso sa paghanap ng katotohanan ng importante.
1: ayun nga po, bilang isang abogado rin po kayo, at napapag-usapan na natin yung paraan ng paglilitis na mahira, minsan nakaka-nosebleed na sa sobrang technicalities, Senator Drilon, para rin po ano, sa kaalaman ng publiko. Maari, marami nga yung nalilito dun sa pagkakaiba ng isang criminal trial at sa isang impeachment trial. And it seems also, mismong o baka ilan sa ating mga senator judge ay ganoon din, baka sila nalilito sa kanilang role kasi nagiging mukhang criminal trial na sa pinakasimpleng paraan. Paano po ninyo ito ipaliliwanag? Yung ano ang talagang layunin ng isang impeachment proceeding sa ilalim ng ating konstitusyon?
2: Ang impeachment proceeding po ay isang proseso in order to exact kung nagkamali ang isang impeachable official to exact accountability. Hindi po to convict, hindi sa husgado, sa criminal, criminal case, na kailangan there must be proof beyond reasonable doubt. Yun pong walang kaduda-duda na yung nasampahan ng kaso na kasaklan sa criminal case, criminal proceeding, ay siyang talagang gumawa. Kaya po lahat ng detalya ay talagang nire-record. Dahilan sa yung freedom, yung freedom ng isang akusado is the one on trial. Yun po sa impeachment court, wala na, hindi naman po ang parusa po ay hindi pagkukulong kung hindi matanggal lang sa servisyo. Kaya po sana, hindi ko po alam ba kung paano nila gagawin, at marami ng mga magaling na abogado dyan, I will not substitute my judgment. Ang akin lang po bilang isang mamamayan, sana po huwag naman ganitong kahabang proseso sa pagtatanong. At isa pa, narinig ko po, iba kasamahan ko sa Senado . Immaterial naman yung tanong nila . Wala naman, hindi naman in pursuit of the truth or to show na talagang may impeachable offense na nangyari. Irrelevant po ang tanong nila. Ngunit, pagbigyan natin kasi diwan sila abogado, ngunit dapat naman pang-isipan nila na ang hinahanap dito yung katotohanan at ang mga comment o mga tanong na walang relasyon doon sa testimony o sinasabi ng testigo, huwag na nilang sayangin ang panahon ng impeachment court at ang patience ng taong bayan na nanonood.
1: Malaki ang responsibilidad ng presiding officer, Senator Drilon, sa pagpapatakbo nga po ng impeachment court, lalo na kapag may mga objection at procedural issues na kailangang pagpasyahan. Gaano kahalaga ang papel ni Senator Chiz Escudero sa pagtiyak na nababalanse ang due process at ang maayos na pag-usad ng paglilitis? At di po ba pwede rin na role niya na kung nakikita niya yung mga kapwa niya, Senator Judge, na nagiging technical na rin o parang lumalabas na imbis na clarification lang ay nagmumukhang nag-aabugado na sa kung saan mang panig, to call their attention? Pwede naman po yun, diba?
2: Pwede na pong pagsabihan. Pwede niya po pagsabihan, number one, or siya na po ang magtatanong kung ang dapat itanong dahilan sa maibalik doon sa layunin ng impeachment court na ang katotohanan ay malaman ng taong bayan at ang may kasalanan ay mananagot. Hindi po bawal na mag-intervene ang presiding officer, si Chiz, hindi po bawal yan at in fact, yan po ay tungkulin ng presiding officer na i-guide ang presentation of evidence, dahil kung minsan nga hindi mo maiwasan na nalilito na yung taong bayan or hindi naman siguro sinasadya, pero yung ibang mga tanong at ibang mga set of judges hindi naman material sa issue ang kanilang tinatanong.
1: Kasi parang ang Ang pansin po, ang obserbasyon ng ilan ay tatawagin, i-recognize yung kapwa Senator Judge at pababayaan na lamang na magamit yung dalawang minuto. Kung lahat sila tuwing sa bawat ano may datid na dalawang minuto, pero hindi nakukol yung attention na okay, you're given 2 minutes, pero are you making sense? Or may pinatutunguhan ba yung tanong mo? Kung wala, di ba dapat siya na rin na nagsasabi na parang hindi naman, or wala sa lugar? Or siya yung nagta-traffic ng mga...
2: Tama po yan. Ngunit, huwag mo namang ipahiya ang kapwa mong senador. Kaya sa akin, kung yan po ay nakikita natin na hindi maganda ang takbo, pwede po siguro in private, in the chambers, mapagsabihan yung mga kapwa mong senador, pare, huwag namang ganon. In other words, there are ways of delivering the message. Dahilan sa kapwa mong senador yan eh, ayaw mong ipahiya because you called their attention to certain errors in procedure or in purpose. Siguro sa tabi, pakiusapan na huwag ganun at hindi naman material yan sa impeachment trial. Pwede po, dapat gawin. Gawin dapat para po ang hindi lang pabayaan lang natin yung mga kasawahan natin sinunod na kung minsan nakakalimutan po kung ano ang purpose ng impeachment.
1: Maybe every now and then or every week, kailangan nagkikita-kita muna. Tapos paalalahanan ng isa't isa yung mga kapwa nila, silang mga senator judge na... Kasi performance din nila ang tinitignan ng taong bayan eh. Hindi po ba? Sila din ang mapupunan nito eh. Kung paano sila nagpa-perform, paano sila... So sana, kahit na sabi nyo nga po, sila-sila na lamang, sige, para hindi walang mapapaya. But at least, dapat na nako-call nila yung isa't isa na yung attention na, teka, sabi nyo nga, pare, parang medyo nag-abugado ka na dun sa isa. Or parang, it didn't make any sense. But then again, we're just hoping. Kasi... doon tayo aasa ang taong bayan sa kung paano sila magdedesisyon. At hindi lamang yung pagpepresenta ng ebidensya ang tinitignan natin, pero kung paano din nagpa-perform ang Senator Judge. Hindi po ba, Senator Drilon?
2: Tama po yan. At huwag nating kalimutan na itong impeachment trial ay para po malaman kung anong katotohanan. Kaya kahit sa mga abogado, dapat yung relevant lamang yung itatanong. Sasabihin mo, hindi mo ba alam na si Vice President Sara ay minsan nang kumuha ng bar exam? Ganito ang grado niya, mas mataas din sa marami dito ang mga abogado. Totally irrelevant. And the presiding officer, if I may suggest, should call the attention of the lawyers, lalo na kayo po ay nandito upang tulungan ang ating impeachment court para mailabas ang katotohanan kung talaga bang may pagkukulang si Vice President Sara at guilty ba siya doon sa mga sinasabing graft or corrupt on corruption or betrayal of public trust para po tanggalin siya sa kanyang pwesto. Hindi po yung mga comment na minsan nang kumuha ng bar si Vice President Sara. Yun po ay dapat pagsabihan at they're testing the patience of ako abogado ako, ngunit napapagod ako makinig doon sa mga argumentong sinasabi ng mga abogado nila. At tungkulin ni Senator Keith para pagsabihan itong mga abogado na let us stick to the facts. Doon lang tayo kung ano ang karapat-dapat, relevant facts. Huwag yung mga extraneous matters.
1: At doon nga po sa mga napapanood nyo sa mga nakalipas na araw, paano nyo tinitignan yung paglalatag naman ng kaso ng prosecution at pagtugon ng defense? Hindi pa man tapos po yung presentation ng kanilang mga ebidensya. May nakikita na ba kayong mga kalakasan o kahinaan sa magkabilang panig?
2: Wala naman. In fact, over proving isang pong para pong criminal case ang nangyayari parang criminal proceeding, hindi po tama dahilan sa yung impeachment trial ay hindi naman trial in court sa husgado.
1: Sabi niyo nga po, nakakapagod. Minsan na, parang bumibitaw, nawawala ng interes. Ano yung nakikita niyong posibleng epekto nito? Diba? Eh, lalo na po, kayo, abogado na kayo, naintindihan niyo yung proseso, napapagod na kayo. What more yung ordinaryo kaming mga mamamayan na hindi naman din mga abogado at umaasa nga kung paano ilalatag sa amin ang ebidensya para makita namin kung guilty pa or hindi. So, gaano kahalaga na yung interes mapanatili sa taong bayan?
2: Mahalaga po, Cheryl, dahil sa ito, malaking bagay sa ating kasaysayan mula nung EDSA Revolution. Eh, libang impeachment pa lang, ilang na, 40 years na tayo under this constitution, apat o lima pa lang na impeach. Kaya ito'y malaking bagay, isang proseso na siyang magbibigay ng epekto at solusyon doon sa mga nakikita nating pagkukulang ng ating mga opisyales. Dahilan sa ang kalakasan ng demokrasya ay hindi po dahilan sa kapangyarihan ng mga namumuno, kung hindi ang kapangyarihan ng mga proseso kagaya ng impeachment upang mananagot yung may hawak ng kapangyarihan.
1: At ito nga po, going back doon sa nagiging takbo po ng trial, ano, ay may mga desisyon na katulad nito, yung desisyon po ng prosecution na huwag nang ipaharap yung ilang testigo. Ay isabay itong maituturing yung maayos na litigation strategy upang mapabilis yung paglilitis? O may panganib ba ito na magbukas ito ng mga tanong kung sapat yung kanilang nilatag na ebidensya?
2: Ay, yan po ay desisyon ng mga abogado at ng House of Representatives. Hindi po ako makialam kung hindi dapat tayo makialam kung sino ang ihaharap nila, dahil iyan po ay napag-aralan. Kaya rinispetuhin natin, ito ang proseso nila. At the end of the day, sa katapusan, tayo po ang sariling mga conclusion na lumabas ang katotohanan o hindi. But in the process, sa akin po, yan po ay kapangyarihan at kapanganan ng mga abogado at partido sa kaso ito.
1: Senator, isingit ko po ito dahil magsasagawa na nga today, no, ng oral arguments ngayong hapon kaugnay dun sa pagsubpina ng mga bank deposits at tax records ni VP Sara. Sa tingin po ninyo, gaano kakritikal ang magiging desisyon dito para sa buong takbo ng trial?
2: Critical po sa akin, Jeril. Paulit-ulit kong sasabihin na ang impeachment trial ay isang proseso in order to exact accountability. Kung sino po ang nagkakamali, ay dapat may pananagot sa ating taong bayan. At ang proseso ay nasa impeachment trial. Ngayon, ang sinasabi po na itong bank deposit magpapakita ng graft and corruption or bribery or betrayal of public trust. Kaya importante sa akin, importante po, Cheryl, na kailangan mailabas ito. Dahil lang po, huwag natin kalimutan yung second envelope. Bakit po nagkagalo tayo doon sa impeachment trial di ERAP at lumabas yung tao sa kalsada at taong bayan naging EDSA 2? Dahilan po sa second envelope, dahilan sa yung 11 sa mga kasamahan ko sa Senado, sinabi, hindi pwedeng buksan ng second envelope. Ang feeling ng taong bayan ay may tinatago, kaya po nagalit. Ganyan din po ang ating dapat tingnan na yung bank accounts ay importante po yan dito sa trial. Importante po para malaman kung anong katotohanan. Importante po yan na mapakita natin sa taong bayan na walang pagkakamali si Vice President Sara.
1: So mamaya sa oral arguments, yung papanoorin ng taong bayan, so it's gonna be interesting. It'll be interesting for the people na kailangan tumutok sila later dahil didepensahan ng isa't isa yung kahalagahan nito. And then, after po ng oral arguments, para din, din sa kaalaman din po ng ating mga manonood, paano ba yun, Senator Jorlon? Mag-oral arguments, tapos didesisyonan din mamaya ng impeachment court kung papayagan or hindi?
2: Yan po ang pagkaalam ko. Although the impeachment court has the full control, sila po ang may kapangyarihan to rule today or tomorrow or next week. At kung kailan sila mag-rule, ano? Yan po ang isang bagay na nasa diskusyon ng impeachment court. At ako lang sinasabi ko na ang layunin ng impeachment trial ay dapat malaman ang katotohanan insofar as the impeached officials are concerned.
1: So, pag po magbobotohan yan, makikita kung sino yung mga boboto at hindi boboto?
2: Sa pagkaalam ko, yun. Dapat. Yan po. Noon po sa amin, noong panahon ni ERAP, yung second envelope, pinagbotohan. Bubuksan ba o hindi? O, sino payag? O, yun. Yun ang proseso. Sinunod namin noon.
1: At dito, dapat makita ng taong bayan sino-sino yung tingin nila ay tama na dapat iisabpina itong mga dokumentong ito or yung mga against on this. So ito yung you think that today is one of yung mga isa sa mga critical na araw sa impeachment?
2: Sa akin po, very critical. At dapat malaman ng taong bayan through makikita ng taong bayan kung ang boto ng bawat senator judge.
1: Panghuli po, Senator, ano man yung maging desisyon ng impeachment court, ano po ba yung pinakamahalaga muli? Ano dapat makita ng taong bayan upang masabi nilang ang proseso ay naging makatarungan? May due process at tapat sa diwa ng ating saligang batas. At sa tingin niyo po, ano yung magiging epekto ng trial na ito sa tiwala ng publiko sa Senado at sa ating mga demokratikong institution?
2: Ang ating demokrasya po nakasalalay doon sa paniniwala ng taong bayan na ang ating pamahalaan at ang ating mga kawani sa pamahalaan ng mga opisyal ay may pananagutan na dapat kung sila po ay nagkamali ay dapat iharap sa taong bayan at ang proseso na nakalagay sa ating saligang batas ay dapat sundin. Dahil pag hindi po mangyari yan, wala na po maniniwala sa ating demokrasya. Sa ngayon, Cheryl, sad to say, ang aking nakikita ngayon ay ang impunity, ang culture of impunity. Wala na pong sumusunod sa batas dahil sinasabi lang, wala namang epekto pag hindi ka sumusunod eh. Kaya po, ganyan ang nangyayari sa atin, yung flood control scam. Eh bakit mo ba nangyari? Sa aking tingin, nangyari yan po dahil sa failure of our justice system, culture of impunity, ang ibig sabihin eh, wala pong naniniwala na mananagot ang isang opisyal kung siya po ay magnakaw o magkamali. Kaya importante po ang proseso ng impeachment dahil ito po ay isang institusyon sa ating demokrasya na siyang paraan kung paano pananagutin ng isang kawani ng pamahalaan ang kanilang ang hindi tama na ginawa.
1: Marami pong salamat for making time again for us, former Senate President Franklin Drilon.
2: Thanks.
1: Susunod, Senador Rodante Marcoleta, inilipat na sa New Quezon City Jail dahil sa kinakaharap na kasong plunder. At Lea Alonzo, ikinasal na sa negosyanteng si Vincent Co. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
3: Balita, informasyon, serbisyo sa 105.9 True FM. Naging true sa'yo, kapatid.
4: Mga kapatid, halina't sama-sama natin alamin ang latest results ng loto mula sa PCSO. Ang ating lotero ngayong July 14, 2026. Loto 642, Super Loto 649, Ultra Loto 658. Ilabas at tingnan ang mga tiket para sa result ng Lotto 642 na may price na 13,973,560 pesos and 81 centavos. Ito na ang winning number combination in any order. 21, 27, 38, 6, 18, 35. At sa mga naghihintay naman ng Super Lotto 649 na may jackpot na 70,248,761 pesos and 21 centavos. At ang winning number combination in any order, 18, 11, 37, 22, 36, 17. Tingnan na ang mga tiket para sa result ng Ultra Lotto 658 na may jackpot na 132,124,267 pesos and 28 centavos. Ito na ang winning number combination in any order. 1, 23, 17, 48, 58, 34. Tutok lang lagi dito sa True FM para sa PCSO Lotto Daily Draw Update dahil sa bawat taya, may kawang gawa.
5: May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2pm, 5pm at 9pm editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at DATV. Maaari ding ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages, gayon din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
3: One Balita Pilipinas sa 105.9 True FM.
6: Ay sa bilis ng pagkalat nito, dala na rin ng malakas na hangin. Ayon sa Manila City DRM Department, mag-aalas 9 na nang magdeklara ng fire out. Kitang-kita ang naging epekto na nangyaring sunog. Ilan sa mga bahayang natupok ng sunog ang napulbos. Dingding at yero na lamang ang natira. Makitid at dikit-dikit ang mga kabahayan na halos gawa sa light materials. Maging tayo, hirap makapasok sa ground zero. Nabutan pa natin umuusok ang natupok na bahay ni Ninyo. Mabilis daw ang naging pangyayari kaya hindi sila nakapagsalba ng mga gamit. Katabi lang din kasi nito ang bahay kung saan nagsimula ang sunog.
7: Bisa pangyayari, halos wala kami na salba ng gamit niya. Sa lakas ng hangit, sa light, puro light material na nakakagit sa bahay namin. Lumakas ng hangin, papunta sa kanan hanggang sa bago ito ikot ng hangin. So, sumalima. Halos tulad ng bahay dito. Natupok niya. Kasi wala kami na sa pagbibigla ng pangyayari po. Tulungan po sana kami na mabigyan ng at mga kahoy ng parkero.
6: Ilang residente ang dito muna sa Barangay Hall nagpalipas ng gabi at sa Lacandula High School kung saan naging evacuation center ng mga apektadong pamilya. Ayon sa Barangay Chairman ng Barangay 163, mahigit nasa 300 pamilya at mahigit 1,000 individual ang naging apektadong residente. Pumutok na rice cooker mula sa isang bahay ang tinuturong naging saningin ng sunog, pero patuloy pa rin daw ang ginagawang investigasyon para rito.
8: Sila yung gamit nila ngayon. Kasi maliliit po yung iskinita. Nung nag-ano yung fire, ang lakas na kaagad. Nung babalik sila, inarang na sila kasi napuputukan yung mga kuryente. Inawagan po kami na sana mabigyan kami ng tulong yung mga kuryente ko po. Kasi wala po kaano silang nakakuha na kaming ka. Pwede po ba ni tawel, umot, gamit po.
6: Mga kapatid, Mabodger ni Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita.
1: Bumuo na ng Special Task Force ang mga pulis para imbestigahan ang pamamaril sa isang American scientist sa Negros Occidental. Tama ng bala sa ulo ang ikinasawi ng 63 anyos na si Kent Edward Carpenter. Sugatan naman ang kanyang kasama. Sa imbestigasyon, naghahapunan si Carpenter at kanyang live-in partner nang pasukin ang tatlong lalaking nakabonet ang kanilang bahay noong Linggo. Ayon sa PNP, may person of interest na sila sa pamamaril. marine biologist si Carpenter at isa sa nagsulong para maging World Heritage Site ang Verde Island Passage sa Pilipinas. Inaalam kung may kinalaman din sa kanyang trabaho ang nangyaring pamamaril. Inaabangan sa ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang oral arguments kung ipapasabina o hindi ang tax records ng vice at kanyang mister. Kaugnay niyan, magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, ano ang magiging patakaran dito sa gagawing oral arguments?
9: Sherin, ngayong araw nga walang ipipresenta ang testigo. More on oral arguments talaga ang nakaschedule para ngayong araw kung saan pag-uusapan ng Senator Judges, lalo ng defense at prosecution panel, itong naisipasabtina na BIR records at bank records ni Vice President Sara Duterte pati ng kanyang asawa na si Attorney Mascarpio, maging ipinapasabtina rin na bank records at anti-money laundering council records. Ang mangyayari mamaya, simula alas 2 ng hapon, magkakaroon muna ng pagpe-present ng main position ang prosecution pati ang defense. Meron silang 15 minutes para dito. Pagkatapos yan, bawat panig may pagkakataon din mag-rebut sa mga argumento ng kabila, 10 minuto naman ang ilalaan dyan. Pagkatapos ng presentasyon ng dalawang panig kung dapat ba o hindi dapat silipin itong mga dokumento, magsasagawa naman ng caucus ang mga senator judge. Ang mangyayari dito, mag-i-issue sila ng ruling pero kung sakaling hindi sila magkakaroon ng agreement agad-agad, magkakaroon naman ng debate dito sa mga senator judge. Ang nasabi ni Presiding Officer Senator Jesus Escudero, mga 2 oras ang mailalaan para dyan. At ang inaasahan naman, ngayong araw magkakaroon ang nanghatol ang impeachment court patungkol dito. Cheryl.
1: Inaabangan din ang magiging desisyon ng impeachment court kung lumabag o saklaw ng sub-judice rule ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa paglilitis. Ano yung magiging batayan dito?
9: Cheryl, ito kasi yung sub-judice rule. Ito yung nagbabawal sa pagsasabi, pagbibigay ng komento o ng remarks na maaaring maimpluwensyahan ang publiko kumbaga magkakaroon na paunang isip na meron na agad guilty o kaya may inosente kahit wala pa talagang hato dahil ongoing pa yung judicial proceedings. Ang nasabi dito ng impeachment court spokesperson attorney Reggie Tongkol, nakadepende raw sa impeachment court kung mapagdidesisyonan nilang pasok dito at may nalabag doon nga sa rule ng korte itong si VP Sara Duterte. Kadalasan naman din daw kasi sa pamamagitan ng isang motion na iaangat sa korte yung usapin na ito na manggagaling either sa prosecution o sa defense, bakit basta sa mga partidong concerned. Polisiya rin kasi ng impeachment court na hindi nila pangungunahan yung paghahatol o kaya naman yung pagbababa ng consequence o ng parusa. Pero ayon din sa rules, maaaring ma-cite for contempt ang mga individual na hindi susunod dito sa sub-judice rule o kaya naman may option din daw ang korte. For example, yung pagbibigay o pag-i-issue ng admonition o kaya naman warning sa lalabag dito. Cheryl.
1: Ano pa ang mga aabangan sa trial ngayong araw?
9: Cheryl, yung mga argumento talaga na legal basis dito pagdating sa oral argumentation sa mga pinapasabi ng dokumento kasi lalabas dyan yung secret bank secrecy law kung may malalabag bang batas. Baka magkaroon din ng rulings mula sa korte na gamiting batayan para rito. Yung magiging opinion din at question ng Senator Judges patungkol dito sa kanilang mga argumento pati na rin yung presentation naman ng mga ipapatawag na testigo ng House Prosecution sa susunod na linggo. Yun kasi yung ruling nila every last day ng interang impeachment for the week, magkakaroon ng pag-formalize kung sino ang nakatakda for next week. Kasama na rin dyan, itong si NBI Director Melvin Matibang na pinagbigyan lang ng impeachment court na mapapaaga yung kanyang testimonya, pero Monday next week yun gagawin. Cheryl.
1: Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes. Handa na ang prosecution team para sa oral arguments mamaya patungkol sa hiling nilang masabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Para sa detalye, magbabalita si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, bakit inagahan ng prosecution itong paghahain ng motion para nga sa tax records ng vice?
10: Cheryl, kanina nga sa isinagawang press conference ng prosecution ay sinabi na nila na para maiwasan daw ang delay na ginagawa nga dito sa trial ay minabuti na rin nila na ipasabi na nga itong tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Mascarpio. Ito yung mga nakapaloob doon mismo sa loob ng isang green box na isinumite mismo ng Bureau of Internal Revenue noon pa lamang House Justice Committee hearings hanggang ngayon na ipinababalik na nga muna sa BIR para sa subpoena na itatalakay sa mga susunod pang araw, lalong-lalo na dito sa article ng Unexplained Wealth ni Vice President Sara Duterte.
1: Kung hindi papayagan ng impeachment court na mabuksan ang green box na naglalaman nga ng BIR tax records, sapat pa rin ba yung mga ebidensya ng prosecution para nga patunayan yung kanilang aligasyon ng unexplained wealth?
10: Cheryl, naniniwala naman yung prosecution noon na sapat pa rin yung mga ebidensya na kaya nilang ilatag pagdating nga dito sa talakayan ng unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Kung hindi mang payagan noon na mabuksan ito nga green box mula sa BIR. Kung maaalala lang din kasi natin noon, mga nagdaang pagdinig ng House Justice Committee, doon na isiwalat na may around 6.7 billion pesos na flagged transactions itong si Vice President Sara Duterte at ang asawa niyang si Attorney Carpio simula 2006 hanggang 2025. Ganyang kalaki yung halaga no na nais ipresenta ng prosecution pagdating nga ng trial. At bukod pa riyan na pakinggan din natin no, doon sa mga nagdaang Justice Committee hearings na mayroon ng non-declaration of cash si Vice President Sara Duterte sa kanya namang mga salit.
1: Kung magkahiwalay ang magiging botohan sa subpoena para sa BIR records at sa bank at AMLAC records, ano yung posibleng magiging epekto nito sa takbo ng impeachment trial?
10: Cheryl, ganun pa rin naman daw no yung magiging takbo ng trial, possible talaga at nakumpirma naman no na two motions ang gagawin dito ng prosecution. Ang titingnan lang din natin ay kung pwede bang i-consolidate ito sa isang motion. Pero ang dalawang motion na yan ay nakasangay no, ang isa ay doon sa tax records nga ni VP Sara para doon sa green box ng Bureau of Internal Revenue, habang yung pangalawa naman ay para nga isubpoena rin itong bank at AMLAC records naman ni Vice President Sara Duterte. So nakita na rin naman natin yung nasabi na rin naman no yung magiging procedure dito, 15 minutes ang ibibigay sa bawat party para nga doon sa kanilang motion, habang may 10 minutes naman for rebuttal para naman sa kabilang party.
1: Final na ba yung desisyon ng prosecution na huwag ipresenta sa witness stand si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez?
10: Yes, Cheryl, kanina naisiwalat din doon sa press conference na prior to yesterday kung saan nga inanunso na rin na hindi na nila ipresent itong witnesses na si Attorney Zulaika Lopez at si Captain Belinda Bello. Ay, sinasabi naman nila no, na napapag-usapan na rin yan at nasabi nila na final na nga din itong desisyon na to. Dahil para sa kanila ay sapat na rin naman no, yung nasabi dito ni NBIR Regional Director Attorney Jeremy Lotto kung saan nga pinapatunayan na yung video press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 ay authentic at walang halong edit. No? At yun na din naman yung nakita din sa proseso mismo na isinagawa ng National Bureau of Investigation.
1: Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Inutos ng Sandigan Bayan, 3rd Division, na ikulong na si Senator Rodante Marcoleta sa New Quezon City Jail sa Payatas habang dinidinig ang kinakaharap niyang kasong plunder. Para sa detalye, magbabalita sa Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, bakit nagbasa ang korte na ilipat na sa kulungan si Marcoleta?
11: Cheryl, nagdesisyon ng Sandigan Bayan na ilipat na si Senator Rodante Marcoleta sa New Quezon City Jail kasunod ng paglabas ng resulta ng independent medical assessment ng UPPGH na nagsasabing maayos na ang kanyang kondisyon at wala nang dahilan para ipagpatuloy ang kanyang hospital arrest. Matatanda ang noong July 6, unang na-confine sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta matapos dumaing ng paninikip ng dibdib at tumaas ang kanyang blood pressure. Dahil sa mga pagkwestiyon sa tunay niyang kalagayan, inatasan ang Sandigan Bayan ng UPPGH na magsagawa ng isang independent medical assessment. Sa pagdinig kaninang umaga, personal na isinumite ng UPPGH ang medical report. Pinumpirma ni UPPGH Director Dr. Gerardo Dizon Gilegaspi na stable na ang kondisyon ni Marcoleta. Wala nang medical findings na nangangailangan ng hospital arrest at cleared na rin ito sa mild pneumonia niya matapos ang gamutan. Bagamat inirekomendang manatili pa siyang naka-isolate ng isang linggo, nilinaw na maaari naman itong gawin sa loob ng piitan. Dahil dito, iniutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat ang kusuriyan ni Marcoleta mula sa PNP General Hospital patungo sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Bago ang paglipat, sinuri rin ng korte ang kondisyon ng pasilidad matapos questionin ng kampo ni Marcoleta ang posibleng epekto nito sa kanyang kalusugan. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, hindi congested ang piitan at may sapat na health personnel na magpapatuloy sa pagbibigay ng kailangan niyang gamot. Samantala, tumalo rin sa arraignment ang mga kapwa-akusado ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Lahat sila ay naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Cheryl, kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology na nakomit na si Sen. Rodante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas bandang 10:49 ngayong umaga. Itinakda naman ng Sandigan Bayang 3rd Division ang susunod na pagdinig sa kasong plunder sa August 10. Cheryl?
12: Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes. Nasa Singapore na si Pangulong Bongbong Marcos para sa 3 araw na official visit. Makakapulong ng Pangulo si Singapore Prime Minister Lawrence Wong at ilang business groups. Pagtitibayin nito ang kooperasyon ng dalawang bansa sa trade, investment at iba pa. Itinalagang caretakers ng bansa sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino. Samantala, formal lang nanumpa bilang bagong kalihim ng Department of Health si Dr. Jose Ojalte Jr. Siya ang pumalit kay Ted Herbosa na nagbitiw dahil sa issue sa kanyang kalusugan. Nagpasalamat naman si Ojalte sa tiwalang ibinigay sa kanya ng Pangulo. Kinailangang gawin sa India ang operasyon ng isang taong gulang pa lamang na pasyenteng may bone marrow failure mula sa Tondo, Maynila. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual.
13: Hindi pa makauwi ang isang paslit mula Tondo, Manila na sumailalim sa dalawang matinding operasyon sa India. Healthy baby boy si Lucas nang siya ay ipinanganak. Pero pagtuntong niya ng 4 na buwan, bigla siyang nagkasakit at nagsuka. Mayroon na pala siyang severe plastic anemia at bone marrow failure.
14: Talagang lahat ng medication noon po sa kanya ay hindi nag-work kasi nga po bone marrow failure po pala siya na kung saan hindi po kaya mag-produce ng bone marrow niya ng enough na dugo. Kaya po sa Pilipinas noon para lang po madugtungan yung buhay niya, kinakailangan po niya ng lingguhang blood transfusion.
13: Sinagot ni Mayor Isko Moreno ang gagawing operasyon kay Lucas sa India. Habang ang isang Ma'am Jonaline Hamero ang nagmalasakit na makipag-ugnayan sa Indian Foundation para sagutin ang airfare at accommodation ng pamilya sa India. Mas mura raw kasi roon ang professional fee sa mga doktor. January 25, first birthday ni Lucas, lumipad sila pa India. Agad na tumalang sa isang linggong chemotherapy si Lucas, saka sinunod ang bone marrow transplant. Pero hindi naging matagumpay ang operasyon. Tumulong ang Philippine Embassy sa 2nd bone marrow transplant. Yun nga lang, may mga naglabasang komplikasyon sa bata. Nagkaroon siya ng H1N1 virus, pneumonia, allergic reaction sa IVIG, graft versus host disease, kung saan inaatake ng donor cell ang katawan ni Lucas, at ang pinakapinunterya nito ay ang bituka ng bata.
14: 2 months na po kami naka-admit nung simula nung na-admit po si Lucas noong April 27 dahil nagsumuka po siya ng paulit-ulit na dugo. 2 months na rin po namin hindi nakakasama yung papa ni Lucas.
13: Na-extend pa ang pananatili nila sa India dahil kailangang ulitin ang transplant. Walang kasiguraduhan kung kailan pa sila magkakabalik ng Pinas. At dahil pareho silang mag-asawa na nasa India, pareho rin silang hindi makapagtrabaho. Kaya problema nila ngayon, kung paano pa matutustusan ang ibang pangangailangan nilang mag-anak.
14: Sana po patuloy niyo pong suportahan si Lucas para po maipagpatuloy po namin yung gamutan niya habang nandito pa po kami sa India kasi kailangan pa po niyang mag-stay dito ng day plus 100 po ng post-transplant po niya para po masigurong safe po siya pag umuwi po sa Pilipinas.
13: Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang mukha ng balita.
15: Nako, mga kabadyetaryan, back to school na naman. Nako, gastos na naman sa uniform, school supplies, project, at syempre, baon. Ay, nako, kung 2-3 anak mo, ramdam na ramdam mo yung gastos ang tanong. Paano ba tayo makakatipid sa panahon ng back to school? Ay, magandang araw din. Singkitan yung pambansang wealth coach. Alam mo, whether you like it or not. Akala lang natin, enrollment lang ang problema natin, diba? Pag tayo pumasok sa school, yung mga anak natin. Pero alam mo, ay nako, meron pa siyang baon. Diba? May pera pa sa umaga, yung anong bibilin sa kantin. Nako, ang dami. Kung bibilangin lang po natin, ako magbibigay ka lang ng baon lang, 100 peso kada anak mo. Tatlo ang nag-aaral. That's 300 a day times 20 days. That's 6,000 pesos per month times 10 months. That's 60,000 pesos per year. Ay, nako. Kaya nga, alam mo mga kapatid, bago tayo magbigay ng pera, baka meron pa tayong pwedeng alternative plans na anong gagawin natin. Una, alam mo, dapat mong gawin, magbaon ng pagkain kung kaya. Yan ang ginawa ng mama ko. Ay, di ba? Master yan pag mag-slice ng luncheon meat, pagkanipis-nipis. Nung minsan nga, pagbukas ko ng baon, nilipad ng hangin, nilipad. Hinangin, nilipad. Dahil sa sobrang nipis, kaya hindi ko nakain yung pagkain. Kaya nga, pwede tayong magdala ng sandwich, prutas, lutong bahay, di ba? Mas affordable. Pangalawa, magplano ng weekly budget. Hindi ka araw-araw mag-desisyon. Alam mo, pwede mong gawin. Ito yung tinatawag natin batch cooking. Kunyari, magluto ka ng adobo ng pang isang linggo. O, pang maramihan. Tapos, anuin mo, i-freeze mo. I-freeze mo yung adobo. Tapos, kung kailangan lang kumain, like for example, every 2 days, di ba? Monday, adobo. Thursday, adobo. Sunday, adobo. Di ba? Kukunin mo lang yung batch cooking mo para hindi ka na magluto ulit. Di ba? I-defrost mo lang or papainitin mo lang. Reheat. Number 3, turuan din natin ng basic money management ang ating mga anak. Hindi lang dapat magulang ang natututo mag-budget, pati bata, turuan natin. O sige, ito ha, bibigyan kita ng 5 pesos. Oo, soli mo yung sukli ha. Hindi talaga magkakasya yan. Kaya magbigay tayo, sabihin natin, o ito pang pamasahe, ito naman ay pang baon, ito naman ay pambili ng ganito. Okay? Kaya nga, very important na turuan din natin ang mga ating anak na mag-iwas sa tinatawag ng impulse buying. Oo, kung ano-ano lang kasi minsan binibili sa school. Diba? Minsan stickers, toys, collectibles, di kung anong uso. At last but not the least, alam mo pinakamaganda, bago pa sila pumasok, mag-ipon at turuan natin yung ating mga anak ng tinatawag ng back to school fund. Kaya hindi tayo nasusurpresa, di ba? Alam naman natin taon-taon na kailangan natin ng pang-tuition fee. Kaya habang maaga pa, magtatabi na tayo ng maliit na halaga buwan-buwan para hindi ka mabigla sa pagbabudget. Ang pagiging responsibilidad sa ika nga sa pagbabudget ng ating pera ay hindi lang tungkol sa tuition fee. Kailangan matuto po tayo kung anong dapat na diskarte para ika nga mapagkasya natin ang ating kita. Sana naman naliwanag yung kayo ang tunay na yayamanin na hindi lang marunong kumita, kundi marunong mag-budget at magplano.
1: Susunod, abogado ni Bea Alonzo na si Attorney Lorna Kapunan may ginawa nga bang prenuptial agreement sa aktres at napangasawang si Vincent Ko. Yan na at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.

0: kapatid.
1: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang, Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
2: Pilipino.
0: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang Juan Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon at public service sa Wanted sa Radyo, kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. One Balita Pilipinas sa 105.9 True FM.

0: weather update, tuluyan ng nalusaw ang dalawang sama ng panahon sa labas ng ating area of responsibility. Ayon sa PAGASA, wala ng LPA sa loob at labas ng bansa, kabilang na ang dating bagyong Josie. Sa ngayon, bahagya na rin humina ang hanging habagat na umiiral na lamang sa western section ng Northern Luzon. Posible pong maging maaraw ang malaking bahagi ng bansa, pero asahan pa rin ang tsansa ng panakanakang ulan dulot ng localized thunderstorms dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon.
1: Hola mga kapatid, it's confirmed kasal ang aktres sa Sibuya Alonzo sa negosyanteng si Vincent Ko. Mismo nga nagkasal sa dalawa ay si Makati City Mayor Nancy Binay na nagkumpirma nito, no? Ayon nga sa report, ilang tao lang ang present sa private civil wedding nila. Nagpaabot naman ang pagbati si Attorney Lorna Capunan sa kanyang kliyenteng si Bea Alonzo kaugnay naman sa issue ng umunoy prenuptial agreement. Sa pagitan ng mag-asawa, wala rong personal knowledge dito si Capunan, pero may mensahe siya sa mga kababayan.
2: I wish you well, Bea. People are asking, did I make the prenuptial agreement? Actually, I wish I did. I really have no personal knowledge, but putting on my lawyer's hat, I advise all of you girls here, don't get married.
1: Anyway guys, congratulations kay Bea at kay Vincent. Yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl.
0: Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita Magpapabustog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
3: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Ang oras, 1 o'clock.
5: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
6: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
7: Mga Marites, para di mahuli, mamaya na maghugas ng plato. Dahil walang kamay na kailangang hugasan sa kwentuhang alamang punot dulo. Crispy per minute. Crispy per minute. May mailililihin pa kay Nanay Crispy? Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo!

terminate. Zian Ling, tinawag na lang sa accuser ng Tim Pao supporters. Gladys Reyes, biktima ng AI at idinamay pa ang INC. Ivana Alawi, nasaan na ang milyon-milyong followers sa IG at FB? Bakit bokya ang boto sa Outstanding Asian Awards sa Korea? Jessamine Jola, na food poisoning pero maayos na ngayon.

0: FB. Bakit Bokya ang boto sa Outstanding Asian Awards sa Korea? Jessamine Jola na food poisoning, pero maayos na ngayon.
1: Ang naiinip sa showbiz balita, narito na!
2: Alauna na po uli ng tanghali, mga kapatid. Midweek na po tayo ngayon sa Christie per Minute. Mabuti naman po at lumabas na ang bagyong Josie. Pero may bago raw pong LTA na binabantayan ngayon ang pag-asa. Basta dobling ingat lang po tayo, mga kapatid. Kaya naman mga CFMers dito sa ating bayan, lalong-lalo na po ang magigiting nating CFMers at OFW sa iba't ibang dako ng buong mundo. Tayo po ay nagkakarinigan na ngayon sa 105.9 True FM sa Mega Manila. Dito po tayo sa totoo. At ito po, napakalinaw na ng ating komunikasyon sa 1PH Signal Channel 1. Ganun din po sa True TV Signal Channel 19. At meron pa sa Radio 5 FB Live at YouTube Channel. Magandang tanghali pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. At ito na po ang aking partner, Robel Chica. Kumusta ka na? Pasok na! Romel!
3: Happy Wednesday, Nanay! At happy Wednesday po sa inyong lahat. Kaya naman para maging happy at mabuo ang ating kasiyahan, pakishare na po ang ating FB at YouTube para sa mga post-it at comments. At huwag pong kalilimutan ang ating official hashtag, hashtag Christie per Minute. Salamat po!
2: Yun yun! Nandiyan ka pala sa condo mo ngayon!
3: Ayan yes!
2: Ay lang para mas malapit, di ba? Okay, nakumpisahan na natin. Alam niyo po, yung pinag-ugatan ng galit ng Kim Pao fans kay Sian Lim ay isa lamang pong simpleng tanong. Okay lang ba kung makipag-partner ka uli o makatambal mo sa isang project si Kim Chu? Ano ka namang sabihin ni Diana? No, I don't like to work with her anymore. Pag yun po ang sinabi, ano naman ang sasabihin ng Kim Pao? Ay yabang-yabang mo, akala mo kayang-kaya mo na. Ganito, ganyan. Ayan po, dahil sa sinabi ni Sian Lim, aba, binomba na siya ng ano, ng bashing. User ka, wala ka na kasing karir, laos ka na, kaya gusto mo uling nakapartner si Kim Chu. Ang puntos mo, Romel?
3: Eh, nakakaloka naman talaga ito, mga Kim Pao. Alam namin na siyempre, gusto niyo po yung ano niyo, yung lahat yung na Kim Pao. Pero siyempre, hayaan niyo naman para mag-grow po ang lahat. Hayaan niyo naman makipag-partner. Total, naging mag-ex naman sila. At maganda siguro kung magkano. Para may bagong i-offer. Alam mo yun ang
2: pinakamaganda. At saka,
3: maganda.
2: Paano kung kabaligtaran ang isinagot ni Zian Lim?
3: Yes.
2: Ayoko. Ayoko na siyang makapartner. Forever. Adi lalo kayo nagalit, di ba?
3: Oo.
2: Eto lamang po yan. Iisang industriya po ang kanilang ginagalawan. Napakaliit po ng aming mundo para hindi sila magkita at magkaroon ng interest. Isang araw ang isang producer na sila'y pagtambalin. At kung maganda naman ang produkto, bakit ang hindi?
3: Tama. At malawag nila kalilimutan na minsan isang panahon, sinabi rin naman ni Kim
2: kung handa siya.
3: Pwede naman siya.
2: Handa siya. Basta maganda raw ang project, sabi ni Kim.
3: Tama.
2: Ayan. Ito sabi ni Juris Dr. Channel, ano po kaya ang problema ng ilang Kim Pao supporters kay Sian Lim? Tama anak, ilan lang. Hindi lahat ng supporters ay ganyan ang sinasabi ng Kim Pao. Kung totoong masaya na sila sa takbo ng buhay ng iniidolo nila, aba eh, mag-move on na rin sana sila ang daming pumapasok na text sa lumulundag. Okay, mag-move on na rin sila at huwag nang i-replay ang nakaraan. Tama ito, ilan lamang, hindi po lahat, ayan. At tapos, ang sabi naman ni ano, ni Wating-Wating, ngayon, Nay, sino po ba si Sian Lim? Bagong flavor po ba yan ng milk tea? Char! Sabi niya, ha. Yun ang sabi niya. Ang sabi naman, ito na, nakakatuwa ito. Meron dito naman si Miss Nag. Bago niyo siya tawaging Laos, kagagraduate lang po ng lolo niyo sa kolehiyo sa kursong music production at pagdidirect ng mga serye. Hindi siya Laos. Nagpalit lang siya ng karir mula sa pagiging leading man tungo sa pagiging boss sa likod ng kamera. Tantanan ang bitar-biteran. Totoo po yan.
3: Tama.
2: Tapos lang po niya sa mundo na

0: musika. Pagkatapos, nag-direct na po siya. Yun ba ang Laos? Diba? Magpakatotoo naman po tayo. Hindi naman Laos si Sian Lim. Ano ba? Kakaloka naman. Kahit po ano ang isagot ni Sian, wala po siyang tama sa mga bashers. Ganun po talaga. Naghahanap ng masisilip na mali. Salosa po ang mga Sun Pao fans. Sabi ni Dan Clavesillas.
1: Iyon ang totoo.
0: Aliwa kanan, wala naman talaga. Tumulong ba't umurong, wala pa rin. May mahahanap pa rin mali. Sabi naman ni Paolo Ubalde, si Sian Lim ang tinatawag na Laos na may narating at napatunayan na at least nakapagtapos na siya at certified pilot pa. Ang mga bashers na yan ba? Ano na kaya ang narating sila sa buhay? May napatunayan na ba sila? Pwede ba? Tama naman si Paolo, ha? Tama naman. Piloto na, nag-direct pa. Yun ba ang Laos? OA naman, di ba? Mali yun, maling-mali. Okay, so, ano ba sasabi natin? Hinay-hinay lang. Ilang ang supporters.
1: Yes.
0: Ilang yun. Hindi po lahat, ha? Kasi maraming Kim Pao fans na nag-iisip bago mag-post ng kung ano-ano. Marami sa kanila yon. At sabi naman ni Ching Bautista Silverio, let bygones be bygones. Everyone has already moved on, mga bashers, hindi pa rin. Everyone nga naman has already moved on, pero ang mga bashers, hindi pa rin. Tama ka dyan, Ching. At eto ang sabi ni Eddie Letada, ang mga tao naman kasi, kung maliwa o kumanan, parehong may masasabi. Ayos lang na magtambal silang dalawa ni Kim. Walang problema. Basta wag lang maglalagay. Alam ko na to. alam ko to. Maglalagay ng pulang something sa sakong at sa naples. Okay. O, ano nga, pintor Filipino. O, pintor na Filipino. Sa ayon sila. Ano man ngayon? So, magtambal ulit, diba? Jot Lorendo, Jim Morondos, Nick Masangkay, at Louis Tolentino. Okay, iwanan na natin itong issue kay Sian Lim. Dito tayo sa mas seryoso at mas karapat dapat natin ituwid. Napanood mo ba yung AI material ni Gladys Reyes?
1: Sobra na eh! Grabe kung ano nyo. Grabe
0: kung saan sinabi niya na marami na raw pong tumiwalag sa Iglesia ni Cristo, marami na raw matatawag na tisod dahil doon sa nangyari daw po na 3-day rally. Alam niyo po mga kapatid, lahat niyo na siguro yung mga taga-showbiz na miyembro ng INC po pwedeng magkamali ng ganyan, pero hindi si Gladys Reyes. Never. Nasubaybayan po namin ang pagiging bata, dalaga, dalagita, lahat ni Gladys hanggang ngayong may mga anak na po sila ni Cristo Perojas. Hindi po siya ganyan. Alam niyo po, sinabi ko na, kapag may shooting o taping, ang sasabihin ni Gladys doon sa taga-production, ano ang pinakamalapit na kapilya ng INC sa location? Yung lokal. Hahanapin niya yung lokal. Kasi hindi po siya po pwedeng hindi maglingkod. Relax sa namayapan niyang ama, kay Mami Jenny, kay Gladys, dyan kay Janice, at kay TJ. Lahat po sila ay mga miyembro ng INC. At talagang tubog na tubog po sila sa kanilang relihiyon. Hindi maaaring paniwalaan po yung AI, Romel. Halokohan yun.
1: Grabe yun ay, di ba? Kung ano-ano, sinumbata na, na hindi ko may isip malubot na sasabihin ni Miss Gladys yan. Kasi alam ko kung gano'y niyakap ang kanyang relihiyon.
0: Totoo!
1: Wala sa kanyang relihiyon.
0: At hindi po gagamitin ni Gladys ang INC o ang kanyang paniniwala at pananampalataya sa isang kalokohan na ganyan. Hindi po totoo yan. Sabi ni Miss Mags, nakakaloka kung sino man ang gumawa niyan, napakalakas ng loob. Akala siguro nila teleserye ito na pwedeng apiapin si Gladys. Subukan nilang harapin si Gladys sa totoong buhay. Baka bago pa matapos ang AI video na yan, nasampal na sila ng realidad ng isang tunay na Clara Del Valle. Oh, marahin yan.
1: Alam mo ba lang, pag sumampal yan, malakas.
0: Si Clara Del Valle. Ito po ay panagoy at emosyon ng kapatid ng kanyang ina, si Tita Julie Paras. Ang sabi niya, ilang dekada ng artista ang aking pamangkin na si Chick. Wala akong nabasang negative write-up sa kanya. alam na alam niya na Ate Teng, pinaninindigan niyang hindi siya mahilig magpa-controversial para mapag-usapan lang siya. Kaya ang sakit kay Gladys at maging sa aming kapamilya, ang ginawang siya ng AI, sinalabas na kontra siya sa ginawang rally naming INC. Napakalayo sa katotohanan. Grabe ito talaga, oo. Napakalayo sa katotohanan. Handog sa INC at mananampalataya mula pagkabata si Gladys. Saksi ka dyan kung gaano siya ka-faithful sa religion namin. Na-report na sa NBI at kakasuhan na. Ayan, kung sino man na nag-post ng AI na yan, pakinggan mo ito. Na-report na ito sa NBI at kakasuhan na ng cyber libel ang gumawa ng peking balita na yan. Salamat sa pagbibigay linaw sa peking issue, Ate Teng. Tama, Tita Julie Perez, ito ay hindi dapat ginagawang biro at pinalalampas. Kasi itong AI na to, ito ay sumasakop sa kabuuan ng INC para sabihin ng isang miyembro na tapat at faithful yung ang dami-dami na po sa amin ang tumiwalag. Dati dito mag-ayon sa tatlong araw na ganyan-ganyan, diba?
1: Sumusunod kami sa anumang iutos nyo, iboto natin sa mga ganyan. Ano ang mga ganun?
0: Totoo. Alam mo, sabi ni Jury Chapter Channel, eto na malinaw to ah. Halata naman pong AI dahil magkaiba ang boses at delayed ang buka ng bibig. Totoo. Out of sync. Totoo yan. At sa pagkakilala ng publiko kay Gladys Reyes, kontra bida man ang role niya, mabait siya. Kaya nga po siya nagtagal sa industriya. Nakakalungkot lang na may mga taong naniniwala agad nang hindi mo na nagdo-due diligence. Facts first po tayo. Yun ang totoo dyan. Mag-investiga po tayo kung tama yan o gawa-gawa lamang. Okay. Deserve nakasuhan yung gumawa niyan kasi hindi naman makatutulong yung pamamake news nila. Sana makulong yung gumawa na AI na yan. Sabi ni Gyson, magdadaro. At sabi naman ni Joey Francisco, Happy Wednesday, Nanay. At syempre, mula sa bulwagang pambalitaan ng TV5 at ng 1PH, Joey Francisco, ikakambal ko ang pagdati kay Avic Amarillo, ang pinagkakatiwalaan kanang kamay ng pamilya Villar. Ayan. Syempre, at sabi ni Lara May, naniniwala rin po ako na ang balitang ito ay malayo sa katotohanan. Seryosong issue po ito, Nay. Lalo na kay Gladys na malaki ang pagpapahalaga sa kanilang relasyon. Mayang, totoo ka. Alam mo, ito yung batang ibinabad talaga. Ang todo-todo, handog. At walang ibang relasyon para sa pamilya ni Gladys Reyes, kundi ang INC. Huwag po natin wasakin at sasalain ang pananampalataya ng ating kapwa. Seryoso po ito. Eto, mula ito sa INC member din, si Eddie Letada. Tama po kayo, Nay. Isang malaking kalokohan niyang nagpapakalat ng fake news. Huwag siyang susubuan ng salitang kailanman ay hindi niya sasabihin. Isang mananampalataya ang pamilya niya. Alam niyo po, pinakamahigpit po talaga ang disiplina ng INC.
1: Ay, sobra.
0: Kapag ka nga hindi ka dumalo sa kanilang Huwebes at saka Biyernes na pagsaservisyo, pinupuntahan sila sa tahanan.
1: Oo, may pagbisita.
0: Pagbisita ay sinatanong, bakit wala ka ng Huwebes o nung Linggo? Meron bang problema? Ano ba ang katanggap-tanggap na dahilan? Ganon!
1: Totoo.
0: Huwag niyo pong lokohin ng mga ganyan tao. Nay, guest po si Gladys Reyes sa kasal ni na Jopay. Napakabait at madaling kausap. Magiliw at very nice. Matatayaan natin yan. Rugby palager. Totoo yan. Okay, sabi ni Marichu, dapat sa ilang mga supporters na yan, mag-isip-isip ng tama. Ah, sa ano to? Kim Pao. Wala namang mawawala kung natuloy ang project niya na Kim. At least fourth ang dalawa. Mga bashers, hindi ba kayo kakain pag natuloy ang pagkatambal nila? Sabi ni Marichu, firmation espiritu. Totoo, bababa ang presyo ng bigas at ng oil. At sabi naman ni Paolo Ovalde tungkol kay Gladys. Ito ang sabi niya. I love Gladys mula noon hanggang ngayon. Sa ako, sa milyon-milyon tagahanga niya at marami po ako mga friendship ng mga INC. Sabi niya, oo, pinakamahirap pakialaman yung pananampalataya. INC o kahit anuman po, Anglikan tayo, Kristiyano, Church of Christ, kahit ano po, kani-kanyang respeto lang po yan
1: yes.
0: sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya. Napakasakit kay Gladys niyan. E sinaboses pa sa kanya na kunwari ay mga nagtiwala na, mahiya po kayo sa mga mukha nyo. Okay,
1: tama.
0: Ayan. At sabi naman ni Wating-Wating, grabe ang evolution ng panahon. AI, may ambag sa na stress sa mundo. Kaya dapat mabilisin tayo mag-isip bago maniwala. Naku, totoo po yan mga kapatid. AI, fake news, due diligence po tayo. Sabi
1: yes.
0: natin, Bautista Silverio, magmatyag po tayo, pag-aralan po natin. Tayo po'y mag-imbestiga. Due diligence po, hindi lang ibinibenta ang mga properties. Ang dapat ginaganyan. Ang mga peke rin pong balita. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Maraming nakikinig ng INC sa inyo, Nay. Itinaabot nila ang paghanga sa inyo sa respetong pagkalakay sa isyong ito. Ay, alam mo, Ediletada, kami ni Romel, kailanman, ay hindi nang himasok sa pananampalataya at paniniwala ng aming kapwa. Lahat tayo naniniwala na ito ang pinakamabilis na paraan para tayo ay makarating sa langit. Rerespetuhan natin yon. Rerespetuhin natin yon. Dapat lang talagang kasuhan ang gumawa niyan. Si Gladys pa ang ginawang issue sa ganyan. Simula pa alam na natin ang pagkatao ni Gladys, sabi ni Tita Nene Olanday. Yun eh. Napakahalaga po ng pagkakilala sa mga personalidad. Kapag si Gladys Reyes ang ginawa ng ganyan, nakapalaluan at mali, marami talagang aangat. Kasi imahin niya, alam eh. Diba?
1: Kaya, nakupunin lang, eto na, magpapasalamat din tayo at si Gladys talaga ang ginawa nilang ganyan. Kasi, hindi ka pa niwala.
0: Nagkamali. Okay, yes. Sabi ni Sing Bautista Silverio bago tayo mag-break. Si Gladys pa talaga, ha? Diyos ko, ito ang artista mula akong mababasa na negative writer, tapos isirain lang ganito. Wrong move, tama. Wrong choice and wrong move. Salamat po sa lahat ng inyong mga itinosting mga opinion
1: comment.
0: At mga komento. Maraming salamat po at syempre, magbabalik pa rin po ang
1: Christy per minute. Wah, wah, wah.
0: Maraming salamat,
1: salamat
0: po. Thank
1: you. Super hit, sabay-sabay tayo.
2: True FM sa 105.9.
3: Dito tayo sa totoo.
4: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangfilipino.org.

0: up, so tired of the usual. My new drink, my new favorite. Refresherize, yum the rise, Invincerize. Set up my Rise, Rise Energy Pop.
1: Rise Energy Pop. I'm bagging fruity grape surprise. That's also on price.
0: Set up my Rise, Rise Energy Pop.
1: Sarap mag-Rise Energy Pop! Great! Ang bagong Fruity Grape Surprise, nasakto ang price! 17 pesos SRP lang! Bili na sa inyong supermarket, groceries, convenience, and sari-sari stores!
2: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you have reliable, durable, and energy-saving products.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo! Quality above all!
5: Bet 88.
6: Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. MX3, dito ako bilib.
3: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner.
4: That's the Technogas Technique.
6: At Isetan, stop na sa Isetan.
7: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
8: Narito ang True News Update. Umabot na sa 26 ang patay sa pananalasa ng Bagyong Inday at Habagat. Pinakamarami ang nasawi sa Sarangani at Lanao del Sur dahil sa pagkalunod at landslide. 14 pa ang napaulat na nawawala habang 9 ang sugatan. Agad ding nilinaw ng NDRRMC na sumasailalim pa sa verification ang lahat ng datos. Umabot sa mahigit 12 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura, 4 million naman sa infrastruktura. Umabot na sa 73 million pesos ang naipamahaging tulong sa mga apektado. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
7: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
2: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
5: Bet 88.
6: Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
2: MX3, dito ako bilib.
3: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner.
4: That's the Technogas Technique.
6: At Isetan. Stop na sa Isetan.
9: Kompleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, kliempo, crispy patas, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled atsara. Sa baliwag lechon manok lang yan. King Crab, isa na namang produkto ng matagal na nating pinagkakatiwalaan at sinusuportang Regent Foods Corporation. King Crab, ang Grab Flavor Crackers na masarap kasama sa kwentuhang pampamilya at pagbabanding ng magkakabarkada. King Crab, happy ka na, hari ka pa sa sarap at lasa. Bigyan ng King Crab yan. Sanay na at hinahanap ng ating maselang panlasa sa merienda ang assorted cupcakes, pandan, ube, melon, mocha at iba pa. Queso cheesecake, patatas crisps, tempura, sweet o, snacko, cheese ring at pineapple pie, ang hopyang pinya. Mga ipinagmamalaking produkto ng Regent Foods Corporation. Wala nang iba.
10: Oh, problema mo rin ba ang dry hair at nasubukan na lahat ng conditioner? Subukan ang Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. I-follow ang kanilang Facebook account at Black Beauty PH at Instagram account at BlackBeauty_PH. Black Beauty Silk Conditioner, the secret to beautiful hair. The Wanang Manit Corporation, distributed by Calusa at Halal Certified.
7: Nagpapatuloy ang Christy Per Minute
11: sa True FM sa 105.

0: Sergio Inoso. At syempre mga kapatid, huwag po tayo naliligaw. May CSM tayo ngayon. Pero mamaya alas 4 ng hapon, anong meron, Romel Chica?
1: Showbiz, now na!
0: Bagong sultada!
1: Yes.
0: Bagong sultada! Alas naku, kakansawa ka na naman ni Eddie Letada. Okay, at syempre po mga kapatid, nasaan ba ang ating mga kamay? Bilang pagpupugay po sa lahat ng mga CFMers, sa iba't ibang dako ng buong mundo, mga OFW, at syempre po sa mga miyembro ng NAM Ladies at tingaling-aling angels sa buong universe. Of course, wating-wating ng London, parang may naririnig akong kinakanta sa wating-wating. Ay, dumudueto pa si Mayang. Ay, tumitrip lang si Miss Nugs. Oh, ay, ano ba kinakanta nyo? Ay, naririnig ko. Anong paki ko? Sa long hair mo. Yun! Ay, naku, wating-wating ng London. Si Ate D, hahanapin ka dyan. At si Miss Nugs ng Belgium, kumusta sa inyo? Lia Bubuit. At Iram Lia. Ganon din kay Rona Gayreal at kay Lulu Malig. Maraming salamat sa inyo. At eto na, RCD, maraming salamat. Idol Lord de Vera and Ka Erning, Kuyang Ted Filon and DJ Chacha. Diting talaga kami sa apat na oras nyo. Dapat patagdagan pa. Salamat sa mga sensitibo at masustansyang impormasyon. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. At salamat, Tita Dina Aquino, Tito Al Mendoza, and Tito Sol Rubina sa pagtutok. Marion Asli at Lala Honor. Jay Brothers, salamat sa mga hindi po nakalilimot sa mula sa Hainan, China. Jojo and Leslie Grace at Bincula and Mama Noemi. At Richard Reynosa and Tito Boy Christopher Ramos, salamat. Si Vince Ignacio, ang aga-aga. Si Ray Arreyes, ang aga-aga. Sarado pa ang CFM, kumatok na. Kaya naman maraming salamat sa inyo pa rin ang beat. Pero may tunay na nag-ano na, may hawak ng beat. At siyempre, ang mga Winnipeggers, Ray Arreyes, Izzy Bartolome, Neil Sullivan and Tia, Lloyd Asaginsin, Jubians, Mama Joey De Silva, Jenny Briones and Mr. Robinson ng Arizona, nakakaramdam sila lahat at sa Canada ng heatwave. Ayan. Selin Putot, El Sole, Joseph, and Dante Kailar, Aline Andes and Chris ng Belgium, Om Tom and Worley Ventura, mga anak, mag-ingat kayo. Siyempre, ang ating rampador at reyna ng CD. Catherine Amos, si Tujere and Kenzo Bongbong, at dumagdag pa sila Chasey at Coco ni Preda S. Ayan. At eto na, sunod-sunod na pasasalamat. Isang linggong pasasalamat kina Liberty Deza, Alex Fuentes, Vince Ignacio, Mariqueza ng Japan, Malubukid, Andrea Jong, Pixie Jude ng UK, Myla Taylor ng San Francisco, Ariel Marayes at ang tulay na may hawak ng beat.
1: Siyempre, ang nag-iisang jurist, Dr. Chanel.
0: May dalawa pa, si Papa Marlon at saka si Mama Luisa.
1: Ayun.
0: Na nasa Bohol. Salamat po. Maraming salamat po talaga. At siyempre, mga kapatid, paalala lang po, hindi lang naman po ang ating katawan ang binibigyan natin ng vitamina. Ang ating buhok ay mahalagang meron din. Kaya narito po ang Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner dahil binabantayan po nito. Pinatitibay ang bawat hibla ng ating buhok, pinakakapal at pinalulusog. Kaya naman po magpapaalam na tayo sa manipis at dry hair. Dito na po tayo sa paggamit ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner na pinatitibay at pinakikislap ang bawat hibla ng ating buhok. Go na po tayo sa Mercury, sa mga leading supermarkets. Order na po tayo sa Shopee, Lazada, at sa TikTok. At syempre, ang paalala po namin, kapag food supplement naman po, wow, ang ganda-ganda on time. Ang pinag-usapan, TD, thank you so much, ha, ating technical director, napindot sa tamang oras. Thank you, anak. Pag food supplement po ang ating pinag-usapan, syempre, dito na po tayo sa gluten-free. Kahit meron po kayo nararamdaman na allergy, pasok na pasok po, pwede niyong gamitin, inumin ang mga produkto po ng Sante Barley. At mahalagang malaman natin, 100% organic po ito. Wala po itong spray, walang chemical, walang pesticide, walang artificial fertilizer, at purong malinis na organic barley grass po ang sangkap nito. At yan po ay certified organic ng BioGrow New Zealand. Lahat po diyan dumadaan. Kompleto po sa zinc, magnesium, calcium, vitamins at minerals. Dito na po tayo, 100% organic, mga produkto po ng Sante Barley. Maraming salamat. Thank you, thank you. Okay, magbabasa tayo. kanina nagpasalamat na si Eddie Letada dahil marami pong tumatawag sa kanila at nagte-text ng pasasalamat sa CFM dahil binigyan natin linaw yung issue ni Gladys sa INC.
1: Yes, salamat din po.
0: Kayo naman po ang kanyang tita, si Tita Julie Paras. Maraming salamat sa inyo ni Romel Atiteng at sa lahat ng mga CFMers na nagpahayag ng positibo at magagandang komento kay Gladys. Hindi ko namamalayan, lumuluha ako sa bawat salitang binibitiwan nilang papuri. Maraming salamat sa inyo. Ay Tita Julie Paras, mula sa puso ang lahat. At sabi ni Philip Villanueva, sa ngayon po, may mga imperfection pa ang AI. Pero in the future, mas magiging makatotohanan ang kanilang gagawin na tayo mismo ang dapat maging mapagbasid. Mm. Kung alin ang peke sa totoo, totoo yan.
1: Tama.
0: Oo, kasi nagsisimula pa lang. In time, makikita mo.
1: Ay, naku, makikita na nila yan.
0: AI. Nakikita natin AI, may sasabihin kang salita, iba ang lumalabas, diba? At saka out of sync ang boses.
1: Yes.
0: Yun mm-hmm. yun. At sabi ni Gaison, buti na lang, may matatalino na rin mga tao. Malaki rin ang naitulong ng AI kasi ngayon minsan kahit original photo or ano video, unang aas ng tao, baka AI yan. Mas naging mapagmatsyag na ang mga utao. Tama!
1: Tama!
0: Iwalay po natin ang puti sa dekolor. Diba?
1: Tumpa! Kasi
0: tayong pabubulas yan sa AI na yan, Mariosep. Romel, nasaan ang mga tagahanga at supporters ni Ivana Alawi? Anyari, bakit doon sa butuan sa Outstanding Asian Star Award sa Korea sa Seoul International Drama Awards? Bakit bokya siya?
1: Alam mo na, maraming ang nagahanap. Maraming ang hinahanap. Ako rin mismo hinahanap kung nasan sila. Pero pag nanood ka naman ng vlog niya, Diyos ko, day.
0: Ang taas-taas ng views.
1: Super! Uh-huh. Pero bakit ito, ito yung kinakailangan nila talagang suporta?
0: Sumuporta!
1: Wala! Oo.
0: Ang nangunguna, si Paolo. Si Paolo, di ba? Si
1: yes.
0: Paolo ang number one. Si Kim Chu yata number three. Sini number two, Romel? Sini number
1: number
0: two?
1: Number two.
0: Sino? Parang, alam mo ba? Okay, hindi mo alam.
1: Hindi ko alam yung, hindi okay. ko alam yung number two, pero alam ko Bokya si Ivana.
0: Mm-hmm. Okay, ayan. Naku, hinahanap ngayon. Eh si Ivana, eto may nag-text sa akin. Oo nga, nasa ng 11.2 million niya sa IG.
1: Diba?
0: 7 million sa FB. 20 million sa YT. Anong nangyari, Ivana? Bakit Bokya ka? Nakakaloka nga naman ito.
1: Kaya pala
0: sabi nila, yung mga artista na matataas ang views sa kanila mga content, hindi rin pasable na kunin sa pelikula o sa serye. Kasi hindi rin naman parang sumusuporta, ano?
1: Correct. Ito na, ito okay. Dito masasabi na pang ano ka, pang YouTube, pang ganyan, pang ganito ka lang, pang artista, magkakaiba talaga, meron ka talaga na yun, specialty talaga ang lahat eh. Hindi talaga pwede mong sakupin ng lahat para sa'yo eh. Yun lang ang nakakalungkot.
0: Totoo. Diba? Ito ang sabi ni Miss Nags, iba talaga ang likes sa boto. Ang daling mag-double tap sa retrato habang nakabikini siya. Pero kapag kailangan ng mag-download ng voting app para bumoto, biglang tinatamad at kapag iiwanan na sa pila. Doon tayo sa totoong suporta, hindi sa numerong pang-display lang. Yun ang sabi niya, totoo. Kasi maghahanap ka talaga.
1: Yes.
0: Nasaan yung mga followers mo? Sabi ni Wating-Wating, mga followers ni Ivana, nasaan na ang inyong kapangyarihan? Hindi pwedeng puro view lang ng labada content. Kailangan din ng support. Meron sa ditong ayun. At sabi ni Paolo Ubalde, ako eto kaya, ano kaya masasabi nito? Na hindi ko na po masusundan ang mga ganap ni Ivana. Pero bet ko siya dahil namimigay siya ng tulong sa mga ikabhot sa buhay. Mga ikabhot sa buhay. Oo, Paolo, totoo. Pero ilagay naman sa sobre yung tinutulong na pera. Kasi harap-harapan naman ay pinakikita. Lalo namang napaka-ano na naman, di ba? Pinagbubuyang-yangan mo pa. Oh, di ba? Sabi ni Randy Blager, baka po na ay merong bayad ang pag-login at pagboto. Libre kasi ang internet. Pag meron ng bayad, ayawa na. Sabi niya, ha-ha-ha.
1: At saka na magandang tayong experience na malaki, sikat na sikat talaga sa social media. Pero pag nagawa ng pelikula, nagawa ng
0: wala, pelikula. Wala, oo, sample lang.
1: Wala, yun ang nakakalungkot.
0: Kaya hinahanap eh. Kaya yung kay Ivana, million-million, may 47, merong 11 million.
1: Sayang mo, eh.
0: Sila. Iboto niyo naman po si Ivana para wag siyang hindi tituluhan na bokya.
1: Oo, yung si Rowena. Si Rowena, yun ang nakakalungkot. Kahit mo lang sana, umuntot man lang ng, alam mo yung 10,000, walang ganun. Si Rowena.
0: Sabi ni Jason Magdadaro, parang eleksyon lang yan, Day. Kahit gano'ng karami ang followers at likers mo, wala kas ka siguro ang mananalo sa eleksyon. Dahil mga warm bodies na ang bumoboto. Tama. Warm bodies na ang bumoboto. Sabi ni Aguiletada, basihin ko lang po si Teresita Aguilar-Roser at Edric na nagulat ako na nag-like sa post ko. Kahapon, binanggit kanila, Aguiletada, nakatutok sila, walang absent. Oh, mula sa pinakalunti ang lugar sa Amerika. Siyempre, San Romel?
1: Ng Seattle. Ng
0: Washington. Oo, totoo yan. Nakakaloka ha. Iba na. Gisingin mo ang mga followers mo.
1: Oo, sayang yung pagkakataon na yun. No?
0: Sayang. Aba, malaking ano yan, karangalan yan. Oh, si Paolo Abelino nangunguna. Saka si Lakincho. Basa na tayo ng online messages natin. Okay? Meron na ba? Wala pa. Wala pa? Pwede bang magsingit muna?
1: Singit muna. Ano? Pwede pa po.
0: Pwede pa. Teka muna, hinahanap ko. Kasi alam na may telepono ko, nawala ito, di ba? Okay, nasaan kayo? Nawawala. Hintayin na lang muna natin. Aha, ayan. Okay.
1: Eto na, Nay. Meron na tayo. Ay, okay. Ito na, miss. Si Joel Bayoquim ng ating buhay naman. Hi, Nay Chris and Sir Ronald Chica. Happy Wednesday. Midweek sinahan watching dito sa Car Rental Facility, Ontario International Airport, Ontario, California. Nay, last Monday, taping kayo dahil walang nakalagay na live sa ibaba ng logo ng 1PH. Eh, kahapon present ako, di lang nabasa. Matindi pong init ito, Nay. Bukas, triple digit ang temperature namin. 102 degrees Fahrenheit bukas. Have a great day, CFMers and SNNers.
0: Naku, mag-ingat kayo. Heatwave na yan, Joel Piquinto. Maraming salamat, anak, sa pagbibigay sa amin ng impormasyon at mag-iingat ka palagi. Okay.
1: Salamat. At si Ruth Castaneda, happy midweek po, Nay Christy Rommel, CFMers, SNNers, and MMA ladies. Thank you po sa lagi pagbati sa amin ni May Lelis. Always watching from San Francisco.
0: Ruthie Castaneda, maraming salamat. Thank you.
1: At narito na rin si Liberty Beza. Magandang hapon po, Nay Christy and Madam Rommel. Sa radyo lang po ako laging sa radyo lang po ako lagi. Maraming salamat po sa palaging pagbati. Ingat po kayo.
0: Si Liberty Beza, napaka-ano niya. Napaka-consistent. Oo.
1: Laki lang naman.
0: Oo, sobra sila ni Alex Fuentes mula umaga hanggang gabi. Diba? Okay.
1: Si Martin Dayaka. Hello po, na Chris and Rommel. Ingat po lagi. Happy Wednesday, everyone.
0: Miss MMM! Kumusta na si Jackie Cesar? Sana maayos na.
1: Yes. At si Andrea Jong, napakainit na po rito sa Japan.
0: Oo, Andrea, nandiyan ang mga pamangkin ko, si Renetro Madeleon. Napakainit na raw, grabe. Grabe na talaga, no? Wala nang pinipiling ko pa.
1: At si Lucas Yapone, narito na watching live the live from Coronadal City po.
0: Lucas Yapone, maraming salamat sa iyo. Thank you. Lahat kayo na nakatutok, maraming salamat. Grabe talaga. Okay.
1: At si Steven John Ramirez. Happy Wednesday po, Nanay Christy and Ronald Sheik.
0: O, taga saan si Steven John Ramirez?
1: Hindi ko to alam.
0: Intercity, ano ka ba? Pinag-usapan pa natin siya kahapon.
1: Kahapon, Intercity. Oo, dahil sa Mutilupa.
0: Dahil yung ano, yung mabilyar, di ba?
1: Correct.
0: Okay. Malilimutin si ka na, anak.
1: Si Teresa Roser, eto, happy Wednesday po. Thank you po sa laging pagbati sa amin ni Hedrick. Take care po.
0: Thank you, Teresita Roser ng Seattle, Washington. Hedrick, ingat kayo.
1: Nabasa na natin. Good day po, Nanay Tromel. Have a blessed day, everyone.
0: Thank you, Andrea Jong. Salamat sa pagsuporta. Okay? Meron pa ba? Basahin ko na ngayon. Kati Baby, singit ko lang yung sagit ng silangan. Lillian Menjola, Nina Chupapi, May Lelis, Maylin Desturad, Dansky, Iron Leon ng Qatar, Donna Karandang, Filter, Izay Gonzalez mula sa Qatar. Salamat sa inyong suporta. Thank you.
1: At si RKNJ Ox. RKN Jr. Yun. Hello po, watching CFM habang nagpapa-car wash.
0: Thank you. Ayan, thank you so much.
1: RKN
0: ano pangalan niya?
1: RKN Jr.
0: RKN Jr. Thank you, Nak. Salamat. Nagpapakalwa siya.
1: Wow.
0: Okay.
1: At si yeah. Nancy Remonde. Hello, Nanay and Robert. Watching from Midsayap.
0: Midsayap. Oo. Maganda yung lugar na yan, yung Midsayap. Susdus ko, pag nakita mo, para ka nasa ibang bansa. Ang ganda-ganda. Yung kabundukan nila. Mm-mm. Thank you, thank you.
1: Salamat, Nancy. Salamat.
0: At yan, eto pa sabi ni Eddie Letada, naku, nag-ayawan na yata ang pansi iba na nai dahil sa inireklamo niyang aktor. Di bali na, iba na, nanalo ka naman sa kaseksihan sa pagtulong sa kapwa mo. Tinatatak yan sa isipan ng mga tao. Totoo naman. Oo, yun naman ang nag-aangat sa kanya. Iba pa rin ang artista sa social media stars. Sumikat ang artista dahil sa hard work, skill, talent at attitude. Ang mga social media personalities, librong nakakakuha ng views ng kahit kanino. Tama ka dyan, Randy Balaguer. Thank you, thank you. Ano pa?
1: At si Beth Dikdikan. Happy midweek, Nanay Christy and Ronald. Shout out po, listening over radio from Binyan, Laguna. Ayan.
0: Beth, ano apelido niya? Dikdikan?
1: Yes, Nanay.
0: Uy, ang ganda naman ang apelido mo, Almeres. Diba? No. Almeres yun na yung Dikdikan, diba? Binyan, Laguna. Thank you, Beth.
1: Salamat
0: sa'yo. At si Takmani Boy, sigurado nag-post, hindi nabasa. Diba? At si Rhea Castro, marami sila. Marami
1: po na hindi nababasa na po na nasa puso po namin kay Lagi Nina.
0: Tama yan, sinabi mo na yan.
1: Yes. Oh, si Beth! At Rubino, happy Wednesday, Nanay Christy and Ramos. Chika, present na present po. Watching po sa work dito sa Makati, salamat.
0: Mula noon hanggang ngayon, Yvette Rubino, mula sa puso, salamat. Hindi bumibig kayo. Totoo yan.
1: Ingat!
0: At saka si Nico Cabales, di ba?
1: Nico Cabales, ni Mr. Noon. Ronald Pareñas, God bless.
0: Si Ronald Pareñas, matagal na sa atin.
1: Ayan nga, si Nico Cabales.
0: Si Mr. Noon.
1: Oo. Si Nico Cabales. Hi, Nain Ronald, maraming salamat po sa greetings nyo kahapon. Salamat naman.
0: Nico Cabales, thank you, anak. Lalaban tayo sa lahat ng paghamon ng buhay. Ayan. Totoo. Alam ni Chilo Villanueva yan. Okay.
1: At Alex Fuentes, nakita ko.
0: Wala umaga hanggang gabi sa Alex Fuentes. Sign on, sign off.
1: Salamat.
0: Alex Fuentes, salamat sa'yo.
1: Okay, at Pekadacho TV, Nay Rommel and all CFMers, happy Wednesday po.
0: Ano pangalan niya?
1: Pekadacho TV.
0: Pekadacho. So, ano?
1: Pekadacho.
0: Thank you, anak. Okay.
1: At si Shirley Uy Ang, nanonood at nakikinig habang nag-diswash. Oh, okay.
0: Shirley Uy Ang, ang alam ko si Shirley Uy, Kim Pao. Siya. Oh, parang natatanda pa yung
1: salamat.
0: Text niya dati. Salamat po sa inyong lahat na nag-post. Ang mga hindi nabasa, binasa na po kayo na aming puso ni Romel Chica. Magbabalik pa rin po ang
1: Christy per minute. Mwah.
0: Maraming salamat po. Thank you.
2: Christy per minute.
3: On 105.9. Ito tayo sa totoo.
4: Kompleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan, kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, kliempo, crispy patas, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled achara. Sa baliwag lechon manok lang yan.
5: Jurassic Water World, Tsunami Wave, Zip Line, 11 Swimming Pools. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park sa Pandibulkan. Personal na tikman ang nagsasalimbayang alon ng kanilang 13 waves na sila lang ang meron sa Pilipinas. Kaya para sa masarap na bakasyon, tayo na sa Amana. Para sa bonding ng buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko.
0: Oh.
5: Makipag-selfie sa Justice League, Marvel, Dragon Ball Z, Avatar, Lord of the Rings at Transformers. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park. Ang Amana Water Park ay pag-aari ni Mayor Enrico Roque ng Pandi, Bulacan. Para sa bonding ng buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko.
0: Oh.
6: Subukan ang Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. Share mo na sa family at friends. Bumili na sa pinakamalapit na Mercury at South Star Drugstore at leading supermarket sa inyong lugar. Black Black Beauty Silk Conditioner, the secret to beautiful hair. Gawa ng Manyip Corporation, distributed by Felusa at Halal Certified.
7: Orisang Idol. Walang humpay sa pagsulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, kingahan, iyakan, atahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Christy Firm Minute. The True FM. Sa 105.

0: Doto, at syempre mga kapatid, sa muli, kung gusto nyo pong makakita ng JJ Hair at mga tutsang-tutsang, ugaliin po natin ang paggamit ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Tunay pong binabantayan nito ang bawat ibla ng ating buhok para pakapalin, palusugin, at talaga naman pong ibibigay niya sa atin yung buhok na gustong-gusto natin. Alam yan ni Romel Chica. Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner, kailangan po natin itong subukin. Mabibili po ito sa Mercury, sa mga leading supermarkets, at order na po sa Shopee, Lazada, at sa TikTok. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga gumagamit ng mga produkto, umiinom ng mga produkto ng Sante Barney. Ito pong hawak kong powder. Ang dami po nagte-text sa akin. Dapat po talaga inumin ito sa umaga, sa malamig na tubig natin itimpla, yung wala pa pong laman ng ating tiyan, at sigurado pong hayahay ang ating maghapon. Hindi po tayo makakaramdam ng pagod dahil epektibong pagpasigla at pampalakas po ng katawan ang 100% organic na mga produkto ng Sante Barney. Wala po itong spray, wala po itong artificial fertilizer, walang pesticide. Purong malinis sa organic barley grass po ang sangkap nito. Kaya naman, nako, pag gusto nyo po talaga ng isang maghapon na wala tayong kapagod-pagod, mag-Sante Barley na po tayo mga kapatid. Ayan! Nako, eto na, meron pa akong na-text na nakuha dito. Ako po nakatutok habang kinapaliguan ko po ang aking apat na askin. Sinasoko, Alabaino, Grizzly, at ang nag-iisang babaeng si Rapunzel. Mahaba, buhok ni Rapunzel.
1: Ang ganda naman ang pangalan.
0: Ano, at ang nakakahanga dito kay Filipina Nueva, mga askin, asong Pinoy ang kanyang mga alaga. Huwag po nating baliitin ang askin. Ating po ito, sariling atin. Itanong mo man kay Tita Ace ng pet market. Yes. Ano nangyayari kay Tita Ace? Hindi man lang sumasagot sa mga paikot, hindi nagtetext, wala kaya dito sa bansa. Diba? Yun. Okay, dito na tayo kay Jessie Mendiola. Na food poisoning pala, pero okay na siya ngayon.
1: Oo.
0: Kasi kwento ko lang sa'yo kanina. Pinapanood kong video. Yung
1: kaya nga.
0: Oo. Na ang pagkain po pala talaga, mga kapatid, kailangan nating niluluto sa init na kailangan pati loob ng pagkain ay nakukuluan para maiwasan ang pagdudumi, pagsusuka, at pagkakaroon ng food poisoning. Yun.
1: Nakakatakot yan. Oo. Mabuti na lang nakaligtas na kagad agad-agad at naging guminhawang pa kanyang pakiramdam. Hindi na kailangan pang pumunta sa ospital at na gamot agad ang kanyang karamdaman.
0: Sila agad na natutukan. Yes. Alam niyo po, kahit pala yung mga gustong-gusto natin pagkain, kinakain araw-araw, kailangan po talaga ito, lalo na yung mga seashells. Talagang kailangan po yan dahil marami talagang nakakabit na mikrobyo na tumutubo pala sa loob ng ano yun, kumakapit sa wall ng ating bituka.
1: Oo.
0: Kaya ano, kaya Jessie Mendiola, mabuti na lang at ikaw ay nakabawi agad. Kasi manlalata ka talaga. Aribay-baho ang tawag doon. Yung nagsusuka at saka nagdudumi. Aribay-baho yon. Sabi ni Miss Nags, paalala lang sa ating mga nakikinig. Sa panahon ngayon, kahit gano'ng kamahal o kasarap ang kinakain mo, kapag tsamba ang tiyan mo, mapapakanta ka talaga ng banyo queen ng walang oras. Ingat. Oo, banyo queen ang aanuhan mo. Diba? Sabi naman ni Wating-Wating, sending lots of love and prayers, Jessie. Look after yourself. Totoo naman yan. Oo. At sabi naman ni Paolo Ubalde, naku, baka mamaya sabihin ni Paolo dito, thank you at magaling na si Jessie. Sa susunod, ingat-ingat sa mga kinakain. Totoo po yan. Hindi po lahat ang inihahain sa atin eh. Kakainin na lang natin basta. Kailangan po malinis talaga. Pinakutuluan na ang init ay pumapasok sa loob. Talaga, grabe. Yan ang lagi kong paalala sa bahay nai at sa mga kaibigan ko na kumakain ng diretso sa lata. Sabi ni Adam Pacaldo, anak, no. Oo, isa pa yan. Tapos anak, yung kangkong, tsaka yung kabute, may mga espasyo pala ito na pinapasukan ng mga germs talaga. Lalo na po ang palaka. Ingatan po natin talaga, pakulong mabuti talaga. Dahil kung hindi, sasabihin, ay, dumaan naman sa apoy yan eh. Hindi po basta dumaan sa apoy, safe na tayo. Kailangan nakukuha yung tamang init para mapatayan. Yun po yun.
1: Yun.
0: Ako, Boy, si Karagay na tayo. Boy, si Karagay na tayo.
1: Maraming salamat, Boy, si Karagay. Maraming supermasyon espiritu, Direk Franny Zamora, Direk Joey Nombres, Direk Chops Manansala.
0: At Randy Balaguer at Marky Valencia ng 16 Cent Coffee. Salamat sa mga text, Randy Balaguer. Alam ko, wala kang ano, trabaho ngayon, kaya active ka. At Mama Lydia namin mahal, pupuntahan po namin ang 16 Cent Coffee para matikman ang mga produkto ng anak nyo. Init at lamig, labanan natin yan, Mama Lydia. At Mama Analyaguna, CHL, Teacher NL ng Daraga Albay, ulan po ng ulan dyan sa Bicol. Mag-ingat po tayo. At syempre, kahapon, pakwentuhan ko. Tito Manager, si Antita Mercy. Sus-sus ko, alam na naman ang mga figura. Alam na naman ang oras at lahat. At Tito Mari Garcia, maraming salamat sa mula sa pusong pag-alala. Lagi-lagi, ikaw ang una. Totoo yan.
1: Salamat.
0: Maraming salamat, Yakap Naisip. Thank you sa inyo. Okay.
1: John and C. Bautista Silverio, Lumi Trentin and Fern Hernandez, Jun Morondos, Jo Florendo, Aris Magtas, Tito Renente Tutupia, Angeles, Tito Marin, Tito Norfi Garcia, Tito Abel and Tita Nene Olanday, Chan Chan Torres, Tony Sebastian, Nes Bernanos, Judy Paras, Miss Ignacio Nori Corneo, Andy Guzman, Andy Spilet Jean, Ning Cabrera, Jimena Carillon, Reggie Colombo from Greece, Tommy Morabed, Mama Ana, Dan Cabecillas and Mama Sel, Eddie Letata, Jamie Dasa, Sirup Sarsan, Brady Guevara, Philippine Nueva, Paolo Baldelara, May Abrico, maraming salamat.
0: Ayan, salamat po sa inyong lahat. Again, Vincent Navarrete, Mama Dang, salamat po. Tita Floria Estrada, ingat kayo palagi. Alvin and Filipina Magtalas ng Hunter Valley Plantation and Resort sa Cabuca, Benetton City. Hello kay Beaver. Reliable Preston Fernando Falconet, laging salamat. Tito Henry and Tita Lili Chua. Tito Henry and Leta Chukabo, mga anak ko mahal. Lagi kayo sa puso ko kahit hindi tayo nagkikita. At Tito Elmer Noon ng Cherry Lube, ang yerong may aluminum na, may pintura pa. Mula po ito sa Mileage Asia Corporation. Init at lamig, Romel, anong gagawin natin?
1: Nako, parang hindi po tayo kakabakaba kahit anong uri ng panahon. Nako, magpalita po tayo ng cherry rum dahil napakakapal po ng bubong na ito. Hindi po natin lintana kung ano pong kaganapan sa labas. Ganon.
0: May mga kaganapan ka pa. Sabi ni Gaison Magdadaro, Dalki Elmer Nook, hinusayan mo na naman. Diba? May kaganapan ka pa dyan. Ano naman kaya ang ganap kay Mayor Enrico Roque ng pagbibilakan? At ano ang ganap sa Amano Water Park? Mayor, magpapahinga ka naman. At mag-kampisaw po tayo dito sa Amano Water Park. Napakainit po ng panahon. Huwag po tayo, mag-enjoy tayo doon. At syempre, mga pamangkin kumala sa Japan, Rene at Roma de Leon, Ferdy and Jojo de Leon, Helen Pongatal, mag-iingat kayo palagi. Kita yung Jamadi! Mahal po namin kayo. Si at Dr. John Barcelona Digan at Dr. LB Almasan Padlan. At paalala po muli, mamayang alas 4, may bagong sultada po tayo ng
1: Showbiz Now Na!
0: May bagong spill, ginalingan. Masyado ni Tuya Romel. Sabi ni Gaius yung nagdadaro, may kagada pang paayo ni Lord Rivera. Dapat daw ganap lang. Okay! At syempre po, kami po ang inyong kapatid sa balitaan, 1PH Teleservisyo para sa Pilipino. Magandang hapon po muli. Ingat tayong lahat. Hanggang bukas, dito lamang po sa
1: 50 per minute. Wah, wah, wah.
0: Maraming salamat po. Ingat! Ingat!

0: the True FM.
1: The 105.9.
0: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan. Kasama sila Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagtapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon na public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makinela sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Orinsyang Idol, walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, silahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran, mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo, Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol, Senator Raffy Tulfo, sa True FM, sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwesta sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.

0: Magandang hapon mga kapatid and welcome po sa actual edition ng Wanted sa Radyo. Ang gagampi ng mga inaapit ngayon po ay July 15. Ako po si Sherry at makakasama po natin hanggang alas 4 ng hapon at ni Gigi Bernardes ng ACT-CIS Party List sa office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Magandang hapon.
1: Magandang hapon din sa iyo Sherry at sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood sa atin. Good afternoon po sa inyong lahat.
0: Malungkot na balita po itong ating unang kaso. Mga kapatid at ni JV, sa nasa studio po natin ngayon si Ma'am Liana May Mikulob. Siya po ang misis ng biktima, no? At si Axel Mikulob, ang kapatid po ng biktima. At hinihingi po ng tulong na mabigyan po ng hustisya yung nangyari sa kanilang kaanak na nabangga daw po at namatay. July 10 po ito, 1:15 ng hapon sa Barangay Sukat, Muntinlupa City. Ang biktima po dito ay si Tyron Mikulob na isang OIC sa lending company. Sana tayong video, panoorin po natin. Okay, makikita po dyan sa video na nakahandusay na po sa gilid ng kalsada ang biktima po na si Tyron Mikulob. Okay? At tinutulungan po siya. Base po yan doon sa video, tinulungan po siya ng mga ibang rider. At dito po, isang Mercedes-Benz. May nakakita po at nakakapture attorney, ayan, na ang nakabangga sa biktima ay itong Mercedes-Benz, kung saan sira ang kanang bahagi ng kanyang sasakyan, yung bumper. May nakakapture po.
1: Oo, siguro dashcam yun, no?
0: Yes, atin.
1: Yung nakakapture nung napanood po nating lahat. Ito po, magandang hapon po muli kay Ma'am Yana, kay Axel at aming pong taus-pusong pakikiramay dito po sa pagpanaw ni Sir Tyron Mikulob. Nangyari lang po ito nung Biyernes. Okay? At nakakalungkot kasi nakita natin, no, lahat yung video. Parang sinubukan ng tulungan pa si Sir Tyron, pero siya po ba nadala pa po ba sa ospital?
2: Based po dun sa nalaman ko, nadala pa daw po sa ospital ng may pulso pa po.
1: May pulso pa, pero kalaunan, bumigay din yung
2: nire-revive na po ng... Nung dumating po ako dun, attorney, nire-revive na po at pang ilan na po yung ginawa nilang pagre-revive. Bali, okay. Parang inaantay na lang po talaga nila ako makarating dun sa hospital.
1: Okay, napaka-lungkot naman yung nangyari po nitong Biyernes. Pero gusto po nating lahat malaman, no, yung buong kwento po dyan. Kasi yung pinakita po nating footage, after the fact na yan eh. I suppose, meron naman pong investigation na nangyari po dyan at public place naman yung pinangyarihan, kalsada, ang daming ang mga sasakyan. Base po dun sa mga naikwento na sa inyo or siguro sa investigasyon ng kapulisan, ano daw po yung nangyari doon?
2: Yung time po na yon is, nung nasa hospital ako, yung inabutan ko po is yung asawa ko. Ang nangyari po na yun, wala pa po akong alam, wala pa po, zero knowledge pa lang po ako sa nangyari. Inisikaso ko po muna yung asawa ko, after ng mga ilang siguro oras, may dumating po na isang lalaki. Nagpakilala po siyang asawa nung nakabangga.
1: Okay, so dumating naman. Okay.

0: asawa ko. Ang nangyari po na yun, wala pa po akong alam, wala pa po, zero knowledge pa lang po ako sa nangyari. Inasikaso ko po muna yung asawa ko, after ng mga ilang siguro oras, may dumating po na isang lalaki. Nagpakilala po siyang asawa nung nakabangga.
1: Okay, so dumating naman. Okay.
0: Asawa po nung nakabangga. Ngayon po, ang usapan po namin, tinanong ko po siya kung nasan po yung nakabangga. Ang sabi po niya is nasa police station.
1: Okay.
0: Sabi ko, doon na lang po muna yung usapan namin magtatapos kasi po, ang isip ko po muna yung hihingalo ko po
1: kung
0: asawa
1: po. Naman.
0: Opo.
1: So, at the time po na nandun kayo sa hospital, siyempre, occupied kayo niyan. Siyempre, inisip niyo, pwede namang mamaya na lang pag-usapan yung insidente. Yung mister ko na nasa hospital, kailangan
0: asikasuhin. Yan na lang po.
1: Opo, no? So, yung pumunta po sa inyo, itong mister ba or missis?
0: Mister.
1: Nung nakabangga, alam nyo po ba later on, no? Kung kasama ba siya na nakasakay doon sa Mercedes-Benz?
0: Wala.
1: Mamahalin pa itong sasakyan, ha, na nakabangga sa mister po ninyo?
0: Opo, may kaya at mayaman po talagang pamilya sila.
1: Okay.
2: Paano niyo po nasabi, ma'am?
0: Ano po sila, pamilya po sila ng mga politician.
1: Politiko?
0: Apo.
1: Yung mismong nagda-drive or yung mister po niya?
0: Yung nagda-drive po. Kagawad po kasi si...
1: Okay. Pero at the time, tutan, nakita naman po natin, hindi naman tinakasan, di ba? Nandun, yung sasakyan po niya. Dumiretso siya sa police. Ngayon, nag-conduct naman ng investigation.
0: Yung pa lang po yung pagkakaalam ko. Pagkakasabi niya po kasi attorney is nasa police station siya. After that po, dumating po yung mga police at ang sabi, investigador nga po sila. Tinatanong nga po kung sino yung asawa, which is ako po yung nakausap nila. Tinanong po nila sa akin kung nasan daw po yung nakabangga. Sabi ko po, ang pagkakaalam ko po at ang sabi po ng asawa is nasa police station. Ano po ba talaga? Dahil po syempre medyo sobrang ano pa po yung pakiramdam ko noon. Ano po ba talaga? Sabi naman po nila, sir na investigador, ma'am, huwag kang mag-alala kasi may hawak naman akong Xerox ng ID. Pinakita po.
1: Wait lang. So ang sinasabi po ninyo, dumating nga yung nakabangga sa police pero eventually, di pa natatapos yung investigation, pinakawala.
0: Yes, wala po doon pala.
3: Wala po doon.
1: Wala din siya?
0: Opo. Nagugulat.
1: Pero natapos na yung investigation?
0: Wala pa pong investigation na sinasabi sila sa akin. Yun pa lang po yung pagdating ng mga investigador.
1: Okay. Ito, subukan po nating tawagan ha. Yung mga nag-investiga po dito. Kasi, ito naman, no, yung karaniwang nangyayari po dito, syempre kung may nangyaring insidente, okay? Later, sabi natin, krimen or whatever, may namatay dito sa insidente po na ito, kailangan muna nating masagot lahat ng ating mga katanungan. Ano ba talaga yung nangyari? Bakit umabot sa punto na
0: yung
1: may namatay?
0: Yung talaga yung hangat ko talaga, attorney.
1: Hindi nyo pwedeng pakawalan muna yung,
0: opo, attorney,
1: yung tao hanggat hindi nyo man lang na-establish, nakukuha yung basic facts.
0: Opo, tama po. Okay. Wala pong na-ibigay.
1: Ano magagawa ng ID?
0: Opo, attorney, wala tama po.
1: Wala. Okay, nasa linya po natin, no, si Police Captain Rizaline Soledad, ang chief ng Vehicular Traffic Incident Investigation Unit po ng Muntinlupa, PNP. Magandang hapon po sa inyo, Captain, at live po tayo ngayon sa Wanted sa Radio. Captain!
4: Yes, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng inyong programa.
1: Captain, patungkol lang po no, dun sa nangyari dyan sa may Muntinlupa noong July 10, 2026. Gusto po sana namin malaman yung update ng inyong ginawang investigasyon.
4: Yes, sir. According po doon sa mga narinig ko pong isinuwento ni Ma'am Luana, tama naman po si Ma'am na, kasi si Ma'am dumating po parang nasa hospital na lang. And according po doon sa ating investigation po, nangyari po ang aksidente doon sa aming area po sa East Service Road. And then, saka po tumawag ng mga kapulisan para rumisponde. So, ang inabutan po ng mga pulis natin is sina nga po, yung ang ating si Sir Tyron po ay nasa along the gutter na, and then ina-assist pa nga po siya nitong si Ma'am, yung pong nakabangga sa kanya. So, sabihin na lang po natin na V1 si Sir Tyron at V2 po itong nakabangga sa kanya. Ngayon okay. Po, siyempre po, pagka meron pong ganyang mga aksidente, sir, ang pinaka-first response po dapat ng kapulisan is to evacuate muna po yung ating mga injured at madala po ito sa hospital.

0: po malapatan ng karampatang medical na atensyon. So, tumawag po ng ambulance at isakay po kada dito si Sir Tyrone. And then, hindi naman po natin inaalos na na meron din pong nararamdaman itong si ating G2, yung pong nakabangga. So, magkasama po sila. Nang isakay sa ambulansya po at nadala po sila sa pinakamalapit na ospital po dito okay. Sa amin, sa Muntinlupa. Although, nung pagdating po kasi doon sa hospital, inattendan na po sila ng mga nurses doon. So, yun po ating mga first responders doon sa scene. Siyempre, inasikaso po yung mga sasakyan na nandoon, isinakay din po yung motor po nung nabangga. Saka po i-turn over muna doon sa amin sa opisina namin sa traffic, and then saka po sila nag-proceed sa hospital. Mm-hmm. So pagdating po sa hospital, ina-assume po natin na nandun po ang ating mga injured. However, hindi na nga po doon inabutan itong nakabangga po sa CD2 po na nakabangga kay G1.
1: So ano po yung naging pamamaraan ng inyong tanggapan para imbestigahan, okay, itong nakabangga?
0: Apo. Bukod po doon po kasi, doon sa team po natin, meron po tayong tinatawag po na evaluation po nung point of contact. So, okay. makikita po natin na doon po sa yung tama po ng motor ay sa likod, and then ang tama po nitong sasakyan ay nandito po sa harap, almost right side po.
1: Nakita po namin yun sa may video.
0: Yes,
1: so,
0: sir.
1: In short, base po doon, makikita natin na nabangga yung motor.
0: Yes, sir. Opo. Yung motor po ang binangga.
1: Oo.
0: From behind po, itong sasakyan. Yes, sir.
1: Wala namang revert ang motor.
0: Opo. Actually, sir, nangunguha din kami na, although meron tayong initial na pinagbabasihan, sir, yung point of contact, hindi natin sa mga, kumbaga hindi pa natin makonclude. Naghanap pa kami, sir, ng mga possible CCTV, sir, sa area. However, doon sa mismo pinangyarihan, wala kasi, sir, available na CCTV. Pero merong pinakamalapit na establishment na nakuhanan natin ng CCTV, sir. So, may difference. Actually, sir, hindi ko to dapat na i-disclose muna dito, sir, kasi baka maka-apekto ito sa investigasyon. Pero we guarantee na yung investigation, sir, dito sa kaso na to ay ginagawa namin 100%. And in fact, gawa na po ang documents ni ma'am. Kung gusto ni ma'am malaman yung actual na nangyari, siguro kailangan pati yung affidavit ng ating first responders, affidavit ng ating emergency health workers, and then affidavit ng investigator. Available naman
1: po yung pagdalalo ko lang. Captain, no? If mamarapatin po ninyo, ito nangyari po ito noong Biyernes. Are you telling us na ilang araw na since then? 5 days since yung incident po na yan, yung investigation po ninyo, after makita natin yung mga videos, sabi ninyo may nakalap din kayong CCTV ng isang establishment, na assess ninyo yung point of impact na yung sasakyan dito, nabangga nga yung motorsiklo, namatay na yung tao doon sa hospital, and the investigation is still ongoing. Yun po ba?
0: No, actually, sir, for filing na po ang kaso na ito. Actually, simula ma'am po, nang galing po sa office namin nung Monday, and then we are scheduled na nga po para dalhin po sa prosecutor's office yung kaso. However, meron po at ang ibang kailangan asikasuhin sila, ma'am.
1: Kaya po, filing po ito, Captain, tama po ba yung pagkakaintindi ko na ang inyong tanggapan, nakitaan nyo ng pagpukulang, no? Either, nakita ko kasi dito, baka reckless imprudence, yung balak po ninyong isampa.
0: Yes, sir. Opo. Dahil po sa opisina po namin, yun pong mga reckless imprudence po ang hinahawakan natin. Mm-hmm. Yung mga traffic accidents, sir, traffic incidents.
1: Yes,
0: yun
1: sir.
0: Po ang mga isinasampa natin.
1: Yes, po. Captain. Now, this brings me dun sa isang nabanggit po kanina, nitong pamilya nga, nung biktima. Kasi, nung umpisa, ang akala nila yung nakabangga ay nasa
2: ako pa yung tinanong.
1: Oo, nasa kapulisan. Then later on, nalaman nila, nakaalis na pala, pero nag-iwan naman ng kopya ng kanyang ID. Ano to? On the same day?
2: Hindi na lang talaga pala.
1: Wala pang nangyaring any findings doon sa nakabangga kasi if it's an ongoing investigation, no, may nakita naman po nating may namatay. Ito ah, yes, base sa observation ko, ang dami ko na pong hinandle na mga ganitong kaso. Hindi po basta-basta i-release yung tao.
2: Yes, yes po. Tama po.
1: Pati pa dun sa mga instances na pati video ay pinapakitang inosente yung tao, hindi na pinapakawala eh.
2: Yun nga po talaga, attorney.
1: Because why? Because the investigation is continuing. Eh kung hindi pa naman po lampas doon sa oras, nakapagda ng ating revised penal code. Now, gusto ko malaman po directly from your office po, no, Captain Soledad.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Para lang matanggal lahat ng pagdududa ng pamilya, ano po ang nangyari at ito po bang suspect dito? Baka lang naman, ay, wala po kong sinasabi. Ato, nabigyan ba po ng preferred treatment?
0: Sir, yan po ay walang katotohanan, sir. Yun ang unang-una kong gustong sabihin.
1: Opo, ngayon, gusto sir, po namin pangalawa, yung katotohanan. So, we give you the, yes, the platform. Yes, ma'am.
0: Okay, sir. Unang-una, sir, pagdating po ng ating first responders, siyempre, ang assessment nila dito sa kaso, sa aksidente na ito ay indeed an accident. So, yun nga po kagaya ng sinabi ko kanina, lahat po ng injured, dinala po muna natin sa ospital. Dahil buhay po, buhay naman po yung ating, buhay naman po yung V1 natin, and then si V2 ay meron din pong nararamdaman. So, lahat po sila pinadala natin sa ospital, sir. So, gusto ko lang din, sir, linawin na wala po tayong arrested nung time na yon.
1: Okay.
0: So, wala po tayong tao na nire-restrict natin ang kanilang liberty. Dahil po, unang-una, magsisimula pa lang po tayo sa investigation natin, and then, pareha po silang allegedly injured noong time na yun.
1: So, ang sinasabi po ninyo, Captain, at that time po, no, na dinala po sila sa hospital, both parties were treated as biktima sila pareho.
0: Yes. They were treated as patients po muna, sir.
1: As patients. Ano po ba injury nung nakabangga?
0: Wala naman siya, sir, evident injury like kung
1: pero bakit ba tatawagin patient kung wala naman siya evident injury?
0: Sir, madalas kasi, sir, pagka meron po tayong mga na-involved sa aksidente, yung impact po can pwede silang mag-cause ng mga injury na hindi po nakikita ng ating naked eye. Kaya po pinadaldala po namin niya sa ospital.
1: So, I suppose, kung gano'n ang nangyari, itong vehicle po natin, kung hindi evident yung injury niya, so nag-conduct ng mga CT scan, ganun, baka may internal, ganun.
0: Ganun sir ang ating assumption sa una, sa lahat po nang nai-involve sa accident. Kaya pinapadala natin doon, kasi kung first, kailangan po ng further examination, kasi may marami po din talaga tayong injury, sir, na hindi naman nakikita ng mata lang natin basta-basta. So, kaya po sila napadala sa ospital. At nung sinabi po na may nararamdaman, hindi na rin naman po namin yun kinontest. Kasi ospital naman po ang pupunta.
1: Sige po. Eto, Captain, kasi may gustong itanong po yung misis ng biktima.
0: Okay.
2: Mawalang galang na po talaga sa inyo, Captain.
0: Yes,
2: wala po akong masyadong alam sa batas at hindi naman po ako nagmamarunong. Pero based po sa kaalaman ko, hindi po ba dapat ay sinamahan nyo o in-escortan nyo po si driver
0: Yes, ma'am. Actually po, inasikaso lang din ng mga first responders natin yung mga sasakyan, ma'am, na nandoon.
2: Para so,
0: yung motor po ng asawa niyo, ma'am, hindi naman natin pinabayaan doon.
2: Hindi po yung motor po yung pinag-uusapan natin dito. Yung nag-drive po ng motor, ma'am. Yung nag-drive po ng motor, yung kailangan ko pong makaharap nung araw na po na yon, madam. Hindi po yung motor, hindi po kung sino, hindi po yung pinapaharap niyo po sa akin na asawa dahil hindi naman po siya yung nag-drive ng motor. Wala po siyang alam doon at lalong-lalong nakikisali lang po siya doon. Ako po yung namatayan, ako po dapat ang pagsabihan nila kung ano po ang nangyari. Hindi po dapat magtago dahil kung hindi siya guilty, mahaharap niya ako. Tama po ba, Captain?
0: Yes, ma'am. Tama naman po kayo doon, ma'am. Kahit nung nandun, ma'am, yung asawa, pinagsasabihan din. Diba, nagkita din naman tayo, ma'am, doon sa office. Pinagsasabihan namin lahat din naman ng kakilala nung nakabangga na nag-appear doon sa office. Ilabas yung asawa kasi nga po gusto ninyo, ma'am, makaharap. Ang sabi na lang din namin, ma'am, syempre, kami ay nakikisimpatsa dahil pag po talaga may gantong nangyari, siyempre po yung bugso ng damdamin natin, hindi maaalis yun. Pero
1: Captain,
0: sigurado kan...
1: Po, yes, nakikisimit lang po ako, ha, Captain. Sige, no, ipagpalagay na po natin, no, siyempre ganun na po yung nangyari at the time of the incident. Pero, number one, yung Mercedes-Benz po ba na kotse in-impound ninyo?
0: Nandun po sa aming opisina, sir, yung kotse na yan. At saka, parehas po may, may ticket po pagka na-involve po sa vehicular accident.
1: Okay. Opo. At kailan po ninyo, kailan po ninyo in-examine, okay, yung driver? I mean, when I say examine, tinanong nung point of view niya, no, nung nang nangyari.
0: Yun na nga, sir. Ayon din sa kwento ni ma'am, na nung sumugod na po yung ating investigator doon sa hospital, ang inabutan na lang din po is yung si ma'am. Wala na yung CV2.
1: Ah, wala na
0: wala
1: siya?
0: Na po wala po yung nakabangga. Yes po.
1: So hindi siya nadala sa presinto?
0: Actually, sir, hindi, sir.
1: Oh, my goodness. Okay.
0: Ang may record tayo, sir, as based doon sa mga affidavit po nung rumesponde na ambulance, kasama nila. Dinala po nila sa ambulance ito and then po binaba nila doon sa hospital para po matreat po doon.
2: Based nga po sa sinabi niyo, Captain, kanina, yung priority niyo po ay yung madala sila sa hospital.
0: Opo.
2: So, doon
0: yes,
2: po, wait lang po, Captain.
0: Okay po, ma'am.
2: So, gusto niyong ma-check kung maayos parehas or kung ano yung health ng dalawa, yung kung ano man yung tinamo nila, hindi po ba? Within yes, po ba sa 30 minutes, around 30 minutes nakarating po ako dun sa hospital, tapos na po ba lahat ng examination para po dun sa isang, sa nag-drive ng motor? Ay, sa nag-drive po ng kotse? Yung driver po na nakabangga sa anak, sa asawa ko?
0: So, ma'am, actually na. Okay po. Yes, ma'am.
2: Sa ganong oras po talaga, natatapos
1: so,
2: po
1: hindi
2: ba talaga
1: hindi siya nagkadala sa hospital?
2: Opo, nakasunod po ako agad.
1: Okay. So, pagdating mo, sabi mo, pagdating mo, nire-revive pa. Sinusubukan pang i-revive yung mister mo.
2: Opo.
1: At the time, wala na siya?
2: Wala na po. Opo.
1: In short, parang
2: dahil po nung,
1: parang bumisita lang siya, umapak
2: opo,
1: lang siya.
2: Dahil po nung tinawag po ng rescue sa akin yan, inaangat pa lang po yan at dadalin pa lang po sa hospital.
1: Ganun pa lang ha? Kasi, Captain, nabanggit naman po ninyo, na naka-ready na po, no, yung isasampa ninyong kaso. Pero, we would like to know, no, and we are very much interested to know kung at any point in time po ba nung inyong investigasyon, eh, hinarap kayo nitong driver?
0: Actually, sir, hindi po siya
1: nagpapita. Hindi talaga humarap po sa inyo.
2: Pero, yes, sir, hindi ba niya pumuntahan, Captain?
0: Yes po, yes po. Nung Friday po, pinuntahan po yan kasi meron po tayong registered address. Pinapuntahan po natin yan sa bahay nila.
2: Hindi nyo nga and po then, puntahan eh, hindi lang ako.
1: Ma'am, teka lang ma'am, mapatapusin lang natin si... Sige po, Captain.
0: Apo. So, ginawa naman po namin, sir, yung pong sa parte ng mga police. Dahil nung pong wala doon sa hospital, so in-assume na rin po natin, sir, na baka nandyan sa paligid, tinanong na rin po namin yung asawa na kung saan pwedeng makita ito at saan pwedeng puntahan. Ngayon, bukod na lang din po sa kaalaman ni ma'am, na bukod pa po ng Friday, sinubukan din naman po namin i-locate itong nakabangga para po, for the purpose po, na maiharap kay ma'am. Kasi nga po, okay, naiintindihan naman
2: so,
0: namin kung saan
2: nakipag-ugnayan na po kayo,
0: nagagaling si ma'am.
2: Captain, nakipag-ugnayan na po kayo doon kay chairman kasi since ang driver po dito ay taga-barangay, nasubukan nyo na po bang kausapin yung barangay chairman po at tanungin? Or nailapit nyo na rin po ba sa LTO?
0: Actually, yung mga... Opo. Ma'am, yun po kasing mga sinasabi ninyo na mga actions taken na makakatulong po sa kaso ninyo, ginagawa na po yan ng ating investigator. Ngayon, ma'am, naiintindihan namin, ma'am, kung talagang hindi yung bugso po ng damdamin ninyo ay hanggang ngayon, naiintindihan po namin yan kasi hanggang ngayon po talaga hindi humaharap si yung nakabangga kahit po sa amin, kahit po na ikinontak na rin po.
1: Walang
0: na,
1: actually, cooperation talaga, Captain.
0: Opo. Actually po, yung asawa na nakakausap po ng investigator yan, kinakausap na rin po namin na okay, iharap kay ma'am. Kasi
1: pero kasi
0: po,
1: iba pa rin, pag ang kailangan mong kausapin is yung nandun mismo sa incident sa scene of the incident.
0: Yes, sir.
1: Opo, yes, sir. Kaya ano pa naman ang sasabihin ng mister niyan?
0: Yes, sir. Kaya nga po ang ano namin kay ma'am nung Monday, sana po maisampan na namin ito. Pero syempre, kailangan ng participation ni ma'am doon. Hindi lang pwedeng police lang po ang magsasampa. So, kasi po, the earlier na maisampa po natin, at kung talaga pong uncooperative siya, mauubliga po natin siya na humarap sa batas at
1: palagutan
0: yung kasalanan niya.
1: May yes, issue sir. Po sa kanya.
0: Yes, sir. Sir, please, sir.
1: Opo, dito lang po ito sa misis. Kasi, kay Captain po sa ating kapulisan, bagamat sinubukan daw nila na kausapin, hindi sila tinulungan o hindi sila hinarap, rather, ma'am, sa inyo po, alam naman na siguro nila na pumanaw yung biktima, si Sir Tyrone.
2: Nakabulo
1: lumapit man lang ba sa inyo? Meron, nag-reach out po ba sa inyo? Yung nakabangga?
3: Hindi po. Hindi
1: lumapit ba sa inyo? Sinubukan ba kayong kausapin?
3: Hindi po.
1: Kasi pati kapulisan, ayaw nang pansinin eh.
3: Wala po.
2: Itong huli, may narinig ako na gano'n nga, gusto nga raw makipag-usap. Pero huli na, hindi na ako para sa settlement. Kasi ang naririnig ko is settlement. Mm-hmm. Hindi na po ako dun, sir, kasi pinagbigyan ko na po siya nung araw na yun.
4: Sino
2: ilang araw na po?
4: Ng settlement?
2: May naririnig ako na
1: may pinadala na tao.
2: Opo.
4: Sino po yung na mag-o-offer daw po?
2: Yung parang kapitan namin.
1: Pero una,
4: teka lang po, yung kapitan po ang nakikipag-areglo?
2: Hindi po, nagpasabi lang po na kung gusto ko nga daw kung makipag-usap.
1: Middleman. Okay, siguro si kapitan yung nilapitan para kausapin kayo, baka pwede. Ganun lang muna. Si kapitan na mag-arrange. Pero
2: yes,
1: at that time, kasi ang sabi po ninyo, lumipas na yung oras na handa kayo.
2: Ilang araw na po kasi yung parang hinanakit ko po sa kanila, hindi ba? Wala eh.
1: Sa ngayon po ba inailibing na si...
2: Nakaburol pa rin.
1: Okay. May gusto mong sabihin yung kapatid ni Sir Tyrone, si Axel.
3: Axel,
1: yes.
3: Una pa lang, pag-arrive pa rin namin po sa kapulisan, medyo nalungkot kami kasi iba nga po yung humarap. Na instead of yung nakabangga nga yung umarap yung asawa at bungad agad yun nga, kami na po lahat. Sagot ko na po lahat. Hindi man lang nag-approach na nakikiramay kami, wala pa siyang ganong approach. Parang gusto niya agad bilhin si kuya, which is, hindi naman ganon. Na wala na nga nang hininga si kuya, tapos ganon agad yung ano, hindi man lang kami nakaramdam ng empathy. Parang,
2: doon na tayo sa settlement.
3: Mm-hmm.
1: Parang ang dating po sa inyo, parang transactional na lang.
2: Opo.
1: Siyempre, sa inyo, bilang pamilya, buhay yung nawala eh.
3: Yun nga po.
1: Hindi naman tipong parang nagbebenta lang tayo dito ng isang produkto. So, ang dating sa inyo, nakaka-off, I get you, no?
3: Tapos meron pa, edi naglabasan na, kasi mainit nga yung ano, bulyawan ng dalawang panin. Harap ko yung ano, yung asawa, sabi ko. Kuya, kung nilabas mo lang sana yung sama mo, sana tapos na ito. Sabi niya, naiintindihan ko, parang ang sabi na-trauma pa nga daw yung asawa niya.
2: Sila raw po yung
3: isa. At mayroon pa siyang remarkable na muntik na ako mabisit na sabi hindi natin kasi alam kung sino mali, maaaring kuya mo yung mali. Sabi ko, anong mali? Hindi mo ba nakita yung ano, yung kung ano yung posisyon ng tama ng motor?
2: Sinisisi po nila na wala daw pong helmet.
4: Sino ba yung driver at ano ang posisyon niya sa barangay?
3: Kagawad po.
4: Kagawad?
1: Yung naka-Mercedes-Benz.
3: Tapo. Oh,
1: yung kagawad.
3: Tapo.
1: Okay.
3: May name na po. Hindi ba yung ID na dyan?
2: Apo.
3: Pwede po ba ang pangalan?
1: Okay.
4: Depende po sa inyo. Kung gusto niyo
1: ganito ha, ang gagawin natin dito. No? Kasi, sabi ni Captain kanina, handa na ang mga dokumento. Okay? Para pagsampa. Kasi, kung sa umpisa pa lang, parang... Pinapalabas sa inyo na hindi natin alam, baka naman sila yung brother, yung kamag-anak daw po ninyo, yung may kasalanan. Mm-hmm. Pero the mere fact that our police officers, after investigation, ni-ready na nila yung dokumento na ipa-file sa piskalya, ibig sabihin, there was already an initial finding kung sino nagkulang. Okay? Hindi naman sila mag-file ng kaso or maghihirap na mag-prepare pa ng mga dokumento kung alam nila na yung sasampan nila is wala namang kasalanan in the first place. So, right now, wala pang aregluhan na nangyari.
2: Wala po. At wala
1: po kayo balak. Ay desidido na magsampa ng kaso.
2: Yes po. Wala po akong balak.
5: Kasi po buhay ko yung nawala eh. Kasi kuya ko po yun eh. Parang siya po yung padre de pamilya ng lahat. Sa pamilya.
2: Napakabait po na tao na yun. Kung yung pinag... hangalandaan nyo na mabait yung kagawad ninyo. Magtanong-tanong din muna kayo kung ano yung nawalang buhay sa amin. Kung paano yung taong yun kaya pinaglalaban ko. Isa pa po, idadagdag ko pa po. Kasi may mga nakala po kasi akong pictures and videos na yung sasakyan is dapat po, di ba, hindi pinakikialaman nung kung sino. May mga pictures po, may mga pictures po na kumalat na meron pong bukas po yung kotse, may tao po na nag-ano sa loob. Kasi nga po, hinihingi ko po nga sana yung dashcam at saka po yung mga CCTV, which is sabi po nila is wala at nanakaw.
1: Okay. Di, again, no, tama ka doon, no? Pag may mga ganitong insidente,
2: yes,
1: priority
2: po
1: is to preserve,
2: yes,
1: yung crime scene, as we call it, no? Dapat hindi pinapakialaman. Bakit? Kasi pag pinakialaman yan, pagdating sa korte, sasabihin nung kabila, compromise na yung ebidensya, hindi na pwedeng gamitin.
2: Apo.
1: Hindi na siya admissible for that purpose, kung ano mang gusto natin patunayan.
2: Apo, pero parang napakailaman na po, di ba?
1: Opo, oo. Pero sa ngayon, Captain! Captain Soledad! Captain?
6: Yes, sir.
1: Opo. Apo. Sabi po ninyo kanina, handa na po yung mga dokumento, sinamam na lang, no? Sasama, siyempre, dun sa pagsampa ng kaso. Tayo po ba ay kampante na malakas yung kaso na isasampa natin? Ayaw ko naman na parang formality lang na pupunta tayo sa korte with the expectation na later on sana mag-argluan na lang.
6: Yes, sir. Masasabi ko po na malakas po ang kaso natin.
1: Okay. Kasi, may mga affidavit po tayo ng mga nandun sa area. Yung investigasyon ng ating kapulisan, ginawa naman. Tama po ba?
6: Yes, sir. Tama, sir. Lahat po ng sa panig po ng kapulisan ay ginawa na po namin sa abot ng aming makakaya. And hindi naman po namin iiwanan sila, madam, sa laban na ito. Hanggat kailangan po, meron pong mga kailangan pa sa amin, karagdagan, ibibigay naman po namin yun. Basta okay, kung available na po si madam, nandun lang po kami. Alam naman po ni madam ang office.
1: Captain, bago po namin kayo pakawalan, may gusto lang panghuling mensahe sa inyo at si Ma'am Yana.
2: Lumapit okay, po ako sir dito sa inyo, attorney. Alam ko po na hindi niyo ako pababayaan sa laban na to. Alam ko po na igaguide niyo po ako sa laban na to at maging fair lang po tayo dito sa investigation na to at walang madehado. Sa gitna lang po kayo, investigahan niyo lang po ng maayos. Yun lang po makakapagpagaan na po kahit papaano dahil nawalan po ako. Nawalan po ako at hindi na po mababalik yun. Alam ko po yun.
1: Okay. Sige po, ma'am, ganito po ha. Si Idol po ay mag-assign po ng staff niya dito, no?
2: Opo.
1: Na magmo-monitor po, sasama po sa pamilya,
2: yes,
1: to ensure po, no?
2: Opo.
1: Na maisampa po natin yung kaso laban dito kay Kagawad.
2: Yes po.
1: And again, no, Captain, no, I hope, no,
6: we
1: give sina Ma'am Yana, sina Aisel at ng buong pamilya po nila yung assistance po na pwede pong ibigay ng ating kapulisan dito sa sa nangyari.
2: Pwede po ba ako
6: po kayo?
2: Pwede po akong mag-mensahe po.
1: Oh, sige.
2: Para po dun sa nakabangga sa asawa ko, dahil based na nga po sa sinabi ni Captain na binunggo mo yung motor na asawa ko, please naman po, Kagawad, Desiree, alam niyo po, Dison, na pares lang po tayong ina. May asawa ka din. May asawa ka din, di ba? Kung mabigat sa'yo at na-trauma ka na sinasabi mong na-stress ka, paano pa ako at yung anak ko nando doon? Ginigising yung daddy niya habang nire-revive. Kung na-stress ka, paano yung anak ko umiiyak habang tulog? Ha? Na dapat nagharap na tayo. Na sana kahit pa paano nabawasan yung galit ko sa'yo. Bakit nagtago ka? Yun lang naman yun eh. Dapat nagharap tayo, pinagbigyan kita, ang tagal ko doon, napabayaan ko yung asawa ko sa morgue. Hindi ko na nga siya nahatid sa morgue kasi ang ini-expect ko na sa police station ka, public servant ka, nanumpa ka. Isa ako sa pinagsumpaan mo dahil taga-tagig ako. Sana marinig mo to, makonsensya ka.
4: Okay, kayo po, may nais po kayong sabihin kay Kagawad?
3: Yun lang po sana, sana matapos na to at mabigyan lang ng kiso si Kuya at sana magpakita ka na kagawad. Okay. Inaki, alam mo yun. So, mararamdaman mo rin yung feeling na mawala ng kaanak. Kung kami man, kung if nasa kalagayan ka namin, mararamdaman mo yung inanakit ng nararamdaman namin. Yun lang sana, matapos na to, sana, ayun nga, mabigyan ng hustisya na lang po si Kuya. Yun lang po.
2: Hindi po aabot sa ganito kung talagang lumabas siya.
1: Okay. Sige po, no? At gaya po nung nabanggit po namin kanina, kasama nyo na po, no? Apo. Si Idol Rafi.
2: Yes,
1: dito
2: po
1: sa pag-monitor, pag-ensure po, no? Na mahanapan po natin, makakamit po natin ang hustisya para kay Sir Tyron Mikulog.
2: Opo, opo. Attorney, si Kagawad, tama po ba si Kagawad Desiree Jane Dizon?
7: Yes po.
2: Ay, from Barangay Tanyag, Taguig. Ito yes, po ang sasakyan niya. Siya po yung nagda-drive mismo.
7: Pero hindi po sa kanya nakapangalan yung sasakyan.
2: Oo. Oh. Ang sasakyan niya, itong Mercedes-Benz, pero siya talagang nagda-drive na.
7: Yes po.
2: Okay. Attorney, mako-consider ba natin to as pag-aabandono doon sa biktima?
1: Okay.
2: Sa batas po natin.
1: When we speak kasi of abandonment, Shari, no? Ito po yung from the moment na nangyari po yung insidente, nabangga, for example, tumakas.
2: Opo,
1: okay,
2: opo.
1: Talagang iniwan niya yung biktima opo. Po niya. In this case, correct me if I am wrong, pero ang nangyari po is pagkabangga po dun sa mister po ninyo, inanatili naman po siya doon sa crime scene, okay, as we call it, okay? At kasama naman po siya doon sa ospital, no? Ang siguro ang naisip natin na when we use the term abandonment, no? Dito, I think, yung question nyo, Shari, doon sa general understanding natin na, sabi nga ni ma'am, hindi na nagpakita. Sabi ni officer kanina, hindi na sila pinaunlakan. Okay? That is not the abandonment po na pinapunish ng
2: paano po
1: batas
2: po
1: natin,
2: no? Paano po attorney na talagang hinatid niya?
3: Yun niya din po.
1: Again, no? I am only relying dun sa binanggit ko kanina po, ni Captain. Eh, syempre, kung lumalabas pala ng totoong nangyari pala is pagkabangga po niya, umalis siya. Eh, yun po yung abandonment which is criminally penalized by our laws. Okay? So, again, no? I'm relying based dun po sa information
2: tama
1: na naibigay po ninyo sa akin. Okay?
2: Apo.
1: Oo. At sana nga naman, no? Eh, magpa-unlock. Kami rin naman po dito, eh, bukas. Sa panig po na ibibigay nitong si Kagawad para ma-close na rin po natin itong pangyayari po na ito. Kasi,
3: di kami rin po
1: may buhay na nawala. Eh. Hindi naman po ito basta-basta lang na may isang pitaka or ano na nawala sa inyo. Tao,
2: yes, po.
1: Buhay po ito. Okay, may anak kayo.
2: 20 years po kami magkasama, sir.
1: Ilan po yung anak ninyo, madam?
2: Dalawa po. 20 years po kami.
1: Ilang taon yung mga anak ninyo?
2: Eh, yung nakakita po is 8 years old. Yung nandun po, naginigising niya po yung daddy niya. Siya po yung may trauma ngayon.
1: Oh my God.
3: Nakakaawa kasi.
2: Umiyak po siya. Nandiyan po siya sa labas.
3: Umiyak siya tuwing
2: doon. Ayaw niya na din po akong mawala sa paningin niya eh. Kahit saan po ngayon, sumasama siya.
1: Okay. Sige po, ma'am. No? We will also reach out, no, to LTO regarding this incident. Kasi traffic incident po ito eh. Okay, nangyari po siya sa kalsada.
2: Apo.
1: Sabi po ninyo kanina, parang iba pa pala yung may-ari nitong
2: yes,
1: sasakyan
2: po.
1: Na ito. So, we will see the entire picture.
2: Yes po.
1: Okay.
2: Opo. So, and nakausap din po natin, attorney, yung barangay chairman po ng Tanyag Taguig. Hindi na raw po pumasok si Kagawa Dizon simula daw po nung mangyari yung insidente. So, hindi na rin po siya pumapasok sa kanyang duty.
3: Nagtago na talaga. Finding Kagawa talaga yung nangyari.
2: Apo.
1: Ano naman po yung pagsampa po ng kaso, mag-i-issue po ang ating piskalya ng sampina.
2: Paano po yung kung makalabas po siya ng bansa?
1: Ay, hindi po, ganito po ha. As of now kasi, wala po tayong hold departure order.
2: Apo. Kailangan,
1: okay? Kailangan po, no, ng korte po yung mag-i-issue ng hold departure order. Minsan, yung DOJ mismo mag-i-issue po ng hold departure order. Pero as of now, kaya po, dapat agad-agad po yung may sampa yung kaso.
2: Apo.
1: Okay, kasi wala po magiging basehan at the moment ang korte to issue it kung hindi po tayo nagsasampa ng kaso, ha?
2: Opo. Captain, may tanong lang po. Lasing po ba si Kagawad nung time na mangyari yung insidente? Kasi ang
6: Opo. Wala naman, ma'am. Wala sa records natin. Wala kaming wala sa evaluation namin, ma'am, assessment na nakainom po ito si Kagawad. Wala po.
2: Mm-hmm. Kasi napakalakas ng impact.
1: Oo.
6: So, probably ma'am, may ibang
1: harapan.
6: Meron po ibang circumstances na naging ko siguro nung ganun kalakas na point of contact, ma'am. Pero ayun na nga, ililimit na lang namin ang pag-disclose ng iba pang info until masampa po natin itong kaso na ito.
1: Mabilis ba yung takbo niya?
6: Doon po sa huling footage natin, sir, hindi natin pa masabi. Pero yung huling footage kasi natin, sir, is about 100 to about 150 meters away siguro, sir, doon sa place of the incident, eh. Doon sa kung saan sila nagkaroon ng point of contact. Kaya hindi magiging conclusive kung magbe-base tayo ng speed niya doon sa nakuha lang ng CCTV natin, sir.
1: Wait lang, Captain, ha? Kasi I find that disturbing, no?
6: Yes, sir.
1: Ano to? Magsasampa tayo ng kaso tapos hindi pa tayo sigurado kung mabilis siya o mabagol at the time of impact?
7: Tama po.
1: So ano pong i-alis natin na pagkukulang niya doon?
6: Sir, hindi lang namin, sir, may disclose lahat dito dahil ayun nga po, i-air po natin to or sasalukuhin tayo na sa air. Inililimit namin, sir, doon sa para sa prosecutor na lang natin, sir. Huwag po kayong mag-alala kasi po hindi po namin pinabayaan itong kaso na ito. Kung isasampa po natin to, sinisigurado po namin na may laban po itong kaso niya.
7: Backup, ang question lang naman po doon yung bilis. Para lang okay. Din po ma-verify, malaman din po ng pamilya, andito po yung okay. Asawa at yung kapatid.
6: Yes.
7: Ma-verify lang po ba kung gaano kabilis yung sasakyan? Yun din po yung bine-verify cap ni Attorney JV.
6: Oo. Ganito, ma'am. Kasi doon sa inabot ng CCTV, meron pa pong tumawid na sasakyan sa harapan ni ma'am. So, nagkaroon po siya ng time na medyo nag-slow down talaga siya. Pero kagaya nga po ng sinabi ko, merong about 100 meters hanggang doon po sa time na nangyari ang aksidente na hindi na po natin masasabi kung ganun, kumbaga nag-sudden acceleration po itong nakabangga natin. Pero meron po kami CCTV footage na maaaring ipakita for the appreciation po ng ating prosecutor.
7: Sige po. Sige
6: okay.
7: Po. Okay. At Attorney GV, ito rin po ay ipinapaalam na rin po natin kay ASEC Marcus na kanila o ang hepe po ng LTO. Ito pong insidente po na ito, Attorney.
1: Alright. And of course, later on, kahit off-air na po, we will bring this also to the attention of DILG.
7: Thank you,
1: okay,
7: po.
1: Having supervision din dito yes. Sa ating mga LGUs, we need their cooperation, especially okay. On these matters. This is a matter of public interest, actually.
7: Yes,
1: okay. Sige po ha. Captain Rizaline Soledad, ang Chief ng Vehicular Traffic Incident Investigation Unit po ng Muntinlupa PNP. Maraming salamat po sa inyo, Captain.
6: Maraming salamat din po sa inyong lahat, sir. Maraming salamat po.
1: Okay. At kay Ma'am Iana at kay Sir Axel, muli po ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Ang sa amin lang po dito, kasama nyo na po kami.
7: Salamat.
3: Salamat po. Salamat.
7: At alam ko po kayo yung mga taong tamang lapitan ko para po makamit ko yung hustisya ng asawa ko. Sa parehas po na paraan. Sa tamang paraan at tamang investigasyon na makukuha ko yung wala pong kikilingan. Salamat po sa inyo.
1: Makakamit po natin ang hustisya.
7: Salamat.
1: Ha? Para kay Sir Tyron Mikulog. Maraming salamat po muna.
7: So maliban po sa criminal case attorney, administrative case po. So ito po ay ilalapit na rin po natin sa DILG. Salamat
3: po. Thank you po. Thank you.
7: Mm-hmm. Sige po. At kausapin po na Nikki sa kabilang studio.
6: Apo.
7: And muli po ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa inyo.
3: Thank you po.
7: Okay. Again, news break muna po tayo.
1: Okay, sure.
7: Okay, mag-news break muna po tayo. At ang oras po natin, 2:42 ng hapon. Ang oras po ay hatid po sa atin ng family rubbing alcohol. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And pagoda, air freshener. Ang paboritong, thank you ma'am, ang paboritong air freshener ng bayan. Diyan lamang po kayo at tayo po yung magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala.
8: To the right.
9: To the right of the FM band. True FM.
8: On 105.9.
10: Binatili pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
11: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Strongaria, Cynomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
12: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
13: Happy Fiesta! Kaso, iresta din ang body pain ko.
14: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: food, crunchy, crispy, timplang lasang shrimp. Pang picnic, break time at movie, itempura mo na.
1: Kahit saan itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: Orange kang idol. Walang humpay sa pagsulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tinahan, hingahan, inyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. At close hanggang alas 4 ng hapo, idol. Senator Rafi Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo sa True FM sa 105.9. Wanted sa radyo.
3: Ang oras po ay 2:48 ng hapon na tayo po yung nagbabalik, mga kapatid. Sa mga kapatid po natin, kung gusto niyo pong pumunta dito sa TV5, ang aming Action Center po ay bukas po para sa inyo, 9 to 3 p.m., 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, Monday to Friday lang po. Okay? Dito po kami sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. And kung kayo po ay mag-MRT, makikipagsiksikan sa MRT, pwede po kayo bumaba ng Bonnie. Pagbaba niyo po ng Bonnie, sakay lang po kayo ng tricycle. Sabihin niyo lang po dyan TV5. Alam na po ng ating mga
4: tricycle driver
3: ang TV5. Ayan. Okay? And sa mga malalayong lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-download na lang po ng Action Link. Pwede po kayong mag-register dyan ng libre. At pwede kayong magsumbong, magreklamo dyan, ilagay ang inyong mga sumbong reklamo or kung meron kayong nais ihingi ng tulong kay Idol. At kalaki po ng inyong sumbong, meron po kayong pwedeng upload ng mga ebidensya o dokumento. No, yan po ay madadownload sa Google Play Store and Apple App Store. And sa mga taga Batangas, nandyan po kami kahapon. Naglomi sa Batangas. Ang dami po nating nais humingi ng tulong dyan sa Batangas. Yung aming pong tanggapan ay sa National Highway Palyokan West, Batangas City. Okay? And sa Benguet naman po, dito kami sa 3K Building Swamp, Betag, La Trinidad, Benguet. Attorney.
4: Okay, opa. Sorry.
3: Ang kapatid mo, Idol Rafi Tulfo, every Sunday po, alas 6 ng gabi sa TV5 and alas 8 sa 1PH. Manood po kayo.
4: Ayan. Binabati ko muna po ng happy birthday si RJ Lerpido ng Barangay San Francisco Halang, Binyan City, Laguna. At mga kapatid, huwag po nating kakalimutan ang Facebook page ng ating Congresswoman Jocelyn Tulfo. Naka-flash po sa inyong screen. I-like and follow natin para tayo ay updated sa lahat po ng kanyang mga proyekto at programa. Sa lahat ng mga may gustong ipaparating sa ating Congresswoman, tawagan nyo lang 0917-899-5000 o rin kayang 8293-9209. Mga kapatid, tayo rin po ay may satellite office sa may Merlin City Square, National Highway, Barangay Minante 1, Kawayan City, Isabela. Bukas po kami 8 a.m. until 4 in the afternoon at ready ang mga staff ng Access Part List upang tumulong po sa inyo.
3: And i-greet ko lang din po pala ang mga taga San Jose, Batangas and sa Lipa City, Batangas. Happy viewing. Okay, and belated happy birthday sa pinakapoging cameraman. Belated happy birthday, Kuya Ryan De La Rosa. Belated happy birthday, Kuya. I love you so much. Ayan. Nasa studio naman po natin, magkapatid po sila, Tini, si Ma'am Kimberly Bulano and Angel Bulano. At nireklamo nila ang taong tinuring nilang kapatid at pinatuloy sa kanilang bahay dahil nadiskubre nila na binibidyohan po sila nito tuwing sila po ay naliligo at nagbibihis. At mas bata sa inyo yung nireklamo nyo. Okay, magandang hapon po, Ma'am Kimberly and Ma'am Angel.
5: Good afternoon po.
4: Okay, no? So, eto, sabi po ni Shari kanina, tinurin po ninyong kapatid. Pero ano po ba talaga tong relationship nyo dito sa taong ito? Paano nyo siya nakilala?
5: Ano ko po siya? Classmate ko po siya since LM hanggang high school. Naging kaibigan na din po. Tapos po nung nag-birthday ako ng 18, invited siya dun. Tapos doon na po nag-start na Tumira po siya sa amin.
4: Na malagi na siya.
5: Opo, parang
4: matindang ganun birthday party, hindi na umuwi. Parang ganun.
5: Parang ganun po.
4: Bakit? Wala ba siyang bahay?
5: Meron po.
4: Ano? Ulila ba siya?
5: Barangay lang din po namin siya. Tapos po, may magulang pa naman po. Tapos yung papa po niya, tsaka po yung mama po namin, magkakilala din po si Malapo Bata pa. Kaya po parang yung transition po nung pagtira niya sa amin, ganun lang po kadali.
4: Okay, so malapit kayo dito sa tao po na ito. Malamang hindi nyo naman papatirahin sa bahay po ninyo kung unless meron kayong tiwala dito sa tao na to. Eh, paano po ninyo na-discover? No? Or better yet, meron po ba kayong napapansin sa kanya na kakaiba?
6: Ano po? Ako po, may experience po ako sa kanya na twice po last year na nakita ko po siya na yung paggabi po natutulog ako. Nahuli ko po siya na tinititigan niya po ako sa gabi.
4: Ayun, isang kwarto ba kayo?
6: Hindi po.
4: Okay.
6: Last year po kasi ay wala pa po akong kasama sa kwarto. Pero open po yung pinto. May lock po siya pero di po namin siya nilalock.
4: So pumasok siya? Habang tulog ka?
6: Madaling araw po 'yun. Parang nagpo-phone pa po ako noon. Tapos parang half sleep pa po ako noon. Tapos nung book as in ang tapang niya po nga eh kasi open pa po yung phone ko. Nanonood pa po ako noon. Tapos parang nakapikit pa lang po ako noon. Tapos nung naramdaman ko po na may pumasok po sa kwarto ko, dun ko po na ano na nandun siya. Tapos pinagmamasdan ko po siya na ano ko ano gagawin niya. Wala na po siya ginawa. Nakatitig po siya sa akin for 30 minutes to 1 hour. Tapos po ako po,
4: pitong taong ito.
6: Opo. Tapos as syempre po, as kapatid nga po na turing sa kanya, ang nasa isip ko po talaga ay nag-sleepwalking lang siya.
4: Okay.
6: Kasi po,
4: wala
6: pong mali siya.
4: Oo, binigyan ng mali siya. Pero teka lang ha, ilang taon na ba siyang naninirahan sa inyo?
6: 5 years po.
4: 5 years?
5: 5 years po. So, okay. Ko din.
4: Okay. So, at tagal na.
5: Yes po.
4: So, yun lang po yung naging karanasan niyo sa kanya na naiba. Last year po yan, 2 beses, sabi
5: yes
4: niyo. Kayo ma'am, wala kang napapansin?
5: Ano
4: I suppose, ikaw yung pinaka-close dito sa taong ito.
5: Nung ano po, nung start po nang tumira siya sa amin, common na po sa kanya yung clingy siya, lagi siyang nangiyakap. Tapos minsan po pag natutulog kami, tapos magigising ka na lang nasa harapan mo siya. Tapos pag pinansin mo siya, dun siya parang patay-mali siya lang na wala lang, hindi ako nakatitig sa'yo the whole time na natutulog ka. Pero ganun po talaga yung ginagawa niya. Tapos nung nalaman po namin yung about sa video, dun lang po parang nagkaroon ng mali siya na baka nga may mali siya yung mga ganun.
4: Bago po tayo pumunta dyan ha, sa video na yon, kasi gusto ko pong intindihin muna yung environment, no? Kasi, alam nyo, unusual na, for example, yung magulang po ninyo, kayong dalawa, babae kayo, mga anak po nila, na bigla na lang silang magpapatuloy ng isang lalaki doon sa bahay na, ayan, may access sa inyo.
5: Yes.
4: So, ano ba yung sexual orientation ng taong ito? Lalaki siya, pero is he effeminate? May napapansin? Sabi mo kasi kanina, parang clingy. Hindi naman.
5: Lalaki po hindi din sa feminine.
4: Bros kong bros ko.
5: Yes po.
4: Okay.
5: Oh.
4: Ngayon, ganyan po yung naging karanasan po ninyo, no? Paano po ninyo na-discover na itong taong ito, eh meron palang videos?
5: Ano po yun? Junto po, yung kapatid ko po, ay siya po, si JP po, yung nire-reklamo po namin. Kinaon po niya yung ate ko po sa trabaho. Tapos po, common na po sa amin na parang manghihiram po ng cellphone.
4: Okay.
5: Yung parang out of nowhere lang po, na isipan po nung bunso namin kapatid na mag-scroll sa cellphone niya.
4: Wait lang, may bunso pa kayong kapatid?
5: Yes, meron
4: ilan po. Ilan ba kayong magkakapatid?
5: 13 po kami.
6: 13 po kami.
4: 13?
5: Yes po.
4: Nagpatuloy pa ng isa, parang kulang yung 13 na...
6: Hindi po, 6 na lang po kami sa bahay.
4: Okay. Ilan babae doon?
6: Ano po?
5: 4 po kami babae.
4: Okay, sige, ituloy po ninyo yung nabanggit niyo.
7: Okay, pero isa lang po. Hindi niyo naman karelasyon.
5: No po.
7: Walang nakarelasyon.
5: Wala po.
6: Okay, sige.
4: Kasi bruskong-brusko, akala ko nga eh, di ba? Sige po, ma'am.
5: Tapos po, ayun po, napapunta po siya sa gallery. Then, dun sa gallery po, may nakita po siyang video na madilim. Tapos, clinic po yun ng bunso namin kapatid. Dun niya po nakita na 7 a.m. June to din po. Ano po?
6: Same day.
5: May naliligo pong babae. Tapos, 8 a.m., meron din pong naliligong babae na wala pong damit kasi po, paliguan eh. Tapos bahay din naman po namin yan, comfortable po kami. Tapos, ayun po, dun po niya parang na ano na, ay, baka si ate ano to, yung sinundan po niya.
4: Mm-hmm.
5: Tapos po, ayun po, nung June 3 po, tsaka niya lang po sinabi sa amin na may ganun po siyang nakita. After po niya na madilit na po yung video dun sa gallery. Nung after po, nung sinabi po namin dun sa nanay namin. Tapos ang ginawa po nung mother po namin, tumawag po dun sa tatay, tapos po sa kuya niya, which is treasurer po sa barangay hall. Kasi po, hindi na po iba eh. Parang balak po na pag-ayusin na lang. Kasi po, isang video lang, ganun po, dalawang video lang yung nakita. Parang baka kaya pang isettle. Tapos dun po, nagkaharap-harap po kami sa bahay lang po namin.
4: Pumunta
5: po siya kasama po yung kuya niya, tapos yung papa niya. Tapos binigay po niya sa amin yung cellphone. Tinatanong po namin kung may video pa dun para i-check po namin. Sabi po niya, wala daw po. Talagang wala daw po siyang binidyo.
7: Pero po siya na wala na talaga.
5: Pag-open po nung ate ko sa gallery, unang-unang video po na may naliligo mo ba at 7 a.m. Which is, alam ko po na ako kasi po. Nagpunta po ako, kumuha po ako ng card nun 7 a.m. ako naligo. Tapos yung 8 a.m. po, naligo po yung kapatid ko, may video din po nun. Tapos Okay. Doon na po nangyari na parang nagkagulo.
4: In total, ha? Ilang videos ang nakita po ninyo doon sa cellphone nitong si JP Bobadilla na kinapture yung mga naliligo or ano pang mga nandyan?
5: Sa gallery po, may nakita po kaming isang video kasi pa na-delete na po ng kapatid ko. Pero upon checking po, doon nga po sa Google Photos, simula April 2025 po, may video na siya sa amin. Total ng 63 videos po.
4: 63?
5: Opo. Tapos routine niya na po. Naging
4: nang lahat-lahat na kayo?
5: Tatlo po kami
7: binibidyohan niya.
4: Kasama yung bunso? Ilang taon yung bunso niya?
5: Yung pangalawa po sa bunso. Po sa aking babae. Yung bunso pa wala po siyang video eh.
4: Oh, ilang taon yung mga binibidyo niya?
5: Nung, kung simula po April 2025,
7: 17
5: pa lang po yung sanayang kapatid.
7: Kaka 18 lang po yun ng September.
4: Nung nakita na po ninyo yung mga videos na ang dami nun si Aria, 63.
5: Yes po.
4: Ano sa tingin nyo? Or tinanong nyo ba siya, saan mo ginagamit tong mga videos na ito?
5: Ano po, after po nun, nagkagulo na po, tas tumakbo siya, tas paglabas po ng bahay namin, tumatakbo po siya, tumatawa pa po siya. Tapos tinanong po ng mga kapitbahay namin kung anong nangyayari. Sabi po niya, nagwawala lang po yung kapatid
7: namin lalaki.
5: Pero kasalanan po niya kung bakit nagwawala.
7: Hmm. Parang pare lang po maano siya, mascape.
4: Alam niyo ba, ito ah, nangyayari naman po ito. Nakita niyo rin naman dito, ang dami natin hinawakan ng mga ganyan. Baka naman binibenta niya yan.
7: Yan nga po, kaya po kami lumapit.
5: Hindi namin sure kasi din po eh, kung ano pa po yung ginagawa niya bukod sa
7: mga video.
5: Siya po, ginagamit niya po pansarili. Baka po may pinagsendan pa siya. Yun po ang hindi po namin sure.
4: But 63. Yun video, sorry.
7: Pero, ma'am, san, paano niya ginagawa? At anong gamit niya?
4: Tama, paano?
7: Yung phone niya po, yung CR po kasi namin, tsaka paliguan po namin is, magkahiwalay. Pero may, division po siya sa
4: partition,
7: gitna. Partition po sa gitna. Tapos sobrang liit lang po talaga nung awang po niya sa taas. As in, parang ganun lang po. Kasi siya lang po talaga yung pinakang phone niya. Tapos doon niya po sinusuot yung phone niya para po makapag-video.
4: Parang siningit niya pa. Ano? Siniksik niya yung cellphone doon sa napakaliit.
7: Tapos may mga times po na nagtatry po siya. Halimbawa po, wala naliligo po doon sa paliguan. Nagtatry po siya ng angle kung ano po yung magandang angle na makukuhanan niya po kami na naliligo.
4: Parang production team.
7: Yes, may mukha yung video.
5: Meron pong mga shot na meron pong kita po yung katawan. Pero may madilim po, pero kami po, ma-identify po namin na kami po yun eh. Kasi wala naman pong ibang naliligo dun sa bahay.
7: Hindi, nakikita yung mukha nyo?
5: Half po, half face lang po. Kasi po, ang mga video po niya sa amin, tuwing mga 5:30 a.m.,
7: maaga po.
5: 6 a.m., yun po yung mga pagligo po namin.
7: Nagigising din siya ng time na yun.
5: Nag-effort po siya. Tapos parang in-instill po niya sa amin na ganitong oras, nasa CR ako, mag-CR. Matagal ako dito.
4: Tinataon niya.
7: Mauuna po siyang pumasok ng CR bago po may maligo.
4: Okay. Ngayon, yung videos na by the way, nasa inyo pa yung cellphone niya?
5: Yes po.
4: Okay. Opo, yung videos.
5: Yung videos po, dinilit po namin sa Google Photos, pero habang didilit po namin, may videos po, tinatikan din po namin ng video.
4: Okay. Hindi, kasi yung ginawa po sa inyo, that is a crime.
5: Yes.
4: Okay, meron po tayong anti-voyeurism, Video Voyeurism Act, no? Na kung saan pinaparusahan po ang sinuman na magre-record ng mga ganyan na po, no? Mga maseselang gawain, okay, panliligo or any other act for that matter, na walang consent po nung tao. Aside from the fact, no, hindi natin alam kung pinablish pa niya, sinircurate pa niya yan, that is a separate offense. Pero what I'm saying is, may krimen po na nangyari sa loob mismo ng inyong banyo. At every act yan, ha, kung 65 na videos po yan, 65 counts ang haharapin ng tao na yan. Eh baka hindi na makalabas ng kulungan yan. Ito po ba napagbigay alam na po natin sa ating kapulisan? Because they had to conduct the investigation for you to file the cases sa piskalya.
5: Yes po.
4: Okay. Ano pong ginawa na ng ating kapulisan?
5: In-indorse po kami sa cybercrime.
4: Opo.
5: Sa una pong lapit po namin cybercrime, Kalamba po, sa Krami. Ano po, nung pumunta po kami doon, nag-instruct nga po sila sa amin na ipablatter nga po to si JP.
4: Mm-hmm.
5: Para po, ano, di bumalik po ulit kami sa barangay, tapos nag-blatter, tapos nagharap, ganun po. Tapos nung nakausap nga po namin siya, di po siya nagsasalita.
4: Hindi niya dinenay.
5: Hindi po siya nagsasalita pero hindi po niya din dinenay. Okay. Na ano po daw niya po.
8: Yung bawsi po sa amin, tinanong po siya kung JP, ikaw ba yung nag-take ng video? Tumango po siya. Tapos nung tinanong din po siya kung matagal mo na ba 'tong ginagawa, doon po yung time na umiling siya. Baka okay. Hindi pa po matagal sa kanya.
5: Sa yung 1 year.
4: 2025 is
5: opo.
4: Well, oh, the mere fact na 65 na videos yung nakuhanan niya. Eh after how many times, Shari, hindi siya nahuli?
5: Opo.
4: Kumbaga, meron na siyang expertise eh.
5: Opo.
8: Just, ano po talaga yung pinano po niya yun?
4: Opo, definitely, no? So, ganito po, no? Kasi ang understanding ko po kanina, eh, yung video ba yan, eh, na-delete?
8: Na-delete po sa cellphone niya.
4: Kasi sa cellphone niya?
8: Opo.
4: Kasi, bakit nyo kasi dinelete? Eh, I mean, ebidensya po kasi yan eh.
5: Yes.
4: Okay.
8: Yun nga po eh, natakot po kasi kami na kung hindi po namin i-delete, siya po ang mag-delete din kasi po ma-access pa po.
4: Ah, kasi nasa cloud.
8: Yes, nasa yung Google.
4: Video, may Google access pa rin siya kahit na ibang device.
8: Opo, yes, po.
4: So kayo na po mismo nag-delete. Kasi sa ngayon wala kayong na-preserve na evidence.
8: Meron po yung
5: pong habang dinidelete po, binivideohan po.
4: Okay. Ganito po, ma'am, ha. Remember, no, when we file this criminal case, tayo po kasi ang may burden to prove yung allegations natin, no? At kung ang allegation po natin ay may isang tao na nag-record ng mga babae habang sila po ay naliligo, ang pinakamatibay at hahanapin po ng korte yan na ebidensya is asan yung video. Ngayon, sinabi po ninyo na na-delete, gusto ko pong makausap ang ating cyber team para we have to retrieve. Okay? Because we need to file the case, hindi tayo pwedeng pumunta sa korte na wala tayong dalang ebidensya. Okay? Nasa linya po natin ngayon, Police Executive Master Sergeant George Habola, ang Chief Clerk ng Laguna Provincial Cyber Response Team. Magandang hapon po sa inyo, Master Sergeant.
9: Magandang hapon din, sir. At lahat po na nakikinig po sa Rocket of the Nation.
4: Master Sergeant.
9: May advice po kina Ma'am Kimberly at kay Ma'am Angel. Kasi nag-tick na rin po kami nanligal sa amin sa HQ about nun sa kanilang concern. Ang ano dito ay personal po silang pumunta, dalhin yung cellphone na kung saan nandun yung sinasabi nilang video at doon din nila na-delete kung saan yung mga video evidence na dapat ay gagamitin. At ito po ay magiging isang paraan muna sa para sa chain of custody at itong ating investigator on case na mag-assist ay mag-a-apply po ng warrant to examine computer data about the cellphone of target ng ating investigation po.
4: Okay. So, Master Sergeant, ang sinasabi po ninyo, kaya po nating i-retrieve itong mga ebidensya na ito?

0: Ayan po. At ako, no, based pa lang dito sa pag-uusap natin, Sergeant, ayan, nakikita ko yung professionalism po ninyo at yung expertise nyo dito. Naisip pa nila, siyempre, yung cybercrime warrant po. Kasi sa pag-examine po nitong mga data po na ito, dyan sa cellphone po nung tao, bagamat binigay po niya sa inyo ng voluntaryo nung nag-uusap kayo kasama yung tatay po niya, yung pag-extract po kasi nung mga data po niyan, kailangan po natin ng warrant. Okay.
1: Yes, so, opo. Before po yung buksan, at baka maiiwasan po natin dito yung illegal access, yes, technicalities.
0: Opo. Baka naman ma-retrieve natin, sasabihin pa niya, inadmissible yung ebidensya. Mainam na po na mag-apply tayo ng cybercrime warrant.
1: Ayan po. Ang una po natin i-ano dyan is warrant examine, kasi po gadget po yan eh.
0: Yes, sir.
1: Warrant examine computer data po. Lahat po ng mga ma-extract dyan, compatible na related or makakatulong doon sa ano, yun po ang magiging mga ebidensya.
0: Ayan po. Sige po, no? Master Sergeant, umaasa po kami, no? Sa team po ninyo, makakatulong po dito sa pag hindi lamang dun sa pag-extract, pag-retrieve nitong mga ebidensya po na ito, pati na rin po sa eventually na pagsasampa natin ng kaso dito kay JP Bobadilla.
1: Yes po, po. Ang yes po, tutulungan po yan dito. Bali, ang isang ano ko lang po dyan, sir, ay yung sinasabi nila na yung tatlo, halimbawa, yung tatlo po nila na magkakapatid na sila nasa video, at saka po yung mismo nakakita, nakakababatang kapatid na mismo siya nakadiscover, isasama din po ito.
0: Yes po, para may basis yung pag-apply natin ng warrant.
1: Yes po, kasi ipupunan po lahat po sila na kanya-kanyang salaysay para po sa pag-apply po muna ng warrant to examine.
0: Yes po. Opo, sige po, Master Sergeant, yung magkakapatid po ng mga biktima dito, I am sure they are more than willing and actually excited na sila na makipagtulungan po sa inyo, ma-retrieve natin po lahat ng mga ebidensya po na ito.
1: Yes po, sir. Yes po. Makakasa po kayo.
0: Ayan po. Maraming salamat muli kay Police Executive Master Sergeant George Abola, ang Chief Clerk, Laguna Provincial Cyber Response Team. So, mga madam, no, Kimberly at Angel, ang unang lesson natin dito is huwag tayong masyadong magtiwala. Okay? Kung umaten ng birthday party, pagkatapos ng birthday, pauwiin mo na. Okay? Hindi pwedeng 5 taon siyang manirahan dyan sa bahay. Lalo, dami niyo palang babae.
2: Mga babae kasi, ma'am.
0: Mga babae po kayo.
2: Ay, paano siya nagiging katulong niyo ba siya sa bahay? Tumutulong ba siya?
3: Opo. Natulong po siya.
2: As in, ano
0: mahiya
2: po?
0: Naman siya, Shari. Natulong yeah. Na sa bahay, wala siyang tinutulong.
2: Diba? Pa, no? Pero ano po yun, wala naman pong hinawakan sa inyo, wala naman pong hindi naman siya nananching, or may kaduda-duda ba kayong masama yung tingin niya sa inyo?
3: Yung ganun wala lang po, yung touchy lang.
2: Touchy lang po. Paano yung higing touchy?
3: Bigla, ganun lang po.
2: Niyayakap po kayo bigla.
0: Brusko yung ano eh. Yung taong to, talagang kinuha muna yung tiwala nitong mga to. Naituro nyo siyang kapatid.
2: Opo.
0: Para mabilis nyo lang tanggalan ng mali siya.
2: Opo.
0: Kaya palampasin yung mga ginagawa niya. Pero siyempre, kung ibang tao yan, magtataka na kayo. Di ba? Pero again po, that's our number one lesson. Pero ang sa atin pa rin po dito, hindi po pwedeng palampasin.
2: Opo.
0: Okay, because we don't know kung saan niya ginamit yung mga yan.
2: Okay.
0: We don't know, baka na-reproduce pa niya yan. Meron pa siyang kopya nung mga yan.
2: Copy.
0: He has to be held accountable dito po sa ginawa niya. And honestly, Jerry, with 65 counts of anti-video voyeurism act, pwede pang child abuse kasi 17-year-old yung isang at the time, ha, nung nirecord po niya. At meron pang violation yan ng cybercrime act natin, baka sa kulungan na po siya tumanda. Oh, at least, mahaba po yung panahon niya para pagsisihan.
3: So, itong graduate mga na po niya. Siya sa Friday.
0: Graduate. This Friday?
2: Opo, graduating po po siya.
0: Baka may mensahe po kayo sa kanya.
2: Happy graduation. Ikaw muna, si Ma'am Kimberly muna po.
3: Ano po? Happy graduation kay JP. Ito na yung gift namin sa'yo. Actually po kasi attorney. Simula po nung na-confront namin siya, hindi po siya nag-sorry sa amin. As in, hanggang ngayon. Hindi po kami nakakarinig ng sorry. Hindi rin po kami nakakatanggap ng sorry sa kanya. So, parang kami kahit kesa po maawa sa kanya. Hindi po siya nakakaawa kasi hindi naman po siya nagsasorry. So, saan po kami lulugar doon? Kasi hindi po siya nakukuha niya po mag-sorry doon sa mga kaibigan niya na nag-a-approach sa kanya na kung bakit niya po nagawa yun, bakit niya po nagawa yun after 5 years. Pero ano po, siya wala po. Hindi man lang niya po kami na-chat na, uy, nung nakuha po namin yung cellphone niya, parang after 2 days, binigyan na po siya agad ng cellphone. Nagawa na po siya ng

0: bagong account. Na-chat niya po yung mga kaibigan niya, pero kami po hindi.
1: So, baliwala lang.
0: Baliwala po, kaya po pinush namin to. Kasi parang wala naman pong pagsisisi eh. Si JP, wala po siyang, ano, wala po siyang reverse. Wala po siyang panghihinayang doon sa mga, ano, pinagsamahan, kumbaga. Kasi hindi na po talaga siya iba sa amin. Actually po, lahat ng meron kami, meron din po siya. Minsan nga po, sobra pa eh. Lalo po pag may mga, ano, Pasko, bagong taon, ganyan. Talaga pong meron siya. Kaya po, hindi po namin alam kung bakit nagawa niya pa po yun sa amin.
2: Kaya po, Ma'am Angel.
3: Ayun, JP, sana kahit konting konsensya man lang. Kahit, alam ko wala ka nun eh, kasi never kang nag-sorry talaga sa amin at all. Minsan pa sinisisi ko yung sarili ko kasi kaibigan kita eh. Halos ako yung nagpatuloy sa'yo sa amin, ganun. Tapos, ginantong mo ko, pati yung mga kapatid ko, dinami mo pa. So, sana talaga, makonsensya ka man lang kahit konti. Yun lang po.
1: Okay. At as a final warning, sa lahat po, we don't know, no? Sana hindi po nangyari ito. Sa lahat po ng mga pinag-circulatean or pinag-distributean nitong taong ito, ng mga videos nitong mga magkakapatid po na ito, dapat alam po ninyo as of now that even yung pag-purchase, pag-redistribute nitong mga videos po na ito, kayo po ay magiging liable under the Anti-Video Voyeurism Act po, no? So, mainam na alam na rin nila si Ari, eh baka magsama-sama silang lahat sa kulungan kung ipagpapatuloy nila itong mga ginawa nilang ito.
2: Matitrace naman natin yan kung kani-kanino po na yung pasa. No? Mm-hmm. Sige po, magandang hapon po ma'am at sasamahan namin kayo sa office po ni Police Executive Master Sergeant George Shabola, no, sa ang ating Cyber Response Team, Laguna Provincial Cyber Response Team po. Sasamahan naman po namin kayo.
3: Thank you.
2: Salamat po, magandang hapon po. And maraming salamat din po ma'am Erlinda Salamea, ang ating VAWSI officer po ng Barangay Matalatala. Matalatala. I'm so sorry. Barangay Matalatala, Mabitak, Laguna. Salamat po at mabuhay po kayo. Salamat po. Okay. Sabi sa comment, naki-birthday din naman pero hindi naman siya nakatira ng 5 years. Naki-birthday din naman ako pero hindi ako tumira ng nakatira ng 5 years. Salamat po.
1: Yung birthday invitation pala is for the next 5 years na birthday.
2: Next 5 years. Spaghetti Shanghai with 5 years na pa pagtira sa bahay nila. Salamat po at magbabalik po ang Wanted sa Radyo 314 po ng hapon. Ang oras po ay atin sa atin ng BDO. Mag-ingat po tayo mga kapatid sa mga scammers kung meron po kayong natatanggap na message at meron po yung link. Huwag po kayong basta-basta maniwala, lalo na po yung sinasabi na kayo po ay may points na kailangan na kunin. Huwag po kayo basta maniwala dyan, scam po yan. So mag-ingat po tayo and be smarter than a scammer with BDO Stop Scam. At ang programa nito ay hitin po sa atin ng Clean Fuel, Quality Fuel for Less. Magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo mga kapatid.
4: Maraming salamat po dahil saan man ang True FM. Naroon din kayo sa 105.9 na tayo. Dito tayo sa totoo.
5: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Tamaan mo parang Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Stongaria, Cyanamorium, at GABA.
6: With proper diet and exercise.
5: Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust,
6: 75 pesos SRP per tablet lamang.
5: Robust, para sa mga kalalakihan. Atin sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Top 10.
1: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
2: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo parang Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cynomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang tatok na radio drama ni Lord De Vera. May libro na. Sana Lord. Mga piling kwento mula sa hit drama ng True FM. Mababasa nyo na ang mga kwento na hango sa radio drama ng Sana Lord sa kakaibang librong ito. 20 kwento tungkol sa buhay, pagsubok at pag-ibig na pinili mismo ni Lord para sa inyo. Sana Lord. Mga piling kwento mula sa hit drama ng True FM. Grab a copy na sa National Bookstore at Anvil Publishing Online. Handog sa inyo ng 105.9 True FM at Anvil Publishing. Dahil 3 taon na po ang Sana Lord at ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan. Kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Fayon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinip na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkatapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m., abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang Juan Balita Pilipinas. 1 p.m., ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m., aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m., alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuting sa True Con Session. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa Radyo sa True FM sa 105.9. Wanted sa Radyo.
4: Oras po, 3:20 ng hapon. Atini?
5: Okay, Sherry, mga kapatid, huwag po natin kakalimutan muli ang Facebook page ng ating Congresswoman Jocelyn Tulfo. Naka-flash po sa inyong screen. I-like and follow natin para tayo updated sa kanyang mga programa at proyekto. At ang ating Congresswoman po ay bukas, anuman pong inyong ipaparating. Tawagan nyo lang ang aming hotline, 0917 8995000 di kaya ang 8293-9209 at sa mga nasa norte po, tayo po ay nasa Merlin City Square National Highway, Barangay Minante 1, Kawayan City, Isabela. Ang aming pong satellite office ay bukas 8 a.m. until 4 in the afternoon at kami po ay laging handa upang tumulong po sa inyo.
4: Okay, nasa studio po natin si Mr. Reme, John Guillermo, and Aina Hartel Boser. Magkapatid po sila and galing pa po sila ng Bohol. At nireklamo po nila ang CEO ng Above Sea Level. Restaurant po ito.
0: Yes, po.
4: Dahil matapos silang mag-franchise ng halagang 5 million pesos para sa tatlong branch ng restaurant, ay lagi na lang daw delay ang delivery ng stocks at mga kasunduan na hindi naman po tinutupad at tingi.
5: Okay, magandang hapon po sa inyo. Rem at si Ma'am Aina.
0: Yes po.
5: Okay. So, ang laki pala ng nilabas nyo dito. 5
0: yes,
5: million.
0: Yes po, attorney. Talagang napakalaki po.
5: Okay, well, sabagay, tatlong branches naman na yung plano yes, po ninyo. Lahat po ito ay sa Bohol.
0: Isang branch po sa Panglao, isang branch din po sa Tagbilaran, tsaka sa Mandawi po.
5: Ah, okay.
0: So, na-engage po kami na kukunin namin yung Tagbilaran tsaka Mandawi. Kasi nga po, yung promise nila, pag kinuha namin yung dalawang branch, makakuha po kami ng dalawang slots ng which is considered as co-ownership program po. So, yung co-ownership program po is doon po sa Mungkada, Tarlac. So, while po hindi pa po nag-ooperate yung dalawang branch specifically, yung Tagbilaran tsaka Cebu po attorney, kikita daw po kami doon sa dalawang slot sa Mungkada. So, that's around approximately 200,000 to 250,000.
5: Maganda yung offer.
0: Yes po.
5: If you come to think of it, no?
0: Yes.
5: Matanong ko lang nga, yung flina-flash namin kanina, yun na ba yung actual or rendering lang mga yon?
0: Yung isa po is actual po siya doon sa
5: yun yung may parang ribbon cutting.
0: Yung Panglao Bohol branch po.
5: So, you had your arrangement, your agreement. I imagine, ito po ay nasa isang kasulatan.
0: Yes po.
5: Diba? 5 million eh. Hindi naman kayo babasta-basta lang na magbe-verbal agreement pag ganyang kalaki na po
0: exactly
5: yung inyong usapan. No? Ang tanong ngayon, tatlong branches yung plinano natin. May additional yan, yung sinabi mo, yung co-ownership sa Tarlac or wherever. Yeah. Pero yung principal na agreement natin, we talk about the 3 branches. Ito yes, po bang tatlong branches na ito ay natupad naman?
0: So far, attorney, yung nag-open lang po is yung Panglao branch po. Kasi yun po yung inuuna naming ina-open po.
5: Kailan pa ba yung agreement ninyo?
0: Last 2024 lang po.
5: 2024. Pero siguro naman sa agreement ninyo is nakalagay doon, may timeline, kailan dapat magbukas yung isang branch na to, yung pangalawang branch, yung pangatlong branch.
0: Actually, magdidepende sila sa construction po. So, nakadepende. May timeline po kami na sinusunod. Pero, i-consider naman nila kung hindi pa kayang mag-open ang isang branch po.
5: Okay. Hindi, pero kasi kayo naman siguro, when you paid 5 million pesos, it was with the expectation na agad-agad, no, at the soonest possible time, makapagtayo or makapagbukas man lang kayo nitong mga branches na ito. Sayang lang yung 5 million nyo kung habang buhay kayo maghihintay.
0: Exactly. Diba?
5: Kailan pa tayo magiging ready?
0: Exactly, diba? Attorney.
5: Now, kung isang branch lang po, no, yung nagbukas, kamusta naman yung branch na yun?
0: Tatlong buwan lang po yung nag-operate. Kasi nga po nagka-problema na nung May 1, 2026. Kasi I was trying to request a allocation for tax for the Panglao branch. Then, hindi po nila ako ina-allocatean. And nag-send po sila sa akin ng acknowledgement of outstanding obligations. Where in the first place, it is clearly indicated in the addendum to the franchise agreement that I am done paying all the obligations and responsibilities, included all the payables po. So, okay, lahat ng po yun, binayaran po namin. And then, lahat ng transaction was made deposited through the personal account, bank account of the Chief Executive Officer po, attorney.
5: So, ang sinasabi po ninyo, Sir Rem, wala na kayong obligasyon sa kanila.
0: Exactly, attorney.
5: So, syempre, may nagbukas. Isa lang. Okay, pagbigyan na natin, isa lang muna. Sabi mo, yung delivery ng stocks hindi nasusunod. Anong ibebenta mo?
0: Exactly, attorney. Kaya nga po na nagkakaroon ng temporarily
5: closure
0: ng restaurant. So, nung nalaman ko na dinay nila, and at the same time, attorney, ang pinakamasakit pa doon, clearly indicated sa second na hindi pa daw kami nakapagbayad ng franchise fee. And then that acknowledgement of outstanding obligations was signed by the chief operating officer. Okay. Which is Xavier Pagaduan po.
5: Sino po yung nakakausap ninyo dito sa
0: One of the staff of the management po, which is Sister Ayan po.
5: Okay.
0: Nasend po nila yung attorney through our Viber GC. And hindi lang naman po yung attorney. Sa dami ng dinadami nila. Actually, attorney, for the record, nagkakaroon po ng double sale yung above sea level. Bakit po? Siguro strategic thinker sila, attorney. Ang nangyayari po dito, inoferan ako ng Cebu, din sa Mandawi. Inoferan din ako ng master franchise. When we say master franchise attorney, ikaw po yung hahawak ng buong region. Regional manager po kayo. So, ang nangyari po, when I found out na meron na po palang humawak sa master franchise na yon. So, bakit po, ang tanong, bakit po sila nag-offer sa akin ng ganon? We're in the first place. May naka-grab na pala ng opportunity na yun.
5: In effect, nung dalawa na kayo doon, there is already conflict.
0: Yes.
5: Sino ang totoo at sino talaga yung may, let's just say, control or authority over this particular region?
0: Yes, attorney.
5: In total, magkano yung nalabas mong pera dito?
0: 5.4
4: ata, attorney.
0: Yes,
5: 5.4.
4: Yes, po.
5: In terms of benefit, magkano yung halaga na sa tingin ninyo ay natanggap po ninyo?
0: Siguro, attorney.
4: Magkano?
0: Siguro,
5: nakapag-deliver man lang ba ng kalahati ng 5.4?
0: Actually, attorney, yung Panglao branch, di ba, yung isa pa lang na yung nag-operate. Mm-hmm. So, the soft opening during the time of tension is November 15, 2025. Mm-hmm. Pero, na-delay yung stocks. Hindi po kami nakareceive ng stocks ng time na yon. Pero, because of my confidence...
5: Ano daw yung reason? Aside from yung sinasabi na meron ka pang outstanding, ano pa yung reason na bakit hindi may deliver yung mga staff ninyo? Dapat nare-replenish yan every time.
4: Yes, ganito kasi yesterday. Before kami mag-open, mag-soft opening, na-postpone, di ba? Na-postpone kasi hindi kami napadalhan ng staff on time or like before the soft opening. November 15 po.
5: So, nagmumukhang may problema sila sa logistics. Pero, ang kailangan nating sagutin din at this moment, no? Meron bang mga franchises din of the same store no, or same product within nakakilala ninyo? I mean, na malapit sa area po ninyo. Are they experiencing the same problem or kayo lang ba yung nagkakaganitong problema?
0: Actually, marami sa actually attorney, there are numerous franchisees who are still want to complain with the same problem na na-experience namin, especially sa franchisee ng Cebu, na didelay din yung attorney. So, ang masasabi ko lang, Mr. Rowena Baldonado, you can never have the tranquility of your life if you are continuously doing the these bad things. Na, you know, ang gusto lang naman namin is makakapagbigay kayo ng right treatment. Especially attorney, ang dami na talaga silang niloloko. Especially sa mga OFW.
4: So, may mga sa comment section, may mga nagsasabi na madami nga nabikin.
0: Yes, po, ma'am.
4: Para sa social media.
0: Imagine po, medyo naiyak ako. Imagine that OFWs po na nag-run sa akin. They're working 7 to 10 years. And then right after that, they throw that franchisee like a garbage. So, ganun sila. Ganun sila, attorney.
5: Okay. Kasi yung relationship ninyo dito, no? Sabi mo kanina, doon sa mga ibang branches, Tarlac, you were offered to be parang co-partners, co-owners. You are not, apparently, parang hindi ganun yung pagtrato sa inyo eh. Kung hindi nila may deliver yung stocks ninyo, then which resulted doon sa closure. Siyempre naman, alam ka namang ibang produkto ang ibenta nyo dyan. Pupunta yung mga tao dyan sa store nyo, wala kayong maibenta.
0: Exactly.
5: Ang laking problema po niyan. And it speaks about the reputation dito sa brand na hinahawakan po ninyo. So, right now, wala ba silang any offer? Wala ba silang solution na binovolunteer sa inyo for this?
0: Attorney, actually, last June 2nd week, if I'm not mistaken, we had our last Zoom meeting together with our legal counsel. And then, they're just buying my time. They're just wasting my time. Bakit po? During the Zoom meeting, I humbly ask their legal counsel, what is your amicable settlement? What is your proposal? Ano po ba ang magiging proposal para po sa solusyon ng problema na to? Hindi nila maibigay because simply, they are just buying my time. They are just wasting our time. So,
5: dinidribble na lang, ganun.
0: Yes po. Parang ganun okay. Na lang do.
5: Pero, ang ibig niyong sabihin, sir, wala talagang concrete na plano.
0: Yes po. And you know what, attorney? Sinabihan pa ko ng attorney nila. Sorry po, attorney. Sabi niya, I would be very happy if you will file a case against our company. So, yun yung sabi nila.
5: Oh, they are challenging you.
0: Oh, yeah. They are okay. Challenging.
5: Nasa linya po natin no, si Police Lieutenant Renato Garcia, ang Assistant Chief po ng CIDG Bohol Provincial Unit. Magandang hapon po sa inyo, Lieutenant. Lieutenant Renato Garcia, hello.
6: Yes, sir. Magandang hapon po, sir.
5: Ayan, magandang hapon po sa inyo, Lieutenant, at live po tayo ngayon dito sa Wanted sa radio. Sir, at ito po bang above sea level na incident, no? Is nakakarating po ba sa tanggapan po ninyo?
6: Hindi ko po, sir.
5: Okay. Pero ibig pong sabihin, itong mga insidente po na ito, wala pa pong nakakarating or hindi pa po nababalita ng inyong opisina?
6: Yes, sir. Tama po, sir.
5: Walang reklamo or whatsoever? Okay.
6: Yes, sir.
5: Pero ganun pa man, no, Sir Renato, we respectfully no, ask your assistance because may nagre-reklamo dito si Sir Rim at si Ma'am Aina and sabi nga nila kanina, eh, meron pa ibang mga parties or franchises who would like to join. Ito po, na cost nila. Eh, pwede po ba nating magbigyan ng assistance? So let's just investigate. We get to ask the questions kung ano na ba talaga yung tunay na nangyayari dito. Ang daming pangako na apparently hindi naman daw sinusunod. Lieutenant?
6: Yes, sir. Yes, sir.
5: Okay. Papapuntayin namin silang lahat, sir, dyan po sa inyong tanggapan. They will be ready to execute their affidavits and we wish po sana na we conduct an investigation, Lieutenant Renato Garcia.
6: Yes, sir. We will conduct an investigation, sir.
5: Okay.
6: That
5: because,
6: matter, sir.
5: Ang involved po dito, we are not talking about thousands lang. We are talking
6: yes, sir,
5: about,
6: yes,
5: ito, dalawa lang sila, is 5,400,000. Oh. I-multiply yes, mo yan kung ilan yung katao dito. We are talking a substantial amount of money.
6: Yes, sir.
5: Okay. So, Lieutenant, no, please make sure, no, this is for awareness din naman. And to ensure, no, sabi mo kanina, may mga OFWs. Kami, alam po namin, ang daming OFW na nakikinig sa amin dito. So, we would want sana na everything would be above board. Sa
6: yes, sir.
5: Ng
6: yes, sir.
5: So, Lieutenant, ha, asahan po namin ang tulong po ninyo.
6: Yes, sir. Yes, sir.
5: Okay. Sigurin po si Police Lieutenant Renato Garcia, ang Assistant Chief ng CIDG Bohol Provincial Unit. So, Sir Rem at kay Ma'am Aina, the situation po no, dito sa inyo right now, well, ang nakikita ko dyan is, base dun sa nabanggit ninyo, is hindi nasusunod yung agreement po ninyo. Okay.
0: Exactly.
5: And I understand, no? Siyempre, yung agreement po ninyo will govern the relationship that the parties there to have. Pero right now kasi, yung money, yung pera ninyo, bayad na eh.
0: Yes, attorney.
5: Diba? Kung hindi man lang, maibalik man lang sana, in the meantime, na hindi nyo na natatanggap yung full benefit, the full value nung na ibigay po ninyo, eh, mabuti sana if you can just restructure. Magbigay na lang sila ng alternatives. Pero kung wala, well, malaking problema po sa inyo yun.
0: Yes po.
5: Okay.
0: And you know what, attorney? Right after, you know, because this kind of problem sa mga franchisee, napakarampant na po to. And then what they are trying to do right now is they are tending to rebrand or rename the above sea level, which is introduced by the legit name Giant Sotong PH po.
5: Okay, okay.
0: So, yan po yung bagong brand ng above sea level po.
5: Alright. Anyways, nakausap na po natin ha si Police Lieutenant Renato Garcia. And we'd like to know din, no, because we would like to listen din kung anong panig naman itong above sea level.
0: Yes po.
5: Oo, kung... kami po dito is bukas.
0: Yes
5: po. Actually, gusto ko nga marinig yung panig din po nila patungkol po dito sa nabanggit po ninyo. Kasi kayo, ang gusto po ninyo is magkayos na kayo. You just want a solution to this problem.
0: Yes, attorney.
5: Oh.
0: Yun lang naman, attorney.
5: Your money's worth, kumbaga. Yes, oh, anyways, let's cooperate dito po sa investigasyon na gagawin po ni na Police Lieutenant Renato Garcia. And then we will see no where it gets us, okay?
0: Okay, attorney.
5: Sige po, no? Alright, no? So, baka may mensahe na lang po kayo, madam, at kay Sir Rim dyan.
0: Ang mensahe ko lang, since this is also for a public awareness, this is not to revenge the company, nor to destroy the reputation of the company. But this is for the public awareness, especially for the present and future franchisee na andyan pa sa above sea level. And of course, sa bagong brand nila, na Giants na tong PH by above sea level. I hope na talagang mag-re-research muna tayo kasi alam naman natin na hindi lang ako ang nabiktima sa above sea level, hindi lang isa, dalawa, tatlo na mga franchisee, kundi marami pa, especially sa mga OFWs dyan na who are working hard dyan sa abroad. Proud na po ako sa inyo and sa mga OFWs na nagka-problema sa above sea level. I hope na makahanap po kayo ng paraan para masik ang hustisya po.
4: Okay. Kasi nakausap ko, paglabas ko ng studio kanina, si attorney yung sa legal po ng above sea level.
0: Yes, po.
4: Pinadala na daw po kayo, I think, ng notice of termination of contract. May naipadala na daw po ba?
0: Hindi ko pa po na-receive.
4: Okay. Parang ang pagkakaintindi ko kanina is may naipadala na sila sa inyo ng, ayun nga, attorney. Notice of termination of contract.
5: So, tina-terminate na yung franchise agreement nila?
0: Yung sinend lang nila is offer lang, formal offer, attorney. It is a formal offer na bigyan daw kami ng isang 8-8 coffee for, eto po. Ito po yung sinend nila. Wala po silang ano na iti-terminate na po.
5: Baka yung matatanggap mo pa lang yung termination nila of the franchise agreement.
4: Yes. Ayaw pong mag-on-air po ng kanilang legal, pero haharap na lang daw po sila sa court. Do ang sinabi po kasi namin, sila Sir Rem and sila Ma'am Aina, pumunta po sila dito sa office po ni Senator Rafi for public awareness since ang dami nga din daw pong na-victim or na-perwisyo dito po sa above sea level, especially yung mga OFW. So, for public awareness yes. po yung ginawa nila.
5: Mm-hmm. Okay.
4: Opo, hindi po ayaw po mag-on-air at yun.
5: Alright. Well, anyways, na nakausap naman po natin si Lieutenant Renato Garcia. So, for your purposes po, no, let's cooperate no with the investigation that they are to conduct. Okay?
0: Okay po, attorney.
5: Sige po. No? Muli po si Rem John Guillermo at si Ma'am Aina Hartel. Tama ba? Hartel Boser. Maraming salamat po sa inyo.
0: Thank you so much, okay. Attorney.
4: Salamat
0: ma'am.
4: Po.
0: Thank you so much.
4: Opo. Though I think magpapadala din sila ng kanilang panig pero true letter siguro or true statement na po. So aantayin na lang din po namin from above sea level po.
0: Okay po. Thank you so much, ma'am.
4: Maraming salamat po.
0: Thank you so much.
4: Galing pa po kayo ng Bohol.
0: Yes po.
4: Okay. Salamat po. Maraming salamat po sa tiwala kay Idol. Thank you very much po. Magandang hapon. Opo. Ngayon, attorney, kausap po ng ating staff no yung attorney, yung legal po ng above sea level. Unfortunately, ayaw po nilang mag-on-air.
5: Okay, okay. Well, sabi mo naman, no, they will be releasing their statement. Then we look forward.
4: Yes.
5: Dito rin po sa panig po ng above sea level.
4: Yes. And lumapit po sa atin si Sir Rem and si Ma'am Aina for public awareness since marami po ang naperwisyo daw po dito sa above sea level. Public awareness po. Okay. And maraming salamat po, Police Lieutenant Renato Garcia, ang Assistant Chief po ng CIDG Bohol Provincial Unit. Sir, magandang hapon po at mabuhay po kayo. Salamat po. Okay. At tayo po yung magbabalik. Diyan lamang po kayo. Ang oras po natin, 3:39 ng hapon. Ang oras po ay hatid po sa atin mga kapatid ng Sogo. Kung kailangan po natin ng malinis, komportable, and abot kayang pahingahan, hindi nyo na po kailangan mahirapan. Nandito na po ang Hotel Sogo mobile app sa ilang tap lang po ng cellphone. Pwede na po kayo maghanap ng malapit na branch at mag-book ng mas mabilis. Para po sa hassle-free na stay, i-download nyo po ang Hotel Sogo mobile app sa Google Play. And para po naman po sa exclusive discount, i-text nyo po ang HSVIG ACTION to 225-657-646. Hotel Sogo, so clean, so good. Diyan lang po kaya tayo po'y magbabalik.
3: Ang True FM, totoong nasa kanan na po ng FM band sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
7: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
4: Pilipino.
2: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo parang Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cynomorium, at GABA.
8: With proper diet and exercise.
2: Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust.
8: 75 pesos SRP per tablet lamang.
2: Robust. Para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Binatiyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
3: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m., samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m., abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m., ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m., aksyon na public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m., alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m., unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m., ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m., maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m., ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Orisang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Hanggang alas 4 ng hapon, Idol. Senator Raffy Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
10: simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Mag-set sa radyo sa True FM sa 105.9.
4: Si Mr. Anthony M. Trolizo na isang garbage collector po ay humihingi ng tulong na makausap po sana ang kanyang Mrs. Attorney at gayon din po yung kanyang mga anak. Nagulat na lang daw po siya pag-uwi niya noong June 16 ay wala na daw po ito sa kanilang bahay. Nabalitaan na lang niya na sumama daw po ito sa kakarelasyon nito. Kasal sila, Attorney, ng kanyang Mrs. na si Sheena M. Trolizo. Kasal po.
5: Okay, magandang hapon po sa inyo, Sir Anthony. Sir, ilang taon na po kayong kasal ni Ma'am Sheena?
11: 10 years na po.
5: 10 years. Okay, at kailan pa po ito, sir, yung nababanggit po na naglayas ang inyo pong misis?
11: Opo.
5: Kailan pa po yan, sir?
11: Tungyon po.
5: Last month?
11: Mm.
5: Bago po nitong umalis po ang inyong misis, meron na po ba kayong napansin na kakaiba?
11: Nanunulang uwi niya po sa probinsya. Ang napansin ko lang, ang sabi niyo, mag-aayos lang siya ng papel, pero iba palang inaayos.
5: Ano po yung inaayos?
11: Yung magiging pamilya niya na bago. Kasi, ang nangyari, ulang uwi niya, yung bunso lang namin ang kasama niya.
5: Okay. Sir, tapos, sir, teka lang, maputol ko lang po, pasensya na, no? Pero, nung nagsama po kayo ni Missy, saan po? Dito sa Manila?
11: Sa Valenzuela.
5: Valenzuela. Ngayon, nagpaalam siya sa inyo, umuwi ng saan?
11: Nang Leyte.
5: Leyte.
11: Mag-aayos daw lang papel.
5: At para saan yung papel
11: kasi
5: na yan?
11: Mag-abroad nga raw siya.
5: Mag-abroad?
11: Oo.
5: Hindi ba yung mga taga-Leyte ang pumupunta ng Manila para mag-ayos ng papel?
11: Yan nga eh.
5: So siya, babalik siya ng probinsya. Ayusin na niya yung pag-abroad niya.
11: Ngayon, ang nangyari, di umuulit, bumalik na Maynila. Pagbalik niya na Maynila, mga ilang linggo lang dito sa Maynila, yun na yun, umalis siya, tinangay na lahat ng anak ko.
5: Ilan po yung mga anak ninyo, sir?
11: Tatlo po.
5: Ah, ito, no? So, 5 years old, 8 years old, at 10 years, ang lilit pa ng mga anak po ninyo.
11: Opo.
5: So, dinala niya lahat sa Leyte?
11: Okay. Nasa Samar po.
5: Sa Samar? Saan? Sino bang nandun sa Samar?
11: Eh, ano, yun yung kinakasama niya po.
5: Wait lang. So, ang sinasabi ninyo, Sir Anthony, yung misis po ninyo is meron ng ibang lalaki.
11: Opo.
5: Nakisama siya dun sa lalaki, dinala pa yung tatlong mga anak ninyo?
11: Opo.
5: Kailan niyo po huling nakausap tong si misis?
11: Yung huli na niyo pag-uusap, ang sabi niya sa, sabi niyo sa kanya, papatulpo ko ta. Sabi niya sa akin, hindi, patulpo ka, makasarili ka, ganyan, ganito, ganyan. Pasasabi niya siya, hindi mo makikita yung mga anak ko, kahit kailan.
5: Sir, paano po ninyo nalaman na ang kasama niya ngayon doon sa Samar, eh yung sabi nga ninyo, bago niyang lalaki?
11: Yung papa niya mismo nag-ano sa akin.
5: Nasubong?
11: Oo. Kasi nagpapadala ako ng pera doon. Nagalit niya pa yung papa niya sa akin. Sa'yo, Doy, huwag ka na magpadala ng pera sa asawa mo. Ginagago ka lang. May asawa na bago rito.
5: Yung tatay niya mismo.
11: Oo.
5: Ah, ito. No, nasa linya po natin yung tatay mismo ni Sheena and Trolizo, si Sir Arturo Enabore. Sir Arturo, magandang hapon po sa inyo.
12: Kasi sir, mahina yung ata yung signal ko. Putol-putol kasi di ko maintindihan na masyado.
5: Mahina. Pero Sir Arturo, no, sinong kasama na eh Sheena dyan?
12: Kasi di ko pa man sila nakita. Yung balita lang sa mga kapatid ko, si Brian daw yung kinakasama ngayon.
5: Yan yung bagong lalaki?
12: Oo, yung lalaki.
5: Okay.
12: Okay.
5: Maaari niyo po bang puntahan, Sir Arturo, para talagang makita natin kung talagang nagsasama na sila?
11: Wala, nasa Maynila yun.
12: Okay. Pwede naman po.
5: Okay.
12: Okay. Problema ko lang kasi yung... Kasi di ko pa narating yun dun eh.
5: Sige.
12: Kasi pagaliti lang kami, sa Samar naman sila.
5: Hindi, ganito na lang po, no? Sir Arturo.
12: Sir Arturo.
5: Bigyan niyo po kami... Base sa impormasyon na meron kayo nung address or location, ni Sheena din yung coordinate. Ay, parang kausap ko na sarili ko doon.
4: Kuya, patatay lang saglit yung kay Sir Arturo para hindi nag-feedback. Ayan.
5: Ayan.
4: Hello po, Sir Arturo.
12: Oh.
4: Hello po, sir. Okay. Paayusin lang natin.
5: Sige. Hindi, ang gagawin na lang natin kay Sir Arturo kasi may problema po tayo sa linya. Total, alam naman daw nila yung location ng kanyang anak. Then, he gives us the address. Then, ayan, ipapakonfirm po natin kung talagang nandun itong sinasama niyang lalaki. Saan po ba niya nakilala yun, Sir Anthony?
11: Yung pag-uwi niya ako ng probinsya, yun na yun.
5: Okay. Hindi, paano niya nakilala yun?
11: Pumunta ko siya doon.
5: So, neto-neto lang, nakilala ka niya nitong mga nakaraan. Pero sir, ba't naman aalis yung misis po ninyo? No? Kamusta ba yung pagsasama ninyo? Kamusta ka?
11: Okay naman.
5: Kasi yung mister.
11: Okay naman po, wala akong problema.
5: Hindi mo ba siya sinasaktan?
11: Hindi po. Ba't ang ano ko lang, trabaho-bahay lang po, trabaho-bahay.
4: May bisyo ka, sir.
11: Nangyiligay-ligay sa akin ng ilong po.
4: Hindi ka, hindi ka naman nagmamaoy.
11: Hindi po.
4: Nananakit.
11: Hindi ah.
4: Nagsascatter.
11: Hindi ah.
4: Okay.
5: Okay.
11: Kahit minsan hindi ko siya sinaktan.
5: Yung mga anak po ninyo, ginagampanan naman po ninyo yung obligasyon nyo sa kanila.
11: Opo.
5: Well, sa bagay, Shari, sabi ni Sir Anthony, nagpadala pa siya eh. Sa summer. Mismong yung tatay, nung asawa niya, yung nagpipigil na sa kanya. Magkano po ba, sir, yung inaabot nyo dun sa misis pa ninyo?
11: Minsan, ano, sa isang araw, minsan 300, minsan 200, minsan 400, ganun.
5: Para sa mga anak
11: ninyo? Oo, pamerienda.
5: Kailan yung huling nakausap yung mga anak ninyo?
11: Itong ano na po, bago na po magkatapusan.
5: Okay. Anong sabi nila sa inyo?
11: Yan yung sabi nila sa akin, hindi ko na rin makikita yung anak ko kahit kailan pag nagpatulpo daw ako.
5: Oh, hindi, ganito po ha. So, lumapit po kayo sa amin, sir. Ang gusto po ninyong mangyari ngayon, makausap, ito pong si Sina.
11: Oo,
5: para. Makita ninyo yung mga,
11: oo, mga anak
5: ko ninyo. Kasi, number one po, no? Given na kasal po si Sir Anthony at tong si Ma'am Sina and Trulizo, sa ating pong family code, they have joint custody and they have joint parental authority over the kids, no? Yung five, ang sabi po ng batas natin, no child, no, 7 years of age or lower, should be separated from the mother. Okay? Pero hindi naman po absolute po yan. Okay? Yung dalawang matandang, or rather, yung nakakatandang mga anak po ninyo, they're already above 7 years of age. And the circumstances ng kanilang parang pagtakas ba, yung paano natin i-describe po ito, eh, questionable to say. Bakit? Eh kasi, kung ihiniwalay po ninyo ang mga anak ninyo, para lang naman pala ipasama sila sa illicit relationship po ninyo, then the intention is already questionable at the very least. Okay? Ine-expose po natin yung mga bata sa improper and illegal, no, ng mga relationship po na yan, no? So ganito po ang gagawin namin, no, Sir Anthony, no? Kailangan lang po muna, ay, teka lang, okay na raw tungkol kay Sir Arturo. Sir Arturo, magandang hapon po muli.
13: Magandang hapon po.
5: Ayan, sir. Okay, naririnig niyo na po kami.
13: Opo.
5: Okay. Sir Arturo, hingin po namin, no, yung address or yung location po ng mga bata para mabisita na rin po natin, ma-check natin yung kanilang kalagayan sa ngayon at mabigyan din natin ng pagkakataon itong tatay nila na makita yung mga anak nila.
13: Anong gagawin? Pupuntahan ko.
5: De, sir, kung alam niyo naman po yung address,
11: yun na yun, binigay kong address eh.
5: Yun na.
11: Barangay Ginapundan.
5: Okay. Hindi, ganito po, Sir Arturo, no? To confirm that, eh kami na rin po mismo dito eh, sasama. Para ma-confirm na po nating lahat. And we will make the coordination with the barangay. Okay? Para po, lahat po tayo dito, lalo na itong si Sir Anthony and Trulizo, eh makita niya talaga yung tunay na kalagayan ng mga anak po niya doon. So, Sir Arturo, baka gusto niyo na rin sumama. Ganun na lang.
13: Oh, pwede naman.
5: Sige. I-schedule natin ha, Sir Arturo, you make yourself available. Baka makikinig sa'yo yung anak po ninyo.
13: Opo. Pag kakausapin ko talaga kung makikausap kayo. Kasi gimblock din ako eh.
5: At pati ikaw?
11: Lahat nga kami.
13: Oo, lahat kami. Pati mga kapatid niya.
5: Pero Sir Arturo, ito po ha. Gusto ko pong matanong. No? Sa pagkakakilala po ninyo dito kay Sir Anthony and Trulizo, kamusta po siya bilang asawa ng anak ninyo?
13: Mabuti para sa akin.
5: Wala naman kayo naging problema kay Sir Anthony.
13: Kaya kung inutosan dyan para matulungan siya kasi hindi ko alam kung saan ko pupuntahan eh.
5: Okay. Sige po.
13: Alawa, wala akong pera para papunta ron.
5: Sige po. Ganito po, no, Sir Arturo, magtulong-tulong na lang po tayo para maayos po itong mga apo ninyo, lalo na rin po yung anak po ninyo. Okay?
13: Opo.
5: Sige po. We will coordinate with you off-air, Sir Arturo, para ma-arrange natin yung pagbisita sa mga bata. No? Sir Anthony, gusto ko lang pong i-remind po sa inyo na kayo po bilang tatay at bilang asawa, no, nitong si Ma'am Sheena, kayo po ay may karapatan doon sa mga anak, tatlo po ninyong anak. Okay? At the very least, you should know the condition of your children. At dapat man lang, ipinag-alam sa inyo, nitong misis ninyo, kung saan niya dadalhin itong mga bata. Okay? At yung kausapin niya man lang, yung mga bata. Eh, lalo, wala naman siyang allegation na nananakit kayo sa kanya. Yeah. Baka naman may chicks ka rin.
13: Right yan.
5: Oh, mabait daw, mismong tatay. Oo.
4: Hindi kasi, sir, kaya namin natatanong, kasi usually yun po yung ginagawang rason at sinasabing rason ng mga misis kung bakit nila nagagawa po ito.
5: Oh. At sinubukan din naman po natin, sir, na mag-reach out dito sa misis po ninyo. Gaya nga po ninyo, hirap din po kaming makipag-connect sa kanya.
11: Oh. Galing kasi sa cellphone ninyo.
4: Manawagan kayo, sir, sa inyong misis. Baka nanonood siya ngayon. Ano po bang tawagan niya, sir?
11: Ha? Wala siguro.
5: Hindi, yeah, sir. Okay, sir. Nakikinig sila. Or para lang sa mga bata, yung mga anak po ninyo.
4: Manawagan po kayo, sir.
11: Hello, Sheena. Kung narinig mo man ako ngayon. Balik mo na sa akin yung anak ko. Alam mo naman sila ang buhay ko eh. Parang hawa mo na.
5: Ayan po, no? So, Tatay Anthony, ha? Tutulungan po namin kayo, okay? Para makita po muli ninyo yung mga anak po ninyo. We will make the necessary coordination and we will arrange para kung kailangan na kailangan mo pumunta ng summer, then we will help you. Okay? Sige po. Maraming salamat po muli kay Sir Anthony Entrolizo at kay Ma'am Sheena Entrolizo. Ayan po, narinig po ninyo yung panawagan ng mister po ninyo.
4: At bukas po ang aming tanggapan kung sakali man pong gusto niyo pong kausapin din po ang inyong mister. Salamat po. Sir, maraming salamat po. Ha? At kung meron man pong mag-message sa amin, sir, si Ma'am Sheena, pagbibigay alam po namin. Salamat, sir. Magandang hapon po. At bukas po muli, mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng nakasama natin dito sa Wanted sa Radyo. Ako po si Sherry. Magandang hapon po.
5: Ako po si Attorney J.V. Bernardes ng Access Party List sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Magandang hapon po sa inyong lahat.

0: Huwag tayong may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayong sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth.
1: Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit.
2: PhilHealth, your partner in health. Ang oras, 5:29.
3: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
2: Rise Energy Pop Grape. Sarap mag-Rise Energy Pop in grape flavor.
4: Panahon na ng pagiging true. Broadcasting on 105.9 Mega Manila, 106.7 Davao, 101.9 Cebu, and 101.5 Cagayan de Oro. True news, information, public service, entertainment, and inspiration. Kami ang True FM, laging true sa iyo, kapatid. Simulcast on True TV, on Signal Channel 19, and on TrueNetwork.ph. Susunod na ang una sa lahat sa 105.9 True FM. Una sa lahat.
5: The chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to. Go ahead and investigate.
6: And if hindi pa nanakot yun, then I don't know what is. Kung hindi pa ninindak yun, then I don't know what is.
7: Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Pumalag kay Matibag, Center Judge Alan Peter Cayetano, binanata ng timing ng investigasyon ng NBI sa manimanimali ang mga proyekto noong 2019 SEA Games. Gulong na, Center Barcoleta, nasa City Jail na sa Payatan, kasama si Estrada Trevilla. Pabala o banta, Yusef Claire Castro binanata ng argumento ng defense team ni VP Sara na hindi nito pinagbantaan si Pangulong Marcos.
8: Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Lahat ng tao halos nakapanood, hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo.

0: Center Judge Alan Peter Cayetano at ilan pang minority center sa investigasyon ng NBI sa manay-manumali ang mga proyekto sa 2019 SEA Games. Si Cayetano nagsilbing chairman ng organizing committee nito sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Live mula sa Senado nung ngayon sa balita, si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Banyas. Mayan, 2019 pa itong SEA Games, bakit ngayon lang ito nakita at inibisigahan ng NBI?
1: Jiggy, ang sinasabi ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, marites na akusasyon. Ganyan niya, isinlarawan yun daw sinasabi ngayon ni NBI Director Melvin Matibag na akusasyon desisyon na paimbestigahan yung di umano ay irregularidad sa ilang pondo na ginamit sa 2019 SEA Games. Kung matatanda natin, tama ka Jiggy, sa sinabi mo na si Senator Judge Alan Peter Cayetano ang naging chairman ng Organizing Committee ng Philippines para sa 2019 SEA Games. Himayin lamang natin itong puntong ito no, kung bakit tila nagkakabangayan yung dalawang partido. Noong nakaraang Lunes kasi, Jiggy, nakiusap ang prosecution sa impeachment court na kung pwede mapaaga yung pagharap ni NBI Director Matibag sa impeachment court. Dapat kasi next week pa siya, pero ang sinasabi ng prosecution, baka pwedeng itong nakaraang Tuesday na siya iharap dahil nga nakiusap daw si Matibag na kung pwedeng mapaaga siyang isa lang sa witness stand dahil meron siyang convention na aatendan sa Bangkok, Thailand. Pero alam mo, Jiggy, hindi pumayag dyan ng ilang senador, particular Senator Alan Peter Cayetano. Kinwestiyon niya yan. Nasabi niya, mahalagang testigo si Matibag, sila daw, kahit naman daw yung mga senador, may mga dapat na lakad pero hindi nila pinuntahan dahil ang lahat nakatutok sa impeachment trial, so dapat daw unahin yung impeachment trial. Kaya ang naging desisyon ng impeachment court dyan, hindi paharapin sa Matibag nitong nakaraang Martes at bagkos ay sa susunod na linggo na nga. So ang tanong ngayon ni Senator Alan Cayetano, tinatakot daw ba siya ng witness o nakatakdang maging witness sa impeachment court na si NBI Director Matibag? Kahapon kasi, sa isang panayam, sinabi ni Matibag na meron silang nakuha mga impormasyon na di umano mga unliquidated funds kaugnay sa mga infrastrukturang ipinatayo kaugnay sa 2019 SEA Games. Pero yun nga, ang tanong ni Cayetano, bakit kailangan pang i-anunso kung may imbestigasyong gagawin kaugnay yan? Ano ba ang magiging implikasyon yan sa integridad niya bilang isang senator judge, gayon din sa impeachment court? Narito ang bahagi ng manifestation kanina na isinagawa nila Cayetano sa loob ng impeachment court.
2: Huwag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. He could have not announced it and investigated. Di-imbestigahan mo, tingin mo may mali, di-imbestigahan mo. But is it unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, ano, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na i-imbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated, director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court.
0: At ngayon, may sagot ba dyan si Matibag?
1: Yes, sa paglilinaw nga ni NBI Director Matibag, hindi naman siya nakikipagbangayan kay Senator Judge Alan Peter Cayetano. Hindi lang daw totoo na basta inungkat lang nila itong issue na to. Basta ang alam lang daw nila o nakarating na impormasyon sa kanila ay yung gaya ng sabi ko nga sa'yo, yung di umano'y mga irregularidad sa pondong ginamit at infrastrukturang pinatayo para sa 2019 SEA Games. At sa katunayan, Jiggy, nagbuo na nga raw ng task force ng NBI para imbestigahan yan. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni NBI Director Matibag.
3: Una-una, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us.
0: Ngayon, anong pananaw naman dito ng ibang senator judges?
1: Agad ding tumayo kanina sa impeachment court ang kapatid ni Senator Alan Cayetano na si Senator Pia Cayetano dahil para sa kanya, nakakabahala daw yung mga statements na ganito na pag-aanunsyo, na pag-iimbestiga sa isang senator judge. Malinaw daw kasi na tila ang intention ayon kay Senator Pia Cayetano ay guluhin o di-distract sa Senator Alan Cayetano sa kanyang nagiging performance sa impeachment court. Gayong isa na nga lang daw si Cayetano, si Senator Alan Cayetano sa dalawang natitirang abogado sa minority bloc. So para kay Senator Pia Cayetano, hindi karapat dapat na may mga gantong tila pananakot daw na ginagawa sa mga senator judge. At ini-encourage nga rin niya yung kanyang mga kasamahan sa impeachment court na huwag pumayag na gawin ito sa kanila na takot-takutin daw sila ng isang witness. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Pia Cayetano.
4: So you wanna distract him? So ako na lang ang tatayo dito. Yung ba intention? Because it is clearly the intention. The fact that he has to stand up, he could do it quietly. Go ahead! So ano purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose? Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. But those statements, those actions are not acceptable. Possibly contemptible. Di tayo tanga. O, so paano? Sabihin ko ngayon sa kanya, umanda ka sa akin ngayon pagdating mo. Ganun ba? Gaganti na lang ako. Hindi ako ganun. Kilala niyo ako. For how many years ako tumayo dito? Hindi ako nang gaganti.
5: Ngayon, sinimula na rin ngayong araw ang oral argument sa pagpapasagpina sa bank at tax records ni DP Sara. Anong argumento ng prosekusyon at depensa dito?
1: Oh, alam mo, Jiggy, maganda rin talaga yung palitan ng puntos at argumento ng prosecution at defense kaugnay nga dyan sa request na ipasapina ha, yung bank, tax at AMLAC records ni VP Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Ang tumayo para sa prosecution ay si House Prosecutor Chel Jokno. At punto por punto ipaniliwanag niya kung bakit dapat inabas ng impeachment court yung mga dokumento na yan. At ayon nga sa kanya, hindi confidential ang katotohanan. Pangalawa, kailangan daw ilabas ang nasabing mga dokumento, AMLAC, tax at bank records para daw mapatunayan yung mga akusasyon na di umano. May mga hindi dineklarang yaman si VP Sara sa kanyang mga sell-in at nag-amas daw siya o nagkaroon siya ng yaman throughout the years. Jiggy, na hindi daw sasapat or magmamatch doon sa kanyang kinikita. At maging ipinunto rin ng prosecution, Jiggy, na maging sa bank secrecy law, ang sinasabi daw na exception ay kapag nasa impeachment case, pwedeng ilabas yung mga bank records na yan. Pakinggan natin ang pahayag ng prosecution o yung kanilang mga puntos sa pagkakataong ito, Jiggy.
6: Walang kaduda-duda. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisihin ang mga bank records ni VP Sara. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth.
1: At Jiggy, si Attorney Michael Poa naman ng defense team ang tumayo at naglahad ng kanilang puntos. Una, sinasabi niya hindi pwedeng basta gamitin yung subpoena powers o yung pagpapalabas at mag-i-issue ng subpoena para lang sa isang fishing expedition. Kumbaga, ang sinasabi ni Attorney Michael Poa, hindi daw pwedeng gawing tradisyon yung mag-aakusa ka ngayon saka ka nalang maghahanap ng pruweba. Tila ganun daw kasi yung nangyayari na puro akusasyon sa bise pero niwala naman daw naka-aakusa na matibay na dokumento. At kung yung prosecution binring up nila yung bank secrecy law na mayroong exemption dyan, pwedeng ilabas yan kung may nasa impeachment trial yung inaakusahan, meron ding batas na inilabas ang depensa at sinabi naman nila, pero according naman sa tax code, hindi pwedeng basta ilabas yung mga BIR o tax documents ng isang tao kahit pa sa anumang sitwasyon, pera na lamang kung papayagan o lalagdaan yan ng Pangulo. Pakinggan naman natin, Jiggy, ang puntos ng depensa kaugnay dyan sa pinapasapinang dokumento ni VP Sara.
7: Impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. That is not what the Constitution contemplates. In our legal system, it is not permitted to accuse now and then just look for proof later on. That is not how due process works. Hindi po dapat natin pinapayagan yan. We do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law.
1: Matapos yung paghaharap na yan ng kampo ng depensa at ng prosecution, Jiggy, nagkaroon ng focus of closed door meeting ang mga senator. Judge, supposedly kasi Jiggy, dapat ay pagkatapos yung meeting na yan, magkakaroon na ng desisyon kung ipapasipina ba o hindi yung mga records na yan. Pero paglabas ng mga senador, pasado alas 5 ngayong hapon, ay sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero na napagkasunduan nila na sa Lunes na lamang sila magbibigay ng desisyon para mas mapag-aralan pa ng mga senator Judge yung kada puntos na inilabas sa prosecution at depensa, at bibigyan sila ng pagkakataon ng mga Senator Judge na magtanong both sa prosecution at defense caps before they arrive into the decision whether to subpoena or not those records. Yan muna ang latest impeachment trial day 6. Jiggy, balik sa'yo.
5: Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Lumabas na ng ospital at inilipat na sa New Quezon City Jail si Senator Rodante Marcoleta. Ang mga kapwa niya akusado naman sa kasong plunder, binasahan na ng sakdal. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, una sa lahat, kumusta na si Senator Marcoleta?
8: Jiggy, lumabas sa pagsusuri ng mga doktor na fit to stand trial na si Senator Rodante Marcoleta at hindi na kailangang manatili sa PNP General Hospital. Bago nga sadalhin dito sa New Quezon City Jail ay naka-wheelchair pa ang senador ng ihatid ng mga tauhan ng CIDG sa Sandigan Bayan para personal na humarap sa pagdinig. Yan ay matapos nga ipag-utos ng korte na sumailalim ang senador sa isang independent medical examination sa Philippine General Hospital. Matatandaan na dinala itong si Marcoleta sa PNP General Hospital noong July 6 dahil sa mild pneumonia at hypertension. Inaresto siya dahil sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46. Nag-ugat ang mga kaso sa hindi na pagdeklara ng 75 million pesos na halaga ng campaign donations noong 2025 midterm elections. Base sa pagsusuri ng mga doktor ay normal na at bumubuti na ang kondisyon ni Marcoleta. Ayon kay Dr. Gerardo Legaspi, Director ng UPPGH, gumaling na si Marcoleta sa pneumonia matapos uminom ng antibiotics. Gayunman, irerekomanda pa rin daw nila na ma-isolate ang senador ng isang linggo. Pakinggan natin ang pahayag ni Dr. Legaspi ng UPPGH.
9: A team of doctors from the Department of Medicine na ang mga findings na nakita ng July 6 at the hospital nag-improve na from the x-ray, the blood clear up the pneumonia the Italian hypertension control na sa ito ng pre-treatment.
5: At Camille, may payag na ba ang kampo ni Marcoleta sa utos ng korte na dalhin na siya sa kulungan?
8: Alam mo, Jiggy, kanina nga sa pagdinig ay naghayag ng pagkabahala itong defense counsel ni Senator Marcoleta. Kinwestiyon nila kung maayos itong detention at medical facility ng kulungan. Sabi naman ni Presiding Justice Carl Miranda, hindi naman gaanong siksikan sa New Quezon City Jail. Tinayak na rin daw ng mga doktor ng BJMP na kaya nilang tugunan ang pangangailangang medikal ni Marcoleta kung kinakailangan. In fact, Jiggy, ngayong hapon ay bago nga tayong umere, ay nagsagawa ng inspeksyon ang mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division para nga matiyak na maayos itong pasilidad at yung mismong isolation detention facility kung saan mananatili itong si Marcoleta. At kanina nga ay nung matapos nga itong pagdinig ay hindi na naka-wheelchair at naglakad na si Marcoleta paglabas ng korte. Tiniyak naman ng BJMP at DILG na walang special treatment na ibibigay kay Marcoleta sa detention facility. Jiggy?
5: At yung mga co-accused ni Marcoleta, ano nang update sa kanila, Camille?
8: Sige, binisahan na nga ng sakdal ngayong araw yung mga kapwa-akusado ni Marcoleta na sina Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Naghain sila ng not guilty plea para sa kasong plunder sila ang nagbigay ng campaign donations kay Marcoleta para sa 2025 midterm elections. Isasagawa ang pre-trial para sa kasong plunder sa August 10. Nasa 11 hanggang 13 testigo ang nakatakdang iharap ng prosecution. Samantala, Jiggy, re-resolvehin naman muna ng korte itong motion to quash na inihain ni Marcoleta na humihiling na ibasura ang kaso. At pagkatapos niyan, saka palang tatalakayin ng korte yung inihain petition for bail ng kampo ni Marcoleta o yung hiling na makapagpiansa ang senador. Jiggy.
5: At Camille, kumusta na yung motion para gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay sa flood control?
8: Sige, dininig nga kanina ng Sandigan Bayan na 5th Division itong motion na inihain ng ombudsman para nga maalis itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado at gawing testigo. Naharap sa kasong plunder at grab si Bonoan kasama ni Senator Jingoy Estrada kaugnay sa umano'y kickback scheme sa flood control project. Gusto ng ombudsman na magamit itong testimonya ni Bonoan para mapati ibay umano ang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nabanggit din sa pagdinig na maaaring isama si Bonoan sa Witness Protection Program pero nakadepende pa rin daw yan. Tinutulan naman ng kampo ni Estrada at ang iba pa ng akusado itong motion ng ombudsman na gawing state witness itong si Bonoan. Giit nila kapag hindi isinama si Bonoan sa mga akusado, mababago itong case information at ang teorya na nagkaroon ng sabwatan sa katiwalian. Maapektuhan din daw nito ang depensa na gagamitin ng mga akusado sa kaso. Giit naman ang prosecution, wala silang binago sa kaso at hindi nila tinanggal yung aligasyong nagkaroon ng sabwatan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy.
5: Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Quezon City. Susunod, palasyo bumuwelta sa payag ni Vicky Sara na walang ebidensya para patunayan ang mga aligasyon laban sa kanya. At depensa at prosekusyon nagdebate tungkol sa pagpamasampina sa tax at bank records ni Vicky Sara. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.

0: Sa'yo, kapatid!
1: Ang oras, 5:49.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Isetan. Shop na sa Isetan. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. Simula ng araw sa Good Morning Bayan. Kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. nakisabay kina Ted Filon at DJ Sasha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m., samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m., abangan ng Sana Lord, ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m., ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m., Aksyon at Public Service sa Wanted sa Radyo. Kasama si Idol, Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m., alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m., unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m., ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m., maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m., ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
2: Mata.
3: Mata lang.
2: Ang pinapakita.
3: Mata
2: pa ng pigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena.
3: Grabe na naman din po si Popoy sa personal.
2: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
4: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
0: Ito ang True Confessions, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
4: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas?
0: Umamin, makinig, makiramdam. True Confession with Labuching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa Una sa Lahat sa True FM.

0: Investigasyon ng prosekusyon na wag nang isa lang bilang testigo at chief of staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit nilaglag ng prosekusyon si Lopez bilang testigo?
1: Yes, Ziggy, redundant and unnecessary. Yan nga po yung giniit ng prosekusyon. Kaya po binitawan na nila o hindi na po nila iaharap bilang testigo. Ito po si Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez at maging si Captain Belinda Bello, no, yung susunod din sana na testigo po ngayong araw na siya pong Executive Director ng Legislative Security Bureau po ng Kamara. At ayon nga po kay Attorney Kapunan, hindi naman na raw po kumbaga kailangan pang iharap bilang testigo itong si Zulaika Lopez dahil una, tatlo naman daw na yung kailangan nilang makuha dito kay Attorney Lopez. E kung una, present ba siya dun sa mismong online press ko noong November 23, 2024 kung saan sinambit ni VP Sara itong mga pagbabantanga sa kay Pangulong Bobo Marcos at kanyang pamilya. At pangalawa, kung nandun nga siya, no, nandun sa press ko na yon at nabanggit nga ng VP Sara itong mga threats. At yung pangatlo, at yung authenticity kumbaga ng video, no, bagay na ayon kay Kapunan, pinakita rin naman daw ng defense team, no, mismo si Attorney Marvin Luan na po ang nagpakita sa kanilang cross-examination yung video po, no, nandoon si Attorney Zulaika Lopez sa same video online press con, and nandun din po si Attorney Zulaika. At present po siya doon, ganyan din po yung prinisinta nilang video, ginamit po mismo ng defense yung same video na ebidensya ng prosekusyon. So para po kay Attorney Kapunan, sapat na raw po ito, no, na ina-admit kumbaga ng depensa ang authenticity at maging yung presence ni Attorney Zulaika sa parehong video. At giit pa nga ni Attorney Kapunan, hindi raw sila natakot, ano, kaya binawi nila itong mga testigo. Pakinggan po natin itong pahayag ni Attorney Kapunan.
2: We don't bluff. This is not a bluffing game. This is a serious matter. When we say we will present, we will present. When we say it is not necessary, it's not necessary. Why waste the time of the court? That became totally unnecessary because of the statements of Attorney Vin Luan. Remember, he made a 4.5-minute speech the last time. And in that speech, he mentioned, and I counted, more than 10 times, that the vice president was there, that she made this statement in front of the media us and all that. So,
0: at Marian, ano naging reaksyon ng depensa sa strategy ito ng prosekusyon?
1: Yes, Gigi, aminado nga, no, itong tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poua na hindi raw nila inaasahan itong naging desisyon nga ng prosecution. Pero ayon nga sa kanya, prerogative, karapatan naman po ito ng prosecution team. At nang matanong naman, ano, si Poua kung posible ba nilang iharap bilang kanilang testigo itong si Attorney Zulaika Lopez, narito po ang kanyang sagot.
3: There's always that possibility, although ayokong pangunahan kasi sa ngayon, the reason why hindi namin siya nilista is hindi naman, sa tingin namin, nung ginagawa namin yung pretrial brief, is hindi naman integral yung magiging testimony. So, as far as I can say now pa lang, no? As far as I'm concerned for now, wala kaming desisyon kung gagawin namin siyang witness or hindi.
0: At sino-sino ang iba pa mga witnesses na sasalang sa prosecution next week?
1: Yes, Gigi. Actually, no, inaabangan nga natin na isasalang na sa susunod na linggo. Ito pong si NBI Director Melvin Matibag. At kanina po, no, sinabi ni Lead Prosecutor Jerby Luistro na si Matibag na po yung pinakahuling testigong ipipresenta ng prosecution. Para nga dito sa article ng Grave Threat at Assassination Plot na laban kay Vice President Sara Duterte. At bukod niya po dito kay Attorney Zulaika Lopez and Captain Belinda Bello, inanunsyo nga po ni Congresswoman Luistro na ilalaglag o hindi na po nila ipipresenta. Winidraw na rin nila yung pagpresenta po bilang testigo dito sa dalawang journalists na nakalagay din po sa pre-trial order na present dapat doon sa Zoom press conference. No, hindi na rin po nila yung isasalang. Gayon din po, no, yung isang kinatawan sana ng PNP Firearms and Explosives Office at maging yung Sheriff Abby Andres na sinapak nga ni VP Sara noong 2011. Hindi na po yan yon, ipipresenta ng prosecution. Kasama rin po, no, so withdraw na testigo yung isang psychiatrist, yung kanilang reserve witness sa psychiatrist at isang family member na biktima po ng pagbabanta. At kanina, nilahad din po ni Congresswoman Luis Tro yung paghiling na isabihin na itong mga susunod naman nilang ipipresent na testigo. Next week po, aasahan na natin, no, magmumubuan na po tayo sa susunod na artikulo. At yan po ay ang maling paggasta ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential funds. At ang unang tatlo nga po na ipipresenta ng prosecution ay ang una si Mary Vic Pareja. Mula nga po yan sa archives ng Kamara na mag-authenticate at magpapatunay ng mga recordings ng Kamara. Lalo na sa mga sinagawa po nilang pagdinig na ng good government hearings para nga po dito sa confidential fund misuse ni VP Sara. At ipatatawag din po ang dalawang opisyal ng Land Bank. Meron nga po dyan si Violeta Constantino na dating ang branch head ng Land Bank Show at ganun din po si Nelita Camposano mula naman po yan sa Land Bank DepEd Branch. Balik sa iyo, Chibi.
0: Yan ang ulat ni Marin Enriquez live mula sa Senado. Bumuelta Malacanang sa payag ni VP Sara na hindi suportado ng ebidensya mga aligasyon laban sa kanya. Binanatan din ng palasyo ang defense team ng vice. Live mula sa TV5 Media Center ng Moon sa Balita, si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, anong sagot ng Malacanang sa payag ni VP Sara?
4: Ako ko sagutin yan. Balikan muna natin yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sinabi kasi ni VP Sara na wala namang matibay na ebidensya laban sa kanya para patunayan yung kanyang akusasyon na meron siyang dapat harapin na grave threat. Ang sabi kasi ni VP Sara, dapat sa pagdinig nito ang pagbabatayan ay yung nangyari sa impeachment trial at hindi yung mga puro-puro-puro at haka-haka lamang. Pero alam mo ang tugon dyan ni Palace Press Officer Claire Castro, malinaw naman na mismo si VP Sara ang umamin na nakipag-usap siya sa assassin bilang banta nga sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kitang-kita naman daw ito doon sa live stream ng kanyang press briefing, kaya marami rin naman daw ang nakapanood. At dahil nga daw mismo si VP Sara naman ang umamin sa kanyang video na nangyari ito, ang proof of burden o ang burden of proof daw ay napupunta na ngayon sa depensa. Dapat daw ang kampo na niya ang magpatunay na talagang wala siyang planong bantaan ang buhay ng Pangulo. Pakinggan natin yung pahayag ni Undersecretary Claire Castro.
2: It was the Vice President who admitted in this video. Mismo ang abogado niya ang nag-justify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita. Unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react. Ang burden of evidence ay nag-shift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay.
0: At Maricel, ginigit ng defense team na hindi pagbabanta ang ginawa ni VP Sara sa Pangulo. Anong sabi dito na Malacanang?
4: Oo nga, Gigi. Doon kasi sa naging impeachment trial, sinabi ng legal counsel ni Vice President Sara Duterte na hindi naman talaga direkta kay Pangulong Bongbong Marcos yung banta na sinasabi ni PBBM dahil sumasagot lang naman daw ang Vice Presidente sa question and answer. Press briefing kasi yon. Kaya ang sabi pa nga ng legal counsel nitong si VP Sara, kung tutuusin, hindi nga daw malalaman ng Pangulo etong naging pahayag ni VP Sara kung hindi daw niya pinanood yung mismong press briefing na naka-livestream. Pakinggan muna natin yung bahagi nung naging pahayag ng kampo ni VP Sara sa impeachment trial.
5: It is our position that the statements made by the Vice President were not threats in the first place. That's why we were categorizing it as response, a mere response to a Q&A. Number one. Number two, it was never aimed directly at BBM, FL, and the former speaker. In other words, had they not watched the video, for example, they wouldn't have known about it.
4: Pero Jiggy, ang tugon dyan ng Malacanang, katawa-tawa naman ang argumentong ito ng kampo ni VP Sara Duterte dahil hindi naman daw lihim yung nangyari dyan sa press briefing ni VP Sara dahil naka-livestream nga ito, kaya marami naman talagang nakakapanood. Ang sabi pa niya Yuse Claire Castro, kung tutuusin, halos walang pinagkaiba ito dun sa nangyari under the administration of former President Rodrigo Duterte. Nung panahon kasi na yun, merong inaresto na isang guro na nag-post sa social media na willing siyang magbayad ng 50 million pesos sa kung sino man yung mga kapaslang sa dating Pangulo. Ang sabi ni Yuse Claire Castro, kung tutuusin niya, mas malala raw itong kay VP Sara dahil inamin niya mismo na meron na siyang nakausap na assassin. So kung tutuusin, meron na daw meeting of minds na tinatawag. So narito naman yung tugon ng Malacanang tungkol dyan.
6: Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Again, hindi ito simpleng grave threat. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime.
0: At Marcel, sa ibang usapin, may bagong rating, net satisfaction rating ang Pangulo base sa survey ng SWS. Anong sagot dito o reaksyon ng Malacanang?
4: Yes, Jiggy, kahapon niya kasi lumabas yung SWS survey kung saan makikita natin yung numero ni Pangulong Bongbong Marcos na nag-improve yung kanyang satisfaction at performance rating. Pero alam mo, ang tugon siya ni Palace Press Officer Claire Castro kanina, hindi na masyadong mahalaga yung numero para kay Pangulong Bongbong Marcos, whether tumaas o bumaba man ang kanyang performance satisfaction rating. Pagdating sa mga survey, nakafocus lang daw siya sa kanyang mga trabaho. Pero hindi naman daw ibig sabihin na dinidisregard ng Pangulo ang mga surveys na lumalabas dahil nakatutok din naman daw dyan yung kanyang mga gabinete. So tinitingnan din yung mga lumalabas sa survey para malaman kung ano-ano nga ba yung pwede pang ipakita sa mga tao at yung mga dapat nilang maramdaman na programa. Gigi.
0: At kaugnay naman sa kampanya ni US President Trump para buwagin ng ICC, sabi ni Senator Amy, dapat isa publiko ang kasunduan ng Pilipinas at ICC. Anong sagot dito ng Malacanang?
4: Oo nga, Jiggy, dahil din sa naging pahayag ni Senadora Amy Marcos, dapat daw ma-disclose na kung ano man yung agreement between the administration of President Marcos at saka ng International Criminal Court. Dahil alam naman natin na yung kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang ngayon talaga ay inaalmahan nila yung sinasabi nilang illegal daw na pagkaka-aresto kay FPRRD. Pero alam mo, ang sabi dyan ni Yuse Claire Castro, ano bang dapat na i-disclose? Baka dapat ibigyan muna ng context to ni Senadora Amy kung ano itong sinasabi niyang dapat na i-disclose na agreement, because as far as Malacanang is concerned, wala daw silang nalalaman na mga bagay tungkol dyan. Tinanong din kanina si Yuse Castro kung may desisyon na ba ang Malacanang, dapat bang sumanib tayo ulit sa ICC, pero ang sabi nga dyan ni Yuse Castro, hindi pa daw yan napapag-usapang muli mula nung huling magbigay ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos na hindi tayo interesado na bumalik sa ICC. Simula nun, hindi daw uli yan na diskusyon. So, pwedeng pag-aralan muli ng gobyerno. Jiggy.
0: At kumusta ang working visit ng Pangulo sa Singapore?
4: Well, ngayong araw, Jiggy, natuloy na yung pakikipagpulong ni President Bongbong Marcos kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong, at napag-usapan nga raw nila dito yung iba't ibang issue concerning the Philippines and Singapore, including yung trade and industry, health, at kung ano-ano pa. Bukod dyan sa pakikipag-usap ni PBBM sa Prime Minister ng Singapore, nakatakda rin siya, nasa kalendaryo na meron din siyang kakausaping mga business groups ngayong araw na ito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy.
0: Yan ang ulat ni Maris sa Lalili, live mula sa TV5 Media Center. Susunod, supply ng tubig sa

0: pa. Bukod dyan sa pakikipag-usap ni PBBM sa Prime Minister ng Singapore, nakatakda rin siya, nasa kalendaryo na meron din siyang kakausaping mga business groups ngayong araw na ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi.
1: Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, ang supply ng tubig sasapat kaya sa gitna ng umiiral na El Nino? At dole may nilinaw tungkol sa taas sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat.

0: Panasagot po, True FM sa 105.9, laging true sa'yo, kapapahingi. Na, mas pinalakas na ang Good Morning Bayan. May tandem na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina. Balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita. Maaga ang balita, mabibis ang update. Diretso sa punto, issue ng bayan, lagay ng panahon at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Kising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Palon, DJ Chacha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Palon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19. True to life ba?
1: Welcome home.
2: Welcome home. Welcome home. Hindi ako nagsabing uuwi ako para sorpresahin kayo. Yun pala, ako ang susupresa. Hindi niyo kailangan bilugin ang ulo ko at pakainin ako ng mga kasinungalingan. Dahil narinig ko ang lahat!
0: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa True FM sa 105.9. Mga marites, para di mahuli, mamaya na maghugas ng plato. Dahil walang kamay na kailangang hugasan sa kwentuhang alamang punot dulo. Christy per minute. Christy per minute. May mailililin ba kay Nanay Christy? Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Original Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, tiyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. Sa True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa una sa lahat sa True FM.
3: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam dahil sa El Nino, makaka-apekto kaya ito sa supply ng tubig sa Metro Manila. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano na ang level ng tubig sa Angat Dam?
4: Alam mo, GP, sa ngayon ay below critical level pa rin ang tubig sa Angat Dam. So sa araw na ito ay nasa 155.98 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. At lalong mas mababa yan kumpara doon sa critical level na 160 meters. So kahit nga nagkaroon ng pag-uulan itong mga nakarang araw, dala nitong habagat at itong bagyong Inday, ay hindi pa rin masyadong tumaas ang level ng tubig dyan sa dam. At ang sinasabi ng mga eksperto, kahit daw magkaroon ng pag-ulan sa mga susunod na araw, linggo o buwan, ay hindi pa rin ito sasapat para mapunan yung level ng tubig dyan sa mga dam natin. Pakinggan natin ang paliwanag ng pamunuan ng Maynilad.
5: Sobrang natuyo po yung lupa.

0: So whatever things that will be happening in the next few days, that will allow us lang po na to saturate muna yung soil, and then after that, dun lang po magkakaroon ng inflow, significant inflow to sa ating watershed to be stored to sa water dam.
1: At Gerard, ang tanong ay, sapat pa rin bang supply ng tubig sa Metro Manila?
2: Jiggy, sa ngayon, sabi ng Maynilad, sasapat pa naman daw yung supply natin ng tubig para sa mga customers ng Maynilad. Pero ang sabi ng mga pamunuan nito, huwag daw tayo magpapakakampante, at ang payo nila ay maging masino pa rin tayo sa paggamit ng tubig. Lalo't inaasahan niyang tumagal pa itong El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Pakinggan ulit natin ang pahayag ng Maynilad.
3: I-prioritize po natin yung ating paggamit ng tubig for essential needs talaga. So yung syempre hindi naman tayo dapat na mag-depend to the point na i-compromise natin ang ating kalusugan at kalinisan. So hindi po ganun. Ensure lang natin na yung ating pangangailangan.
1: Yung mga water concessionaire, anong gagawin nila o ginagawa para matiyak na sapat ang supply ng tubig, Gerard?
2: Jiggy, kinukwento sa atin ng Maynilad na mas handa sila ngayon kumpara doon sa El Nino noong 2019. So sa ngayon, meron ng mga iba pang pinagkukunan ng tubig ang Maynilad, katulad na lang dyan sa Putatan at doon sa poblasyon dyan sa Muntinlupa, kung saan kumukuha sila ng tubig mula sa Laguna Lake, at ito ay yung nililinis nila, finifilter nila, tapos sinitreat nila para magamit ng kanilang mga customers. Meron din silang modular water treatment facility doon sa Cavite, kung saan kumukuha naman sila ng tubig doon sa Anabo River. At meron din silang isa pang water treatment facility dyan sa Paranaque, kung saan kinukuha nila yung mga tubig na nagamit na ng mga residente ng Paranaque, like yung mga pinaglabahan, pinahugasan, pinagliguan, pati na rin yung mga tubig na nanggaling dyan sa drainage sa mga sidewalks nila. At yun yung tinitreat nila doon para magamit ng mga customers. At bago matapos ang taon, Jiggy, meron ding mga bubuksan pang water treatment facility ang Maynilad, katulad na lang dyan sa Pasay, sa Valenzuela, at isa pa sa Cavite. Yan muna ang latest. Balik muna sa'yo, Jiggy.
1: Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Susunod, ang presyo ng krudo sa world market sumipa na naman dahil sa tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.

0: Malilinaw ng dole na sa July 25 papatutupad ang unang bugso ng kasahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Taliwas ito sa naunang payag ng AHENSA na epektibo na sa July 19 ang 60 pisong aumento, July 9 ang mailatala sa payagan ang wage increase. Base sa wage order, maaari lang itong patupad 15 araw matapos ilatala. Simula July 25, akyat sa 718 pesos hanggang 755 pesos ang minimum wage para sa mga manggagawa sa Metro Manila. May dagdag namang 25 pesos simula January 20, 2027. Muling sumipa ang presyo ng crudo sa world market dahil sa gantian ng pag-atake ng Amerika at Iran. Pinaulanan ng airstrike sa Amerika ang ilang bahagi ng Iran sa loob ng 3 magkakasunod na gabi. Ayon sa US Central Command, layon itong painayin ang kakayahan ng Iran ang matake sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Bilang pagganti, tinarget ng Iran ang mga pasilidad ng Amerika sa Bahrain at Kuwait. Sa ngayon, naglalaro sa 79 hanggang 85 US dollars ang kada bariles ng crudo sa world market. Kung magpapatuloy si galot, posibleng umabot yan sa 90 US dollars per barrel. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.
1: Live mula sa TV5 Media Center Reliance, kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th TVP Golden Dove Award at 13th Makatao Award Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Sa Pulsa CCTV, motor taxi rider pinatay sa saksak ng sakanyang pasahero. Ito naman ang viral.
2: Lagay dito. Patakbo pa eh. Ano ka dito? Teacher.
1: Gabriel Go ng MMDA, pinuputakbo ng patikbo dahil sa paninitan niya sa isang teacher na nagpuputor ng walang helmet. Sino pa sa kanila ang mali? Si Senator Marcoleta, hindi na naka-wheelchair nang dalhin sa Quezon City Jail sa Payatas. Hindi raw bibigyan ng special treatment sa pulungan ayon sa DILG. News 5 Exclusive! Pag-atake ng mga notorious na hold-upper sa Pulsa Video. Nagpakilala kabugado ni Vivi Sara, pinatulpo si attorney, scammer pala! Usapang prenup naman, gaano nga ba'y kapahalaga at kailangan pa talaga yan bago magpakasal? Ah, eto na nga, Bea Alonzo, nag-post na ng wedding photos nila ni Vincent Goh.

0: Nabinag sa saksak hanggang sa mapatay ang isang motor taxi rider sa Caloocan. Ang suspect, ang kanyang pasahero na isa palang hold-upper.
1: Naaresto naman ang suspect nang muli siyang magnakaw sa ibang lugar at doon siya kinuyog ng taong bayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon.
2: Sa kuha ng CCTV, makikita ang paghinto ng isang motorcycle taxi sa Barangay 20, Caloocan City. Bumaba ang pasahero nito. Pero imbis na magbayad, bigla nitong inundayan ng saksak sa tagiliran ang nakatalikod na rider. Napasigaw ang rider at natumba kasama ang kanyang motorsiklo. Hindi na nagagip ng CCTV pero maririnig ang pagdaing ng rider habang patuloy na sinasaksak ng lalaki. Maya-maya, muling makikita ang rider na tumatakbo na palayo. Ang nanaksak na lalaki naman, itinayo ang naiwan ng motorsiklo. Sinigawan siya ng mga naakita kaya tila nataranta ang lalaki at sandaling nabitawan ang motorsiklo. Pero agad niya itong binalikan at tuluyan ng tinangay. Sa hiwalay na puwa, makikita naman ang rider na naglalakad at tila nanghihina na habang humihingi ng saklolo.
3: Papunta na dito. Akala namin ano nangyari ni saklolo. E di tumawal yung mga aso. Abang humihingi ng saklolo, umano siya ng, ano, ng dugo. Sumusukan na ng dugo.
2: Tumulong ang mga tanod ng barangay para dalhin sa ospital ang rider. Pero huli na raw ang lahat.
4: Iikot na po doon sa semento eh. Parang gusto talagang, anong pecha yung parang gusto talagang mabuhay pa. Agad na mo, dinala sa ospital po. Pagdating din po, wala na po.
2: Matapos ang ilang oras, isang rider ang kinuyog ng taong bayan sa Longos, Malabon, matapos pang hold up. Sa verification ng Malabon Police, napagkalaman na ang nahuli nilang hold upper ay ang nanaksak na kidnapper sa Caloocan.
5: Hinapin niya lang yung tao, may dalang cellphone worth 7,000. Yung cellphone kinuha niya, kaya lang naabutan siya ng mga tao doon at nahuli siya doon sa pinangyarihan ng insidente. Doon sa pag-hold up niya, mayroong mga nakakitang tao doon sa palibot. Kaya pinagtulungan siya. At yun nga, sa galit ng mga tao, nabugbog siya.
2: Bugbog sarado ang suspect na agad ding umamin sa krimen.
6: Bigla lang po, hold up lang po. Pasensya po sir, hindi naman po siya nasadya. Tatawad po.
2: Base sa investigasyon, ilang beses na rin daw nasangkot sa holdapan at karnaping ang suspect. Ang skill raw nito ay mag-book sa mga motor taxi app. Matapos ito ay holdapin ng rider at aagawin ng kanyang motorsiklo. Hindi naman matanggap ng pamilya ng rider ang story ng suspect. Biyudo na ang rider na kinilala ng si Fabio Norbetti Jr. Naulila niya pa ngayon ang 3 taong gulang niyang anak na may autism.
7: Kasi, yung wala siyang kalaman laban. At naghahanap buhay lang po siya. Siya po yung sumusuporta sa amin. Meron po siyang anak na maliit. 3 years old po. Yun, 1 month pa lang yun namatay na yung nanay niya. Siya yung bumibili ng gatas, ng diaper. Siya bumibili ng bigas namin. Siya nagbabayad ng tubig.
2: Sa ngayon, humihiling ang pamilya ng biktima ng tulong para sa pagpapalibing kay Fabio at sa pagkakataong mapaterapi ang anak nito. Sinampanan ang kasong robbery, carnapping at homicide ng suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.
0: Hinablot ng riding in tandem ang mamahaling cellphone ng isang Koreano sa Maynila. Naaresto kalaunan ang isa sa mga suspect, pati na ang kasabwat nitong buyer. Nasa frontline ng balitang yan, si Rina Ong Falco, exclusive.
8: Sa pulsa kuha ng CCTV ang paglapit ng riding in tandem sa isang Korean national sa kanto ng Pedro Hill at ng El Guerrero Street sa Malate, Maynila. Hinablot nila ang cellphone ng dayuhan sa kadali-daling sumibat. Hinabol ng biktima ang mga kawatan pero hindi niya ito naabutan. Humingi na lamang siya ng tulong sa mga polis. Sa tulong ng backtracking sa mga CCTV at GPS ng cellphone, natunton at inaresto ang isa sa mga suspect sa Quezon City. Nakumpiska rin ang motorsiklong ginamit sa krimen, pati na ang iba't ibang plaka at mga damit na isinusuot umano ng mga suspect kapag gumagawa ng krimen.
9: Kalaman po namin ang suspect ay may mga previous cases ng kidnapping din. At sa katunayan po, nung pag nang chinek namin yung records, ay may existing po siyang warrant of arrest. Yung motor na pong kanilang ginamit, ay yun din ang kinaso sa kanya na nakarnaping.
8: Hindi naman nabawi ang cellphone dahil naibenta na umano ito ng isang pang suspect. Ayon sa mga polis, bago pa man magnakaw ang mga suspect, may nakausap na ng buyer ang mga ito. Agad naman nagkasa ang mga otoridad ng entrapment operation para mahuli ang mga nasabing buyer.
9: Nag-communicate kami sa buyer para magbenta ulit ng another cellphone, seemingly na magbebenta po ulit kami, ang bilis pong dumating nung buyer. So alam po namin na part po ito ng grupo na alam niya pag may bagong nakaw, siya agad ang bumibili.
8: Nahuli rin ang umano'y pinagbentahan ng cellphone. Nabawi rin ang ninakaw ng cellphone na nagkakalaga ng 86,000 pesos. Sinampahan na ng kaukulang reklamo ang mga suspect habang tinutugis ang isa pa nilang kasabwat. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Papo, News 5.
1: Nakainkwentro ng mga pulis ang dalawang holdupper sa Makati City. Isang patay habang sugatan ang kasabwat niya. Nagbabalik si Nina Ong Papo, exclusive.
8: July 10 nang dumating ang isang lalaking nakapayong sa labas ng isang bahay sa Makati City pasado alas 6 ng gabi. Kumatok ang lalaki sa pinto at habang naghihintay, may nakakapoting riding attendant na humito sa tapat nito. Bumaba ang angkas at lumapit sa lalaki. Agad na may hinablot mula sa batok ng lalaki na nadoon ng baril. Kaya napaatras din ang biktima. Dito na humarurot palayo ang riding attendant. Sinundan pa ng biktima ang mga kawatan pero hindi na na ito naabutan. Hindi pa natapos dyan ang tandem ng suspect. Dahil bandang alas 8 ng gabi nung araw din yun, ninoban naman nila ang isang cafe at hinold up ang mga customer. Sa takot, napayuko na lang ang iba. Pinagkukuha ng dalawang ilang gamit sa mga customer. Sa backtracking, nakita una na pala nilang hinarangan at hinold up ang isang rider. Natumba pa nga ang rider nang mapigilan ito ng isa sa mga suspect. Itong nakarang buwan lang, isang rider din ang nabiktima ng Notorious Partners in Crime. Tinutukan nila ng baril ang biktima habang pilit nilang kinukuha ang bag nito. Nang makatakas ang mga suspect, hinabol pa ito ng biktima at ilang residente pero hindi na rin naabutan.
10: Marami na po itong mga nabiktima dito sa area at ang isang sagawa niyang mga po nila is kung meron po silang makita mga individual na may mga alahas po at yun po pinapakasal nila.
8: Pero ang mga pagnanakaw nilang yan may hangganan din. Dahil ito lamang Lunes, nasawi ang isa sa holdupper na si Alex Onyok matapos na makainkwentro ang mga polis. Sugatan naman ang angkas niyang si Alex Kenneth at patuloy na ginagamot sa ospital dahil sa tama ng balas sa likod. Ayon sa mga otoridad, rumesponde sila nang humingi ng tulong ang isang online reseller na hinoldat din ng mga suspect.
10: Si Alex Onyok, may mga kaso na rin po, theft and at a gambling law and learning po siya kidnapping na case. And ito naman pong suspect na si alias Kenneth ay meron din pong robbery cases.
8: Na-recover sa kanila ang motorsiklo, dalawang 9mm na pistol at revolver, gayon din ang mga bala, granada at nakaw ng mga alahas na aabot sa 25,000 piso ang halaga. Ang biktimang reseller kinumpirman sa kanya ang mga nanakaw na alahas. Patuloy pa ang imbestigasyon sa insidente at inaalam din kung may iba pa silang kasabwat. Maharap si Kenneth sa kasong robbery with homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Papo, News 5.
0: Tiniyak ng BJMT na walang special treatment kay Senator Rodante Marcoleta na inilipat na sa New Quezon City Jail. Lumabas naman sa independent medical examination ng senador na hindi na niya kailangang manatili sa ospital. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balita niyan si Camille Samonte. Camille, kumusta ang kalusugan ni Senator Marcoleta?
11: Yes. Cheryl, dinala na nga rito sa New Quezon City Jail si Senator Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng pagsusuri ng mga doktor kung saan lumabas sa resulta na fit to stand trial na ang senador at hindi na kailangang manatili sa PNP General Hospital. Nag-wheelchair muli sa Senator Rodante Marcoleta ng ihatid ng PNP-CIDG sa Sandigan Bayan. Para yan sa pagharap niya sa pagdinig sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 o pagtanggap ng pera o regalo ng mga public official mula sa private individuals. Bago nito, sumailalim si Marcoleta sa isang independent medical examination ng Philippine General Hospital. Ilang araw nang nananatili ang senador sa PNP General Hospital dahil sa mga iniindang karamdaman gaya ng mild pneumonia at hypertension. Pero base sa pagsusuri ng mga doktor sa PGH, normal na at bumuti na raw ang kondisyon ni Marcoleta. Ayon kay UPPGH Director Dr. Gerardo Legaspi, wala nang dahilan para manatili sa PNP General Hospital si Marcoleta. Gayunman, irerekomenda pa rin daw nila na ma-isolate ang senador ng isang linggo.
12: Team of doctors from the Department of Medicine na ang mga findings na nakita ng I-6 sa PNP General Hospital nag-improve na from the X-ray, the platy, clear up ng pneumonia, the kanyang hypertension, the cold na, so ito mag-reflect sa transport facility.
11: Naghayag ng pagkabahala ang defense counsel ni Marcoleta sa pagpapalipas sa kanya sa kulungan. Kinustyon nila kung maayos ang detention at medical facility ng New Quezon City Jail. Sabi naman ni Presiding Justice Carl Miranda, mababa ang congestion rate sa nasabing kulungan. Tiniyak na rin daw ng mga doktor ang BJMP na kaya nilang tugunan ang pangangailangan medical ni Marcoleta kung kinakailangan. Kanina nga ay hindi na naka-wheelchair at naglakad na si Marcoleta nang lumabas sa korte matapos ang pagdinig. Samantala, tiniyak naman ng BJMP at DILG na paiiralin nila ang professionalism at pagiging patas. Wala raw special treatment na ibibigay kay Marcoleta sa detention facility. Binasahan na rin ng sakdal ngayong araw ang mga kapwa-akusado ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Sila ang nagbigay ng campaign donations sa nooy Congressman pang si Marcoleta para sa 2025 midterm elections. Nagkain sila ng not guilty plea para sa kasong plunder. Isasagawa ang pre-trial sa plunder sa August 10. Nasa 11 hanggang 13 testigo ang ihaharap ng prosecutor. Reresolbahin muna ng korte ang motion to quash na inihain ni Marcoleta na humihiling na ibasura ang kaso. Saka palang tatalakayin ng korte ang inihain petition for bail ng kampo ni Marcoleta. Cheryl, bukod kay Senator Marcoleta ay isa pang senador ang nakakulong din dito sa New Quezon City Jail at yan nga ay si Senator Jinggoy Estrada dahil sa flood control scandal. Kanina ay tinutulan ng kampo ni Estrada itong motion to discharge ng Office of the Ombudsman para tanggalin bilang akusado itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para gawing testigo. Ayon sa Defense Counsel ni Estrada, makakasama ito. Magiging prejudicial daw ito para sa kanilang depensa. Pero submission to resolution na ito at dedesisyonan ito ng korte bago mag-July 28. Cheryl.
13: Maraming salamat. Camille Samonte.
1: Pinalagaan ng magkapatid na Cayetano ang payag ni NBI Director Melvin Matibag na iimbestigahan ang bilyong-bilyong piso raw na ginastos noong 2019 Southeast Asian Games. Ay kay Senator Judge Alan Peter Cayetano na siyang chairman noon, palyado ang basihan ng NBI at tila nagmamarites lang. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Losbany.
14: Ang ginastos ng Southeast Asian Games na ginanap sa Pilipinas noon pang 2019, biglang nabuhay at sisilipin daw ng National Bureau of Investigation o NBI. Sabi pa ni NBI Chief Attorney Melvin Matibag, malaking kaso raw yan.
15: Bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion to insertion sa GAA. na hindi binayad. So ito, imbestigan namin to. Malaking kaso rin ito.
14: Bagamat walang pinangalanan si Matibag, ang chairman ng organizing committee noon ng 2019 SEA Games ay walang iba kundi ang ngayon Senator Judge na si Alan Peter Cayetano. Kaya naman kanina sa impeachment court, agad pumalag ang magkapatid na Cayetano.
16: And if hindi pa nanakot yun, then I don't know what is. Kung hindi paninindak yun, then I don't know what is. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun. Hindi tayo tanga. Hindi ako nanggagante. Hindi ako mababaw.
17: Di investigahan mo, tingin mo may mali, di investigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, ano, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday. Dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo.
14: Gate ni Senator Pia Cayetano, dinidistract ni Matibag ang kanyang kapatid mula sa pagiging focus sa impeachment trial. Sakto raw ang timing sa nakatakdang pagsalang sa witness stand ni Matibag sa susunod na linggo.
16: What was the intention here? To distract the minority floor leader who is one of only two lawyers right now because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you wanna distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi siya makapag-aral. Yung ba intention? Because it is clearly the intention.
14: Sa gitna ng impeachment court, nagpaliwanag si Senator Alan Cayetano na hindi raw totoong may unliquidated funds sa 2019 SEA Games. Misfire o palyado raw ang basihan ng investigasyon ng NBI at tila Marites accusation lang daw ito na nakakaapekto sa integridad ng impeachment court.
17: Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping.
14: Tingin naman ni Senator Pia, malinaw na gustong i-distract ang kanyang kapatid sa nangyayaring impeachment trial. Pati ni Senator Judge Robin Padilla na patanong sa impeachment court kung normal raw ba ang nangyayari o sinasadya na raw bang targetin ang mga miyembro ng minorya. Gaya na lang ng pagkakulong nila Senators Chinggoy Estrada at Rodante Marcoleta.
18: Dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig nito.
14: Wala pang bagong pahayag si Director Matibag, pero kanina, bago magsimula ang impeachment trial, sinabi niyang nagkataon lang ang timing ng pag-iimbestiga. Hindi raw siya nakikipagbangayan kay Senator Alan Peter Cayetano.
19: I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na maimbestigahan natin ito ng maayos.
14: Samantala, ayon naman kay Presiding Officer Jesus Codero, sa focus na nila pag-uusapan ang tungkol dito. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5.
13: Ipinagpaliban na muna ng Senate Impeachment Court ang pagsasabina ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Sa Lunes na lang daw ito pag-uusapan para mapag-aralan ng Senator Judges. Pero bago yan, nagsagutan muna ang defense at prosecution team kung bakit dapat at hindi dapat isapubliko ang mga naturang records. Live mula sa Senado, nagbabalik si Mean Los Baños. Mean, ano-ano ang mga ipinunto ng magkabilang panel?
11: Seryos sa ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagharap ang prosekusyon at defense teams para ilatag ang kani-kanilang punto singgil sa hinihiling ng prosekusyon na ipasapina ang tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte gayon din ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Para sa prosekusyon, ang tumayo at ang nagsalita ay si House Prosecutor Chel Jocno at para naman sa defense team ay si Attorney Michael Poa. Binigyan din ni Attorney Jocno ang mga katagang this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth and make its decisions. Buong katotohanan daw ang dapat malaman at magagawa lang yan kung maglalabas ng subpoena ang impeachment court para sa mga tax at bank records ni VP Sara. Particular sa issue ng kanyang unexplained wealth di umano. Sa statement ni Jocno, ginamit pa niya ang mga dating pahayag ni na Presiding Officer Jesus Codero at Senator Judge Alan Peter Cayetano
14: tungkol sa impeachment noon ni dating Chief Justice Renato Corona. Narito at pakinggan natin yan.
20: Ng publiko at ng mga Senator Judge ang tunay na kulay ng Vice Presidente at larawan ng kanyang buong pagtatao bilang isang lingkod bayan.
14: Gumanti naman ang argumento si Defense Attorney Michael Poa. Giit niya, dapat may due process ang lahat ng parte ng impeachment proceedings. Kabilang na ang pag-issue ng subpoena sa tax records ng vice, ipinunto niya ang dalawang requirements ng valid subpoena sa ilalim ng jurisprudence. Ang definiteness at relevance na anya, bigo ang prosekusyon na masungkit. Pakinggan natin ito.
20: No one is above the law. But in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But, Your Honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access.
14: Himayin natin ang naging punto na magkabilang panig. Una, ang due process. Sabi ng defense, kapag nagsubpina, parang walang due process. Hindi raw kasi pwedeng basta gamitin ang kapangyarihan na mag-issue ng subpoena para lamang sa isang fishing expedition. Giit pa ni Attorney Poa ang impeachment complaint na sa Bala and Cabrera na nag-aakusa sa BICE ng Di Umano'y Unexplained Wealth, wala namang naipakitang financial records ng BICE. Nang naisumite lang ito sa kamera, sinimulang maghanap ng ebidensya. Anya, hindi ganyan ang due process at protektado pa rin ng batas ang akusado. Pero buwelta ng prosekusyon, madaling sabihin confidential ang isang dokumento. Giit ni Joklo, ang hinahanap ng korte ay katotohanan na siyang dapat mangibabaw. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag.
20: Due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent. Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang vice-presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang vice-presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the vice-president for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited to what impeachable offenses are. And again, the Supreme Court is clear about that. The real issue before this Honorable Court is, will the subpoenas that we are asking be issued by this Court actually deprive the respondent of any form of due process?
14: Isa rin sa pinagtalunan ng confidentiality ng tax records at halaga nito sa paglilitis. Buwelta ng defense, hiling ng prosekusyon na pabuksan ang bank records ng respondent at tax records mula noong 2007 kung kailan hindi pa naman siya vice-presidente at hindi pa siya impeachable official. Maging ang record ng asawa ni VP Sara, hindi rin daw dapat isapubliko dahil hindi naman siya ang pinapa-impeach na official. Pero ayon kay Joklo, kinilala ng prosekusyon ang kapangyarihan ng impeachment court na duminig sa impeachment case ng ilang opisyal ng gobyerno at sana daw gamitin ng korte ang extraordinary powers nito na pabuksan ang nasabi mga dokumento dahil maging sa bank secrecy law ay nakasaad daw na kabilang sa exemption ay ang impeachment case. Pakinggan natin ang kanilang pahayag.
20: That the requests of the prosecution are in fact fatally overbroad. It is a fact na noong 2007, ang respondent ay vice mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. That should not be allowed.
21: Madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan at ang layunin ay makamit ang pananagutan.
14: At Cheryl, nag-focus ang mga senador matapos nga yung oral arguments ng prosekusyon at depensa, pero tila hindi naging sapat yung oras ano, para mapag-usapan ito at makapagbigay sila ng desisyon. Kaya paglabas nila kanina, bandang mga alas 5 ng hapon, ay nag-desisyon o sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Chiz Escudero na ang napag-usapan nila ng kanya mga kasamahan ay ipagpaliban muna ang desisyon at sa Lunes na lang muli sila, kasi kailangan bigyan ng pagkakataon na mapag-aralan muli yung mga puntos ng prosekusyon at depensa, and then on Monday, bibigyan ng pagkakataon, Cheryl, yung mga senator judges na makapagtanong both camps, prosecution at defense, and hopefully after which ay makapagbigay sila ng desisyon kung ipapasapi na ba yung bank, tax at AMLAC records ni D.T. Sara at ng kanyang asawang si Attorney Manscarpio. Cheryl.
3: So mayan, pagdating ng Lunes, makikita natin na magbobotohan sila?
14: Dapat, Cheryl, technically ha, doon sa rules na aking nabasa, kapag kasi usapin ng subpoena, pwede na yan na presiding officer lang talaga dapat ang nagde-desisyon yan. Pero dahil nga since nag-focus sila, posibleng mauwi din talaga sa botohan. Pero puntahan lang muna natin yung process. Pwedeng si presiding officer muna, Chiz Escudero, ang magbigay ng desisyon, and then kung may aapila na senador, doon siya mapuput to vote. And then kunwari, gusto nila na baliktarin yung desisyon ng presiding officer, basta makakuha sila ng majority ng boto, ay pwede nilang balik ka rin. Ano man yung magiging decision ni presiding officer Chiz Escudero. Pero, isa rin sa posibleng scenario, Cheryl, ay right after nilang makapagtanong sa prosecution at sa defense, ibato na agad ni presiding officer sa impeachment court at sila ay magbotohan na agad. Kasi nga, controversial ito at mabigat itong issue na ito ng pagpapasapina ng bank at tax records ng vice presidente, Cheryl.
3: So, sa Monday, asahan natin yung magiging paglilitis ay dito lamang nakafocus sa pagsubpina or hindi ng bank records.
14: Yes.
3: Saka ng tax.
14: Yes, actually, dapat, Cheryl, merong witness na ihaharap sa Lunes, pero sinabi ni presiding officer Chiz Escudero, wag muna, wala munang ihaharap na witness, wala munang isasalang sa witness stand by Monday. Gusto nilang mag-focus muna sa pagdedesisyon, sa pag-aaral, lahat ng debating kailangan para makapag-come up na sila sa decision. Kasi, Cheryl, kailangan na rin talaga nilang desisyonan kung ipapasipina itong bank at tax records na ito. Kasi, after Tuesday, yung Tuesday kasi, yan na yung last day para doon sa Article 4, ano, itong pinag-uusapang grave threat at inciting to sedition, uusad na sila sa sa Miyerkules, doon na sa usapin naman ng tungkol sa mga dokument kung saan papasok na itong mga dokumentong ito, like sa confidential funds, and then yung next article nga ay unexplained wealth. So, Cheryl, kailangan ng madesisyonan kung ipapasapina ba o hindi, magagamit ba o hindi na ebidensya ang mga dokumentong ito. Cheryl.
3: May anihabol ko lamang at balikan lamang natin ano yung issue ng pag-iimbestiga ni NBI Director Melvin Matibag dito sa 2019 SEA Games. May kinalaman ba yan sa request ni Matibag na i-move yung kanyang schedule next week?
14: Hindi clearly sinabi o hindi nag-drive home sa point na yan kanina sila Senator Alan Cayetano. Pero kasi kung babalikan natin, merong ganong history. Dahil balikan ko nga lang, nung Lunes sa Cheryl, nakiusap kasi yung prosecution team. Baka pwedeng mapaaga yung pagharap ni NBI Director Matibag gawing Tuesday, imbis na dapat ay originally next week pa siya. Bakit? Kasi meron nga siyang convention na dapat atenan next week sa Bangkok, Thailand. Pero tumayo si Senator Alan Cayetano at hindi siya pumayag. Kinwestiyon niya yan kasi sinasabi nga niya, kami ng mga senador, nilet go namin yung mga travels namin, may mga conventions din kami. So dapat lalo na yung mga witnesses, dapat ang priority ay impeachment trial. So ang sinasabi ni Senator Alan kanina, kahit sino naman daw na official ng gobyerno, same thing lang yung gagawin niya, in good faith daw, yung pag-question niya doon sa request ni Matibag na mapaaga yung kanyang appearance sa impeachment court. Pero hindi niya sinabi na baka konektado dyan na kaya siya pinapaimbestigahan. Kasi ang puntos talaga nila dyan ay ayaw nila na para bagang sinisindak-sindak sila ng isang witness gayong sila ay Senator Judge dito sa impeachment trial na ito, Cheryl.
3: Maraming salamat. May ang Los Baños.
1: Viral ngayon ang paniniket sa isang teacher na sinita sa Paranaque dahil nagmamaneho ng walang helmet. ang issue. Hiniling ng teacher na huwag na siyang videohan, pero na-vlog pa rin siya ni MMDA Officer Gabriel Go. Nasa frontline na balitang yan, si Dave Mabuel.
4: Lagay dito. Tatakbo pa eh.
5: Walang helmet ang motoristang guru na yan ng parahin ni Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go sa Paranaque.
4: Teacher ka tapos wala kang helmet. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganun?
5: Pagkahinto nito, kwenesto ni Go kung bakit wala siyang helmet. Agad namang humingi ng tawad ang guro.
4: Sir, baka pwede huwag din nangyayar sa ano?
22: Kaniwa kayo?
4: Ano nyo, nakakit, teacher?
23: Blood ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo.
5: Rinig din na tila nakiusap ang guro na huwag nang mavideohan, pero tugon dyan ni Go, naka-blur naman daw ang mukha nito.
23: Pwede po yan sa bayad center.
22: Bayad center?
23: Opo, pwede.
22: One five,
23: no helmet.
5: Pagkakuha ng mga dokumento ng motor, dito na tinikitan ang motorista. Ang uploaded video na yan, napanood ng Teachers Dignity Coalition. Ayon kay TDC National Chairman Benjo Pasas, hindi nila sinasabing exempted ang mga guro sa traffic violation apprehension. Ang nakita lang daw nilang issue ay ang pagvideo sa pagsita sa motorista. Gayon nagsabi na ito na huwag na sanang makunan pa.
24: Bakit kailangan i-video? Diba? Eh, sa amin sa DepEd, bawal yan. No? Yung nasa trabaho ka. Ganun din naman dito sana si Mr. Go. Dapat fair. No? Kaya ang tanong namin, pinapayagan ba ito nung MMDA management, nung leadership, nung chairman, ni GM? No? Kung pinapayagan ba yung ganitong ginagawa niya? Kasi dami niyang ganyan eh. Manghuhuli, naka-video, di ba? Pinagagalitan niya yung mga violators, etc.
5: Ayon kay Basas, nagpadala na sila ng sulat at natanggap na raw ito ng MMDA.
24: Ito bang ginagawa no, ni Mr. Go ay pasok ba ito no, doon sa, kumbaga sa panuntunan no, ng MMDA? No, at yun bang operations ba ng MMDA dapat ba ay naka-uniform no, agad na makikilala, no, identifiable yung kanilang mga personnel. Diba? Kasi nakita mo naman na casual, no? Naka sunglasses, naka sombrero, di ba? At gusto rin namin, no? Mas maganda nga magkausap eh, kasi hindi naman kami nandito para awayin lang si Mr. Go.
5: Sinusubukan pa ng News 5 na makuha ang panig ni Go at ang pamunuan ng MMDA tungkol sa issue, pero wala pa silang tugon. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5.
25: Nang dahil umano sa pumutok na rice cooker, higit 300 pamilya ang nasunugan sa Tondo, Maynila. Karamihan sa kanila, ang suot na damit lang ang tanging naisalba. Sa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Francis Rivera.
26: Pasado alas 4 ng hapon na mag-umpisa ang sunog sa Dagupan Extension ng Tondo. Wala pang isang oras ang nakalipas, itinaas na ang antas nito sa chief alarm dahil sa bilis ng pagkalat nito, dala na rin ng malakas na hangin. Ayon sa Manila CBDRM Department, mag-aalas 9 na nang magdeklara ng fire out. Kitang-kita ang naging epekto na nangyaring sunog. Ilan sa mga bahayang natupok ng sunog ang napulbos, dingding at yero na lamang ang natira. Makitid at dikit-dikit ang mga kabahayan na halos gawa sa light materials. Maging tayo, hirap makapasok sa ground zero. Nabutan pa natin umuusok ang natupok na bahay ni Ninyo. Mabilis daw ang naging pangyayari kaya hindi sila nakapagsalba ng mga gamit. Katabi lang din kasi nito ang bahay kung saan nagsimula ang sunog.
27: Napunta sa kanan hanggang sa gagawin ko yung ikot ng hangin hanggang pumalula. Halos po lahat ng bahay dito. Natupok na. Masila kami na ano, sa kabig pagbibigla ng pangyayari po. Tulungan po sana kami na mabigyan ng kahit mga kahoy ng parkero.
26: Ilang residente ang dito muna sa barangay hall nagpalipas ng gabi at sa Lacandula High School kung saan naging evacuation center ng mga apektadong pamilya. Ayon sa barangay 163, mahigit nasa 300 pamilya at mahigit 1,000 individual ang naging apektadong residente. Pumutok na rice cooker mula sa isang bahay ang tinuturong naging saningin ng sunog, pero patuloy pa rin daw ang ginagawang investigasyon.
28: Ano yung sila, yung ano nila ngayon, gamit nila ngayon. Kasi maliliit po yung iskinita. Nung babalik sila, inaram na sila kasi napuputukan yung mga kuryente. Pinawagan po kami na sana mabigyan kami ng tulong sa presidente ko po. Kasi wala po halos silang nakuha na traffic. pwede po baning, tawel, kumot, kumit po.
0: Nagbabalita mula sa frontline, mobile here ng Francis Rivera.
2: Tuloy-tuloy ang mainit na pagsalubong kay Pinay tennis sensation Alex Iala na kauuwi lang mula sa Wimbledon. Makikipag-meet and greet siya ngayon sa fans sa isang mall. Live mula sa Makati City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, excited na ba ang fans? Nandiyan na ba si Alex?
6: Diego, hindi na nga magkamayaw yung mga fans sa paghihintay sa pagdating ni Pinay tennis sensation Alex Iala bilang parte pa rin ng kanyang hometown tour dito yan sa isang mall sa Makati City. Mula hapon pa nga lang, talagang marami na ang nakatutok para sa kanyang pagdating dahil this time around, meet and greet ang magiging event. Kanina nga, daan-daang mga tao na ang nasa gilid o paligid ng event zone para masilayan ang kanilang idolo. Ang ilan sa kanila, tanghali pa lang ay nandito na at matyagang naghihintay para sa pagdating ni Iala. Umabot pa nga sa second floor, ang haba at dami ng mga fans na nag-aabang. Ito na ang ika-apat na araw ng sunod-sunod na pag-iikot at pagbisita ni Iala sa iba't ibang event buhat ng magbalik siya sa bansa matapos ang kanyang historic Wimbledon run. Talaga namang impressive ang naging performance ni Iala bilang unang Pinay player na umabot sa round of 16 ng torneo na itinuturing na pinakamalaki at pinakaprestiyosong tennis spectacle sa mundo. Matatandaan na noong Lunes naman ay ginawaran ang 21 anyos na tennis pride ng presidential citation dahil sa kanyang ambag at karangalang ibinigay sa bansa. Sa ngayon ay record high number 26 na kasi si Iala sa world rankings. Kaya naman, ibang serve ang gagawin ni Alex dahil inaasahang makikipagkumustahan, kwentuhan at picturean siya sa ating mga kababayan. Diego, sa mga sandaling ito nga, hinihintay na no, yung paglitaw ni Alex at makikita nyo sa aking likod yung dami ng mga fans na nag-aabang, nakataas na yung kanilang mga cellphone. In fact, they are chanting yung pangalan ni Iala para sa kanyang pagdating sa stage. At nakatanggap din tayo ng ulat no, na nauna na rin sinabi ni Alex na target niyang maglaro para sa paparating na Asian Games. Yan ay gaganapin sa Japan ano, mula September hanggang October. At isa nga sa kanyang misyon, makauwi ng gintong medalya. Pero bago yan, after nitong homecoming tour ni Alex, inaasahan na ang next tournament niya ay sa Mubadala Open na gaganapin sa Washington sa mga susunod na linggo. Yan muna ang latest mula dito sa Makati City. Balik sa'yo, Diego.
2: Maraming salamat, Ian, to you.
7: So, Bill, eto na nga!
8: Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. It's official. Mrs. Ko na ang movie queen of her generation na si Bea Alonzo. Kumpirmado po yan sa kanyang latest Instagram post. Narito ang Frontline Showbiz Report.
9: Tinapos na ni Bea ang mga haka-haka. Totoo nga, ikinasal na ang aktres na si Bea Alonzo sa negosyanteng nobyo na si Vincent Ko nitong July 13 sa isang simple at private civil wedding. Nag-post si Bea sa Instagram ng ilang kuha nila mula sa Makati City Hall with a caption, "Home!" Isa sa mga pictures, may hawak pa silang cake na may nakasulat na "Just Married." Ang post na yan ni Bea, inulan ng pagbati mula sa mga kaibigan at fans ng aktres. Siyempre, hindi nagpahuli dyan ang isa sa kanyang closest friends, si Good Morning kapatid host, Dimples Romana.
10: Si Bea is one of my very, very good best friends. I'm very happy for them, Mama. Alam mo, nakita ko yung mga ngiti nila. You know, you can only pray that from this day on, they get to live their lives in the most beautiful way.
9: Nagpaabot din ang pagbati ang dating legal counsel ni Bea na si attorney Lorna Kapunan.
12: I wish you well, Bea. People are asking, did I make the prenuptial agreement? I wish I did.
9: Bumati rin si Makati City Mayor Nancy Binay na kinumpirmang siya ang nagkasal sa dalawa. Dati nang napabalitang sa Spain dapat ikakasal si Bea at Vincent noong Mayo. Pero hindi nila yan kailanman kinumpirma. Pero eto pa nga mga kapatid, tilang iginuhit ng tadhana ang kasalang Bea at Vincent dahil napredict pala ito ng isang tarot card reader para kay Bea 5 years ago sa isang vlog na na-upload noong January 2, 2021.
22: Kaya tanong, ikakasal pa ba? 4 cards.
29: Yes,
22: Bea.
11: Ay, nakita ko may magkahawak ng kamay.
13: Later on pa nga. Okay. Si Ben yung una eh.
11: Ano si Ben?
13: Oo, hindi sa church una. Pero mag-educated lang.
15: O, diba? Destiny talaga! Kaya mabuhay ang bagong kasal. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.
1: Susunod, ay nagpakilalang defense lawyer ni DP Sara at anak daw ni Marvin Agustin, scammer pala.
25: Kapul sa video, mangingisda sa China, tinamaan ng kidlat.
1: At ang bagong aura ni Aura Brighella matapos magpa-nose job.
25: Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
16: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: Health, your partner in health.
1: Ang oras, 7 o'clock.
2: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
0: PhilHealth, your partner in health.
2: At MX3, dito ako believe.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
2: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
3: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
4: Set up my ride, ride the energy bomb. Here we go, really good. I'm alive and hot. You need to keep the energy up. So tired of the usual. My new drink, my main favorite. Refresh the ride. Yum the ride. You take the ride.
5: Rise Energy Pop! Ang bagong fruity grape surprise na sakto ang price!
6: Sarap mag-Rise Energy Pop! Great! Ang bagong fruity grape surprise na sakto ang price! 17 pesos SRP lang! Bili na sa inyong supermarket, groceries, convenience, and sari-sari stores!
7: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit?
8: Ang yakap ng PhilHealth,
7: programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, payakap sa yakap ng PhilHealth.
9: Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit.
10: PhilHealth, your partner in health.
11: Hi, I'm Kerwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masasansang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
13: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika at makisabay sa kulitan?
14: Mata.
15: Mata lang.
14: Ang pinapakita.
15: Mata lang.
14: Mata pa ng pigsa.
13: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Ren.
15: Grabe, lalo ng dimples ni Popoy sa personal.
14: Ay, naku, gusto mo mag-streaming ka pa dyan.
13: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.

0: Nagpatulfo ang tatlong lalaking nabudol ng scammer. Ang babaeng suspect nagpakilala ang abogado ni VP Sara at anak daw siya ni Marvin Agustin. Pati nga raw ang mga bilyar, abay kamag-anak na rin niya. Narito ang Frontline Report.
1: Siya si Jolan Samson, a.k.a. Alaysa Agustin. Si Samson, isa raw gulayat o big time sa mundo ng abogasa. Kaya agad nagtiwala sa mabulaklak niyang mga salita si Jose Dani Andujar at dalawa pang lalaki. Pero ang plot twist, scammer pala si Samson na nakilala lang ng mga biktima online. Ang tatlong lalaki dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Rafi Tulfo.
2: Sinabi niya din sa akin sir na siya po ay defense counsel ni BB Sara.
3: Hindi ko siya kit sa impeachment.
2: Saka DPA counsel din po. Sa DNW din po, sir. Saka pamangkin daw po siya ng shipping company, sir.
3: Dami na. Hindi ko na kaya to. Bigatin pa na to. Grabe. Ano pa po, sir? Mga sinabi niya, mga name dropping?
2: Ano, sir? Ng anak daw siya ni Marvin Agustin.
3: So, pandami na. Hindi ko na kaya to. Oh, overloaded na tayo.
1: Inalog daw ni Samson si Andujar na tutulungang makapasok sa trabaho bilang seaman. Siningil daw siya ng aabot ng 141,000 pesos hanggang sa bigla na lang naglaho na parang bula. Isa pang nagreklamo ang technician na si Ernesto Blanco. Iba rin ang pakilala sa kanya ni Samson.
4: Bali, nagpakilala po siya sa akin na CPA ay may-ari daw po ng mga trucking business. Meron daw po siyang sarili bigasan.
1: Nagpakilala rin daw na nagtatrabaho sa bangko si Samson. Inalok naman si Blanco na tutulungang makakuha ng pwesto ng cellphone repair shop sa mall sa halagang 300,000 pesos. Pero pareho sila nang naging karanasan ni Andujar nang nakapagbayad na. Nabiktima rin ang security guard na si Arnel Colarte. Binentahan naman siya ni Samson ng iPhone pero hindi raw original ang natanggap niya. May name drop na naman nakakilala si Samson ng mang scam.
5: Kamag-anak daw niya si Bilyar, yung Bilyar dito sa Las Piñas, yung ano, mayor daw, Bilyar ba yun? Yung anak ni Cynthia Bilyar.
3: Ang dami na, okay. Sino pa po ang mga binigit niya sa inyo, ng mga kamag-anak pa niya?
5: Kilala daw niya si, ano, General Bato.
1: Una ng pinabulaanan ng Integrated Bar of the Philippines na abogado si Samson. Tutulungan naman ng programa ang mga biktima na makapagsampa ng reklamang estafa laban kay Samson. Payo naman ng senador.
3: When it's too good to be true, it's not true. Yung bang malalaman niyo po yung isang tao ng scam o yung isang tao yung scammer, kumbaga ini-overqualify niya yung sarili.

0: Tutulungan naman ng programa ang mga biktima na makapagsampa ng reklamang estafa laban kay Samson. Payo naman ng senador.
1: When it's too good to be true, it's not true. Yung bang malalaman niyo po yung isang tao ng scam o yung isang tao yung scammer, kumbaga ini-overqualify niya yung sarili niya. Meaning, nagbabanggit siya ng napakarami mga bagay na mapapabilib yung kausap niya. Yun po, red flag yun, na yung tao is kanan.
0: Para... Nagpabalita mula sa Frontline, Margie Betulan, News 5.
2: Itinuturing ng person of interest ang live-in partner ng pinatay na marine biologist sa Negros Oriental. Binaril sa ulo si Kent Carpenter ng looban ng mga armadong lalaki ang kanilang bahay sa bayan ng Sibulan. Ayon sa mga pulis, hindi umano tumutugma ang salaysay ng kalibin ng biktima. Una na nitong sinabi na iginapos at minolestya siya ng mga salarin. Pero negatibo naman ang resulta ng kanyang vaginal swab examination. Tinitignan ang posibilidad kung kilala niya ang mga suspect. Isa rin sa kukwestiyonin ang kapatid niyang babae dahil madalas umano itong bumisita sa bahay ng biktima. Sa ngayon, pagnanakaw ang tinitignang motibo sa krimen. Tinangay umano ang perang nasa 75,000 pesos, isang laptop at isang binocular. Patuloy pa ang investigasyon dyan.
3: Pinamulaanan ng prosekusyon na nabahag ang kanilang buntot kaya nila binawi ang pagsalang sa witness stand ng Chief of Staff ni Bibi Sara ni si Attorney Zulaika Lopez. Live mula sa Senado na sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong latest dyan?
4: Yes, Julio, si NBI Director Melvin Matibag na nga na yung pinakahuling testigong ipipresenta ng House Prosecution Panel para nga rito sa artikulo ng Grave Threat o yung pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y matapos ngang bawiin ng prosekusyon bilang testigo itong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez at maging si Captain Belinda Berrio mula nga po sa Legislative Security Bureau ng Kamara. At matapos nga po dyan, maliban dito sa dalawang ito, ay meron pang anim na iba pang testigo ang binawi ng prosekusyon. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro, ay bukod nga po kay Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Berrio, hindi na rin nila ipipresenta ang mga journalist na present sa online press con noong November 2024, kung saan nagbanta umano si Vice President Sara Duterte sa Pangulo at kina First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa prosekusyon, binabawi na rin nila ang pagtestigo ng sheriff na sinapak noon ng binse noong sapa ang mayor ng Davao City. Pati na rin yung kinatawan ng PNP Firearms and Explosives Office. Winidraw na rin yung pagpapatestigo nga sa isang psychiatrist at pati na rin po doon sa isang kaanak ng biktima ng threat o pagbabanta. Pakinggan po natin, ito nga bahagi ng paliwanag ni Congresswoman Luistro.
5: For the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Kompleto na ang ebidensya. At ang sabi nga, lahat ng labis ay masama. So let us proceed to the next article.
4: Bilang paghahanda para sa susunod na artikulo na tatalakayin ang umano'y maling paggasta ng confidential funds ni VP Sara, hiniling ang prosekusyon na ipasabina yung unang tatlo nilang testigo. Yan nga, isina Maridip Pareha mula sa archives ng Kamara. Yan ay para i-authenticate at matukoy yung mga record na may kinalaman sa mga pagdinig ng Kamara kaugnay sa confidential funds ng VC. Ipatatawag din ang dalawang empleyado ng Land Bank na sina Violeta Constantino na dating branch head ng Land Bank SO at Ninita Campuzano mula naman sa Land Bank ng DepEd branch. Nauna na nga pinabulaanan ng prosekusyon na natakot sila o di kaya'y nagkaroon sila ng pag-uusap ng defense team kaya hindi na nila isasalang bilang testigo si Attorney Lopez. Hindi na raw kasi kailangan ang testimonya niya dahil natalakay na sa paglilitis mula mismo sa abogado ng defense team ang mga kailangan sana niyang patunayan. Pakinggan po natin itong bahagi ng pahayag ni Attorney Kapunan.
5: That became totally unnecessary because of the statements of Attorney Vinluan. Remember, he made a 4.5-minute speech the last time, and in that speech, he mentioned, and I counted more than 10 times, in that the vice president was there.

0: that she made this statement in front of the media asked and all that, so.
1: Samantala, ayon naman sa defense team ng DICE, posible nilang iharap si Lopez sa witness stand. Bagamat hindi nakalista si Lopez bilang testigo ng defense, meron daw silang reserved witnesses. Pakinggan po natin itong abogado ni VP Sara.
2: There's always that possibility, although ayokong pangunahan kasi sa ngayon, the reason why hindi namin siya nilista is hindi naman sa tingin namin nung ginagawa namin yung pretrial brief is hindi naman integral yung magiging testimony.
1: Julius, at kahit nga ano, hindi na isasalang bilang testigo dito si Attorney Zulaika Lopez para sa artikulo ng grave threat sa pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, pwede pa rin po siyang ipatawag bilang testigo. Sa ilalim po kasi ng pre-trial order, ano, nakalista pa rin ano, sa testigo ng prosecution si Attorney Lopez doon po sa susunod na artikulong tatalakayin. Yan nga po ano, yung umano'y maling paggasta ni VP Sara ng kanyang confidential funds. At abangan po natin yan ano, sa susunod na linggo. At pero siyempre prerogative pa rin po ng prosecution, pag-uusapan pa rin nila kung isasalang nga ba si Attorney Zulaika at kung kailan po siya i-date or i-schedule sa pagsalang sa witness stand. Balik sa iyo, Julius.
3: Maraming salamat, Marian Enriquez. Samantala, sa ibang balita, sa full sa video ang pagtama ng kidlat sa lalaking nangingisda sa China. Kita rin sa video na may mga residenteng nakaupo malapit sa lawa. Maya-maya, bigla na lang nagliwanag ang paligid. Dito na pala bumagsak ang isang lalaki dahil tinamaan na pala siya ng kidlat. Sa kanila niyan, himala siya nakaligtas sa tanging mga sugat lang ang kinamo. Nawasak naman ang kanyang fishing equipment.
4: Weather update tayo mga kapatid, tuluyan na pong nalusaw yung dalawang binabantayan nating low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Sa ngayon, wala na po tayong inaasahan pang sama ng panahon in the next 2 to 3 days. Posibleng mabuo or pumasok sa loob ng ating pass. Pero bago matapos ang July, meron pa po tayong posibleng isa. Dahil ayon sa pag-asa, 3 to 4 na bagyo ang ating inaasahan ngayong Hulyo. Nakatakyo na po tayo at meron pang posibleng isang bagyo bago po matapos ang ating ang buwan ng July. At kung ang impeachment trial ay nagre-recess, maaari na rin po o papunta na rin po sa recess ang habagat natin. Dahil sa ngayon, papunta po yan sa tinatawag nating monsoon break at humihina po yan ng tuluyan. Sumasabit na lamang po yan dito sa eastern section ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Dahil po dyan, ang malaking bahagi ng ating lansa ay patuloy na makakaranas ng mainit at malinsangang panahon, lalo-lalo na sa tanghali. Pero pagsapit po ng hapon, posible pa rin po yung ating mga isolated o yung mga pulo-pulo natin pagulat o thunderstorms. Yun nga yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Ganun pa man, mag-ingat pa rin po tayo. Dahil kapag meron tayong thunderstorms, although hindi nagtatagal, posible po yung magdulot ng malalakas na pagulan na minsan may kasama pang pagkulog at pagkiblat. At kung minsan meron din po yung kakibat na buhawi at mga pag-ulan ng yelo, yung tinatawag natin. Kaya mag-ingat pa rin po mga kapatid. Dito nga sa Metro Manila, magpapatuloy po ang mainit at malinsangang panahon sa umaga hanggang tanghali at pagsapit ng hapon, bahagya pong nagiging maulap yung panahon natin. At kung may mga pag-ulan tayo, ito po yung mga pag-ulan hindi naman masyado nagtatagal o yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Ganun pa man, sa mga lalabas ng bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner Alvin Cura. Lagi may panahon para sa'yo.
3: Susunod, convenience store sa Kaita Rizal, Niloban na mga kawatan. Mga nanonood ng football game malapit sa kalsada, biglang inararo ng kotse. At alas, Pilipinas men's team maglalaro na kontra Cambodia para sa CD Cup sa Ilocos Sur. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.

0: huwag ang grupo ng mga magnanakaw na naabutan pa ng mga otoridad sa nilooban nilang convenience store sa Cainta, Rizal. Pero ang leader ng grupo, nakatakas. Nasa frontline ng balita niyan, si Brian Castillo.
1: Pasado alauna ng madaling araw nitong Sabado, makikita ang dalawang lalaking umaaligid sa labas ng isang convenience store sa Cainta, Rizal. Maya-maya, sumampa ang isa sa balikat ng kanyang kasama at may pilit na inaabot sa bandang itaas ng tindahan. Pinutol pala nila ang kable ng alarm system ng convenience store. Matapos niyan, pilit binuksan ng isang lalaki ang roll-up door sa entrance ng tindahan. Nang mabuksan nila ito, isa-isang gumapang papasok ng convenience store ang apat na kawatan habang nangyayari ang pagnanakaw. Na-monitor ng manager ng tindahan ang CCTV. Agad siyang nakatawag ng mga pulis. Dahil dyan, nahuli sa akto ang mga kawatan sa loob ng convenience store. Arestado ang apat habang patuloy na tinutugis ang kasama nilang nagsilbing lookout. Siya rin daw ang leader ng grupo. Ayon sa mga pulis, nakuha sa kanila ang mga crowbar at ilang pang ginamit sa pagnanakaw. Base sa investigasyon, target ng grupo ang mismong vault ng tindahan.
2: Tinitibag namin sa itong yung vault, yung concrete frame ng vault. Pero hindi sila nagtagumpay dahil naabutan kaagad sila ng pulis. Kasi nandun po talaga yung pera ng store, na yung benta ng store.
1: Lumalabas din sa investigasyon ng mga pulis na parte ng malaking sindikato ang mga nahuling suspect. Modus nila ang magnakaw sa mga convenience store sa Calabarzon at Central Luzon.
2: Involved po itong grupong to sa iba't ibang pagnanakaw, lalo na sa mga ATM machine saka sa mga convenience store. Masabing gawain na nila kasi parang organized yung kilos nila. Pulido kumbaga.
1: Nahaharap ang mga suspect sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, Newspot.
3: Pinaimbestigahan na ng MNDA ang viral na paninita ni Head Special Operations Group Strike Force Gabriel Go sa isang teacher sa Baclaran, Paranaque. Ayon sa ahensya, nakarating na sa kanila ang mga sulat ng iba't ibang grupo kaugnay ng insidente. Pinagpapaliwanag na rin nila sa pamamagitan ng show cause order si Go. Sa ngayon, pansamantala raw munang suspindido ang clearing operations ng MMDA.
4: Mga kapatid, opisyal nang masusubaybayan sa Signal Platforms ang Collegiate League na NCAA para sa Season 102. Sa naging contract signing ngayong araw, open arms ang naging pagtanggap ng parent company ng Signal na MediaQuest para sa pinakamatandang collegiate league dito sa bansa. Magtatagal ang kanilang partnership ng dalawang season. Magsisimula sa September ang Season 102 ng NCAA hosted by San Vera University na mapapanood sa Free TV, Pay TV, Signal Play at One Sports platforms.
5: We have long been trying to get into NCAA for our media group to cover it, and I'm glad finally we have succeeded in doing that. So welcome to your new home, and thank you so much.
6: So Ben, eto na nga
0: mga kapatid, eto na nga. Pageant season is waving. Official na ngang ipinakilala ang mga kandidato para sa kauna-unahang Mr. Philippines. Kanya-kanya ring paandar ang 21 kandidata para sa Reina Pilipinas. Narito po ang frontline report ni News 5 Entertainment Correspondent Von Villanueva.
7: Hindi lang basta-bastang rumampa dahil ang 21 ng mga kandidata kanya-kanyang paandar sa kanilang pagpapakilala. Opisyal na nga ipinakita sa publiko at media ang mga candidates sa inaugural batch ng Reina Pilipinas. Kabilang dito ang Miss Eco International 2025 na si Alexi Brooks ng Iloilo City na bongga ang pasabog sa entrance.
8: I feel like it is such an advantage because I was able to represent our country internationally, and that experience alone gave me somehow peace, but also there's a pressure.
7: ang dating pambato ng Pilipinas sa Miss International noong 2023 na si Angelica Lopez ng Palawan, umikot-ikot at biglang lumabas sa bonggang paandar.
8: I just feel like this is my calling po talaga. I've been in love in this industry for so long.
7: Si Pateros Queen Christine Joy Marcelino, Ala Reyna, sakay ang tila, giant, balut. Kasama rin sa mga candidate ang VMX star na si Sahara Bernales ng Pampanga.
8: Kung hindi ako naging sexy star, kulang yung mga experience ko na masashare ko.
7: Nariyan din ang nag-iisang trans Pinay na kandidatang si Ann Patricia Lorenzo ng Manila.
9: People always think that we transgender women, we're not equal when it comes to any competition sa mga cisgender women. And by standing here alone, I know exactly na naka-inspire ako.
7: Sa Reyna Filipinas, kukunin ang magiging pambato natin sa Miss Grand International at dalawang representative sa NGI All-Stars. Ipinakilala na rin ang mga kandidato para sa Mr. Philippines. Mula Luzon hanggang Mindanao, maglalaban-laban ang nasa mahigit 50 male candidates para sa tatlong corona. Ang Mr. Philippines Grand International, Mr. Philippines Model International at Mr. Philippines World Quest. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5.
10: Susunod sa Pulsa CCTV, kawatan sa malolos. Nagnakaw ng bisikleta para may pambili ng sabu.
3: At isa pang sabu sa CCTV, mata nahulog sa balkonahe.
10: Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
11: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
12: May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2pm, 5pm at 9pm editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at DATV. Maaari ring ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages. Ngayon din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
11: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
13: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
14: Mata.
15: Mata lang.
14: Ang pinapakita.
15: Mata
14: pa ng pigsa.
13: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena.
15: Grabe, ang lalaman din po si Popoy sa personal.
14: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
13: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak na suwak sa gabi mo. Saya pagkatapos ng mahabang araw. Relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot. 8 hanggang 9:30 ng gabi. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
16: Gabi na. Tahimik na ang lahat. Pero may bumubulong sa isip mo.
17: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
16: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
17: True Confessions. No filters, no judgment, just real stories.
16: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
18: True Confessions with Labutin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
6: Laging true sa'yo, kapatid.
13: Buong pagmamalaking dinabati ng 105.9 True FM ang ating multi-awarded kapatid na si DJ Chacha sa pagdiriwang ng 455 taon ng pagkakatatag ng lungsod ng Maynila. Pinarangalan siya ng Gawad Manilenyo bilang natatanging Manilenyo ng mass media ngayong taon. Hindi lamang para sa kanyang ambag sa larangan ng pamamahaya, kundi lalo't higit sa pagtataguyod ng katatagan, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid! Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.
3: Arestado ang isang lalaki sa Malolos, Bulacan matapos magnakaw ng bisikleta para may pambili umano ng shabu. Sa pool sa CCTV ang kawatan na pumasok sa garahe ng target niyang bahay. Nagtakip pa ng mukha ang suspect at dali-daling tinangay ang folding bike. Nakilala ng mga biktima ang magnakaw at agad direport sa mga polis. At sa hot pursuit operation, nadakip ang suspect na napagalabang lulong umano sa droga. Pag-amin niya, ibebenta niya sana ang bike sa halagang 200 pesos para ipambili ng droga. Yun nga lang, sumabog na raw ang gulong nito, kaya inabandonan niya na lang sa isang basketball court. Nakakulong na ang suspect at maharap sa kaukulang mga reklamo.
10: Sa full sa video, ang pag-araro ng kotse sa mga nanonood ng World Cup game sa Brazil. Ang salaring menor de edad, kinuyog. Narito ang Frontline News Abroad.
19: Sa labas ng isang bar sa Minas Gerais, Brazil, nakaupo at nanonood ng World Cup ang grupong yan. Maya-maya, inararo sila ng isang asun na kotse. Di ka na nagkagulo. Ang lalaking yan agad lumapit sa bukas na bintana ng kotse at pinaulanan ng suntok ang driver. Nang mailabas sa sasakyan ng driver, kinuyog siya. Habang ang kotse, pinagtulungang itulak paatras para masigurong walang naipit sa ilalim. Tatlo ang sugatan. Isa sa kanila, nagkaroon ng open fracture sa binti. Dinala sila sa ospital. Ito pa, ang driver na may kasalanan, menor de edad na 16 years old na lalaki. Depensa niya, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan kaya sumalpok sa mga nanonood. Sa huli, hindi inaresto ang driver at nauwian sa areglo. Sa Brazil, 18 years old ang minimum age of criminal responsibility. Pero maaaring magkaroon ng intervention sa mga batang nakagawa ng krimen mula 12 hanggang 18 years old. Nagbabalita mula sa Frontline, kay Tobias, News 5.
4: Umarangkada na ang opening match ng Alas Pilipinas men's team kontra Cambodia para sa 6th CB Cup. Nangyayari ang match sa Kandon City sa Ilocos Sur. Sa unang set, naging dikit ang tapatan ng dalawang koponan pero naagaw ito ng Cambodia. Bagamat bumawi sa second set ang Pilipinas sa isang extended rally, inagaw ulit ng Cambodia ang momentum sa third. Ang current score, 23-25, 30-28 at 20-25. Pagkatapos niyan, makakaharap ng Pilipinas ang Indonesia sa Biyernes, July 17. At yan muna ang latest sa sports. Ako po si Diego Dario.
6: So, Biz, eto na nga!
0: Mga kapatid, eto na nga, Sofer Latina ang peg ng bagong aura ng artista na si Aura Brighella matapos po niyang magpa-nose job. Sa vlog nga po niya, ipinakita ni Aura ang mga pinagdaanan niya mula consultation at surgery hanggang recovery. At bago kayo mag-comment ng insecure ba siya? Aba, hindi raw. Matagal na raw talagang gusto ni Aura na magpa-rhinoplasty. Ito na lang daw kasi ang kulang para maging sobrang Latina raw siya. Pero kasabay ng bagong look, isang mabigat na balita ang dumating kay Aura. May cancer daw ang kanyang ina at magsisimula na ng gamutan.
10: Susunod, bata sa India, nahulog sa balkonahe ng shopping complex.
3: Utok lang mga kapatid! Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
11: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkatapos ng 10 AM, samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon na public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labutsing sa True Concession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gising na, balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Mag-handem na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster. Veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabibis ang update, direkto sa punto. Isyu ng bayan, lagay ng panahon at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Filon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Filon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19. Parang nangyari na ba yan sa'yo?
20: Eh, kaya lang pala nag-asawa para dyan sa pangangailangan ng katawan mo.
21: Sige, sabihin na nga po natin galing si Anna. Kahit kailan eh, hindi na siya kagaling pa. Kahit kailan eh, hindi niya na may bibigay sa akin ang pangangailangan ko bilang isang lalaki.
20: Paul, hindi lang naman doon nasusukat ang pag-aasawa. Ang sabihin mo, hindi mo naman talaga minahal ang anak ko. Kasi kung minahal mo si Anna, kahit na magkaganyan pa yan,
1: Hindi mo na siya hihiwalayan at ipagpapalit sa ibang babae.
2: Totoong tao. Totoong kwento. Kwento mo rin ba ito? Sana Lord. Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9. Ang reyna ng intriga, siya pa rin ang may alam ng katotohanan. Sa likod, sulok, gabi, harap-harap ang anggulo ng kontrobersya. May maililihim ba kay Nanay Christy? Christy for Minute. Christy for Minute. Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Kapag bustog sa pananghalian, mas bustog sa tsikahan. Christy for Minute. Huwag pahuhuli sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Original Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, silahan, hingahan, ingatan, asahan, kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa Frontline Pilipinas. Sa True FM.
0: Mga kapatid, bida po sa telebisyon at social media nitong mga nakarang araw ang mga abogado. Bago po silang tawaging attorney, sumuot ang mga abogadong yan sa butas ng karayom. Ang bar exam ang pinaka-importanteng laban na dapat mapagtagumpayan bago maging isang abogado. At eto mga kapatid, hindi po Professional Regulation Commission o PRC ang may hawak sa bar exam. Tanging ang Korte Suprema ang may exclusive jurisdiction sa exam na yan. Para makapasa, kailangan ng 75% na general average at dapat walang subject na bababa sa 50%. Kaya hindi sapat ang reasonable effort. Dapat may proof beyond reasonable doubt na handa ka talagang maging abogado. Pero sino ang mga naglabas ng pinakamalalakas na legal precedents sa bar? Noong 1913, si Manuel Rojas ang kauna-unahang bar top notcher ng Pilipinas. Nakakuha po siya ng 92%. Kalaunan, naging pangulo po siya. Noong 1936, si Diosdado Macapagal ang nanguna na may 89.95%. At makalipas lang ang tatlong taon, si Ferdinand Marcos Sr. naman ang nag-top na may 92.35%. Sustained dahil pareho rin silang naging pangulo ng bansa. Pero may landmark case sa kasaysayan. Si Tecla San Andres Ziga, ang unang babaeng bar top notcher sa bansa. At hindi lang yan, 99% ang nakuha niya sa remedial law. Almost perfect na yan ha. Noong 1944 naman, tabla sa first place sina Jose Diokno at Jovito Salonga. At pareho po silang naging senador. Pero ito ang record na hanggang ngayon, wala pa rin pong nakaka-overrule. Noong 1954, nakakuha po si Justice Florence Regalado ng 96.70%. Yan na po ang pinakamataas na bar exam rating sa kasaysayan ng Pilipinas. Mga kapatid, ang bar exam ay hindi lang labanan ng mga magagaling mag-memorize. Sinusubok po nito ang saga, disiplina at integridad ng mga gustong maging abogado. Dahil sa batas, hindi lang mahalaga ang marunong makipagdebate. Mas mahalaga ang marunong magbigay ng hustisya na gaya ng Kay Alaman ay Kay Yamana. Kay? Okay.
3: Susunod, our couple Su Ramirez at Dominic Roque pinasilip ang kanilang camping date.
0: Yan na iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
2: Informasyon, servisyo sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
13: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika at makisabay sa kulitan?
5: Mata.
8: Mata lang.
5: Ang pinapakita.
8: Mata lang.
5: Mata pa ng pigsa.
13: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Ren.
15: Grabe, lalo ng dimples ni Popoy sa personal.
14: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
13: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
16: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
22: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
16: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng mesa hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
17: True confessions. No filters, no judgment, just real stories.
16: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
18: True Confessions with Labutsing and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
6: Laging true sa'yo, kapatid.
11: Gising na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! May andam na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabibis ang update, diretso sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Head by one, DJ Chacha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Head by one, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Parang nangyari na ba yan sa'yo?
20: Eh, kaya lang pala nag-asawa para dyan sa pangangailangan ng katawan mo.
21: Sige, sabihin na nga po natin ganun si Anna. Kahit kailan eh, hindi na siya kagalit pa. Kahit kailan eh, hindi na may bibigay sa akin ang pangangailangan ko bilang isang lalaki.
20: Paul, hindi lang naman doon nasusukat ang pag-aasawa. Ang sabihin mo, hindi mo naman talaga minahal ang anak ko. Kasi kung minahal mo si Anna, kahit na magkaganyan pa yan, hindi mo na siya hihiwalayan at ipagpapalit sa ibang babae.
13: Totoong tao, totoong kwento. Kwento mo rin ba ito? Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9. Balik tayo sa Frontline Pilipinas, sa True FM.

0: Pasintabi po sa mga nanonood, sensitibo ang balitang ito. Nagkalat ang dugo sa kalsada ng isang e-bike rider sa Cebu City matapos magulungan ng truck ang kanyang ulo. Sa CCTV, makikita ang biglang pagbagsak ng rider sa kalsada. Sakto namang dumaan ang truck. Ang mga motorista napatigil sa nangyari. Ayon sa pulisya, papunta sana sa klinik ang biktima para magpa-check up nang bigla itong mag-swerve at matumba. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero naideklara rin dead on arrival. Hindi pa tiyak kung bakit biglang natumba ang rider. Mahaharap ang truck driver sa kaukulang kaso.
1: 17 ang sugatan sa jeep na bumangga sa bus sa Ginalupihan, Bataan. Pati ang poste at bakuran ng isang bahay na damay. Narito ang Frontline Report.
2: Napaupo sa gilid ng kalsada mga pasaherong yan habang inaasikaso ng mga rescuer. Sumalpog kasi ang sinasakyan nilang jeep sa likod ng nahintong bus bandang alas 7 ng gabi kahapon. Pero matapos tumama sa bus, nagdire-diretso pa ang jeep hanggang sa sumalpok din ito sa bakod ng isang bahay at sa poste ng kuryente. Sa lakas ng impact, tumagilid o halos bumagsak na ang poste. Ayon sa investigasyon, magbababa sana ng pasahero ang jeep nang bawalan ito ng preno. Sinubukan pa umanong umiwas ng nabundol na bus, pero hindi na nito nagawa dahil sa bilis ng takbo ng jeep. Sa kabuuan, 17 sakay ng jeep ang sugatan kabilang ang driver nito. Agad naman silang narespondihan at naisugod sa paggamutan. Wala namang sugatan sa mga pasahero ng bus. Maharap ang driver ng jeep sa kasong reckless imprudence resulting in damage to properties and multiple physical injuries. Nagpapalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
0: Nasa pool sa CCTV ang isang bata na nahulog mula sa balkonahe ng isang shopping complex sa India. Sa video, makikita ang bata na nakatungtong sa railings ng balkonahe. Maya-maya, nawalan na ito ng balanse at nahulog sa ground floor. Agad naman sumaklolo ang ilang tao sa lugar. Sa imbestigasyon, abala umano sa pamimili ng damit ang mga magulang ng bata nang mangyari ang insidente. Kritikal ang kondisyon ngayon ng bata.
1: Madalas nating naririnig ang prenup kapag pinag-uusapan ang kasal. Hindi po ito yung prenup na photoshoot lang, mga kapatid. Ito yung prenuptial agreement na itinuturing na karapatan ng mga magpapakasal. Kung anong ibig sabihin ito, alamin sa Frontline Report ni Bon Gualvez.
3: Sa mga larawang ipinost ng aktres na si Bea Alonzo, kinumpirma na nga niyang kasal na sila ng negosyanteng si Vincent Ko. Pero bago ito, maaalalang naun kami umano ang sanay kasal ng dalawa noong Mayo. Sabi ng ilang showbiz insiders, dahil doon ito sa ilang hindi pagkakasundo ng prenuptial agreement o prenup, bagay na kinontra naman ng abogado ni Bea. Sa isang pahayag, sinabi nitong malaya, may sapat na kaalaman at voluntaryong pinag-usapan at pinirmahan ni Bea at Vincent ang kanilang prenup. Wala rin daw naging legal na hadlang na nagpaantala sa pagbuo nito at kusang loob at walang kontrobersyang nilagda nito ng dalawa. Pero ano nga ba ang prenuptial agreement? Sabi ng abogadong si Attorney Raymond Fortune, may tuturing itong karapatan ng magpapakasal ayon sa family code.
4: The prenup is there in order to protect or protektahan po yung isang party po na medyo nakakalamang dahil na may kinita na siya or through her own efforts or probably dahil dun sa kanilang mga minana. No? So, napoprotektahan po yung pong mga properties po na yon.
3: May tatlong uri ng prenup sa bansa. Una, ang complete separation of property o kanya-kanyang hawak ng yaman at walang pakialamanan. Pangalawa, ang conjugal partnership of gains na nagsasabing ang yaman bago kay kasal ay sa iyo lang. Pero ang kikitain habang kasal na kayo ay paghahatian. At panghuli, ang absolute community of property. Ibig sabihin yan, ang yaman ng parehong panig bago pa sila ikasal at ang mga naipon habang kasal ay pagsasamahin at 50-50 na paghahatian. Kapag walang prenup, ito ang default o umiiral na kondisyon sa batas. Madalas negatibong naiisip ng mga tao kapag binabanggit ang prenup dahil sa tila kawalan ng tiwala. Pero ang usapin, hindi lang daw para sa mga mayayaman, kundi kahit nga ordinaryong mamamayan ay pwede rin daw makinabang.
4: sa absolute community of property, what is yours is mine and what is mine is yours. And kasama doon pati yung utang, pati yung mga obligasyon.
3: Nilinaw din ni Attorney Fortune, tanging mga ari-arian, sweldo at iba pang kinikita lamang ang pasok sa prenup.
4: Hindi pwedeng pinag-uusapan yung mga bagay na hindi properties. For example, kung kanino mapupunta yung anak in case na maghiwalay, kung saan sila titira.
3: Bilang paalala, dapat daw nakasulat, pirmado, rehistrado sa local civil registry at gagawin lamang ang prenup bago ang kasal. Pero sa huli, hindi raw dapat maging hadlang ang ganitong kasunduan para sa mga may balak magpakasal na tunay namang nagmamahalan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.
5: So, Biz, eto na nga!
0: Eto na nga, kahit busy sa shooting ng Sigabo, si Su Ramirez, abay nakahanap pa rin siya ng oras para makipag-date. Nag-camping pa nga sila ni Dominic Roque. Narito po ang Frontline Showbiz Report.
6: Relationship goals ang camping trip ng celebrity couple na sina Su Ramirez at Dominic Roque. Ibinahagi yan ni Dominic sa Instagram at sabi ng aktor, ito raw ang unang car camping niya kasama ang kasintahang si Su at ang sasakyang pinangalanan niyang Rap Rap. Ang sweet! O, diba? Nasingit pa kaya ni Su kahit busy sa action serye niyang Sigabo bilang si Tegla. Alalang-alala nga si Tegla sa karakter ni Coco Martin bilang Sigabo. Akala kasi nila ay namatay na ito sa paghuli sa sindikatong si Victor Zafra alias Tigre.
7: Pero hindi ako mag-aalala. Hindi mo ba nakita yung mga kalaban natin kanina, ha? Diba ang dami nilang barel?
6: Buti na lang, nakabalik si Gabo. Pero parang may problema.
8: Kaya lang bigla may mga dumating. Tapos tinig mong baril ako. Kaya nakakuha niyo sa akin si Tigre.
6: Ang pabuya kasi sa pagkuli kay Tigre, pagpa-opera sana sa kanyang tatay. Kaya lang, si Sam, played by Julia Montes, ang nagwagil.
9: May konti tayong celebration.
10: Ma'am, eh, paano niyo nahuli yung alias Tigre? Sigurado ko nagpaka-action star kayo, ha?
6: Ano na nga ba ang susunod na aksyon? Sigabo para sa kanyang ama. Abangan yan sa Sigabo pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Alas 8 ng gabi sa Todo Max Prime Time 5 ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Malfoy, News 5.
8: Basta alam ko.
0: At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Rimeson. At syempre, papatid ka naman namin. Happy birthday!
11: Thank you!
12: Pa-cake pa, grabe.
0: Siyempre. Naman, grabe papo.
12: Ang favorite ko pa naman yan, mango.
0: Ayan. Make a wish.
12: Ang wish ko, ayan. Okay. Ano, sisikret ko na yung wish ko, ha? Ako re-announce na, ano, alam mo na. Ayan.
0: Happy birthday!
12: Thank you, regalo. Salamat.
0: May binubulong si Tess. Narinig ko yung boses ni Tess Reload. How old are you?
12: Hindi naman pala sabihin.
0: No.
12: Basta hindi pa ako senior.
0: Ay, di ba? Happy birthday.
12: Matagal pa.
0: Oo, matagal pa.
12: Thank you sa inyong lahat.
0: Mga dalawang dekada ka pa tayo, di ba? Sana.
12: Matagal pa yun.
0: Happy birthday.
12: Okay, thank you. Thank you. Abangan nyo kami bukas dito sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service.
0: Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo.
13: Happy birthday!
14: Public Service Entertainment on 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
15: Ang oras, 8 o'clock.
16: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
17: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
11: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
13: Mata.
18: Mata lang.
13: Ang pinapakita.
18: Mata
13: pa ng tigsa.
11: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Rena.
18: Grabe, ang lalim ng dimples ni Popoy sa personal.
13: Ay, kung gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
11: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. DJ Popoy, DJ Maki Rena, Heart to Heart sa 105.9 True FM.

0: 105.92 FM, laging through sa'yo. Kapatid! Alam mo ba kung gaano ko ikaw kamahal?
1: Uy, bakit may ganyan ka ngayon ba, no? Gaano? Sige nga, gaano?
0: Well,

0: 96.92 FM Lagi True sa'yo Kapatid! Alam mo ba kung gaano ko ikaw kamahal?
1: Uy, bakit may ganyan ka ngayon ba, no? Gaano? Sige nga, gaano?
0: Sumweldo ka ba?
1: Sabi ko na nga ba eh.
0: Araw na sumweldo ngayon eh.
1: Oo, 15. Quincenas.
0: Hindi, no? Hindi ka sumweldo, no?
1: Hindi ko pa natitik.
0: Ay, diba? Ano? Ganyan na naman ang dramahan ng iba ngayon, ha? Alam mo ba kung gaano ko ikaw kamahal?
1: Pag Quincenas katapusan mo lang ako na naaalalang mahal eh.
0: Pentera.
1: Grabe ka talaga.
0: Ay, naku, welcome na nga po sa aming programang A2A's Heart to Heart, mga kapatid, at 9 minutes makalipas ang alas 8 ng gabi. Ito 9. At syempre, PM na tayo. Ayan, hindi yung private message. Ito po ay 8 PM habit natin. Ito po ang mga makakasama ninyo. Ako si P, DJ P, DJ Popoy, that's my guwapo boy.
1: At syempre, ang M sa PM. PM is dakirin kung gusto ninyo. Pwede naman. Ako po ang kumari ninyo.

9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Palon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Palon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala. The radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.

0: habisnya Om Aga, baby.
1: Kembot.
2: Yes, Kembot by the Baby Dolls. Yan ang pinakabago at sikat na girl group na yung partner.
1: Akala ko parang tunog luma na siya, no?
2: Oo, bumabalik kasi yung mga uso dati. Di ba? Naalala mo yung mga early 2000s? Usong-uso yung parang mga novelty songs na ganyan. Yes, parang sex bomb girls.
1: One more time, here we go with...
2: Kumembot na ganito.
0: Yes, yes, oh!
2: Kumembot. Inuuto mo na naman ako ang aga-aga eh.
1: Pag ganyan dati nga mo, medyo tita na eh.
2: Tsaka yung sayo eh. Ito na lang pumagalaw eh. Oo. Parang din, bagay pa ba sa akin yung kumembot ang ganito?
1: Ah?
2: Oo.
1: Pwede ka.
2: Pwede pa? Sahin nila?
1: Ano yan? Pang, ano?
2: Zumba. Kumembot, Zumba, Tita Wilson. Ikaw ang aga, inuuto mo ko eh.
1: Hindi ka naman utuuto, di ba?
2: Kaya nga, madalas lang. Oh, sige.
1: Sa mga walang telebisyon, nakikinig sa radyo, mga kapatid, aba eh, so, pwede pa. Pwede pa hong kumembot-kembot kasi nga may osteogard na.
2: Naman!
1: Alright, so it's a Thursday morning, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning. Magandang, magandang bisperas na po ng Viernes. Ted Filon here.
2: And DJ Chacha, ang inyong baby doll slash baby girl.
1: At ang ating pong baby girl ay bihis na bihis. Talagang nagbumukha na naman niya pong body
2: doll. Hindi naman.
1: Kasi mumukha niya akong alalay.
2: Meron tayong mga tatrabahuhin ngayon for the economy. Uh-huh. Yun ang tawag natin. Alam mo naman eh... Walang nagdi-deliver ng maleta sa akin. So, kailangan po natin kumayod, mga kapatid.
1: For the economy, ha?
2: For the economy!
1: Akala ko para sa bayan, eh. Ngayon nga po ay Huwebes. Anong pecha na, baby girl?
2: Ngayon nga po ay July 16, a day after po ng payday, mga kapatid. Taong 2026, nakakakalahati na po tayo para sa buwan ng Hulyo.
1: Okay, and ngayon po, July 16 earthquake, do you remember? Yan po yung pinakamalakas na lindol na tumama dyan po sa Central Luzon. Ang epicenter nito all the way hanggang dyan sa Baguio na apektuhan po ng napakalakas na lindol. Na lindol. Let's all remember and not forget. Para po doon sa sinasabi nga po na laging paghahanda para po sa mga usapin ng kalamidad. Today, ang kalamidad ay nako naman.
2: Tapos may kalamidad kahapon. Makakapag Netflix ka today. Mamayang panghali.
1: Alam mo na naman, baby girl.
2: Ay, sorry. May isusuot ako kasi baka may maalala kapag naisuot ko na to.
1: Oh, wow. Kabayan ate.
2: So, you want to distract him? So, ako na lang tatayo rito. Hindi na siya makakapag-aral. Yun ba ang intention? It is clearly the intention. The fact that he has to stand up. The fact that I have to stand up. The fact that Senator Robin has to stand up. He is distracting us from our job. I do not know, but those statements, those actions are not acceptable. Possibly contemptible. So I ask the presiding officer, and you, my dear colleagues, let's think about this clearly. I will stop now. As Senator Pangilinan said, we can take this up on Monday. Pero salamat, pinabigyan din ninyo akong mapanood natin yung video na yan. Hindi tayo sensitive, ah. Sanay tayo rito. Pero alam din natin, pag pinapatamaan na tayo. Tandatin yun. Hindi tayo tanga. O, sa paano? Sasabihin ko yun ngayon sa kanya. O, manda ka sa pagdating mo sa Lunes. Ano, gaganti na lang ako? Kilala niyo ako. Tagal ko na nagtatrabaho dito. Hindi ko galing ang gumanti-gunti na ganyan. Hindi ako ganun. Kilala niyo ako. For how many years na tumayo ako rito? Hindi ako nagaganti. Hindi ako mababaw. Pero I'm asking you, my dear colleagues, huwag tayong ganito. The Filipino people deserve better. We deserve better. Thank you.
1: May I ask a question, Madam Chair? Sabi po ninyo, kagalang-galang na kapwa Senator Judge, sinasabi po ninyo na kayo po'y hindi mababaw at hindi sensitive. Eh bakit nung hindi man lang kayo kinumusta, umiyak kayo?
2: Hindi na naman yata na ako magsa kahapon. Oo, ang aga mo eh.
1: Sino ba nasisimulaan ito?
2: Pinaghandaan ko yan, nakita mo. Yung salamin pa lang, kuhang-kuha na.
1: Reply mo para pag mamaya gising na sila.
2: Oo, medyo di ko pa kayang masyado makuha yung mukha eh. Nananabingi yung ano eh, yung ano tawag dito?
1: Nananabingi yung
2: ano? Yung labi eh.
1: Mga kapatid, good morning. Ngayon nga po ay araw ng Huwebes. And as usual, ano po ang ating programa? Hitik na hitik sa impormasyon, talakayan diskusyon, mga tampok na balita. And of course, ang ating The Daily Brad. Kami po humihingi lamang ng pangunawa kasi kahapon po dahil po kay Chacha ay nag-overtime mo kami, no? At hindi po natin nabigyan po ng makakataon yung po ating winner para po sa ating What's On Your Mind. At any rate, this morning po, meron tayong magandang follow-up. Ito po yung mga biyayang tinanggap at ang patuloy po na pagtulong sa mga tao pong natutulungan na dati. And also yung pong magandang ibinunga ng tulong sa kanila pong kabuhayan. Mamaya po yan mga kapatid. Lagi po tayong dapat may ganun po ding adhikain dahil after all, ang ating pong mission sa programang ito, timpilang ito ay to serve the people, hindi po lamang sa pamagitan po ng paghatid ng mga balita, diskusyon, ano po, komentaryo, pag-aanalisa kung hindi po ang direktamente na makapagbigay po ng tulong sa mga lubos na nangangailangan. Alright! Mga kapatid, una po sa lahat girl ha, tayo muna magpasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil

0: permission. Lord, muli po, salamat, salamat sa lahat, salamat po sa lahat ng biyaya. Alagaan pa rin po ninyo ang lahat ng mga may karamdaman, lalo na ang mga nakatatanda. And Lord, kayo na pong bahala sa aming bayan. Kayo na pong bahala sa aming lahat. At muli kami po'y lumalapit sa inyo na kami pagkalooban nyo pa rin ng kahinahunan, natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Mga bagay po na kaya pa po natin baguhin na gaya ng alin. Let me think.
1: No.
0: Mga kapatid, ano po, ang malaking problema ngayon natin, sorry po, no, problema kaagad, ay ito pong petroleum products. Ha? Nagbabadya na naman po ito. At ngayon pa lang po, ang gobyerno daw humaghahanda na kasi may posibilidad na umabot na naman po na hanggang 90 pesos daw per liter ang diesel. Alright, so yan po ang palagay ko dapat putunan po ng pansin ng ating pong gobyerno ngayon. Ano na naman po ang maaari pong gawin? Ayuda sa mga chuper. Alright. Ito hubang usapin po ng nabimbin na pagtatanggal pansamantala ng excise tax, no? Dito po sa diesel at gasolina, ay matuloy na kaya o hindi pa rin? Tinanggal na po, ah. I mean, ibinalik na po yung excise tax ng kerosene and LPG.
1: Ay, hindi natin masyado talaga.
0: Oo, pero kasi nga, hindi mo mararamdaman yung kerosene kasi hindi ka naman gumagamit ng gas. Maliban na lamang kung ang lutuan mo sa bahay, edi uling.
1: Tama. Okay. Wala masyado epekto.
0: Sa LPG po, nakaramdam po naman tayo kahit papaano.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun nga po, no, ito ho ang isa sa malaking problema po ng mga bansa na wala pong sariling oil. So yan po siguro ang isa sa mga pinaka-importanteng bagay na dapat patuunan po natin ng pansin ngayon. And of course, no, hindi po natin may tatanggi rin, ito po ngayong tagtuyot sa ilang mga lugar sa Luzon. Nagtataka ka rin dahil dumaan na po si Inday, ha, tigang pa rin sa Isabela. At ang binabanggit po doon, lumalawak ang mga sakahan na sobra pong pagkatigang. Okay, and then maliban dyan yung pong fish kill doon sa Cagayan and also may fish kill sa Laguna, diba eh? Ah, ito ho yung balita din. So ito ho mga kapatid ay may kaugnayan sa ating pong food security. Sana po hindi mawala sa focus ang ating mga opisyalis, ha, para po sa ating pong lubos na pangangailangan dahil tayong lahat, ano po, nagtatrabaho kasi unang-una ang ating pong kinikita ay para sa hindi po pambili ng Hermes, Louis Vuitton, Prada. Okay, ha, ano yung natutuwa ko lagi sa batang ito.
1: Wala nang ganung yung video ngayon.
0: Yung sing-sing na mamahalin.
1: Oo. Ginagawa na naman akong laruan ni Ted Pailon. Sige.
0: Alam nyo,
2: happy, happy. Yeah.
1: Uy, hindi lang food security partner ha. Maging water. Nagbabala na po ang Maynila. Diba?
0: With all due respect. Sorry po, ang aga-aga, pero yan po na naman po ang aking binabanggit kasi nga, yan po ang katotohanan.
1: Eh, busy pa sila sa impeachment.
0: Alright. Impeachment? Well, kahapon po na timing din naman kasi nakikibalita ako dun sa aking isang kaibigan na kilala si Vincent.
1: Saan kaya sila nag-honeymoon?
0: Wala doon honeymoon.
1: Ah, wala sila honeymoon.
0: Trabaho ka agad si Vincent.
1: About work agad.
0: Ba't ba ako napunta kay
1: hindi
0: Vincent?
1: Hindi ko maring alam sa'yo eh.
0: Alam niyo ano ha, yung mga negosyante, nagtatanungan sila sa isa. Ang tanong, itong impeachment na ito, kailan matatapos? Ha?
1: Totoo.
0: Kasi may problema ho talaga. May problema po sa ekonomiya. May problema po sa pagninegosyo. Yan po ang katotohanan. Kaya dapat, again, sa lahat ng mga may trabaho, pagbutihin natin pong ating hanap buhay dahil po maraming kumpanya nahihirapan at meron po talaga tayong insecurity ngayon sa usapin po ng pananalapi at pamumuhunan. Yan po ang katotohanan dyan. Kahit na po gaano pa po nila i-sugarcoat yan, yan po ang katotohanan.
1: May problemang right, malaki. Pero, na dapat pagtuunan.
0: Pero kaya nga po tayo po this morning sa ating pa rin paggising nga po ay pasalamat na tayo pong lahat yung mga humihinga pa at hindi humihinga lah, humihinga pa at may mga trabaho pa. Amen!
1: Amen.

0: Okay, amen.
1: So, impeachment, ha? Alright.
2: Oh, kamusta? Medyo mahaba-haba yung mga breaks nila in between kahapon, tsaka saglit lang yung naging oral argument.
1: Ano ba ang main point kahapon doon po sa paghahayag ng mga argumento na magkabilang panig doon sa pagbubukas ng mga sinasabing bank records ng nasasakdal? Ano ba ang pinaka-contentious issue para sa iyo, Ate?
2: Kahapon nga po, naganap yung oral argument sa pagitan po yan ng defense at ng prosecution, mga kapatid. Ukol pa rin po dito sa pagbubukas ng BIR at ng tax records, hindi lang ni VP Sara Duterte, maging po ng asawa niya na si Manny Scarpio. At hindi lang po yung during the time na siya ay vice-presidente ang pinag-uusapan natin dito. Simula nang maupo siya bilang halal na opisyal, isasama po lahat iyon. At nagbigay na nga po ng kanya-kanyang manifestation at pahayag kahapon ang magkabilang panig. At nakita naman po natin doon na ilatag na nila, may mga batas din silang ginamit doon, may mga sampal ng slide doon sa mga senador na nakaupo, doon sa dati na nangyari na impeachment.
1: Sampal na slide.
2: Oo, sampal na slide lang. Very, very light sampal lang naman. So ngayon, naabangan natin kung yung ginawa ng dalawang senador na yun na nabanggit during the last impeachment, ganun pa rin kaya ang magiging stand nila dito sa pinag-uusapan na records ngayon.
1: Alright, kasi meron pong pinaalala si Ginoon Diokno, diba? Na minsan pa po na nagkaroon tayo ng impeachment trial involving yung pong ating Chief Justice. May sinasabi nga daw po siya, diba, na ito pong si Ginoong Cayetano at si Ginoong Escudero ay bumoto pabor sa pagbubukas po ng bank accounts ng nasasakdal doon po mismo sa day one ng opening balance ng kanya pong account. Alright, so... Well, sabi nga, kung maniniwala ka kay Mr. Alan Peter Cayetano na hindi ko pa nga alam boto ko eh. Di ba? Hindi pa daw niya alam ang kanyang boto. Okay. Yan po sinasabi niya. Pero, again, mga kapatid, ano po, bigyan natin dito ng kahalagahan din yung ipinupunto nila Attorney Michael Powa na pinapalakpakan ko. Para po sa akin, perfect score si Attorney Michael Powa. Perfect score. Perfect score. Aba eh, isipin mo, parang may prompter, di ba? Siya po ay tumayo ng buong kahinahunan at napakamagalang, pero, pero, masigasig ang kanyang paghahatid ng punto. Madiin din ang kanya pong paghahayag sa kanila pong ipinaglalaban. Wala siyang binabasa. Nakaharap siya sa kanyang audience.
0: True.
1: Yan ang public speaker. Yan ang, ha? Yan si attorney.
2: Malumanay din sa pagpapaliwanag.
1: Sa kanya pong pagbabanggit ng mga nagdaang jurisprudence, sa kanya pong paghahayag, na itong ginagawa ninyong ito, kung saan ngayon pa lang kayo naghahanap ng ebidensya, ay isang maliwanag na fishing expedition.
2: Fishing expedition.
1: Oh, no one is above the law. Pero hindi rin may pwede na meron pong mga nasa ilalim nito o nasa gilid lamang nito na ipinagwawalang bahala. Ganun po ang datingan, di ba? Ang ipinupunto po ng grupo po ng depensa dito, basic lang naman eh. Gusto niyong alisin itong si VP Sara Duterte sa pwesto. Sa pamamagitan ng alin? Aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman. Ngayon, gusto niyong buksan ang kanyang mga bank records. Eh bakit naman ang bubuksan yung bank records nitong nasasakdal? Eh sakop ang 20 taon. Dalawang dekada. Vice mayor pa lang siya. Hanggang ngayon, ano ang kabuluhan nun? Ano ang relevance nun? Anong kinalaman nun? Kasi sinasabi nga sa naging desisyon sa Duterte versus House of Representatives, ang tangi lamang iginawi ng impeachable official sa panahon ng kanyang panunungkulan ang sakop ng kanyang kasong maaaring harapin.
2: Diba?
1: Diba? May punto naman talaga si attorney pag pinakinggan mo.
2: Oo.
1: O tuwang-tuwa nga yung mga DDS. Kasi nga, kami, galit na galit sa akin eh.
2: Ito, sabi pa ni Attorney Michael Poa, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act. At hindi din daw po pwedeng isama yung bank sa tax records ng asawa ni Ricky Sara Duterte.
1: So, Your Honors,
2: yes, Your Honor.
1: Mamaya po ipapaliwanag natin to sa mga nagmamaneho ng taxi, sa mga nasa bahay ngayon na mga retired, na mga manggagawa sa gobyerno o sa pribadong sektor, sa mga kasambahay, ano po, sa ating mga bayani manggagawa, ipapaliwanag po natin ito sa kaisipan po, ha, nakauna-unawa. Hindi mo na kinakailangang sabihin na abogado ka. Kasi po si Ate Pia kahapon, sinasabi niya na abogado, ako lang abogado rito, ako lang magbabas. With all due respect. With all due respect. With all due respect. Hindi po nangangahulugan na kay isang abogado na hindi na kayang abutin ang level ng iyong kaalaman ng pangkaraniwan lamang mamamayan kahit na ang hindi nakatapos sa kolehiyo. With all due respect. Walang monopolya ang mga abogado sa kaalaman sa bahay. As a matter of fact, kahapon, dalawang abogado nagtatalo tungkol sa batas. Nangangahulugan na ang bawat isa sa inyo ay merong pakahulugan sa probinsyon ng ating mga batas. With all due respect.
2: Maraming salamat for stating that, Mr. Chair. At hindi rin porket hindi ka abogado, ibibigay nating example ay si Senator Robin Padilla. Pwede ka gumamit ng Google. Katulad niya.
1: Okay.
2: Diba?
1: Okay. Sige. Sige. So, mga kapatid, ano po, mamaya papaliwanag ho natin to. Ito pong pinagtalunan kahapon, relevant doon sa actual article. Mm-hmm. At babalikan natin itong Article 4 na kahapon, ang prosecution po, kesyo sila po'y boundary na, kesyo na hayag na nila.
2: Kailangan dagdagan pa.
1: They have already, kumbaga, nailatag na nila.
2: Oh, may sabi pa si Representative Jervin Luis, sabi niya, ang lobbies ay nakasasama. May mga ganun sila.
1: Sige, so pati daw ho yung psychiatrist, etc. Himayin natin to, ha?
2: Sige.
1: Kasi po, kung boundary na kayo sa dalawang NBI agents, ba't kailangan pa na matibag? Okay, mamaya po yan, ha? This will be very, very interesting. And of course, no, by next week, it will be very interesting to see Attorney Director Melvin Matibag sit in the witness stand. Ito hong kanila pong testigo, alright? Hindi siya hostile witness, no? Witness po siya ng prosecution. Alright? Siya po ay witness ng prosecution. Pero ang kabalintunaan dyan o interesting dyan, dahil siya haharap sa hostile senators.
2: Susunod na mga kapatid, the News 5!
0: Huwag tayong may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: believe.
1: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat ng bagay na hinahanap ko. Concealer, punda, groceries, polong puti, polong pink, technicolor, watercolor, furniture, upuan ng baby, upuan ng family, packing tape, masking tape, nipple tape, halos lahat. Kaya I love you talaga. Isetan.
6: Visit Isetan Department Store and Supermarket in Carrieto, Cubao, Recto, and Santa Mesa.
5: Halos lahat, Isetan.
7: Shop na sa Isetan.
8: Cha, sis Ring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
9: Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
8: Oo naman, iba talaga ang cheese ring, yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
9: Parang ikaw lang, baby.
8: Ang sarap talagang balik-balikan.
9: Naku, ubus na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
8: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By region.
10: True FM.
11: Don't we want a better country for our children?
12: Ah, makinig kasi kayo. Diba?
8: Yes, indeed. Good morning. Magandang, magandang. Huh? Simula natin, galit na galit yung mga DDS. Nung pinukuri ko si Attorney Michael Poa, galit na galit na naman yung DDH.
12: Oh, kailangan talaga dito na talagang saan pa tayo lulugan?
8: Hindi, maganda yan. Oh. Ang tawag dyan, balanse.
12: Balanse yung galit nila, no? Tama naman. Ang tawag dyan ay roller coaster of emotions.
8: Hindi po ba? Alright, mga kapatid! It is now 6:33 in the morning. Let's make it 6:34. At ito nga po ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitan dapat niyo malaman. Ako po si Ted Pailon.
12: Ako naman po si Zarina Gavan.
8: At unang-una po sa ating mga tampok na balita ay pinagpaliban muna ho ng impeachment court ng Senado ang hatol kung ipapasubpina nito ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mance Carpio. Napagdesisyonan po sa caucus na sa Lunes na pag-uusapan ang naturang usapin para nga po mapag-aralang mabuti raw ng mga senator judges. Ito nga po'y kasunod ng ginawang oral arguments kung saan po nagharap ang prosecution at depensa ni VP Sara. Giit ni House Prosecutor Shell Jokno, buong katotohanan daw ang dapat na malaman. Magagawa lamang yan kung maglalabas po ng subpoena ang impeachment court para nga sa mga tax at bank records ni VP Sara. Sa paraang ito raw ay ipapakita o patutunayan po ng prosecution ang sinasabing unexplained wealth ng vice. Ito naman po ay binalikan pa ni Jokno ang nangyari noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona.
13: When Philippine Savings Bank President Pascual Garcia III testified before this court in the same Corona trial, he refused to answer the question of then-Senator Judge Franklin Drilon on the starting balance of Corona's 2-peso-denominated accounts. But, if I'm not mistaken, it was Senator Judge Alan Peter Cayetano who said that records of initial deposits are among the quote-unquote opening documents that should have been brought to the impeachment court. Kailangan makita ng publiko at ng mga Senator Judge ang tunay na kulay ng Vice Presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan.
8: Yan po tinig ni House Prosecutor Congressman Shell Giocno.
12: Samantala, sa kaugnay na balita, pumalagpo ang defense team ni VP Sara Duterte sa gusto ng prosecution na may pasampina ng bank at tax records ng vice-presidente. Ayon kay Attorney Michael Poa, dapat ay may due process ang lahat ng parte ng impeachment proceedings, kabilang na po ang pag-issue ng sampina sa tax records ng vice. Ipinunto niya ang dalawang requirements ng valid sampina, ang definiteness at relevance sa bagay na biguraw ang prosecution na maipakita. Kita. Hirituloy ng abogado ng vice-presidente, fishing expedition lamang ang ginagawa sa impeachment trial.
13: No one is above the law. But in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But your honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act. When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition.
12: Yan nga po ang tinig ni Attorney Michael Poa. Mga kapatid, giipa po ng depensa sa akusasyon sa unexplained wealth ng vice. Wala namang naipakitang financial records ng vice ukol dito o para mapatunayan ito. Nang i-file lamang daw ng complainant sa sina Father Joel Sabali at Attorney Nathaniel Cabrera ang kanilang impeachment complaint sa Kamara, saka lamang daw nagsimulang maghanap ng ebidensya. Buwelta pa po ng prosecution, madaling sabihin confidential ang isang dokumento. Pero ang gate ni Giocno, ang hinahanap ng korte ay katotohanan na siyang dapat namang ibabaw.
13: Due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent. Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang vice-presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang vice-presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the vice-president for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited what impeachable offenses are. And again, the Supreme Court is clear about that.
0: The real issue before this honorable court is, will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process?
12: Yan nga pong sagutang tinig ni Attorney Michael Poa, Congressman Shell Giocno.
8: Samantala, pumalag si Senador Alan Peter Cayetano sa sinasabi po ng NBI tungkol sa umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Tiyempong si Cayetano ang chairman noon ng organizing committee, kaya tatingin niya at ng kanyang mga kakampi sa Senado na tila binabawasan na naman daw sila sa minority. Ito nga po yung nag-uugat sa sinasabi po ni NBI Director Melvin Matibag na nakatanggap daw sila ng impormasyon at mga dokumento na bilyon-bilyon pisong pondo raw para nga sa infrastructure projects ng SEA Games ang hindi umano na ipaliwanag o suportado ng liquidation documents. Kabilang dito ang sports complex sa New Clark City sa Capas, Tarlaca. Wala ho namang binanggit si Matibag na iimbestigahan nila si Cayetano. Pero pumalag po ang senador na tila ito'y pananakot daw sa kanya, lalo pat isasalang daw po si Matibag sa Lunes bilang testigo sa impeachment trial.
0: Huwag tayong pumayag na someone like Director Matibag. We'll do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Di-investigahan mo, tingin mo may mali, di-investigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag, patatawag siya sa Monday, ano, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday, dahil mag-a-announce ka na i-investigahan mo. Tapos sasabihin mo, may insertion, tapos sasabihin mo, hindi liquidated, liquid director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court.
8: Yan po ang tinig ni Senador Alan Peter Cayetano. Mga kapatid, kami po'y natawag kay Secretary Vince Dizon para po nga sa kaukulam pong panig ng kalihim dahil babalikan din po natin ano ba itong binabanggit ng NBI na proyekto. Mga kapatid, ito po ay proyekto nga kung saan ang naging implementing agency ay ang BCDA. Ang BCDA po ay Basis Conversion Development Authority. Nung panahong iyon, ang Chief Executive Officer at ang presidente po ng kumpanya ay ang isang Vince Dizon.
12: Samantala, nilinaw po ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na nagkataon lamang ang timing ng investigasyon nila sa posibleng irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Ang giit po ni Matibag, hindi siya nakikipagbangayan kay Senator Alan Peter Cayetano. Nirerespeto anya niya ang lahat ng nakaupong Senator Judges sa impeachment trial. Bagamat pumalag ang Senador, giniit po ni Matibag na naniniwala siyang gugustuhin din ni Cayetano na maimbestigahan ng maayos kung talagang nagkaroon ng anomalya noon sa Seagate.
8: Samantala po naman nanindigan ang palasyo na issue ng national security ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni na Pangulong Marcos at ang kanyang pamilya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi ito simpleng grave threat dahil mismong ang Head of State ng Pilipinas ang pinagbabantaan ng bisit. Magugunitang mainit ang naging debate po sa impeachment trial kaugnay pa rin po sa video ng live stream na sinasabi nga pong doon nangyari ang ginawang pagmumura at pagbabanta ni Duterte. Pero sa huli pong pahayag ni VP Sara, iginiit niya na wala ho naman daw ebidensya ang impeachment complaint laban sa kanya. Imbento rin daw po ang naratibo tungkol sa amano'y pagkuha niya ng asasin. Welta ho naman ng palasyo, nakakatawa raw ang argumento ng kanya mga abogado na hindi sina Marcos Jr. ang pinupuntirya sa pahayag ng Vice Presidente.
14: Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Again, hindi ito simpleng grave threat. Sa grave threat, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime.
8: Yan po ang tinig ni Attorney Claire Castro, ang Palace Press Officer.
12: Sa ibang balita, plano namang humingi ng Department of Education at DepEd ng 8 bilyong piso sa Kongreso para po sa pagpapaigting ng seguridad sa mga pampublikong paaralan. Lumalabas kasi sa datos ng DepEd na nasa mahigit 2,000 security guards lamang ang nagbabantay sa mahigit 48,000 na mga eskwelahan sa buong bansa. Ayon po kay DepEd Secretary Sonny Angara, oras sa maaprubahan ng Kongreso ang hinihingi nilang pondo. Gagamitin nila ito sa pagkuha po ng karagdagang mga gwardiya at ibang gamit katulad po ng metal detectors.
8: Oras ngayon, ganap ng 6:44 in the morning. Hatid sa atin ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven South Shore Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Master. Kahapon nagkadao pang parod kami ni Boss Herman Panghulan. Ay talaga namang macho-macho dati. Bossing, kondisyon na kondisyon, ha? Okay, napaka pa ako. Tigas ng mga muscle. Sabi ko, buti ka pa.
12: Kumadalas ang buhat, ha? Mukhang habang nanonood ng 8 oras sa impeachment, nagbubuhat.
8: Oh, sabi ko, buti ka pa, Bossing, ha?
12: O baka dahil sa Boss Max?
8: Baka sa dahil sa Bravo.
12: Sa Bravo.
8: Kasi nga, ito yung mga tropang hindi pumapalya, mga kapatid. Sa mga hamon ng panahon, laging kondisyon at hindi bigo. Kung hindi, sasabihan ka ng excuse me. Bigo ka na naman. Isang dali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo! Good supplement po, men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo! Good supplement po, men. Ang bagsik mo!
12: Bravo!
8: Yan, baby girl.
12: Kitalig yan.
8: Mapapabravo talaga. O di ba, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero, mahalagang palala ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Kailang pang balita agad-agad.
15: Bigla ang gastos.
16: Bagong
17: plano? Travel! Okay, bagong negosyo.
16: Buti na lang! May support na lumimili!
15: Saan lang?
16: Personal loan. Jewelry, negosyo loan.
15: OFW.
17: At motor loan.
15: Basta loan.
16: Sa Cebuana, good ka!
15: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
18: Everyday panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka!
19: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Ang oras, 6:46.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
1: Bet88.
2: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at Tagcore.ph.
4: Every day, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luminaire at makaisa ka sa 240 million winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Free DTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Delivery! Maria Jose!
6: Akin yan? Ang laki ng box!
5: Surprise!
6: Eh, ipad ka na sa loob ng box!
5: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng pag-ibig on multi-purpose loan.
7: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ang hulog mo ang pwedeng i-load. No processing fee at fast approval pa.
6: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual pag-ibig.
8: Pag-ibig Fund, solid kabang.
9: True FM.
10: True FM. Alasays 48.
11: Balita po sa mga lalawigan. Nasa lanta ng flash flood ang ilang bahagi po ng Jose Badsanto sa Davao Occidental. Isa sa mga pinaka-apektadong barangay Sugal, marami pong tahanan ang nalubog sa baha. Nakalikas naman ang mas maraming residente bago pa man tumaas ang tubig. Nawasak rin po ang marami sa mga bahay dahil naman sa mga trosong inanod ng tubig. Naitala rin ang landslides sa ilang lugar. Nagsasagawa na po ng clearing operations ang lokal na pamahalaan.
10: Samantala, gumuho naman po ang isang bahagi po ng flood control project doon sa San Jose Occidental, Mindoro. At ayon sa isang residente, noong pong Sabado pa nagsimulang gumuho ang bahagi ng proyekto sa kasagsagan ng ulan na pinalakas pa ng bagyong Inday. Lumubha ang pinsala sa mga dumating na araw. Inaanod po ng tubig ang graba at lumabas ang mga maliliit na bakal. Lumalabas na rin po ang mga sinasabing umano ay aligasyon ng hindi paggamit ng standard materials. Pinatangka po ng News 5 na makuha ang panig ng DPWH at ng kontraktor ng proyekto.
11: Samantala, 17 po ang sugatan ng bumangga ang jeep sa bus. Diyan naman po yan sa Dinalupihan sa Bataan. Nagdire-diretso pa ang jeep hanggang sa sumalpok po ito sa bakod ng isang bahay at sa poste ng kuryente. Ayon sa investigasyon, magbababa na sana ng pasahero ang jeep nang mawalan ito ng preno. Sinubukan pang umiwas ng bus pero hindi na nito nagawa dahil po sa bilis ng takbo ng jeep. Pawang mga pasahero ng jeep at ang driver nito ang nasugatan. Maharap naman po ang driver ng jeep sa kasong reckless imprudence resulting in damage to properties and multiple physical injuries.
10: Samantala pa rin po naman, nakatakas ang isang rape suspect na nasa kustodiya ng Oton Municipal Police doon sa Iloilo. Sa kuha nga po ng CCTV ay kita pa ang pagkaripas ng takbo ng suspect. Tinakpan niya ng tuwalya ang kanyang kamay. Sa investigasyon, dinala ang suspect na si Elias Ron sa Rural Health Unit para nga po magpa-medical check-up. Nagpaalam daw ito na pupunta lamang sa CR pero lumipas ang ilang minuto ay hindi pa siya lumalabas. Nang buksan ang pinto ay nawala na si Elias Ron. Agad namang nagkaroon ng operasyon at muling nahuli ang suspect. Inimbestigahan po kung may mga pagkukulang ang police na nag-escort sa rape suspect.
11: Tukoy na po ang tatlong suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist sa Negros Oriental. Hindi na muna idinetalya ng TNT ang kanilang pagkakakilanlan. Nananatiling person of interest ang Pinay na live-in partner ng biktimang si Kent Carpenter. Ayon po sa mga polis, hindi tumutugma ang salaysay ng kanyang partner. Una na nitong sinabi na iginapos at minolestya siya ng mga salarin pero negatibo naman ang resulta ng kanyang vaginal swab examination. Pagnanakaw ang isa sa mga tinitignang motibo sa krimen. Tinangay daw ng mga suspect ang perang nasa 75,000 pesos, isang laptop at binoculars.
12: He was very active as sa marine biodiversity or biology sa Apo Island dito. But nevertheless, sir, yung nakikita namin dito ng angulo is far from that mga bagay niyan, sir. But although sir, we are not closing any possibilities.
11: Yan nga po ang tinig ni Negros Oriental Police Provincial Office Director, Police Colonel Timar Jomyo Alam.
10: Alas 6:51, muli po good morning sa mga uring manggagawa, mga maagang gumigising, ha, gaya ni Buboy Romero. Aga kayang pupunta po sa kanyang trabaho, yan. Lagi po tayong nagpapagal, lalo na po doon sa nasa construction business. Na sigurado kong kabisado na kapag pinag-uusapan natin ay light steel frames, dito ka na sa standard. Sa JMAX, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame dinding. JMAX light steel frames, protektado ka, walang kaba at duda. JMAX light steel frames, itanong po sa ating mga kaibigan na mga counter clerks. Sila nakakaalam. Ang aking hinahanap sa aking suking hardware at depo, JMAX. Sabihin ka agad, ang gusto ko, wala ng iba, JMAX. Available yan sa Hewitt Hardware, dyan po naman sa Nueva Ecija. Ayun o, Hewitt Hardware, Nueva Ecija. At sa Kimsa Enterprises sa Magalang, Pampanga. Sa Kimsa Enterprises, Magalang, Pampanga. At ang JMAX ay available din in the leading depot and hardware stores nationwide. Muli, good morning, Sir Johnny Nang ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation sa kanyang buong pamilya at sa DN Group of Companies family. Good morning! Ngayon sa ating po mga balita naman na pang-consumer at kalakalanabay. Posible pong muling tumaas ang pamasahe sa mga pampublikong sasakyan dahil sa panibago pong pagtaas ng presyo po ng langis. Ngayon po'y pinag-aaralan daw ng DOTR ang petisyon ng mga transport groups para nga sa 1 pisong dagdag pamasahe na nauna pong ipinagpaliban ng pamahalaan. Ayon sa Malacanang, inaatasan daw po si Transportation Secretary Giovanni Lopez na balansehin ang pangangailangan ng mga transport workers at ang kapakanan ng mga commuters. Nagbabala po naman ang palasyo na ang pagtaas ng pamasahe ay maaaring magdulot din ng pagmahal ng mga bilihin dahil nga sa mas mataas na gastusin sa transportasyon. Patuloy po ang pagtaas ng presyo nga ng diesel at ilang pang petroleum products dahil sa muling pag-igting ng tensyon sa pagitan po ng Amerika at ng Iran.
11: Kasabay po ng pag-aaral sa taas presyo ng pamasahe, tinitignan din ang pamahalaan ng posibleng pagbibigay ng panibagong fuel subsidy at iba pang ayuda sa transport sector. Nauna nang nagbigay ang gobyerno ng fuel subsidy at cash aid sa mga apektadong driver at operator noong kasagsagan po yan ng pagtaas ng presyo ng langis. Tiniyak naman po ng Malacanang na anumang hakbang ay dapat makatulong sa transport sector nang hindi lalong nagpapabigat sa mga commuter at maging sa consumer.
10: Samantala pa rin po naman, tataas daw ang nang bahagya ang transmission charges sa mga electric bill ng mga consumer sa Luzon, Visayas, maging Mindanao ngayong Hulyo. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines, tumaas daw po ng halos 1% ang average transmission rate dahil nga sa mas mataas na ancillary services charges. Ipiniliwanag po ng NGCP na ang ancillary services ay ginagamit upang mapanatiling matatag ang supply ng kuryente kapag merong imbalance sa supply at demand. Binibigyan din po ng NGCP na wala itong kinikita sa ancillary service charges dahil nga sa ito'y direktang napupunta raw sa mga power providers at mga independent electricity market operators of the Philippines.
11: Samantala, mas pinadali po ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagre-renew ng prangkisa ng mga ride-hailing drivers sa bansa. Ayon po sa LTFRB, otomatikong i-convert ang mga umiiral na 5 taong prangkisa bilang authority to operate certificate nang hindi na po kakailanganing maghain ng bago pang aplikasyon o kaya'y magbayad ng conversion fee. Sinabi din ng ahensya na bahagi po ito ng hakbang ng pamahalaan upang mapabilis sa mga transaksyon at mapadali ang pagnenegosyo. Hindi naman saklaw ng bagong patakaran ang mga prangkisang nagsuspindi, nakansela o kaya'y na-expire bago maipatupad ito.
10: Bahagya pong lumakas daw ang halaga po ng piso kontra US dollar matapos nga pong lumabas ang mas mababang inflation data sa United States. Nagsarado po ang palitan sa 61 pesos and 68 centavos per US dollar mula po sa halos record low na 61.71 noong pong nagdaang araw. Ayon sa mga ekonomista, bumababa daw po ang pagkakataon ng panibagong interest rate sa Amerika. Kaya bahagyang humina po ang dolyar sa pandaigdigang pamilihan. At muli po namang nagpaalala ang Bangko Sentral sa mga bangko na iwasan ang mga foreign exchange transactions na nakatuon sa espekulasyon sa halaga ng palitan ng piso kontra dolyar.
11: Sa mga balita po sa labas ng bansa, tinapos na ng Estados Unidos ang panibagong serye po ng pag-atake kontra Iran. Sa isang post, kinumpirmahan ni U.S. military o ng U.S. military na tumagal po ng 60 minuto ang ikinasang operasyon ng puwersa ng Amerika. Kabilang po sa kanilang pinadapa ang ilang coastal defense systems maging ang storage at launch sites ng Iranian forces sa isla Puya ng Greater Tomb. Ayon sa Washington, target nilang pilaya ng puwersa ng Tehran. Sa pahayag po ng Iranian government, kinumpirma nilang aabot sa higit 30 sibilyan ang nadamay sa kaliwat ka ng pag-atake ng Amerika. Hindi naman tinukoy ng Iran ang bilang ng mga nasawi sa kanilang hanay.
10: At dahil nga po sa ginagawa pong kaliwat ka ng opensiba ng Amerika, iginiit na naman ni U.S. President Donald Trump na dapat daw magtipagkasundo na ang Iran sa kanila. Ayon pa kay Trump, mismong ang Amerika daw ang dapat magdesisyon kung sino ang dapat masunod sa pagitan po ng dalawang bansa. Sinabi po yan ni Trump matapos nga po ang pagdating nito sa Pennsylvania bilang bahagi po ng kanyang pinuntahan ng Defense and Innovation Summit. Wala pang pahayag dito ang Iran.
11: Dahil naman po... Yun na nga, diba?
10: Magkasi rin talaga itong taong ito.
11: Oo,
10: no?
11: Talagang buong mundo nakasalalay ang buhay sa gising niya kung maganda ba o hindi. Samantala mga kapatid.
10: Dalawang dapat masunod, ha?
11: Mm-hmm. Dahil nga po sa patuloy na tensyon sa controversial pa rin Strait of Hormuz, itinuturing naman bilang pangunahing daanan ng mga barkong may kargang langis at iba pang kalakal sa ngayon ng Red Sea. Ayon po sa o ayon kay Petras Katinas, Research Fellow mula sa Royal United Service Institute, hindi na daw ordinaryong ruta ang Red Sea. Sa katunayan, lumobo po ang dumadaang mga barko matapos makapagtala ng higit 5 bilyong bariles ng langis kada araw sa unang quarter ng taon. Ayon pa kay Katinas, mahalaga ring idaan ng Saudi Arabia ang aabot sa 7 milyong bariles ng langis sa Red Sea kada araw para masuplayan pa ang oil refinery sa West Coast maging ang ilang bansa sa gitnang silangan. At wala ito, raw kasing control, partner, ang Iran sa Bab el Mandeb, bahagi ng ruta sa Red Sea. Sa ngayon po, wala pang naitatalang napalubog na barko ang militanteng grupong Houthi.
10: At eto ngayon, pinasabugan po naman ng Iranian forces ang isang bodega sa pantalan doon sa Kuwait. Bago pong pag-ataking ito ay nakunang pa sa ere ang pag-asinta sa nasabing pasilidad. Kuha yan sa bayan po ng Al-Shuwaiba noong pong Martes ng gabi. Bago kunitang kabilang po ang Kuwait sa mga bansang merong base militar ang Amerika at wala po namang detalye ngayon kung may namatay sa naturang pambabomba.
11: Nagkulay kahil naman ang kalangitan sa Ontario sa Canada kasunod po yan ang pananalasa ng wildfire. Ayon sa report, naapektuhan ang hangin sa lalawigan dulot po ng kalamidad. Sa taya ng mga otoridad, aabot po sa daan-daang wildfires ang nananatiling aktibo sa nasabing bansa. Ayon sa ilang environmental group, mataas po ang dalang panganib ng air pollution sa maraming lugar sa Canada. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang lawak ng pinsalang dulot ng kalamidad.
10: Alright, aba eh, alas 7 na po and punto baby girl.
11: Naku naman, ang bilis ng oras mga kapatid. Naku po. Pero kami po ni Manong Ted hanggang alas 10 ng umaga. Dito po sa TV5 hanggang 7 in the morning lamang tayo. Bago po tayo magpaalam sa ating mga kapatid dito po sa GMK, ang oras muna na eksakto alas 7 ng umaga. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, sa TikTok, sa Shopee at meron din po sa kanilang website www.ultabio.shop. At pwede rin pong bumili sa 0931-033-2871. Available na rin po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat po yan ng Mercury drugstores nationwide. At syempre ang oras na yan, hati din po sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in Open Safe and Baby Pants. Ang Twins Lampaign mga kapatid ay katuwang pony na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with twins Lampain baby diaper. Gawang Megasoft ISO certified. De kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Mga kapatid, dito po sa TV5, pwede po kayo manood sa amin hanggang alas 10 sa Signal TV Channel 1 and 1 PH. At kami po ay napapakinggan din sa ating radio station sa frequency po na 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila at sa iba pa pong FM radio station sa buong Pilipinas. Bukas po araw na ng Webes, mga kapatid. Ay, Yernes. Oo nga. Oo, feeling ano ko. Oo nga, nang kulang ikakanood natin ng impeachment. Bukas Friday na, mga kapatid. See y'all tomorrow. Bye-bye.
10: Alright, sa mga fans ni Nanay Christy Fermin at kilo Wating Jan sa
11: Nanay,
10: UK.
11: Good morning, Nanay.
10: At sa inyong lahat, ha, kay Paolo Ubalde ba, yung laging binabati rin po ni Nanay.
11: Nanay, oo, si Paolo Ubalde.
10: At ang sabi nga daw po, ay araw-araw din yung nakikinig sa atin.
11: Good morning, Nanay. Nire-ready ko na yung mga panglaba mo, Nay. Ipa-deliver ko dyan sa bahay mo. Eto na.
10: Malapit na po ang birthday ni Nanay Christopher Main.
11: July 23.
10: Nanay. Pero kahapon ko naman ay birthday ni Ma'am Jane Basas.
11: Uy, Ma'am Jane!
10: Alright, ma'am, happy birthday,
11: happy birthday po, ma'am.
10: At si DJ MOD nagtatampo sa atin.
11: Naku, DJ MOD, sorry na.
10: Hindi natin ang happy birthday.
11: Sorry, kasi minsan late talaga dumadating sa amin yung mensahe. Wala po kaming signal dito.
10: Noel Macanaya.
11: Happy birthday.
10: The man.
11: DJ MOD.
10: Alright.
11: Eto na, mga kapatid.
10: Ganap na nga pong 3 minutes after 7, ibigay mo na yan, baby girl.
11: Sa Balitang Entertainment, uy, si Bea Alonzo na mismo po ang nag-reveal na ikinasal na nga po siya sa negosyante. Si Vincent Co. Pinost niya na ito, partner, sa Instagram. Ibinahagi at ipinakita po ng aktres ang ilang black and white photos mula sa kanilang intimate civil wedding ceremony. Kasama po dyan ang mga photos ng pag-flex nila.
10: Aside si Vincent, kamukhang-kamukha ng tatay niya.
11: Talaga,
10: no?
11: Alam mo, magkahawig si Bea at si Vincent. Meant for each other talaga. Oo. Mana sa tatay, ang kagwapuhan.
10: Nakikinig ngayon sa atin si Ma'am Susan.
11: Good morning, Ma'am Susan ko.
10: Sa RTTV daw ho nanonood si
11: Ma'am Susan. Uy, salamat, Ma'am Susan. No, ito na nga, ma'am. Kasama
10: Ma'am
11: po
10: Susan,
11: dyan.
10: Good morning.
11: Eh, good morning po. Ang saya-saya ng anak niyo sa photo. Ito, oh, kasama po dyan ang mga larawan ng pag-flex nila ng kanilang wedding rings at cake na may nakalagay po na just married. Short and sweet ang caption dyan ni Bea. Alam mo anong caption niya? Nakalagay lang sa post. Home. Nung Lunes nga po, July 13, ang ikasalang dalawa sa Makati City Hall. August 2025, nang kumpirmahin ni Bea ang relasyon kay Pure Gold CEO. Tama ba siya na ba ang CEO nito? Oo, Pure Gold CEO Vincent Co. Simple but intimate.
10: Alright, so sabi nga nila, mabuhay ang bagong kasal.
11: Best wishes!
10: Pero mahirap kasi ganyan din po ang asawa mo. No? Kasi maraming nakatingin. Kaya tayo. Umakot po ng parangal ang Nation's Girl Group na Bini sa Jupiter Music Awards 2026. Alam ni Baby James yan.
11: Hindi kasi, naalala ko tuloy sinabi ni Attorney Kapunan. Ang advice daw niya sa mga kababaihan, don't get married. Oh, yun ang advice niya eh.
10: Yun ang advice
11: tuloy
10: ng nakatatanda.
11: Ni Attorney Lorna, base daw sa kanya mga naging experience sa kliyente, sa lahat daw ng mga kababayan, do not get married. Yun ang sabi niya.
10: Ha?
11: Si Attorney Lorna.
10: O kaya, well, get married but be ready with the annulment fee.
11: Mas mahal yun.
10: Humakot po naman ang parangal nga. Ano? Apat na parangal po ang iniuwi ng Bini, kabilang po ang Female Group of the Year at Most Influential Southeast Asian Artist Female Category. Wagi rin po ang Bini ng Album of the Year para nga po sa extended play ng Signals at Song of the Year sa Blasha. Inorganisa po ng Asian Television Awards ang Jupiter Music Awards na layon pong kilalanin ang mga pinakasikat na music artist at ang kanilang mga likhang awitin.
11: Samantala, Sofer Latina ang peg ng bagong aura ni Aura Brighella. Matapos po ang kanyang nose job, sa vlog po niya ipinakita ni Aura ang mga pinagdaanan mula konsultasyon at surgery hanggang sa recovery. Paglilinaw po ni Aura, hindi na siya insecure. Matagal na raw niyang gustong magpa-rhinoplasty. Ito na lang daw kasi ang kulang para maging sobrang Latina na siya. Pero kasabay ng bagong look, isang mabigat na balita po ang dumating kay Aura. May cancer ang kanyang ina at magsisimula na rin po ang gamutan ni
10: Samantala po naman, nakita po si na 21 members ang Dara Park at Pinoy Idol na si JL ng K-pop group na H-Hop. Pinost mismo sa Instagram ni Dara ang picture nila ni JL. Caption niya dyan, "Hello kababayan! Sumikat po si Dara sa Pilipinas bago po maging miyembro ng legendary K-pop group na 21. Bahagi po naman ng K-pop group na A-Hop ang Pinoy na si JL."
11: Samantala, magpapahinga daw muna ang K-pop girl group na Twice matapos po ang kanilang Twice This Is For World Tour. Inanunsyo po yan ang leader ng grupo na si Gio sa interview ng Forbes. Sa kanali o na nakalipas daw po na 11 taon, bihira daw po silang mag-break. Oo nga, 11 taon madalang ang break. Ngayong tapos na po sila sa kanilang tour, gusto raw ni Gio na mag-relax muna ngayong taon. Deserve mo yan. Naiintindihan naman daw nila na baka may madismayang fans, pero tiniyak ng Twice na maiksi lang po ang kanilang magiging pahinga. Sa ngayon, pinag-uusapan din muna ang contract renewal ng Twice members sa agency na JYP Entertainment.
10: Alright mga kapatid, 707 na. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much, ha? Amoy pa lang. Brewed coffee ba ang dating yan? Quality ang coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Mastery Coffee. Kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, South Star Drug at mga piling supermarket nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Kape Mangosteen sa sarap. Ate Dina Aquino, istorye. Abay, nakalusot nga po. Mamaya na yung funeral ko. Ito muna. Nakalusot nga po ang Converge Fiber Extras sa Terra Firma Jeep. Para nga po sa back-to-back na panalo sa PBA Governor's Cup, hinabol ng Terra Firma ang 10 puntos na kalamangan ng Converge sa fourth quarter. Nahirapan ang dalawang kupunang maka-score sa nanalabing bahagi po ng laro. May chance na husan ang manalo ang Jeep, pero sumablay ang 4-point attempt ni Mav Ahanmisi. Niangat ni Justin Arana ang Fiber Xers matapos nga po ang 31 puntos at 10 rebounds. Gumawa ho naman ng 40 puntos si import Justin Strings, pero bigo niyang madala ang panalo po para nga sa Jeep. 2-0 na ang record ng Converge, habang 1-2 naman ang standing ng Terra Firma.
11: Nakatakas po ang Phoenix Fuel Masters sa Meralco Bolts sa isa pang laro. Pinalamang ni Ken Tuffin ang Phoenix sa uling 13 seconds matapos pong ipasok ang dalawang free throws. Sa sumunod na possession, may chance ang Meralco na maagaw ang panalo, pero naku po, sablay ang layup ni CJ Cancino. Final score 98-97. Hindi naglaro ang import ng Meralco na si Jordan Farnado dahil po sa left calf injury. Nahuna si BJ Johnson sa the third para po sa Fuel Masters matapos po ang 26 points. May 17 points naman si Tuffin sa laro. Umangat po sa 2-0 ang record ng Phoenix, habang 0-1 ang Meralco Bolts.
10: Alright! Bigo ang Alas Pilipinas men sa una pong laro sa Southeast Asian V-Cup. Kinapos ang kupunan sa Cambodia 25-23, 28-30, 25-20, 22-25, and 15-8. Matapos nga pong maitwersa ang fifth set, naubusan po ang Alas sa decider. Dahil dyan, must win ngayon ang Alas kontra sa ABC Men's Cup champion na Indonesia sa Biyernes para ho magkatsansang makaabante mula sa Pool A. Gumawa po ng 20 puntos si five-time Spikers Turf MVP Jude Garcia para pangunahan ng Alas. Ginagana po ang CV Cup Games sa Candon City sa Ilocos Sur. Ngayon, baby girl, ipinaliwanag naman.
11: Pinalawig, partner, ang ng UAAP ang deadline ng pagsumipi po ng Ateneo de Manila University o ADMU ng resulta ng kanilang investigasyon tungkol po sa pagkamatay pa rin ng student-athletes na sina Rene Baterbonia Divine Adili. Mula July 15, iniurong po ito ng July 24. Ayon sa Liga, hiniling ng Ateneo na mapahaba ito para po makumpleto ang findings. Muling idiniin po ng UAAP na magbabase sa resulta ng lahat ng investigasyon ang maging susunod na hakbang. Namatay noong June 8 sina Baterbonia at Adili sa gitna po yan ng team building ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw sa Aurora. Inirekomenda ng kasuhan ng mga miyembro ng team staff, kabilang po ang nagbitiw na head coach na si Tab Baldwin at mga may-ari ng tinuluyan nilang resort.
10: At eto nga mga kapatid, abay, nakahanap na po ng panibagong tahanan ang NCAA. Lumagda ng 2 taong kontrata ang pinakamatandang collegiate league ng bansa sa Signal TV. Yehey! Bilang broadcast partner. Ito po ay magsisimula sa Season 102 na kung saan po naman San Beda University ang host at may temang Strive, Believe, Unite. Present sa lagdaan ito, ang ilang official po ng MediaQuest Holdings, Signal at NCAA, kabilang po si MediaQuest Chairman Manny V. Pangilinan at maging si Boss Ricky Vargas. Thank you!
11: Uy! Yun
10: naman! Po nito ay bibibitin po ng Signal ang coverage para nga po, wow, sa men's basketball, women's volleyball,
11: yay,
10: cheerleading competition, at highlight sports at news features sa ilang pang mga sports sa buong season.
11: Yehey!
10: Si Bossing Manny ay chairman din po naman ng TV5.
11: Exciting times ahead!
10: Yes, yes, yes.
11: Uy, masarap manood ng mga collegiate games talaga.
10: Ay,
11: iba
10: oh,
11: yung naman energy. Tsaka makikita mo doon, lalo na pag mga finals game, ang mga alumni ay ibang klase nandun. Tumusuporta.
10: Dati kami nanonood yan.
11: Oh, anong school lang sinusuporta mo? Nasa school?
10: Letran.
11: Yan, Letran.
10: Wala kaming klase pag meron kaming laro.
11: So, nandun kayo.
10: Positive.
11: Sino pa mga players ng time mo?
10: Sambuilin.
11: Edukot.
10: Ito es Guerra.
11: Yan,
10: si Bobby Jose. Yan, ang ating mga players ng mga panahon. Hindi mo kilala?
11: Lahat.
10: Mga legend.
11: Parang yung Samboy Lim, o medyo pamilyar.
10: Kuko eh, Samboy Lim yan. Legend yan. Sa Rizal Memorial Coliseum.
11: Okay.
10: Yun.
11: So, hindi ka nag-try mag-basketball? Talagang nanood ka lang, partner?
10: Interview ba to? Mga kapatid! NCAA yung Letran eh.
11: Alin?
10: NCAA.
11: Oo nga. Letran. Oh, Letran Knights.
10: Yes.
11: Sa may Intramuros, sa Maynila.
10: Yes.
11: Oh.
10: Animo, Letran.
11: Letranista po kasi itong ating partner.
10: Hindi lang Letranista.
11: Oo.
10: Oh, marami.
11: PUPian.
10: Okay. Sa mga panahong ito, kahapon po, napansin nyo? Kahapon?
11: Ano kahapon?
10: Kahapon ba masakit ang kasukasuan nyo?
11: May okay.
10: Kahapon ba medyo hindi kayo makapagbuhat-buhat? Kahapon ba o ngayon hindi ka makapaglakad-lakad? Eh, sandali lang naman. Baka naman yung OIN sa iyong kasukasuan. Sa sakit. Baka naman osteoarthritis na yan. Hello? Huwag ka nang magpaka-OA-OA, pananay, tatay, lolo't lola. Baka sila meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. OsteoGuard. Salamat ng marami. Kaya tayo nakakagalaw-galaw, nakakabuhat-buhat, di ba, Sir Herman? Boting, good morning. At pati kay Jason, good morning, sir.
9: Good morning.
10: Nung panahon ng NCAA namin, kung saan ang venue lagi ay Rizal Memorial Coliseum, bihirang-bihira yung Araneta. Nung panahong yon, medyo hindi pa gaano kapulido ang seguridad para sa mga laro. Kaya laging...
11: May away.
10: Yes, madalas nung panahon ko ha, kasi naabutan ko yung panahon na kung saan sinuspinde ang klase sa Letran ng isang linggo.
11: Dahil
10: niratrat yung harapan, pasad ng Letran.
11: Ha?
10: Pinaulanan ng machine gun.
11: Ha?
10: Yes.
11: Grabe.
10: Alam mo kung bakit?
11: Bakit?
10: Before that kasi nagkaroon ng laro.
11: Oh.
10: May kalaban ang Letran na dating nasa NCAA, nasa UAAP na ngayon. Nagkaroon ng gulpihan. Nagkaroon ng
11: bulbulan. Alam ko na kung sino kalaban niya.
10: Ngayon, dahil doon, yon ang sinasabi na posibleng motibo.
11: Umaabot sa barilan?
10: Umaabot
11: dahil sa basketball
10: na,
11: game?
10: Yun,
13: hindi na ito normal.
10: Oo, kasi
11: ang
10: nga,
11: hindi.
10: Kaya yung Rizal Coliseum, balikan ko lang po ito ha, para po sa mga nakababata. Yung basketball court niyan, merong chicken wire, yung bleachers. May chicken wire. As in, nanonood ka, may chicken wire sa harap mo.
11: Before yan.
10: Alam mo kung bakit?
11: Bakit?
10: Eh kasi nga, nambabato yung galing sa bleacher.
11: Nakakapikunan yung mga nanonood. Mas intense yung mga nanonood kesa sa naglalaro.
10: Hindi ako nagbibiro. Kasi grabe, pagtalo yung, lalo na pagtalo yung isang koponan, pauunahin munang palalabasin yung kalaban. Kasi Harrison Plaza ang tabi niyan eh.
11: Oo.
10: Pag palalabasin yung kalaban muna, bibigyan ng isang oras, gano'n ha.
11: Oo.
10: Kasi pag binuksan mo, sabay yan. Eh,
11: kagulo.
10: Nagkakagulo, naghahanap ng mga, alam mo na, gulo yung ibang troublemaker.
11: At least ngayon, tapos, hindi na ganyan.
10: Tapos, dati din, huwag ka magpaparada, gagamit ng kotse na may sticker ng eskwela mo sa likod.
11: Mababato ka?
10: Ganun.
11: Ang tindi, no?
10: Sa lahat ng mga kabatch ko, ganun po ang sitwasyon dati yon.
11: Dati pa yon. Pero yun ngayon sinasabi ko sa iyo kanina, kaya masarap manood ng mga collegiate games. Makikita niyo po yung passion ng mga
10: okay
11: fans.
10: Okay na yung sigawan, okay na yung kantsawan, pero wala pong
11: fisikal. Wala nang batuhan.
10: Wala pong fire.
11: Wala na sanang mga ganun.
10: Kaya dati rin ipinagbawal spark plug.
11: Pati spark plug? Bakit naman umabot doon?
10: Kasi namaangka sa ulo ng boy. Dedo ka doon. Oh, hindi ako nabibiro. Eh, kasi dati uso pa spark plug, di ba, Direk? Spark plug, meron pa yan. Apat ang ano, spark plug nito. Okay. Saan tayo napupunta? Abangan, man.

0: umabot doon.
1: Tinamaan ka sa ulo ng boy. Dedo ka doon. O, hindi ka nabibiro. Eh, kasi dati uso pa spark plug, di ba, Direk?
0: Oo.
1: Spark plug, meron ba yan? Apat ang ano, spark plug nito. Okay. Basta tayo napupunta. Abangan, abangan mga kapatid. Ikalawang bukso ng ating mga tampok na balita sa News 5.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Ang oras, 7:17.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
4: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
5: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at tagcore.ph.
6: Bigla ang gasto.
7: Bagong plano? Fish
8: travel!
9: O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang! May nabuhat na namin yun!
11: Sangla!
12: Personal loan!
13: Jewelry!
14: Negosyo loan!
15: OFW!
16: At motor loan!
17: Basta loan!
18: Sa Cebuana!
19: Good ka!
20: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Everyday panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka!
21: Baby! Gusto ko ng hipon! Ay! Ano yan? Parang ang lutong naman.
22: Ito, Chacha, o. Oh, sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
21: Mmm! Satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede ako mag-tempura. Easy to get in supermarket.
22: Teka, Chacha, for sharing yan, ha?
21: Baby, nasolo ko na.
22: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack. By region.
1: Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo. The 46th Catholic Mass Media Award.
23: Ako, ayun na. Pasalamat daw sa trivia mo. Sabi ng iyong yung mga hindi na inabot yung panahon na yan. Ito na, babasa ko sa ating comment section sa YouTube. Mm. Sa iyong patrivia. Itanong ito kay Ted Filon.
22: Sabi nga ni Idol Lord Rivera, sabi niya.
23: Ano sabi ni Idol Lord?
22: Mano Ted, inabot yung chicken wire sa bleachers noong 1987-88 finals ng Letran versus San Sebastian Cup.
23: Wow, 1987. Kakapanganak lang sa akin.
22: Excuse me. 87-88.
23: Oo, oh, sakto. Yung date of birth ko pala.
22: Bibiro nga. May
23: those were the days.
24: No joke.
22: Kasi nga masyadong bayulente.
23: Sino kayang girlfriend ni Idol Lord? No
24: joke.
22: Masyadong bayulente.
23: Buti natigil yung gano'n, ano?
22: Ay, dapat lang. Hindi naman kasi. Hindi, tsaka mahirap yung tapos na yung laro. Naghahanapan pa ng mga kapwa-estudyante.
23: What?
22: Yung magkabilang panic. Anyway, yung nga po yun. Dapat
23: pinopromote kasi sportsmanship. Tapos gano'n na nangyayari. Huwag
22: bueno,
23: naman.
22: Mga kapatid, ngayong nga pong panahong ito, definitely po ramdam natin ang hirap ng buhay, di po ba? Yes! Wala na pong denial dito. Kaya po, lalong mahirap kung tayo po ay nagkakasakit. Lalo na kung mahal mo sa buhay ang siyang nagkakasakit. Kaya po, laging paalala po ng Unilab, dapat maging wais po tayo, lalo na kung kalusugan po ng pamilya ang ating pinag-uusapan. Sa pagpili nga po ng gamot, dun tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan pong maging mahal para masabing quality o de kalidad yung gamot. Pero ingat din po sa pagpili ng mura dahil hindi naman lahat ng mura ay effective at safe. Kaya lagi pong nagpapaalala ang Unilab, piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Again, pinapaalala po ng Unilab ha, na piliin lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala ng Unilab. Salamat na marami. It is now 7:21 in the morning. Ngayon, isa munang mabilis na pasad sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
23: Ika-anim na araw ng impeachment hearing laban po kay Vice President Sara Duterte na uwi na naman sa tensyon.
22: Mga kapatid, plano pong imbestigahan ang bilyon-bilyong pisong umano'y ginastos nga sa 2019 Southeast Asian Games, pinalagan ng magkapatid na Cayetano.

0: Indagdaw si NBI Director Melvin Matibang.
1: Bangkat Amlak Records ni Vice President Sara Duterte pinagdebatihan kung dapat na nga bang maipasabina.
0: Palasyo po ang nagsasabi, magbabanta umano sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. mula sa mismong bise, itunuturing na isyu ng national security.
1: Tatlong suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist natukoy na ka-live-in ng biktima umano'y person of interest.
0: At dating Sports 5, Converge Fiber Xers, nalusutan ang Terra Firma Jeep para nga sa back-to-back na panalo sa PBA Governor's Cup.
1: Sa balitang entertainment, K-pop queens na Twice, magpapahinga na muna matapos ang kanilang matagumpay na This Is For World Tour. Pero future tour ng ilang miyembro sa kanilang mother company kung nga daw uy alanganin.
0: Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Kayo ho ba'y sensitive? Kayo ho ba ay
1: dito.
0: Mababaw?
1: Sensitive po ba kayo?
2: Mababaw. Hindi ako nang gagante.
0: Sa lahat po ng ating hindi mabababaw, hindi po nang gagante at hindi sensitive. Pero, kumusta na kayo?
2: Happy, happy, yes!
0: Narito ang ikalawang bukso ng mga tampok na balita sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, ipinagpaliban muna ng impeachment court ang pag-isyu po ng desisyon kaugnay sa hiling ng prosecution na maipasampina ang tax record ni na VP Sara Duterte at ng asawang si Van Scarpio. Ayon kay Presiding Officer Senator Cheese Escudero, nagdesisyon ng mga senator judges na pag-aralan muna ang komplikadong isyong ito. Una nang iginid ng prosecution na mahalagang mabusisi ang tax at bank records ng vice bilang bahagi ng kanilang paglilitis. Pero tinututulan ito ng defense team ni VP Sara na iginid po na isang fishing expedition lang ang ginagawa sa paglilitis kaya makakakuha ng dagdag na ebidensya ang prosecution. Nababagala naman pong isang eksperto sa pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay San Beda Graduate School of Law, Dean Father Ranigilio Aquino, hanga siya sa pag-preside ni Senator Cheese Escudero. Pero mali daw ang sistemang ginagamit ng impeachment court sa paglilitis dahil nagmumukhang regular court proceedings ang nangyayari. Ang gipo ni Father Aquino, dapat baguhin ng impeachment court ang rules na ginagamit para mas bumilis ang paglilitis, lalo't impeachment trial ang ginagawa po ng mga senador. At hindi naman criminal case ang kanilang dinidinig bilang korte. Hindi lang daw ang presiding officer ang magdedesisyon ukol dito dahil dapat buong Senado ang mag-usa para matugunan ito.
3: Pinagbibigyan niya kasi he wants to remain fair and he wants to appear to be fair. Pero ang problema doon, ang ginagamit na lang method ay yung method sa regular court proceedings. Both the chair and the counsel on both sides are using the method familiar in court proceedings. And I don't think that's correct. I think the Senate as a whole should vote or should decide to adopt an alternative procedure for the presentation of evidence, presentation and reception of evidence.
1: Yan nga po ang tinig ni San Beda Graduate School of Law, Dean Father Ranigilio Aquino. Samantala, nakakulong na po sa New Quezon City Jail si Senator Rodante Marcoleta na nahaharap naman po sa klasong o sa kasong plunder. Bago dalhin sa kulungan, hinatid si Marcoleta sa Sandigan Bayan mula po yan sa PNP General Hospital. Naghayag ng pagkabahala ang kampo ni Marcoleta sa pagpapalipat sa kanya sa kulungan. Pero tiniyak ng Sandigan Bayan na maayos ang detention at medical facility ng New Quezon City Jail matapos po ang kanilang inspeksyon. Naunang sumailalim si Marcoleta sa isang independent medical examination ng Philippines General Hospital. Ayon po sa pamunuan ng PGH, walang dahilan para manatili sa ospital si Marcoleta dahil maayos ang kalusugan ng senador. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:26, ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page. for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa. And every day din po may live selling sa Facebook page ng Mayet de la Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Ang pinakabago nga po nila ay sa 168 Mall. At syempre, open na rin po yung kanilang live selling house dyan sa Parkway para po sa mga momshies natin na walang puhunan pero gusto pong kumita, makipag-ugnayan po kayo sa kanila. And good morning na rin kay Sir Richard de la Rosa. Ang hirap nila biruin. Magpapaspaghetti daw po sila bukas. O di sige po.
2: Yung masaya.
1: Narinig nila kahapon. Naririnig ko kayo, nag-uusap kayo tungkol sa spaghetti at barbecue. Therefore, bukas daw ang kanilang pakain sa ating mga kasamahan. Ang hirap naman dito. Ang hirap nyo naman pong biruin, Sir Richard, tsaka Mamayet. Tinototoo nyo po. Baka pumasanay kami dito. Anyway, mga kapatid, sa oras nga po na 7:27, magbabalik pa rin po tayo sa ilan pang mahalagang balita na dapat nyo pong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
4: Pag tayo miskin, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab tests. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth.
5: Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit.
6: PhilHealth, your partner in health. Ang oras, 7:28.
7: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
6: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
8: Robin, Angela, palit kayo ng pwesto.
9: Ganun po?
8: Yan. Oh, palit naman ng post.
9: Okay po.
8: Palit emotion. Nice. Oh, now, palit kayo ng drink.
10: Matagal namin nagpalit, Direk.
11: Rice Energy Pop in great flavor.
12: Ang bagong fruity surprise na sakto ang fries.
13: Refresh the rice. Yum the rice. Invade the rice. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
14: Sarap mag-rice, energy pop.
15: Sarap mag-Rice Energy Pop! Great! Ang bagong Fruity Grape Surprise na sakto ang price! 17 pesos SRP lang! Bili na sa inyong supermarket, groceries, convenience, and sari-sari stores!
16: Every day, may chance manalo ka Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Lumiere at makaisa ka sa 240 million winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. Si Poster Trading Bills. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. PDTI Fair Trade Permit Number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Bank of Central Philippines.
17: Be future ready. Be STI. Buong pagmamalaking binabati ng 105.9 True FM. Ang ating multi-awarded kapatid na si DJ Chacha. Sa pagdiriwang ng 455 taon ng pagkakas kakatatag ng lungsod ng Maynila, pinarangalan siya ng Gawad Manilenyo bilang natatanging Manilenyo ng mass media ngayong taon. Hindi lamang para sa kanyang ambag sa larangan ng pamamahayag, kundi lalo't higit sa pagtataguyod ng katatagan, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
2: Happy, happy, yes!
1: Mga kapatid, sa oras nga po na 7:30, balikan po natin ang balita sa Metro Manila. Patay po sa pananaksak ang isang motor taxi rider sa Caloocan. Suspect sa krimen ang pasahero niyang hold-upper pala. Grabe po itong pangyayaring ito. Sa pool sa CCTV, ang pananaksak sa biktima, pagkababa po ng suspect. Makikita rin po ang pagtangay ng suspect sa motorsiklo ng biktima. Wala pong nagawa ang mga tambay na nanonood dahil tinakot din po sila ng suspect. Sa hiwalay na kuha, makikita nga po ang rider na naglalakad at tila nanghihina at humihingi po ng saklolo. Dinala po sa ospital ang biktima pero naideklarang dead on arrival. Arestado naman po ang suspect sa Malabon makalipas ang ilang oras matapos kuyugin doon ang taong bayan. Dahil umisa pa sa hiwalay po na insidente ng pang-hold up, tinampahan na po siya ng patong-patong na reklamo. Humihiling po ang pamilya ng rider ng tulong lalo't naulila niya ang 3 taong gulang na anak na may autism. Wala na rin po yung nanay ng bata. So yung lola po ang nagsasalita. Alam niyo ang ginawa dito? Kaya dapat yung ating mga ride-hailing companies din gumawa ng paraan para maging safe po yung mga drivers. Kasi nag-book po sa app itong hold-upper. Nung bababa na, dahil gustong kunin yung motorsiklo, sinaksak ng iSpeak yung driver po ng motor. Isang beses nakahandusay na po, sinasaksak pa rin. At hindi nga daw po ito ang unang beses. Ito na talaga ang modus nito pong suspect na ito, nakalaboso na po sa ngayon. Sa iba pang balita mga kapatid, patay po ang isang hold-upper habang sugatan po ang kasabwat matapos makainkwentro ng mga pulis. Diyan naman po yan sa Makati City. Ayon sa otoridad, rumesponde sila nang humingi po ng tulong ang isang online reseller na hinold-up ng mga suspect. Doon na po nangyaring inkwentro. Bago po yan, nasangkot ang suspect sa hiwa-hiwalay na insidente ng pagnanakaw mula pa po yan noong Hunyo. Kumpiskado mula sa suspect ang motorsiklo, dalawang 9mm na pistol at revolver, gayon din ang mga bala, granada at nakaw ng mga alahas na aabot po sa 25,000 pesos ang halaga. Patuloy naman po ang investigasyon sa insidente. Ano ba ito? Puro pagnanakaw. Ito pa isa. Yung una, nakaw ng motorsiklo. Yung pangalawa, hold-upper. Ito po, riding in tandem naman. Hinablot ang mamahaling cellphone ng isang Koreano. Diyan po yan sa Maynila. Sa pool, sakuha po ng CCTV ang paglapit ng riding in tandem. Nang pagnanakaw po ng cellphone, hinabol ng biktima ang mga kawatan pero hindi po ito naabutan. Humingi na lamang po siya ng tulong sa mga pulis. Sa tulong po ng backtracking sa mga CCTV at GPS ng cellphone, natuntun po at arestado ang isa sa mga suspects sa Quezon City. Kumpiskado rin po ang motorsiklong ginamit sa krimen, pati na ang iba't ibang plaka nito. Inaresto rin po sa hiwalay na operasyon ang pinagbentahan ng nakaw na cellphone. Tinampahan po ng kaukulang reklamo ang mga suspect habang tinutugis ang isa pa nilang kasabwat. Tama yan, yung pinagdebentahan ng mga hold-upper, hulihin nyo rin. Kasi baka wala na pong magnakaw pagka walang bumibili ng nakaw na gamit o nakaw na cellphone. True. Sa oras po na 7:33, ano na po nangyayari? DILGSEC, John Vic, nasaan ka na? Ba't ang dami pong krimen? Ang oras muna natin, 7:34. Ang tamang oras mga kapatid, hatid po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space. Pwedeng isama ang buong barangay. Pwede kayo magdala ng kotse, pwede kayo magdala ng bisikleta at ng motorsiklo. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Para po sa mga pasahero, pwede nyo pong gamitin yung QR code na nasa screen. Maging kung ang ibubook nyo po ay rolling cargo, yung mga magpapadala po ng cargo, meron din po tayong QR code para may discount po kayo sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat! Good morning, Sir Chet, at Ma'am Mary Ann Pastrana, maging kay Fast Captain Mark Saladino. Good morning po sa inyo. Puntahan naman po natin ang mga balita sa lalawigan. Iniimbestigahan na po ang panibagong banta po ng pamamarino sa eskwelahan kung saan po nangyari ang malagim na mass shooting sa Tacloban City. Kinumpirma po ito ng Tacloban Police sa panayam po ng programang ito. Ibinalik muna sa blended learning ang klase sa San Jose National High School dahil po sa nasabing banta. 10 estudyante daw ang pinadalhan ng banta pero isa lamang daw ang naglakas loob na magsumbong sa guro. Agad naman itong ibinagbigay alam ng nasabing guro sa mga pulis. Tinutukoy na po ng mga pulis ang nasa likod ng banta na gumamit ng fake profile. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Tacloban Police Director Police Colonel Marben Ordinia.
9: Fake profile siya. However, mayroon na kaming ginagawang digital investigation at mayroon na kaming mga nakuhang information, may possibility na pwede naming ma-ID yung gumamit nito. Lahat ma'am ngayon ng dahil sa pangyayari, lahat kinukonsider namin as totoong safety later on after the investigation. Saka na kami magkukonclude kung ito'y nananakot lang o totoo, seryoso talaga yung banta.
1: Sa iba pang balita, nianig naman po ng magnitude 6.3 na lindolang Davao Occidental. Ramdam po ang pagyanig, umabot hanggang sa Sarangani. Sa isang video na kuha po sa bayan ng Maasin, kitang napalabas ang mga residente mula po sa kanilang bahay at sa mga tindahan. Maghahating gabi po nitong Martes nang maramdaman ang pagyanig, kaya marami rin daw ang hindi nakatulog ng dahil sa takot. Wala namang napaulat na nasaktan at wala rin napinsalang gusali. Sa Davao Occidental pa rin, nahulog po ang truck ng DPWH sa gilid ng kalsada. Diyan po yan sa Jose Abad Santos. May kargang backhoe ang nadisgrasa ang truck. Gagamitin po ito sa clearing operation sa mga landslide na bunsod po ng ulang dala ng habagat. Wala namang napaulat na nasaktan. Patuloy pa rin ang investigasyon sa sanhi po ng aksidente. Nadiskubre naman ang isang vintage bomb sa isang junk shop sa Davao City. Ayon po sa isang empleyado ng naturang junk shop, isang customer umano nila ang nagbenta ng umano'y metal scraps. Pero nang inspeksyonin ang mga pulis, natuklasan po na ito pala'y isang bomba. Posibleng galing daw ito sa World War II. Kinuha na po ng mga otoridad ang nasabing vintage bomb para sa safekeeping at proper disposition nito. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, pinag-aaralan po ng Energy Regulatory Commission ang posibleng pagpapalawig ng no disconnection policy na nakatakda pong magtapos hanggang Hulyo 31. Ayon po sa ERC, layunin itong mabigyan ng dagdag na panahon ang mga consumer na nahihirapang magbayad po ng kanilang electric bill. Inaprubahan din ng komisyon ang hiling ng ilang electric cooperatives at private utilities na hati-hatiing maipatupad ang mga nakatakdang pagtaas ng singil sa kuryente. Samantala, nanawagan pong ilang consumer groups sa ERC na magpatupad po ng mga hakbang upang maproteksyonan ang mga mamimili laban sa patuloy na pagtaas ng gastos sa kuryente. Tumaas naman po sa $2.71 billion in cash remittances sa mga overseas Filipino workers o OFW noong Mayo, ayon po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas mataas po ito ng 2% kumpara sa naitalang kaparehong buwan noong nakaraang taon. Pinakamalaking pinagmula ng mga remittance ang United States. Sinundan po yan ng Singapore at ng Saudi Arabia. Samantala, umakyat din sa $3.3 billion ang personal na remittances na patuloy po na nagsisilbing mahalagang suporta sa pagkonsumo ng mga pamilya at maging sa paglago ng ating ekonomiya. Nako, eto na, tumaas nga po ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Matapos nga pong muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Aray ko po, sabay-sabay ang taas, ano, utilities, langis. Umaabot po sa halos 5% ang itinaas ng presyo ng Brent crude bago po ito bahagyang bumaba, habang nagtaas din ang presyo ng West Texas Intermediate. Ayon po sa mga analysts, maaaring magdulot ang pagmahal ng langis ng panibagong pagtaas ng inflation at magpalakas po ng panawagang panatilihing mataas ang interest rates. Patuloy naman pong binabantayan ang mga mamumuhuna ng sitwasyon sa Middle East dahil maaaring maapektuhan ang supply ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Mga kapatid, 7:40 po ang oras natin. Tamang oras muna. Hatid naman sa ating lahat yan ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nalalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging. Ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok at maging sa www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, available pa rin po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Yan ang sikreto ko, pampafresh, para hindi halata ang inyong edad, mga tita.
18: No.
1: Diba, yung tipong pag 50 ka, mukha ka lang 49. Charot.
18: It would be a maritime accusation.
1: Oh, sabi naman ng 10, 52. O, yung 52, mukha ka lang 25. Ganon.
2: Guitar sensitive.
1: Oh, guitar sensitive.
2: Sanay tayo dito.
1: Sanay tayong mapagkamalang 25 years no? old. Kahit ang edad ay 50 anyos. Wow! Sa mga balita po sa labas ng bansa, nanalasa po sa ilang lalawigan ng China ang bagyong Bavi. Sa tindi po ng kalamidad, nawalan po ng kontrol sa kahalos tumagilid ang isang cruise ship sa Wenzhou nito pong Martes ng gabi. Inabot po ng kinabukasan ang muntikan ng lumubog na vessel. Wala namang naitalang nasaktan sa barko. Isa rin po ang patay habang tatlong iba pang nawawala matapos lumubog ang sinasakyang bangka sa San Francisco, California sa Amerika. Napag-alamang magkakaanak ang lula ng lumubog na bangka na dumalo sa isang memorial service kamakailan lang. Na-recover pa sa lugar malapit sa Alcatraz Island ang lumubog na bangka na umaandar pa ang makina at mayroong tumatagas na samantala 16 na katao naman ang nasagip ng U.S. authorities. Patuloy na naman po ang ginagawang rescue operation sa mga otoridad sa mga nawawalang gamit. Nawawalang gamit ng divers, helicopter at mga sasakyang pandagat. Makapigil hininga po ang ginawang stunt ng isang lalaki sa isang Ferris wheel dyan po sa Denmark. Anong ginawa? Halaka! Oh my gosh, bahagi po yan ng daring challenge ng kinilalang si Ida Matil Destin's Guard. Aba, naglambitin lamang po at lumakad-lakad sa Ferris wheel habang umiikot po ito. May taas po yan na 30 metro. Diyan po yan sa bayan ng Odense. Inabot nga po ng 3 minutes and 33 seconds bago natapos po ang obstacle course ng individual. Si Steens Guard po ay dating obstacle course racing world champion. Ang tindi ng ano nito, ng arms nito, kung naglalambitin siya ng ganyan, hindi ba? Samantala mga kapatid, sa ating Sports 5, nagpatuloy po ang interaction ni Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang fans mula po nang umuwi sa Pilipinas itong weekend. Mainit pong tinanggap si Alex sa meet and greet sa isang mall sa Makati. Paganda ng paganda si Alex, no? Ikatlong sunod na araw na po itong nakahalubilo ni Alex ang kanyang fans. Saglit po siyang umuwi pagkatapos ng round of 16 campaigns sa Wimbledon. Sa mga susunod na linggo, magsisimula na rin po ang build-up ni Ayala para naman po sa US Open sa katapusan ng Agosto. Nakatakdang lumaban si Ayala sa WTA 500 Mubadala's The Desi Open sa Washington, D.C. mula po July 27 hanggang Agosto 2. Wala naman daw dapat ikabahala ang fans ng San Miguel Beerman sa injury sa siko ni star Junmar Fajardo. Ayon kay Fajardo, may iniindas ng hyperextended elbow mula po sa paglalaro para sa Gilas, Pilipinas sa ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pero hindi naman daw po ito malala mga kapatid. Hindi nga po naglaro si Fajardo sa panalo ng San Miguel kontra sa guest team Macau Giant Pandas 123-109. Sabi po ni Abay, target niyang makalaro kontra Terra Firma Jeep sa Sabado. Pasok naman po sa FIFA World Cup Finals ng Spain. Nilaglag po nila ang France sa semi-final 2-0. Iniscore nina Mikel Oyarzabal sa 22nd minute at Pedro Porro sa 58th minute ang goals ng Spain. Ito po ang ikalawang beses na nakapasok sa final ang bansa. Nanalo po sila sa huling appearance noong taong 2010. Samantala, may bago ng broadcast home ang NCAA matapos nga po ang formal na partnership sa Signal TV. Simula po yan sa season 102. Dalawang season nga po ang saklaw ng kasunduan na nilagdaan ng NCAA at Signal sa Makati City. Ayon sa Signal, ipalalabas po ang mga laro ng NCAA sa ibang platform kabilang ang RPTV, One Sports, Signal, at YouTube. Ikinatuwa po ng pamunuan ng NCAA ang bagong partnership na inaasahang mas magpapalawak sa abot ng liga at makatutulong sa pagpapaunlad ng Philippine Collegiate Sport. Sa paglipat po ng NCAA sa Signal, mapapasa ilalim na sa isang broadcast group. Wow! Ang dalawang pinakamalaking collegiate league sa bansa. Ito nga po ang NCAA at UWAP. Samantala mga kapatid! Congratulations, Signal, sa ating po mga bossing, boss MVP, Ma'am Shanna Olasso, and of course, Sir Ricky Vargas. Congratulations para po sa pinakabagong partnership na ito. Sa balitang entertainment ni Christy, kahit busy po sa shooting ng Sigabo si Sue Ramirez, sabay nakahanap pa rin ng oras para makapag-date. Oh, Erwin, sana all. Nag-camping. Nag-camping po sila ng kanyang boyfriend na si Dominic Roque. Binahagi po yan ni Dom sa kanyang IG. Itong araw ang unang car camping kasama ang kasintahan si Sue. At ang sasakyang pangalan ay Rap Rap. Sa ngayon po yung mapapanood si Sue Ramirez bilang si Tekla sa action series na Sigabo. Abangan po si Sue sa Sigabo tuwing alas 8 ng gabi on TV5. Samantala may panibagong sorpresa sa Asia Songbird Regine Velasquez para po sa kanyang fans. Magkakaroon po siya ng meet and greet session bilang bahagi ng kanyang finale concert. Gaganapin po ito sa City of Dreams Grand Ballroom on October 19. Ang event po ay para lang sa Platinum One tickets sa opening night ng concert on October 17. Magsisimula pong bentahan ng tickets para sa concert sa July 13. Samantala, muling bibisita sa Pilipinas ang 1Z, One Direction member na si Louis Tomlinson para po sa kanyang concert. Idadaos si Louis ang kanyang How Did We Get Here Tour sa Araneta Coliseum on October 17. Ito na nga po ang ikalawang beses na magkakaroon ng pagtatanghal sa bansang 1D member bilang isang solo artist. Nagkakahalaga po ng 2,500 hanggang 9,750 pesos ang ticket para rito. Sabayan. Sa July 30 na magsisimula ang ticket selling. Kala ko siya yan. Ba't boses babae? Ay, hindi siya yun. Siya ba yun? Hindi siya yun. O sige, mga kapatid. Sa oras naman po na 7:48, ang oras pa rin hatid po sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper, ang Lampain ng Bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain, mga kapatid, ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. At yan nga po mga nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok sa atin sa 105.9 True FM dito po sa Metro at sa Mega Manila. Sa lahat po na nakikinig din sa atin sa buong Pilipinas sa iba't iba nating FM radio stations. Patuloy po kayong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang sa Chad Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
19: Chad Filon at DJ Chacha sa True FM, best news commentary sa radyo, sa 46th Catholic Mass Media Awards.

0: Binabasa ko itong kaso.
1: Uy.
0: Oh, nitong isang grupo at
1: kanino?
0: Nagbabalik na daw tayo dito sa construction nga nitong New Clark City Phase 1A project.
1: Oh, kamusta?
0: Nakahapon nabanggit, no?
1: Oo, ni NBI Director Matibag.
0: Nung isang araw.
1: Oo.
0: Si Ginoong Matibag po kasi nagsabi na hindi siya muna magpabibigay ng panayam hanggat hindi pa tapos yung kanyang testimonya sa Tuesday.
1: July 20.
0: Pero maganda rin po siguro
1: Monday, Monday yun, partner.
0: Hindi, Tuesday daw. Kasi Tuesday Monday ay doon muna sa
1: oral argument.
0: Oo, sa Monday muna kasi iba pang pag-uusapan muna nila.
1: Magde-decision muna sila.
0: Hindi, kung sila ba ay sensitive, mababaw, o...
1: Oo. Kayo naman, gustong-gusto nyo nga eh.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na-excite kayo sa mga drama.
0: Sinong gustong-gusto nyo?
1: Ay, mga napapanood nyo.
0: Saan?
1: Sa Singapore. Sa Singapore ang sinasabi ko eh.
0: Sandali lang. Ako naman eh, dapat kay sensitive din.
1: Oo.
0: Otherwise, baka ka pumalya.
1: Mahirap yan. Hindi, alam mo, totoo yan. Dapat sensitive ka pag may pangangailangan na ang iyong partner.
0: Sobra ka naman makadiretso, babe.
1: Wala ng success.
0: Wala, relationship. Wala kang pakundangan.
1: Wala.
0: Vincent, good morning.
1: Good morning, Vincent.
0: Dapat lagi tayong kondisyon.
1: Ito, regalo mo.
0: Hindi tayo sasabihan. Hindi tayo sasabihan ng, excuse me, bigo ka na naman. Sandali lang. Ito ang para sa'yo, Pagsikso. Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga? Masarap ang buhay, kaya wag nating sayangin ang biyaya ng buhay. Bravo Food Supplement for Men. Ang pagsik mo.
1: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Kasalagya!
0: Bravo ka talaga. Kaya itodo ang arangkada. Engineer Alvin, good morning sa iyo, ha? Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang palala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nandun tayo mga side issues, ha, dito po sa impeachment trial na ito. Kasi nga po, may binabanggit po ang dalawang magkapatid na panggigigil daw po sa sinasabi daw po ni NBI Director Matibag. Ang sabi nga nila, ba't mo pa ina-announce, kumbaga? Kung mag-iimbestiga ka...
1: Mag-iimbestiga ka na lang.
0: Oo.
1: Mag-iimbestiga mo sa
2: bigyan. Di-iimbestigahan mo. Tingin mo may mali. Di-iimbestigahan mo.
0: Oo. Huwag mo nang i-announce.
1: Kung ina-announce mo pa, may point din naman. May point din naman. Kaya lang, ang sabi naman dun sa kabilang banda, nung mga nagtatanggol kay Matibag, ba't daw nag-react? Wala pa naman doon pinapangalanan. Yun naman din ang sabi.
0: At saka kung wala namang insertion na nangyari, ba't ka nang gagalaiti?
1: Magigat ko rin naman ang punto ng kabilang banda. Ito sina SP Alan, SP tuloy, Senator Alan, na mahirap din naman madrag ang pangalan mo dyan, lalo pa kung malinis ka talaga.
2: Binabawasan talaga kami.
1: Pero ang sabi nga ni Robin Padilla,
0: ano?
1: Kapag may kaso, harapin mo. Hindi ba sinabi niya yung kay Lotok, naalala mo? Hindi ba sinabi niya yun? Sa hearing.
0: Ganun.
1: Yung hawak-hawak niya yung makapal.
0: Baka gumingil ako nung trial.
1: Sinabi ni Robin yun. Kaya dapat sabihin niya ni Robin sa kanyang mga kasamahan.
0: Ang sabi ko naman, ang sabi naman ng isang kaibigan kong ang pangalan ni Robin din.
1: Pero hindi Padilla.
0: Oo.
1: Oo. Ano sabi?
0: Bahala si Batman. Abangan mo, Brad Jeffries Copines!
3: Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni na Robin Angeles at Angela Muji? Ang Rice Energy Pop in grape flavor. Sarap mag-Rice Energy Pop grape talaga. Oh, what are you waiting for? Bili na sa groceries, supermarkets, convenience stores, at sari-sari stores. Sarap mag-Rice Energy Pop grape. Ah!
4: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
6: Every day, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-contact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 million winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Kaya...

0: Health, your partner in health.
1: The Daily Brad Devotion. Today's reflection with Pastor Jeff and Eric Cupidez.
2: Pastor Jeff, good morning! Araw nga po ng Webes, the floor is yours para sa magandang balitang hatid mo sa amin ngayon.
3: Yes, good morning Ted at Cha. Good morning din sa aking kaibigan, si Princess Garcia, get well soon. Well, may kasabihan po tayong to see is to believe. May mga pagkakataon po ba iniisip mo, Lord, sana makita ko agad yung sagot. Lord, sana makita ko naman yung improvement sa sakit ng nanay ko. Lord, magpakita ka naman ng sign para maniwala ako. Pero alam niyo po, sa Biblia, may kwento na isang centurion. Yung centurion, isa siyang Roman army na nagko-command sa mga 100 sundalo. Lumapit siya kay Jesus dahil may sakit yung kanyang servant. Sinabi ni Jesus, o sige, puntahan natin. Nagpadala kasi ng emissary or mensahero yung centurion. So si Jesus, papunta na sa bahay ng centurion. Nung malapit na sa bahay, nagpadala ulit ng pangalawang mensahero, yung centurion. Sabi, Lord Jesus, hindi ko deserving na pumunta ka under my roof o sa bubong ko, sa bahay ko. Pero just say the word, gagaling yung servant ko. Grabe yung pananampalataya na itong centurion na to. Hindi niya sinabing, Jesus, bilisan mo naman. Jesus, kailangan maipatong mo yung kamay mo para gumaling yung servant ko. Hindi, sabi niya, sabihin mo lang at gagaling ang aking servant. Sabi po sa mga Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang sabi po ng verse na yon, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Bilang isang sundalo, sabi po nung centurion, ako rin po ay under authority. Pag sinabi ko lang sa tao ko, sabihin mo to sa ganon, punta ka sa ganon, punta ka dito, hindi kailangan nandun ako, sumusunod siya. Kaya kinilala rin po niya yung authority ni Jesus dito sa lupa. At nung sinabi niya, Jesus, just say the word. Di niya kailangan pumasok sa bahay. Isang salita lang mula kay Jesus, sapat na sa kanya. At namangha po si Jesus sa pananampalataya ng centurion. Ngayon, minsan po gusto nating kontrolin. Paano sasagot si Jesus? Tama po ba? Lord, ganito. Bless mo tong negosyo ko para ganito. Lord, tanggalin mo yung sakit para ganyan. Lord, ikaw na, ito gamitin mong tao para masolusyon yung problema ko. Tayo po nagdi-dictate ng outcome. Pero real faith, trust not only sa power ni Jesus, but also to His authority. Lord, di mo kailangan makita muna bago ako maniwala. Sabihin mo lang yung salita mo is enough. Kaya po dito sa Daily Bread, araw-araw na ginawa ng Diyos, Lunes hanggang Biyernes, salita lang ng Diyos tinuturo ko. Kasi gusto ko maisa puso nyo to, at hindi lang dahil doon magiging contestant kayo. Kaya nyo pinipicturean yung Bible verse. Okay? Ang salita po ng Diyos, hindi lang yun binabasa, sinasapamuhay po yan. Kaya ngayon, ang tanong, okay, ito po magandang tanong ko ngayon para sa inyo. May sitwasyon ka bang nahihirapan kang ipagkatiwala kay Jesus? Dahil hindi mo pa nakikita yung improvement na sitwasyon o pangyayari. Are you trusting Jesus' authority or are you trying to control the outcome? Dali niyo po kay Jesus kung ano man ang concern niyo dahil hindi po siya boxed by distance. Amen? Mga Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at ang paninindigang tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami kami mga kababayan ngayon. Lord, ang umaasa, Lord, sa iyong grasya, sa iyong awa, sa iyong kapangyarihan. Pero Lord, may mga ilan din, Lord, na tumalikod na o hindi na nagdarasal kasi wala naman nakikitang improvement. Pero Lord, para lang yan yung tinanim na isang magsasaka na butil, Lord God, na seed, whether mango or kung ano man, hindi namin nakikita sa una yung nangyayari sa ilalim ng lupa. Pero unti-unti itong lumalaki and eventually, Lord God, nagiging isang matatag na puno. Ganon din, Lord, ang aming pananampalataya. Nagsisimula sa maliit. Pero kung patuloy namin didiligan, patuloy namin aasahan kayo at salita mo, ito'y lumalaki tulad na sa centurion. Salamat sa iyong kabutihan, Lord, in Jesus' name. Amen.
4: Amen. Amen. Salamat na marami, Brad, muli sa iyong paalaala sa ating lahat. Amen. Brad, we'll catch you on tomorrow, Friday. At don't worry, ha? Magmula pa lang dyan sa entrance mo, meron ng agad bandang sasalubong sa iyo.
2: Ha? Iba talaga si Pastor.
4: Fiesta atmosphere bukas.
2: May red carpet pa ka mo.
4: Alright. Oh. Sige. Salamat na marami, Brad. I will see you tomorrow.
3: Salamat, Tita Cha. Asahan ko yan bukas. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
4: And serving the people, Brad Jeff Aliscopide sa ating The Daily Brad, abangan Attorney Michael Poa.
5: SM. Nakikita mo na ba ang mga pangitain mula sa banal na kasulatan? Sapagkat magtitigmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng tagutan at paglindol sa iba't ibang lugar. Ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Matthew 24:7-8. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
6: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka. Hinebras ng Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Hinebra.
7: PhilHealth, your partner in health.
8: At Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
9: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9. True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
10: Narito ang True News Update. Iginiit ng palasyo na hindi na lang simpleng kaso ng grave threats ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, issue na ito ng national security. Paliwanag ni Castro, yan ay dahil mismo ang head of state na ang pinagbantaan ng bise. Matatanda ang pinagdebatehan ang live stream ng sinasabing pagbabanta nitong mga nakaraang araw ng impeachment trial. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
9: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.